0: 4 Western Conference na itupay kayo sa bagong Corellia Gymnasium sa lungsod sa Corellia sa opening program na paghimuon sa puntag din pagkatambungan kini ni Governador Aris Umintado o ni Vice Governor Nek Basas kauban ng mga board members o uban pang opisyales sa probinsya sa Bohol. Musaksi usab ang tulog ka mga kongresista sa 1st District si Babayat, 2nd District Congresswoman Van Van Umintado o 3rd District Alexi Tutor, si Mayor Juan Manuel Manjulim, ang mayor sa lungsod sa Corellia, kauban ang mga SB members sa lungsod, maoy mo abi-abi sa mga mayore sa naglalaing lungsod o uban pang mga bisita isip host LGU. Human sa programa magsugod na kumbate ang mga participating LGUs diin sa first game magtigi ang Kalapi Batukloon sa 20 under category. Laing 20 under category ang magsangka si Katuna Batok Baklayon sa second game, Tagbilaran City Batok Bilar sa third game o ang main game Corellia Batok Luway. Samtang sa laing bahin sa Eastern Conference paghimuon sa bang opening game karong adlaw Domingo na ipaykayon sa lungsod sa Carmen. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
1: Sa balitang artista, nanawagan ang komedyante nga si Dagol og Tabang siya mga kaubang artista tungod kay naglisod kini sa pinansyal. Si Romeo Romy Pastrana o nailhan isip Dagol sa Sintay Saiz Anyos, naglisod kini kwarta gamin ka kay wa na kini proyekto. Sa maaging katuigan, nasud usab sa tambalanan si Dagol gumikan sa iyang balatian.
2: Bugdi sa peso, itandis dolyar mga salapi sa kalibutan ni mga gutuwa.
1: Ang US dollar 61 pesos o 35 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 82 pesos o 10 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 84 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 27 centavos. Singapore dollar 47 pesos o 54 centavos. Australian dollar 42 pesos o 53 centavos. Saudi riyal 16 pesos o 36 centavos. UAE dirham 16 pesos o 72 centavos. Euro 70 pesos o 8 centavos.
2: Inyo na bating balita sa Tire Queen. Goodyear Service at your first stop in first class tire service. Dalan Financial Painting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech ang mga pulong sa kaalam.
1: Ang paglikay sa pagpakasa sa kalibutan, ikalipay sa kahitasan.
2: Mukadto ang nagbagang balita karumbutaga, ininabati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon, DYRD. O sa nga nasab ni Sir Rachan James, o kang kagawa Jerry Cajes, ang atong attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
1: O ginisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
2: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD may buntag.
3: DYRD Gisaligan.
2: 6 minutos pasado alas 8. Gisaligan.

0: Inay, DYRD ka nunay.
1: This news is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa, afford pa. This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. This news is brought to you by Tanduay Ram 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilanap. This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
2: Dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
3: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol. Ania ang sinimanang tulumanon. The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. The Capital Reports.
1: Programa karon maayong buntag. Ako dai tuod si Ruth Cecilia Del Prado, usa ka Development Management Officer gitugunan nga mahimong officer in charge sa atong provincial DOH office. Ang DOH office maoy naghatag og mandato nga mahimong ma-ready ang atong pagasaulugon or atong nationwide nga activity nga gitawag natong MRCA or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Kining tanan, gipasiugdahan usab sa akong mga kauban nga mga development management officer nga ana sa tagsa-tagsak sa mga kalungsuran. So gitutukan ni para mahimong epektibo og successful ang maong activity. So para malikayan nga magkasakit ang atong mga kabataan sa measles o rubella. Mayong buntag.
2: Thank you, ma'am. Next we have the National Immunization Program Coordinator, vaccination focal person sa atong provincial health office. Please welcome Ma'am Machiavella Loida Caliao, RN. Good morning, ma'am.
3: Good morning, ma'am. Good morning sa tanan natong mga bisita nga ni adiri sa ato ang ceremonial hall. Ingon man sa akong mga kauban nga si Doc Gia, si Pritzi, si Ma'am Ruth, o ilabi na sa tanan natong mga suking tigpaminaw ni mauna tong programa, mayong buntag ka natong tanan. So ako si Machiavella Loida Caliao, a nurse point person sa National Immunization Program Coordinator. So sa atua diri sa Provincial Health Office, so kita nag-andam na ta sa mga bakuna, mga logistics, no, nga ato nang gipaabot sa atong mga tagsa-tagsa ka mga RHUs o kinitanan, ato na po ginahinay o monitor para kumusta na ang ilahang preparedness grabe na kay magsugod na takarong August 10 to 28 2026, kining ato ang gitawag og Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Good morning og daghang salamat.
2: Thank you, Mama Chi. Next, we have registered ni siya sa registered nurse din sa Pilipinas, registered nurse po sa US. Nurse 3, please welcome Ma'am Fritzi Valientos Olaguer. Good morning, ma'am.
4: Hello, good morning sa tanan. Good morning, labi na ka sa akong mga kauban nga naadiri karon, si Ma'am Ruth, Mama Chi, Doc Gia, o ang uban nga naadiri sa ato ang programa gyud na sa atong kauban nato sa room karong buntaga. O maayong buntag usab sa tanang bulanon nga naminaw sa atong programa karong buntaga. Ako dai tuod si Fritzi Valientos Olaguer, nurse na sa Provincial Health Office. Ako ang in charge sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. So ang atong unit mao na siya naghawid sa mga data ng mga reportable diseases nato no kay naaman tay mga diseases nga gibantayan nga once naana siya need yun na siya nga i-report. So usaan ni ang ato ang measles and rubella diseases. Again, daghan ka maayong buntag sa tanan o daghang salamat.
2: Daghang salamat, ma'am. And of course, we are honored nga ning ari siya karong buntaga, no? We have the Tagbilaran City Health Officer, atong Tagbilaran City Primary Healthcare Facility. Way lain, please welcome Dr. Jaya Pundok. Good morning, Doc. Welcome to the Capital Reports.
5: Yes, good morning everyone. May buntag sa tanan og ang akong mga kauban diri, si Mama Chi, si Ma'am Ruth, and Ma'am Fritzi. So, kaning MRCA, Measles Rubella Supplementation Immunization Activity, ginahimo gini nato kada tuig. So, paibaw sa tanan nga ato ning gihimo to protect and prevention. Protect our children and prevention. So, ipahibaw na ko nga kaning measles and rubella, very common now because a lot of people are missing their vaccines and misinformation about vaccines. So this can affect both the child and the pregnant women. So ipahibaw na ako, no, daghan kay tang kaso karon nga ang atong mga bata, no, gipanganak nga naay mga birth defects. Isa ni siya sa cause kay ang mga mama nga matakdan ani sud sa pirmirong trimester sa ilang pregnancy, maka-affect yun sa ilang mga bata. So this is why the provincial government together with the 48 LGUs are really working hand in hand to curb the cases and eventually stop, no? So mao ni reason nga ato ning gihimo para ihauhag ang tanang inahan, iauhag ang tanang mga tao nga matinabangay ta nga maundang ang mga kaso sa measles and rubella dili ra dili sa Bohol but sa tibuok Pilipinas. So maayong buntag.
2: Thank you, Doc Jaya. So dili na kita maglangan. Ari na ta sa atong question and answer portion with our Bohol media. Ang unang mangutana, Sir Bob Goodman from KISS FM ug sa atong Geo Park. Good morning, Sir Bob. Ready na ba imong mga questions karong adlawa? Reminder, please stick to the topic, guys, no?
6: Murag dari ko magatubang or dire? Di, change na ito ulit. Okay, mayang buntag, ma'am. Sa itong mga panalista, mayong adlaw. Okay. Since upat lang, tulura mo siguro, may. So, pwedeng rapid na lang ang pangutan, ha? Okay, raba, ma'am Janet?
2: Okay, sir, murag tulura mo po. Tulura mo.
6: Okay. Firstly, I don't know if are you I don't know if aware kayo sa Facebook kasi nakabasa ko sa Facebook na naay mga inahan here in the city na nagyangungo kay usahay walay vaccine available. What can you say? Yeah, first pangutana. Di ba? Kana sa then follow up the second, third and the fourth one. Naa nakabasa gud ko sa Facebook ana and sad to say Ma'am Pondok sa Tagbilaran sila. Nagpuyo. What can you say about it?
5: Yes, vaccines specific.
6: For the babies.
5: Babies, okay. Our expanded immunization program, the EPI, no? Program of immunization, the vaccines are solely procured from the national, you know, DOH. So we are solely relying on it, no? Mm-hmm. However, the city has nami mga kanang backup na mga vaccines, no? Pero it's not that dili ingon anak kadakan, just back up lang gid na siya because you know how vaccine costs nowadays, no? Ang cost gid ana niya.
6: Mahal gid.
5: Yes, mahal gid na siya. However, we are also preparing but we cannot sustain. Reward. That is it.
6: You cannot sustain.
5: Yeah, we cannot because it's very, if you think about how many children you have to give, it depends on your population.
6: Okay.
5: That is why that is the thing na we are also raising that concern through DOH, no? We're doing that, no? We're doing it as much as we can, kuan gyud, every time before immunization or before the year starts, we're already requesting or we're already having our kanang, naman may PIR at the end of the year. So, especially sa immunization, no? So, we also already raised our concern. The thing is, siguro, ang iyang production, is not that siguro they have problems with production because if you talk about vaccine, it would be production, storage, no, and distribution. Because vaccines is not the same as how you distribute the medicines. You know, it needs to be in a proper carrier, proper temperature. So it does really need a lot of manpower to kind of deliver this vaccine from areas, no? So depending po na siya sa supply, ug asa ka magkuha because when you get vaccines in millions you need also to consider the storage facility if it is enough and then when you have the storage facility you also have to consider the manpower manning that storage facility and at the same time logistics on delivering or distributing the vaccines. So actually it was really

0: Death is the thing na naay cases nga supposedly wala na unta.
1: Ah, okay.
0: Oh, so parihan na siya.
1: Siya.
0: Oh, parihan na siya sa case sa smallpox sir. Ang smallpox sa una na eradicate na siya, so di na ta magproblema. Pero once mo in na po ng smallpox, that's the thing na muhatag na pudtag ingon ana supplementation.
1: Ah, okay.
0: So ang measles good for the longest time na wa gina siya. Wa na gi case sa measles. Pag hingabot ng isa ka case sa measles, tanan ginagi alarm na to kay it's kanang kuan man siya airborne.
1: So we can say na weather tong mga sakit na to. Kasi may off season, may ano siya, di ba?
0: No, it's not weather. It can happen anytime.
1: Ah, it can happen anytime.
0: Yes, that's the problem. Okay. That is why we need to stop it. Kay it's fast mangud siya. Pas-pas siya makatakod ba? Mura siya COVID. Okay. Pas-pas.
1: Oh. Okay. Ma'am, you mentioned a while back, solely national. So, pag hindi makaprovide ng national, wala agad na. They have to, you know, divert into other option.
0: Yes, because actually our immunization program, they're the ones who handles it, no. So, ang consideration magud pud ana, it's because getting a vaccine, you need also to see how effective the vaccine is. You know, you need to get certificates and everything, no. It has to be, marami tawag kung lahi-lahi, wa kay bug asagikan. So it's just one, no?
1: Oh,
0: so you get it. So that's
1: at
0: how.
1: At least you have the assurance na okay talaga.
0: Yeah, assurance. Yeah, na it passed through these things, it passed through that things. But I think also the national government are doing their best, no, to really give the vaccines to the specific provinces. Mm-hmm. So mo lang gina siya, sir. But I think I'm very positive that in the future we'll able to solve the problem about the vaccination and of course also encourage everyone or especially the parents to subject them their children to vaccination. Yeah,
1: that is my next question.
0: Yes.
1: Kasi you mentioned a while back that yun nga, wrong info flowing out, no? How you deal with it, yung wrong info, aside from, you know, saying to the public na encourage the parents to pabakuna talaga. Eh, what if kung may mga parents na gahig ulo talaga na kuan? Ano ang mga way or ways na ginagawa nyo para, you know, makuan nyo sila to have a vaccine para sa kanilang mga anak?
0: Actually, we give them facts.
1: Okay.
0: Facts gina siya.
1: You do the house to house?
0: Yeah, we go to purok-purok.
1: Purok-purok.
0: Purok-purok. Okay. And we actually tell them facts. Facts about vaccines.
1: Mm-hmm.
0: You know, we don't really force them, no? But we give them facts how the benefit of this vaccine help a community, help a child, and what is the effect if a child doesn't have the vaccine. So we give them facts. Situations wherein kids or children doesn't have the vaccines, what are the outcomes, what are the complications they will have when they get this kind of, like, for example, measles, no? If they don't have the vaccine, so what's the complications and everything? So we give them facts. And of course, we do informed consent. You know, we always tell parents, we always educate them about this. So we always tell them, number one, that these vaccines have been there long before we're born, no? So we see people, if you are afraid of the effects of the vaccine, so these people would have been here today. Wala unta ning mga taong gitagaan sa unang anak karon, no, if the vaccine has really that effect. So we give them facts of countries also doing this immunization, how it impacts the health of their children. So inga na ang among ipakita sa ila, sir, no? It's not more of amo silang ingnon nga naingani na ingon ana kay the more you imong ihadlukon sila, the more also they will not parag maka dili sa maka develop og kanang trust sa imuha. No?
1: So which is more important, di ba?
0: Yes, and then we always tell them that of course number one gina ilang consideration kana maghilanat, no, na ay mga adverse events, and we tell them that those are part of the reaction of some children to vaccines, but not all children would react that way, no? So it's just part. So mo na mo ingon sa ilaha, they can go here if ever na ingon ana. So we actually explain it to them in their level sa ilaha yung masabtan amo explain sa ilaha. So karon kay makaibaw naman sila ng pneumonia, pulmonia, makasabot naman sila ana, or makasabot naman kay ang measles man good sir, pinaka common nga infection makuha niya sa bata is pneumonia. No, kung mag-measles ka, patakdan kag ubo mag-pneumonia ka, bati imong pneumonia. Muna amos lang paibawon about pneumonia. Nga ogans imong bata, ma-measles, matakdan og ubo, mubati iyang ubo, lisod jud kay ni siya. Lahi siya sa bata nga naa, ani nga vaccine, no? So muna among ingnon sa ilaha, ipasabot sa ilaha nga, lisod, kay di man mo magpariha tanang bata. No, mo nang mas maayo gyud, tagaan na to tanang bata. No, so muna may explain sa ilaha.
1: Okay, sige. Ma'am Janet, balik ko. I get still two more.
2: Sure, sir.
1: Salamat, Ma'am Pondok.
2: Thank you, Sir Bob. Next, we have Sir Loloy Tutas. Okay. May buntag, Sir Loloy.
3: Okay. May buntag man dyan, kaninyong upat, ya, mga ama, may buntag ninyo. Sa ngalan sa Sanaminaw, mamuntag, labi na sa provincial government o sa city government. Pangutanan ako, itandi nako ang kinaraan o binago. Kay naapay mga ginikanan, nga may gamit sa kinaraan. Mauni ang pangutana sa syudad. Miss Pundok, Palihog. Kung muabot, nga mahitabo, nga dunay usa ka bata nga naigo nining missiles o dap. Unsay kinaraan nga gibuhat sa mga ginikanan nga angayan ninyong tambagan nga hunungan na ninyo na kay di anay binag-o. Kunwa masayod sa kinaraan, mubat-bat kong usa ka kinaraan. Palihog ko no. Kay mo magka-problema sa remedial na ay binag-o na ay kinaraan. Nadap ko sa una, edad kong 12, ang gamit kinaraan, wa injeksyon ni Loloy Tutas, 70 anyos na.
2: Okay, maayong buntag, Sir Loloy.
3: Palihog.
2: Ako, taga-bukid ko, pero na-use ko aning mga kinaraan. Ang kinaraan nga tambal dito sa bukid, kanang paimnon kag itlog nga Bisaya with orange. Ikaduha, kalimutang pagpagan ka og dahon. Pagpagan kag dahon, tungod kay na kay rashes, mawa, kuno na siya. Muna'y kinaraan.
3: Traditional.
2: Pero, traditional, yes.
3: Yes,
2: mawa na siya ang Binisaya sa bukid. Pero gitudluan na mo sila kung unsay insakto nga buhaton kung dunay bata nga nagka-missiles.
3: Unsa man tong itlog-itlog, pwede ipadayon, pwede pa undangon. Kay basig ang mga kinaraan mo'y kusog dito sa kabuldan.
2: Siguro wala may mawala na to kung muinom tag-itlog o muinom tag-orange. Pwede ra gihapon atong idungan, no? Muinom kag itlog, muinom ka og orange with itlog og unsa pa gi-prescribe sa doktor, ato pod gihapon nga sundon.
3: Sundon.
2: Kana siya, sir.
3: Salamat kayo tubag. Sa ato pa katong kagamit sa kinaraan, okay gihapon. Basta na ay binag-o. Dili okay og puro ra kinaraan. Salamat kayo, ma'am. Ari ko sa sige, ma'am, dunay paluwap.
4: Hello, good morning sa tanan. In addition sa katong na-mention ni Ma'am Ruth, no? Usa siguro po nga disadvantage katong kay ako sa una nakasuway jud ko anang itlog. Unya butangan og orange. Ang kanamang kong itlog kay rogue na siya, so wala gyud siya giluto. So ang usa nga disadvantage pud ana, what if naay salmonella ang itlog? So posible pud nga makakuha na pug laing disease ang bata. Sobrang dili gyud siya maayo, mas maayo gyud nga moagi gyud og pagkaluto ang itlog.
3: Uklarohon katong hilaw undangon.
4: Undangon jud siguro siya. Kay what if naay salmonella ang itlog nga gipainom nga raw lang gyud siya nga gipainom sa bata. So naa na pila ing
3: katong kinaraan, ma'am, nga di paligo og unom kadlaw. Mga musta ko.
5: Yes,
3: ipadayon to o undangon?
5: Undangon gina siya, sir.
3: Undangon.
5: No, especially karon nga init kayo, ma-imagine lang ninyo ang bata, di pa gyud ninyo ligoon. Samot gyud siya kasakit, no? So actually di lang nimo siya ligoon kung at the height of the fever niya. Kanang saka gyud kay ang ilanat, ay gyud dito na ligoon kay mo react man na dayon, no? But inigwala na ilanat, pwede ra gyud nimo sila ligoon. So mao gina siya, hygiene is very important, no? Very important kinang hygiene karon. And then at the same time, humid na pod ang ato ang temperature karon, di na pareha sa una, ang init-init kaayo. So lisod gyud na mga bata gani karon, sir. Compare sa una, no? Sa una kay mahadlok man ta may electric fan kay kabuyon, pero mga bata karon dili nimo airconan, dili nimo electric fanan magsalimuang, no? So that is why it's important na hygiene ilagyo ng ikuan kay makadevelop pod sila daghan nga sakit if dili ma-maintain na nila ilang hygiene karon na time, especially sa atong temperature, no, or atong weather. Then that is really a no-no nga dili ligoon. Dili ra po na true sa measles lang, sir. Tanan nga maghilanat sa una, di ba jud maligo, no? Di maligo, tanan maghilanat sa una, that is not just for the children but even for the adults, no? So pwede ra jud mo maligo, no, but not in the height of your fever, no. Mora gina siya
3: katong hilanat, ma'am, nga it's fever nga ang meaning hemorrhagic fever.
5: Sa dengue. Dengue pasabot.
3: Pwede giyapon to ligoon.
5: Ang dengue man good, depende na siya, sir. Kung naa siya sa ICU, di gud siya maligo. Pero matipid sponge bath siya.
0: no? O mas punchbat siya dito, matrapuhan, hinluan gyapon siya. Pero depende sa case. Pero og kanang dengue lang na nara sa balay for observation, kadi man tanan dengue for admissions, of course, yes, they are required to do that. Of course, hygiene, they eat, they need to do that. The same thing every day. So muna nga, atog yung ipahibaw nga, ang myth nga, dili pwede maligo nga hilanat, myth ra gyud na siya. Di gyud na siya, wala na siya, ug maligo ka, nga hilantan ka, di gyud na siya makamatay. No? So mao gyud na siya, pinaka-sure gyud kaayo. No? So, pero ang question ana depende po na kung sa imo iligo, no? So mora na siya, but a thing is dili gina siya kanang dili gina siya dangerous or dili na siya maka do og bad or makasamot sa isa ka tawo nga masakit kung maligo ka.
3: Maligo. Yes, sir. Salamat guys mga tubag ninyo, ma'am. Ari ko sa National Immunization. Oh, pangutana. Ang probinsya karon parang epektibo ang dagan kung unsay ipaybalo ngadto sa mga tawo. Ako lang gamito ni, pero di mo itapik. Comparative lang. Ang probinsya karon dunay gipahigayon nga epektibo suma sa feedback. Pagpahibalo, pagka-epektibo sa kabarangayan. Kay kining kabarangayan, ma'am, daghang dahilan. Karon, ang pangutana. Gibuhat man sa probinsya, kanang gitawag o Capacity Development Program. Hiusa, taugon tanang kagawad. Cluster, tapo-tapoon. Dili ba maayo sa ngalan sa mga sakit nga atong gisgutan nga naasay clustering aron diretso nga matuhop sa una-una sa taga-barangay? Oh, labi na sa mga opisyales, labi na sa chairman sa Committee on Health sa barangay. Mulihok. Kay og igo lang ipahibalo, usay mo labay. Di mo rehistro. Mamunay daghan. Oh. Dili ba mahimo nga dunay programa usab mahitungod ining measles ug uban pa nga i-cluster nga naong ug naong face to face magatubangay aron ang akong buti pasabot how effective to implement the program. Munay punto nako, ma'am. Dili ba mahimo nga dunay clustering magtapo ng mga kabarangayan sa lungsod kay delikado man isa kita. Wa may sakit nga ang tao di mo ampo. Mo man ta tungod sakit. So, ang ampo, dugangan o epektibong lakang, di ba mahimo, ma'am, nga doon ay clustering?
6: Ang atong gihimo in preparation sa ito ang MRCA or Measles Rubella Supplementation Immunization Activity, gipatawag na ito ang tanan na itong RHU staff together with the doctor, nurses, and midwives. So, gapagama sila og mga plano nga unsaon ang maong information moabot sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay even at the purok level. So they have their own strategies nga unsaon ang maong information moabot gyud padung dito sa pinakaubos gyud nato nga purok. So ang gihimo sa uban nagkandak sila og depende man gud sa strategy sir nga ginahimo sa matag lungsod unsaon nila pag-abot. So ang kami lang diri sa atoa sa provincial health office together with the DOH ato gyung gi-convene tanan natong mga staff diin sila po dito sa RHU staff mao na poy mohatag sa maong information dissemination.
3: So salamat.
2: Akong pon answer. Actually ang DOH nag-initiate og usa ka activity ngadto sa mga sa mga primary care facility nato diin ang atong gipang imbitar ang mga barangay kapitan, mga stakeholders nato and then mga staff sa maong facility naghimo og orientation kabahin sa measles ug rubella. Pag-implementar ani para modagan yun sa barangay.
0: Yes, and sa Tagbilaran City, sir, ang gihimo na mo ang among Kagawad on Health si Kagawad Butchi Zamora, no, together with the Kagawad on Health sa mga barangays, no, gi-involve na mo sila to identify the areas kung asa mi magdo sa supplemental immunization, no, sa MRCA. So gi-involve na mo ang barangay gyud every activity nga buhaton nato karon para makita gyud nila o mahibaw-an gyud nila unsa ang impact sa vaccination. Yo dili ra katong COVID vaccination but kini nga vaccination sa atong mga bata ug sa ato ang community, no? So gi-involve gyud nato, sir. So sa barangays, I think that's what also the other LGUs were doing, ilag yung gi-involve kay ang kasagaran mga health center dili gyud kalihok og walay support pod sa ilang mga barangay captains ug sa ilang barangay kagawad, No, so kana kay mulakaw man gud, so need gyud na siya og naa kay mga resources ana, of course sakyanan, tanan, no. So mo na gi-involve na to ang barangay para sila pod na pod sila first hand, no, og unsa gyud makita nila, unsa ka importante. Makita po nila unsay status sa ilang barangay ani, unsa ka well informed ang ilang mga constituents sa barangay about immunization.
3: Salamat kayo ninyo mga ma'am sa inyong mga tubag. Salamat.
6: To add lang pod sir, ang uban natong mga barangays, no, especially kadtong na naka-attend yun meet, mga barangay yun is their willingness, no? Ang commitment nila nga. In kaso gani o kanang need o mga sakyanan, available ra yun ang mga sakyanan sa tagsa-tagsa ka mga barangay. So, mo nang mapasalamaton yun meet sa mga support nga gihatag nila, especially kaning umaabot na to nga campaign. Thank you.
3: Sige, salamat kayo ninyo mga.
7: Thank you, Sir Loloy. Next, we have Sir Sindoy Gingging. Mayong butag, Sir Sindoy. Once again, welcome to the Capitol Reports. Okay.
8: Dagang kasalamat, Ma'am Janet. Good morning sa itong mga panelists. Kining ako panguta na, Sir Kinsay, ang mutubag ninyo, labi na sa ito ang ni Ma'am Kalyaw, no? Kining, Ma'am, kining umaabot nga kaning supplemental immunization program nga magsugod karong Lunes. Unsa man ipaagi ani? True ba barangay or anha sa municipal health center lang ipahigayon?
6: Okay, so thank you very much, Sir Sindoy. Ang himuon nato karong, di ba, number one natong target is 6 to 59 months old, bata nga nag-edad, o 6 months hangtod 59 months. So, himuon ni siya matag fixed site or pananglitan karon naay uban magperforms maghimo sila naabay barangay hall. Kung naapay mga bata didto sa ilahang mga purok, pwede sila maghimo sila didto og temporary nga fixed site. So meaning magdungan ni silang tanan. So ang atua lang gyud nga ang mga mama magdala sa ilang mga bata kung asa nahimutang og unsa nga mga schedule nga gihatag nato sa tagsa-tagsa nato ka mga RHU. So pananglitan og anang barangaya naa siya didto adto siya sa barangay hall, no, og asa nga barangay unya pagabot pa didto sa purok kay tuapa pang gyoy mga bata nga pagtan-aw sila sa purok nga uy mas daghan mang mga bata aning Purok City baron or Purok 5, pwede pud sila didto magbutang og lain nga vaccination post para mas maduol ang mga bata kay basin os mas layo pa nila ang ilahang barangay hall. So nate giingon nga ang atuang pagpanghatag ani is true fixed og temporary vaccination posts or site.
8: So, doon na ba assurance, ma'am, nga once nga ang bata matupukan ining bakuna para sa tipdas, di na matakbuyan o sakit na tipdas?
0: Okay, that is, sir, good morning. That is why we give the vaccine for 2 doses, the MR, no? So, actually, at 9 months, you give the MR, and at 1 year or 12 months, you give another dose. That's why 2 doses, nagin na siya murag booster or something, no, nga ihatag sa ato sa ilaha. As for immunity with that, yes, it is very effective when you give it with 2 doses, no. Pero natay mga cases, sir, in the event nga, for example, ini ka 6 months sa bata, natakdan siya, no. Kay ang kana manggod gihatag na to ang measles for 9 months because mao na age sa bata nga ang imuhang maternal antibodies wala na. No, kay usahay man gud ang bata na pamugi maternal antibodies, mao nang dili nimo ihatag siya at an early age, no? Dili siya ihatag nimo before 9 months. Ini ka 9 months, mao na yung mga age nga wala na kayo ang maternal antibodies sa bata. So di na kay siya mukontra sa vaccine, no? So mao na at 9 months. Pero na yung mga cases at 6 months nga ang bata nag measles na kay natakdan. So if ever na ay measles ang bata sa 6 months and ang bata is na exposed lang, wala bitaw siya ingon nga nasakit or nagbati or unsa balain, tagaan na to siya og isa ka dose. Pero inigka 9 months tagaan na po nato og inagka 12 months tagaan na po nato to really have complete good siya nga immunity towards measles. So it's really very effective, sir, for me nga kanang my experience with the kids given 2 doses atong measles rubella. No, measles mumps rubella man ginasaona mamachino. So karon measles rubella gihatag nato. effective gud siya because ang makit-an gyud nimo sa mga pedia nga gamay ra gyud ang kaso sa mga bata for how many years wala gitay nakit-an kaso sa measles. Pero ni stop gyud ni siya at the time nga na stop pud ang ato ang immunization kay wala na pud sila na inform or wala pud siguro sila tungod sa mga misinformations about vaccines. No, so dako gyud kayo mayong gyud close to 100% siguro ang kana siguro di maka-develop og immunity are those individuals or those mga bata nga napud sila immunocompromised, napud sila laing gipaminaw, which is really susceptible to any type of diseases or infections. But if a well baby is given with two doses of MR, that would really give them a lifetime of immunity. Yes.
8: So kining pagbakuna sa bata nga nag-edad og 6 months to 59 months, mao ba ni usa sa mga hinungdan nga dinhi sa atong probinsya og sa ubang mga probinsya why nahitabong outbreak?
0: Yes, mao gyud reason gud sir. No? Because if you give everyone, wala gyud maka-infect. No, even if maka-expose ang bata nga naay measles nga tao, no? Ma-expose siya kay airborne, mangod na sir. Mudong siya sa isa ka area, unya naay ga measles dito, makuan siya dili gud siya. Di gud siya siguro moingon ka na siya yung mga gamay nga symptoms, pwede siya katakod. Kay tungod sa iya ha, sa iya na mustap ang transmission. Kay di naman siya maka-transmit, no? So mao nay mahitabo, mao nang importante gud. Nga for example, kita ani kung mga bata tatanan, wagi isa nato nga walay bakuna. Pero og naay isa nato nga walay bakuna, pero kita tanan, isa lang ang kuan, di gud na siya kadot sa ato ah. Unya, kita nga mugawas, di po taka-infect. Kaya di man siya kadot sa ato ah. So mo na yung mahitabo, sir.
8: So, thank you, ma'am.
0: Yes, sir.
7: Thank you, Sir Sindoy. Next, we have Sir Bruce Zabala. So, okay. Morning, Sir Bruce.
9: Good morning to our panelists, and I would like to address this to any of the panelists who will. Has there been an increase in cases of measles and rubella infections of late, and how many cases?
4: Hello, good morning. As of now, from January to present, we have 49 reported suspected cases, but out of 49 cases na atay usa nga nagpositive sa rubella, usa pud nagpositive sa measles. So meaning suspected makaingon tagdaghan-daghan siya no aho lang ni siyang i-klaro ha kay basi niya mahibong ang ato ang community nga daghan di ay. So suspected running 49, but out of 49 duha lang ang nagpositibo, usa sa rubella, usa sa measles. So, makaingon ta nga suspected siya kung ang usa ka individual naa siya mga symptoms nga katubitong trisis. So, mao na itong bantayan sa kanang disease surveillance, no? Once ang usa ka individual na atong trisis, katong-atong cough, coryza, so, katong conjunctivitis, so, katong watery eyes, or katong runny nose, presenta siya sa usa ka individual ang ato ang disease surveillance officers and coordinators nga naa sa ato ang DRUs katong ato ang mga hospitals and RHUs i-report yun na nila dayon, but it doesn't end diha taman. So ang ato ang mga officers, disease surveillance officers and disease surveillance coordinator mo collect yun na sila og specimen para ma-rule out yun na to kung kanang confirm case ba yun siya or dili. So that's why inga na ka-active ang ato ang surveillance officers no and coordinators nga nakakuha gyud ta og 49 ka suspected cases. So out of 49 suspected cases naara tay usa nga ning positive niya. Ang good thing po sa ato aning positive kay wala gyud siya na nakod. So possibly taas ang herd immunity sa ato nga area. So matong na-mention ni Dr. Raganina nga kung naay daghang bata na bakunahan o sa lang ang wala, dili gyud siya makapanakod. So posible ing anak po'y nahitabo sa ilahang community. Siguro ang mga bata nga naa sa surrounding at itong bata nga ning positive na to, vaccinated sila. That's why na-end rag yun ang case. So ang disadvantage at to, kung wala mabakunahin, so posible mo-spread gyud siya, mo-daghan gyud siya niya. Atong timanan nga ito ang measles disease, ang usa ka individual nga mo positive, makatakod yun na siya og 12 to 18 individuals. So imagine og usa ang usa man nakod og lain na pong usa, so times 2 ang 18. So ingana siya ka highly infectious gyud ang ato ang measles. So mao nay ato ang cases sa Bohol lang po sa pagkakaroon.
9: So that is for the whole province ang 49.
4: Yes, this year 2026.
9: Pero
4: ako i-klaro lang ha, 49 ang ato ang suspected cases o nga reported. So gikuhaan na nato og mga specimen para ma-confirm yun nga measles ba yun sila o rubella. But out of 49 cases, only duhara ang nang positive. Usa sa measles and usa po sa rubella. Ang good thing kay taas o herd immunity ang lugar nga nang positive, naa ang positive, so wala ra yun siya nakaspread, wala ra yun siya nakatakod. So inga na ka, nindot kung mabakunahan yun ang mga bata.
9: Okay. Walay reported cases of death yun. Due to either of this
4: wala okay
9: pahabol na no has there been cases here in Bohol of rejections no to these anong kaning vaccines, were there reported cases of rejections to these vaccines for measles and rubella? Di ba na hitabo o ba na reported rejection?
0: Yes, good morning sir, what do you mean by rejection?
9: Kana bang negative reaction sa na-vaccinated sa kwan?
0: So you mean na siya'y
9: allergies or whatever mga
0: actually less no, usually lang gid sa ilang adverse events magitawag nimo no. Not more, but mostly ang kwan gid nga common is fever. Mora gid na siya fever, which is a part gid na siya whenever someone even injected mag fever no, even tetanus mag fever, it's part lang gid siya. Other than that wala so far. No, so I think money ako iingon sa mga mama gid sir nga it is very safe, no, it has been for long before pa ko naanak na ng measles rubella, no, that is why it's very effective nga ni encourage gid mi nga ibalik nato na siya, no, kay ang karon man gud pareha ra man gud ning measles, maingon ko sir pareha ra gid na siya sa COVID, but ang COVID wala siya'y lifetime immunity, ang measles naa when you were given with the vaccines. Okay. No, so when you're given with the vaccines, when the kids are given or when the babies are given with the vaccines, 2 doses, lifetime immunity na gina sa ilaha. No, wala na gina kaihatag after than that. Pero, if naay mga imong bata, wa pa maabot og 5 anyos, pero naatay cases surrounding, no, nag-circulate, naapatay mga cases sa measles, mo nang tagaan gina nato sila. No, tagaan nato sila. Kaya nga, no, hunahuna na to, ana, ato pong i-consider, probably, ang uban was not vaccinated well. No, wala na tarong og hatag or unsa ba other factors nga wala gyud niya nakuha ang entire vaccine. No, mo nang ato gyud nang lukupon tanan bata nga mo qualify 6 months to 59 months nga makita nato tagaan gyud nato sa etong supplemental immunization activity sa MRCA. Pero og matagaan na gyud ka, no, 2 doses, that is a lifetime immunity na gyud sir.
9: Yes. So kanisya ang duha ka kuan vaccines part ni siya sa ECC, early childhood care.
0: Yes, or part na siya sa imong API. Yes, 0 to 59 months, but 6 to 59 months ni mo ihatag siya. Yes.
9: Okay, thank you very much.
0: Okay.
7: Thank you, Sir Bruce. Okay, Sir Bob. Napay additional questions.
1: Second time around, I don't know kung sa imong tubag pero roll out asa and when? Ang roll out kanus-a ug asa?
6: Okay, so
1: napakoy follow up questions.
6: Asang tubagon sir.
1: Okay
6: so kani nga to ang campaign damo naging og measles rubella supplemental immunization activity, magasugod ni siya karong August 10 ngadto sa August 28. So, tanan na itong mga lungsod, no? Naghimo sila og mga vaccination sites, ma-fix man siya o ma-temporary, naapod sila'y nabutang ng mga schedule dito sa tagsa-tagsa nila ka mga lungsod. So, nakita na ito, no? Na ibang mga lungsod na mapod karun nga nag-post na po sa ilahang mga schedule per LGU.
1: Okay, sige. Thank you. Ma'am Pondo, Dr. Pondo, you mentioned a while back that well babies, no?
0: Yeah, well babies.
1: Well babies. Ma'am, siyempre, when we talk about well babies, yung mga, may mga newborn screening yan, di ba?
0: Yes.
1: Kompleto yan siya. How about those pinanganak lang sa mga mananabang? Kasi we cannot deny the fact na meron pang nagpa-practice niya nowadays, especially for those far-flung areas, di ba? Na layo good sa mga birthing facilities, they rather sa balay na lang, choose na mga anak. So, paano yan siya, ma'am? Ini-examine ba ninyo before bigyan ng vaccine?
0: Yes, because naaman tayong mga BHW assigned in each household, no? Even if naanak, but which is very bawal na gina siya karon, na gina sila ay multa, no? Nanay multa ng mga anak sa balay. Mm. But actually, of course, dili man puta ka blame sa atong mga igsuon nga naagis mga layo nga wagi may idea about ani, no? So naaman ay in charge nila nga BHW, mo nay mo inform, kadi man puna sila makakuha og birth certificate kung way mo pirma nga midwife. No, so before that ang kanang mupirma sa ilaha, correct me if I'm wrong, Ma'am Ruth, no? Kanang mupirma mo sure gyud na nga ang bata nakuha gyud po niya ang vitamin K, Hep B sa pag-anak ug BCG. No, so matagaan gyud na siya before that. No, so ang mahitabo gyud ana sir, less likely gyud na mahitabo sa ato akari karon dire nga kanang even gipanganak nato sa balay, dili gyud matagaan nato ana. Kay moagi man pud silang mukuha og live birth. So, nikuha ni mo live birth kaysa may mo pirma nga di man kapirma ang atong mga mananabang. So, ila yun ang i-inform. Actually, kana diha nga part, o dili po na nila ma-enroll ang ilang bata, dili po na siya matawag or mag-consider nga part sa isa kabarangay, no? So, muna nga, muagi gina sa process nga ingon ana, inig-agi ana, makitaan gina siya, ma-detect gina siya. Now, we also do catch up to those individual nga wala gina to, kanag yung walang-wala, no? Mostly, anak nila are not from here, but siguro from other provinces nga mudong diri, no? For example, if I can mention, no? Siguro mga Bajaw, no? Those are the people nga wala gid na sila, but we can do catch up. Naawtam lang, napon ay mga group of healthcare workers going in that area, no? So, ang atong gibuhat, anak nila, gi-catch up na nato sila, ato ginang evaluate, kaya muagi gud na siya, ka-catchment magud na siya, or part na siya, kung for example, sir, ako ning barangay, ako'y midwife ani, ako'y nurse ani, kana siya nabilong sa akong barangay, catchment na nako. That is my responsibility. So, if naay maingana mahitabo nga di gyud makit-an, meaning ang kini nga barangay wa gyud siya nidong didto nga area. Imo gina isa gina sa catchment nimo and tanan gyud pud nga bata mo agi ba gyud sipon hilanat and everything, no? Inigdong ana sa center na ilista na nila, if wala pa gina sila didto, mo na nilang i-coordinate nga asa man ni magbangita man tag data sa mga patients, no? Tanawon nimo nagpuyo diri, magpuyo diha, i-add on nimo siya. Unsa may nakuha ni ma'am, tagaan na nimo. For example, kato sir, giingon nimo na anak, walang wala gyud niya karon mudong magid sa center kay nahilanat na unsa. Pagtan-aw pangayon ma'am, asa man imong immunization record? Wala gyud. Sugdan gyud na siya, sir. Mao gyud nay trabaho nato, sugdan gyud na siya. We need to catch up with that kanang patient o
1: okay.
0: Bata.
1: Yung catch up na sinasabi mo, maugay hapon, 9 to 12 months.
0: Yes, but depende naman sa unsa nga buwan niya. So ang interval na lang ang atong tanawon sa iya ha. But okay. Within gihapon ana 6 to 59 months or
1: okay.
0: 0 to 59 months.
1: Sa okay na mention niyo naman ano, Bajaw communities. Sure ko na merong mga tao talaga diyan na wagin na register. So how you deal with it? Yung catch up natin sabi niyo, pwede ba ma-expand up to pila ka months?
0: 59 months lang yun siya.
1: 59 months lang?
0: Yeah, 0 to 59 months.
1: Follow up ko lang, don't you have any drive sa school para sa mga ganyang catch up?
0: We do.
1: Okay.
0: We do drive.
1: Yung catch up talaga, yung catch up ako na ako, ano, catch up. So they have to catch up sa school, naa?
0: Naa. Because even ang school, sir, mag-grade 1, mo-ask na ang mga teachers good if they have vaccines.
1: Okay.
0: Appeal na gina siya, but it's not like,
1: not just in the city, but
0: not just in the city.
1: Mom,
0: in other schools, gi-consider na gina, nationwide na gina siya gi-consider na to.
1: Okay. So, maraming salamat.
0: Yes.
1: Daghang salamat. Catch up.
10: Thank you, Sir Bob. Yes, Sir Loloy. Last na ning pangutan na kay we have to wrap up. Okay, happy na alas 9.
3: Usara ka pangutan na Ma'am Janet. Sa kinsay mo tubag ini. Kasi natian sa hospital, dasok ang mga nasakit, kidala sa way sakit. Pangutana, doon na nabay programa ang mga hospital nga kung dadon ang usa ka bata nga gihilantan, dili dugay-dugayon sa paghiling, sa pag-asikaso, kay basin kung measles na to, matakdan ang way sakit. Namagutusahay, ma'am, gidalag Lunes, Miyerkules na asikasuhon, tungod kay napuno na. Ang uban gani, manghigda na lang nga naay karton. Pangutana, kung dadun ang usa ka masakiton, nga wa pa mailhe, unsay balatian, apan gihilantan, naakaprograma na ba? Nga daliun kini kay basic missiles. Dili dugay-dugay yun. Lahi sa uban sakit. Naan ba'y programa, ma'am? Kay yes. Basig alaayan ang gadala sakit. Idalag Lunes, Merkulis, na asikasuhon. Naan na ba na? Nakasiktar na mala sa atong mga tambalanan sa gobyerno. Palihog, ma'am.
0: Yes, sir. Good morning. Good actually, morning. Sir, that is why kanang mga nanatay mga primary care facility, no? So that is why they don't need to go directly to the hospital, because ang hospital admission kanang kilanat, ubo, sipon, no? If dili gyud siya emergency, no? Kay makaingon na magitag na magina ma-identify magina sa healthcare workers or sa nurse or sa doctor if emergency ang case, iditso ginag hospital. Mo nanatay primary care facility kay pwede dito na siya evaluate if this case needed to go sa hospital. Now, ang consideration, for example, kana makatakod, no? So isa sa makatakod gawa sa measles is varicella or chicken pox, no? Makita man gyud nimo. So once naingon ana, kabalo na gyud na gipahibaw na nato mga BHW, mga nurses, mga midwives, kabalo na gyud na sila nga may ingana gani. Mas maayog dungon na lang sila sa balay kaysa sila mudung sa facility. No, kay nga no, kana sila nga time infectious naman sila, makatakod naman sila. No, so unsa pa may purpose nimo idung nimo didto? Mo na nga kung naay mga skin lesions, kung makita nimo, kasagaran sa health centers di nila pasudlon. Iadto ra nila isa ka area. Kay evaluate pa sa doctor og unsa ba gyud niya ha. Kay usahay ba pod ang skin lesions kay kana bitong kurikong. Oh, so dili gyud po na siya makatakod, di ba? Pero regardless if unsa basta na skin infection, tanawon nimo na mga rashes and so ibutang ra gyud na siya sa isa ka area. Unya usa siya pasudlon sa kinadaghan ng tao. Ni evaluate sa doctor tanaw niya, oy, kuan naman din ni siya kagid impitaygo. So dili ra ni siya need, ma'am, ni mo buhaton mo ni kuan educate also, educate gihapon. But mao na nga to make it nga atong ma-isolate siya na agitay area sa atong primary care o sa atong mga barangay health centers nga area nga asa na to makita nga dili siya matipo sa tanan. No, so muna atong gibuhat. Kana po dili ra pod sa mga bata sa mga dagko pod. Kinakomunan karon sir as ang hand foot mouth disease kinakomunan na karon HFMD kabantay mo na mga bata na diri no infectious kay na siya no so mo na need na siya isolation so og natay mga ingon ana di gyud nato siya ipadung sa sud kabaw na mo nang atong gibuhat sa atong mga health centers ipahibaw nato nga og naay mga ingon ani dira gina sila sa isa ka area di sa na siya pasudlon sa daghan kaayo nga mga bata. Mao na nga ang ato pong gibuhat sir gi-empower na to ang atong mga LGUs through ang ilang mga barangay health centers about this para kini sila ma-preventan og mudong og hospital nga daghan ng mga sakit dito matakdan pud tanan. So mao na tong gibuhat proper referral proper kanang communications no so gibuhat gina nato sir nya naman may mga chat groups nga maka-inform pod about ani so mo na atong gibuhat og unsay atong buhaton and reportable cases po na siya sir for example na ay gi chicken pox ani nga area report gina nato kay tungod kana siya pwede na siya maka-spread kay wabay tay vaccine sa ana di ba na siya readily available ang vaccine sa atong varicella compared to measles so mo sa na atong gibuhat sir ato na gyud nang gi-practice karon ang ato lang is ang pagpahibaw sa mga tao unsa ilang buhaton mao na lang gyud ni ang atong pangusgan
3: sige yes, salamat kay ma'am salamat sa tubag
11: thank you sir Loloy so napsa naman ta sa oras mangayo lang ta og closing statements gikan sa atong mga bisita karong adlawa. First, we have Dr. Jaya Pondok, ma'am.
0: Yes, so salamat sa opportunity and mauto, giawag na ko ang mga parents, ang tanan nga magtinabangay ta to stop measles and rubella sa atong lugar. So kini, kinahanglan gyud, dili pwede nga ang city government or ang provincial government or ang national government na maglihok. But kitang tanan, kinahanglan gyud nga mo-cooperate and mutabang pagsugpo o pag-stop sa measles and rubella. Thank you,
11: Doc. Next, we have Ma'am Fritzy.
12: Okay, so daghan kaayong salamat sa tanan, no? Daghan kaayong salamat sa pagpaminaw dani nga programa. So, again, giawhag na to ang tanan, no? Nga magpabakuna, pabakunahan jud ang mga bata. Kay nahibaw-an naman gyud na to unsay mga benefits nga makuha gyud sa pagpabakuna sa bata. And then, usapod, if ever, naay mga questions about sa vaccine, so mo go directly gyuta sa authority kinsay angay nato pangutan-on so go ta directly ngadto sa mga health facilities kay sila mang gyud maoy knowledgeable enough ana. So dili ta mag yangungo or unsay ato ang mga komentaryo about sa vaccine sa ato rapod nga silingan nga murag less lang pud ang knowledge no compared sa naagyud sa health facilities katong mga staff kana sa health facilities. So again, daghan kayong salamat sa pagpaminaw.
11: Thank you, Ma'am Fritzie. Next, we have Ma'am Ruth Del Prado.
2: Okay, so sa ngalan sa Department of Health, nagpasalamat og dako sa provincial government for initiating this activity para masabwag ang among katuyuan nga gitawag na tog nationwide nga pagpamakuna sa measles ug rubella. Salamat usab sa city government for allowing Dr. Gia nga usa sa atong speaker karon. So thank you very much. Nya akong auhag sa atong mga media friends nga tabangi kami sa pagpahibalo sa mga katawhan kung unsa gyud ka importante ang measles ug rubella nga pagpamakuna. Salamat.
11: Thank you, Ma'am Ruth. Next we have Mama Chika Liao.
6: Okay, so again, daghang salamat ning maong kahigayunan nga diin na invite me para pag-inform sa mga katawhan karong umaabot nato nga measles rubella supplemental immunization activity. So again, akong auhag sa mga ginikanan nga dunay mga bata nga nag-edad og 6 to 59 months old, no, adto lang tano sa tuang tagsa-tagsa ka mga vaccination post or temporary post para pag-receive ning maong bakuna kaning gitawag nato og measles rubella panagang batok sa sakit sa tipdas or German measles. So again, kung naatay mga concern, especially sa mga scheduling, no, sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga barangay, doon lang kamo ngadto sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga RHUs kay aduna na gyud sila gipangandam, no, nga mga schedule sugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28. So again, daghan-daghan kaayong salamat.
11: Thank you, Mama Chi. So, mauto ang atong capital reports for this week. Mga kaigsuunan, daghang kaisalamat sa atong mga bisita sa atong Bohol Media. Sa ngalan ni Sir Atoy Kosap, kinayong tingog sa kababayanan Janet Limvilarojo, maing buntag, salamat sa Diyos, abante.
13: Inyong nabati ang The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at ani ang The Capital Reports. The Capital Reports.

0: ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
9: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
10: 3 times faster.
9: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
10: New alaksan extra.
9: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
10: New Alaksan Extra.
9: Extra paspas. Extra galing.
11: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
14: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Change Care
1: versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
2: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Lahi, ragyad ka sis!
8: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
9: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
8: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
12: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
13: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
14: Alagang Unilab yan.
15: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: GTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mugrabi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Takna sa DYRD Worldwide, alas 9:16.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel. Broadcast anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mom Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mom Bulyeser.
4: Higala mayong buntag.

0: kasalikan Facebook, magkapadangat kamo sa inyong mga mensahe. Yung man maka tawag kamo, pinagi sa ato ang mga hotline numbers sa Smart 0964-932-6383 o sa atong Globe number 0952-558-2760. Unya, pinagi sa inyong pag-text, i-text na sa atong numero 0947-870-1262. Kaya ito ng tagapagtagad atong ipahilo na ang inyohang mga opinion o reaksyon sa atong hisgutanan din hilang sa atong tulumanon sa inyong alagad.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper. DYRD, Kasaligan.
0: Okay, padayong tamahigala sa itong tulumanon, inyong alagad. Kamusta? Ha? Weekend usab mga higala. Ha? Mag-uban-uban usab kita sa itong mga mahal si kinabuhi, labi na sa adlaw Sabado o Domingo na way trabaho. Ha? Panahon usab sa itong mga pamilya. Kamusta ang inyong tibuok semana? Doon na pa kita yung mga bugat na mga problema, bugat na mga palasanon, mga bayronon. Ha? Naangay na itong tubagon, mataga adlaw. So atong pagpanimbaya kayo tanan diha o sa kanunay, atong panghinaot nga naa kamo sa maayo o kapiskay nga panglawas. Importante yun na, no? Kay matud pa lagi mga higala, mahal magkasakit, labi na karon nga mahal tanan. Dili lang kay presyo sa ato ang palaliton, presyo sa gasolina, apil, presyo sa atong kurente, mahal usab kihapon mga higala. Munang atong likaya na kita magkasakit, munang kanunay, pangaliya o pag-ampo sa tumahal na makagahom aron kita ubanan sa kanunay, aron kita tagaan o lagsik na panglawas, aron atong atubangon, atong hagit o gato ang mga problema na atong atubangon matag-adlaw. O niya sa inyohang mga ipadangat nga mga mensahe, no? Pwede ka mo mag-comment sa atong comment section sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Ingon man pagpadangat sa inyong mga mensahe, pinagi sa pag-text, pinagi sa itong text klamo number aron atong mahatod usab sa kahanginan ang inyohang gustong ipaabot din hilang sa itong tulumanon sa inyong alagad. So arang kadal sa mangyayala, diin ato itong follow-upon, itong panghitabo kagahapon. Diin adun nakitay kaigsuong nagpadangat sa iyahang hinanakit. Midangop sa ito ang tulumanon. Gani mga higala, kining inyong alagad o sama ni sa gibantong tulumanon. Di na ito mga kaigsuunan na ito. Adunay mga problema, adunay mga hinanakit, adunay mga sitwasyon na angay matagad sa ito ang mga opisyalis sa itong gobyerno. Labi na sa mga nagaduma na ng mga tambalana, nagduma sa uban pa mga hensa sa gobyerno, nawa natagaan o pagtagad ang mga yanong lumulupyo. Kagahapon mga higala, aduna kita'y bisita diin gi atiman ka to ni atong angkorman si Vice Mayor Tibbs Bulyuser. Gipanganlan o isagani tanyo. Diin ang iyang panghitabo niin nakahabagat ni siya o disgrasya diha sa lungsod sa Luon. Diin gidala ni siya sa maong hospital diha sa Luon District Hospital. Iyahang na experience diha na medyo dili maayo sa maayong sa maong hospital tungod kay kay nagpatambal man siya unya mi gawas siya siyahang gisudlan nga room tungod kay nag x-ray unya pagbalik pa sa iyahang room na dito siya gi-confine mga higala dito na yan na matikdam. Nga na wala na ang iyahang cash na nagkantidad og 9,500 unya aduna pay ubang mga gamit niini na nawagtang po tungod kay adunay issue sa kawat na nahitabo diha mismo sa maong sulod sa tambalanan. So aduna kita gipangtawagan kag

0: hapon atong kapulisan sa lungsod sa Luon. Unya may tampo usab no na nagpasalig usab ang atong board member sa 1st District sa Bohol si Doc Motia Mangigala ma BM Motia Tirol di nagpasalig kini na himuan kini imbestigasyon unya kini pong pagpalambo usab no labi na aning mga protocol diha sa atong kapulisan unsay himuon sa tambalanan na aduna kitay mga susama niini nga tagaan na itong pagtagad na maabi-abi ta. Kay kining ato ang mga kaigsuunan na ito na mudangop sa sibyaanan mga higala tungod kay gusto siya mapabot direkta mismo sa maong mga hingtungdan. Kay kining mga panghitabua, dili lang kay kini, usaran ni sa mga panghitabo sa daghang mga panghitabo na di matagad diha sa atong tasatagsa na itong mga ahensya sa atong gobyerno, mga hospital o uban pa mga higala. Maunang ato ni kitagaan itong pagtagad, atong follow-upon kung adunay ba aksyon na gihimo, nahuman na bag investigasyon sa atong kapulisan diha sa lungsod sa Luon. Ingon man, ang ato ang hepe diha no, sa ato ang Luon District Hospital. Ingon man, abagan sa itong Provincial Health Office sa pagpanguna ni Doc MMO mga higala. So, mauna, ang ato ang hisgutanan karong buntaga, pag-follow up, o kung saan ay nahidangat no, sa maong investigasyon na gihimo mga higala sa maong panghitabo kagahapon mga kaigsuna. Okay, so arita mga higala, atong unahon na to, arita sa itong kapulisan sa lungsod sa Luon, kay kagahapon mga higala kay ang incoming na mo'y mo-duty diha no sa maong station murag wa siya na pasahan o unsa pay unsay angay ipasa diha or mahimbawan labi na aning panghitabo diha sa lungsod sa Luon particularly diha sa tung tambalanan diha na adunay issue diha sa kawat no nasa pikas linya mga higala ang atong hepe sa kapulisan sa lungsod sa Luon na sir mayong buntag.
1: May buntag sir.
0: Yeah, live kita sa atong tuluman no sa inyong alagad sa DYRD Tagbilaran si Leonard Simbit ni sir. Pwede ba ta makuha na to sir ang atong full name na to atong hepe sa atong lungsod sa Luon no police station.
1: Opo sir, opo sir.
0: Okay. Okay, unsa yung complete name na to, sir? Palihog, sir?
1: Police Captain Rodney Bantolo, sir. Officer in charge, Luon Municipal Police Station, sir.
0: Okay, Captain Bantolo. Sir, salamat no sa higayon nga gitubag atong tawag kay isip pagpaluap sa ato ang nahisgutan kagahapon sa atong tulumanon. Then, aduna kitay personahe na to diha, no? Na di makatubag sa ato ang mga pangutana tungod kay wa siya nasayod. Labi na siyang gisunda niya ang pag-imbestigar nining issue about anang adunay panghitabo sa kawat no diha sa hospital na to diha no sa Luon District Hospital diin matud pa sa maong nahinabi kagahapon nga girespondihan kini apan ongoing pa ang maong investigasyon draft ang nahimo apan di siya katubag ni ni sir so isip pag follow up atong hepe na to diha no sa lungsod sa Luon kamusta na sir ang investigasyon aduna na bay natumbok ni ini nga suspitsado nining pagpangawat no sa maong pasyente na nagkantidad og 9,500 sir unsa na may nadangatan sa maong investigasyon sir
1: sa karon sir maurag gyapon sir under investigation gyapon sir kay daghan person of interest tungod kay sa ospital ra nay tabo ang kawat so tanan nga na dito person of interest talanong mga dok mga na dito mga staff mga nurse o na dito so tanan sir murag nalisod min mag investiga sir kay tungod sa kadaghan sa personay o mga professional ra ba tanan.
0: Okay,
1: so karon sir under investigation ra gyapon sir ako investigator sir.
0: Okay, base pa sa maong sulti no sa maong biktima ni kini si Sir Isagani Tanyo na adunay nakita sa CCTV unya iyang gi-mention pod ang pangalan nga Jay. So na hinabi na ba ninyo ni sir o nakita nadada ba moy kopya ni ining CCTV na magtumbok aning hingan lang Jay na maoy main suspect sa maong panghitabo sir?
1: Ano pa sir? So far sir ano sa investigation pa sir? Investigate ang CCTV po din, sir. Ina-process pa nila, sir, para matumok yun, sir, kung kinsa ng tungkol. Kung investigation, sir, kay tungkol sa kung gaano katinuod ang allegation o unsa katinuod nga may nawala gyud o kinsang nagkuha. Sa karon sir, under investigation pa sir.
0: Okay, so how about kining suspect biktima niini sa Isagani Tanyo sir? Na hidangop pa diya sa tong police station aron madungog po sa iyang side sir o sa iyang mga panghitabo.
1: May buntag sir. Nangadto na siya diri sir sa nagpa-blatter na siya diri sa among blatter book nga nagadto siya diri sa opisina na ngayog tabang tungod kay nawalaan siya kwartang worth 9,000 sa ospital nung nadisgrasya siya.
0: Okay, so far sir sa pagkakarong investigasyon, asa naman ta dapita sir? Sa atong investigasyon kay nahitabo ni sa naging adlaw unya kagahapon midangop siya sa atoang istasyon no sa atong tulumanon sa inyong alagad unya kagahapon tibok adlaw aduna ba kitay nahipos ni sir na medyo makaingon ta na duol-duol na ta aron na matumbok na to o kinsay suspitsado niini og aduna pa ba poy mga posible ani na ma-recover ba ning maong kwartang nawala sir.
1: Sir, sa karon sir, gapangita na lang may kuno sir, witnesses para magtumbo kung ang person of interest, mabagyo to siya nagkuha or wala. Kay kung para maka-file na may o regular filing sa kaso niya, pagpangawat sir.
0: Okay, base sa CCTV, no, sir Bantolo, sa CCTV ba, musibo ba sa giingon sa mong biktima na kinis sa ganitin datan niyo, nga adunay misulod sa kwarto diin dikto mo dikto sa na confine unya dugay kuno migawas unya gikulikot kun tong iyang bag mao bay nakita sad ninyo sa CCTV sir.
1: Kita ang CCTV footage sir kay gahapon sir nagfile mi og kaso sir karon sir gipatawag na ko investigator sir nga una ko ang hinungdan sa kanang kaso sir tanan sir ang ang CCTV footage ang wala na ko nakita sir pero na-inform na ko sa nature sa kaso sir o nature sa insidente.
0: Okay, so wa ni mo nakita mismo ang maong CCTV pero ang imuhang nakuha no nga maong informasyon nga ma-confirm ka sir no atong pangutana na is na-confirm ba sa to investigasyon nga adunay a certain na J no ang pangalan wa ta nakahibaw kung say kumpletong pangalan ini nga misulod mismo diha sa maong kwarto diin diha na confine ang maong kining pasyente no si Isagani Tanyo na-confirm ba na base sa to investigasyon sir?
1: Opo sir, opo sir. Sa karon sir witnesses na lang ginapangita na mo sir para makag file namin kaso sir, mag-recano sa sir, magawa siya ng affidavit, unya, maka-regular filing sir sa katong kaso niya.
0: Okay, subot pasabot na aduna na kita'y nakuhaan eh. So, ang informasyon, kabahin ni ining a certain J sir, nakuha na ninyo na, kinsa ning tawhana, o asa na ni siya karon sir, na mao ni atong prime suspect?
1: Sa karon sir, wala pa may gina-lead good sir, si certain J sir, pero isa sa mga person of interest na mo, sir.
0: Okay. Usa sa mga person of interest ni ini. Pero ma-confirm ba po nato na, sir, na usa ni siya sa mga kawaakuan? Empleyado ba di asidi ha? Unsa ni siya nga pagka-empleyado di sa itong tambalanan?
1: Wala pa ko naka-background aning J, sir, na person of interest. Tanawang sana ko yung mga folder at saka ano sir, yung trabaho karon o yung background kung unsa ba ni siya natawhana sir.
0: Okay, so dili pa na to ma-confirm sir o empleyado ba ni siya, tigpanglimpyo ba ni siya or nurse ba ni siya tungod kay matud pa no ni Isagani Tanyo na misulod ni siya siyang kwarto, giukay ang iyahang bag o hasta gani ko no mga chocolate kipangkuha ko no, dugay ko no siya migawas. Kaya ang iyahang rason po da, base pa sa maong sulte no ni Isagani Tanyo ang biktima, nga iya ko nung gitubag ang cellphone no na hingring ko no. So wa man ni siya katungod mo tubag sir, na appeal ba ni siya sir sa investigasyon, ma confirm ba ni nga iya po nang gihimo ning a certain J?
1: Sa karon sir under investigation ako sir pag naa na may grounds for case sir at saka may mga witnesses sir mag file may case sir.
0: Okay, subot pasabot ani Captain Bantolo nga wa pa gyud tay natumbok no o kinsa joy suspitsado ni ini tungod kay matud pa nimo nga medyo daghag mga persons of interest pero kaning gihinganlan og J dili pa gyud ni matumbok na mao nay pinaka main suspect ni ini sa maong kawat og basihan nato sa CCTV sir aduna pa bday uban ni ini sir no misod sa kwarto except nining a certain J?
1: Ano sir, for now sir, ang nahibaluan ako sir is tagan sila mga staff dito sir. Lalo na pag-distribute na sa mga chocolate, itong mga chocolate niya sir. Then mao ni sir mga person of interest na mo sir, hindi sa OPD mag ano sir, kung pwede hindi sa mag-disclose kung kinsa ba gyud ang ginatudlo namo, pero naa na may mga person of interest sir, okay. Under investigation sir.
0: Okay, atong balikon sir, kanon murag karon pa ko nakadungog ato ang unsay nahitabo sa chocolate sir gi pang distribute.
1: Oo sir, tong time nga nag-distribute sa mga chocolate sir, na kung kinsa ang mga tawo nga adito kay naa man pod na siya ang atong victim sa pag-distribute sa mga chocolate kung kinsa yang.
0: Okay. Ato sang klarohon sir, kay bag-on sa informasyon namo, kanina ang chocolate sir nagikan sa biktima mismo gipang distribute na diha sa ato ang mga kawani na to diha ato mga nurses sa atong tambalanan base sa investigasyon.
1: Ano sir, naapod ang biktima na sir pag-distribute sa kanang mga nang hatag man sa mga chocolate sir.
0: Okay. So bot pasabot na kanida ang chocolate ini matud pa sa maong unang pasangil nga gikuha to a certain J, pero diha di ang biktima mismo sa pagpanghatag-hatag aning maong mga chocolate ngadto sa mga nurses o uban pang mga kawani na to diha sa atong tambalanan.
1: Oh sir.
0: Okay, so ikaduha ni sir no kaning pasangil ni Isagani Tanyo nga nakuhaan siya og 9,500, pero kaning 13J sir na tumbok ba sa inyong investigasyon nga kaila na ni siya or nagsutik-sulso din sa kwarto niya kay matod pa sa chocolate lay basihan na to ani nga murag ang pasangil ani kay gikuha man kuno apil mga chocolate, pero matod pa sa inyong investigasyon nga mismo ang biktima diha di ay sa pang-apod-apod aning mga chocolate.
1: Oh sir. Opo sir. So far sir, motong gingon ako sir under investigation gyapon sir. Kay para naugid may mga witnesses para matumbok na siya sir.
0: Okay.
1: Sir.
0: So balikan na to ni kaning hinganlan og Jay sir. Nakuha na ba ninyo ang full information o kinsa gyud ang hinganlan Jay, full name niya og unsa joy iya pong kaning status niya diha sa atong tambalanan?
1: Sa karon sir, yung ang investigator sir naglakaw sir, nagkuha og mga additional facts about sa case sir. Ay gahapon ang kaso nga giya si kaso sir. Ibalikan niya ning tape incident sir, mao ni siya sir.
0: Okay, so ari sa ta sa pikas nga bahin sir, labi na naka-mention ka sir nga ang atong investigator may lakaw, and then kana ba gahapon sir ang nahinabi sa tong tulumanon is incoming siyang na mo duty anang adlaw. Unsay atong protocol na himuon sir no? Usually ra ka diha si muhang station ni mo sir. Protocol na himuon niyo sir kay matud pa ha sa interview ko gahapon nga wa siya personal knowledge, wa siya kay baw ni ini. Aduna ba proper turnover or kaning endorsement sir sa panghitabo, mga panghitabo unsay gikandak kong investigation, unsay mga gipangrespondihan previous day sa sunod na mo-duty na sir? Unsay inyong pamaagi ninyo na sir?
1: Ang isuopi gyud na sir, tinama na si sir, may proper turnover na iingon ang mga ongoing na panghitabo o mga past na compliances para i-turn over sa next na mag-duty sir. Mao gyud ang standard operating procedures PNP sir.
0: Okay, so mao nay ato ang SOP nato. Subot pasabot ani sir kung ang police usually ako mismo na mo tay programa po no sa lain natong oras og moingon ang ato ang this officer nato or kanang on duty nato nga personahe nato og moingon og wa koy nahibaw-an, wa ko kahibaw ni ana kay bag-o pa ko milingkon ini, so dili na mo'y rason sir kay matud pa SOP man ini na i-turn over, aduna gyud ni siya pag endorse no sa maong mga blatter urban pa ni ana. So dapat da gyud sir no ang incoming aning officer na mo'y on duty nakahibaw og unsay nakasud sa blatter mga panghitabo sa iyahang gisundan.
1: Oo sir, i-review ko niya sir, tanan nga mga nangitabo para aware siya sa anong asa siya mag-ano, sugod sa trabaho niya.
0: Okay, so sa ato pa, so kwahi itong atong na hinabi kagahapon sir, kay matod pa niya, posible po niya, no? Namao po niya naandan na to diha sa atong police station na to sir, nga muragwa siguro yung nasunod ning standard operating procedures na to tungod kay ang tubag sa ato ang on-duty kagahapon, tungod kay incoming siya, wa sa nasayod, og unsay mga panghitabo kagahapon mo na ang investigador ang iyahang gipasangil na ongoing pa investigation nakasabotan na sir, pero kanang makakuha tag common lang nato na mga detalye or information ana o unsanay dagan sa atong investigasyon, mao na wa nahibaw is atong incoming sir, but pasabot nga wa ni siya nakasunod sa atong SOP nato da sir.
1: Ano sir, ang sadi ano naman sir, disk officer sir, ang trabaho lang na nila sir is mag-blatter, mag-encode sa mga crime incident sir.
0: Mm.
1: Pero wala na sila kamao sa mga napanghitabo, kaya ang katrabaho na is investigator man sir, mga okay. Investigador. So, okay. Ang investigator to investigator ang mag-turnover sa duty nila, disk officer sa disk officer man pog ang turnover sa duty nila.
0: Ah, okay. So, por kaning ato mga disk officers sir, aware po ni sila sa naunsay naka-blatter previously.
1: Aware sila sir sa mga nablatter pero wala sila kamao sa unsay progress kanang trabaho.
0: Okay, pero at least na siya ay medyo makuhaan nato ang gagamay information base ra pod unsay nakablatter sir.
1: Oh sir, kay unsa mga insidente gahapon pero wala na siya kamao na kung unsa ang progress sa trabaho, asa yes. Na bandang investigation kay investigador naman po nang magtrabaho sir.
0: Yes, not the ongoing result of the investigation or dili pod ang maong resulta ha sa maong investigation sir, pero at least aware ang ato ang mga disk officer, incoming mga disk officer nato og unsay nakablatter mga panghitabo girespondihan ni ana sa previous na iyang gisundan niya sir.
1: Oh sir.
0: Okay, sige sir, at least klaro na to na kay aron na aware usab no labi na ang ato ang mga disk officer nato nakitang anaata sa media makakuha ta og informasyon kabahin sa panghitabo, pero ang angayan na motubag ni ana ang isa to mga investigador tungod kay sila mismo ay nakatutok niini og sila na poy nakaibaw og unsa na poy sitwasyon status sa maong giimbestigahan.
1: Opo sir.
0: So sa pagkakaron sir, wa patay na tumbaan anatay mga leads no. Labi na kaning certain day, di pa pun matumbok o si Jajoy prime suspect na ini. Pero ang atong investigator na to diha sa atong lungsod sa Luon, padayon mag-imbestigar, unya dugang pang-imbestigasyon ni ini aron ma-filean o kaso. Pero sa pagkakaroon sir, dool na bata na matumbok na to o kinsa ning suspitsado or ma-filean na ba nisa sa madaling panahon sir?
1: Oh sir, witness na lang ginapangitaan mo sir para ma-file na sir. So dool-dool na to sir.
0: Okay, so og witness ani sir, pwede ba mo barog ang iyahang mga kauban po diha ng mga empleyado na maka tumbok usab na misuod gyud sa kwarto or usa may kinahanglan na i-prove sa mong witness sir aron matumbok kini ang certain day na mao ni suspitsado sa mong pagpangawat diha.
1: Basta na ay nahibaluan sir bisag gamay ra na gatuog sila nga siya nangawat. Pwede na siya mag-witness sir sa tubangan sa
0: okay, balaw. Ang CCTV ba sir diba to sa ma-consider na to na kining ligon nga ebidensya aron motumbok aning tawhana sir.
1: Ligon na sa ebidensya sir as long as nakita gud nga gikuha ang kwarta sir. Pag nag-ukay-ukay ra sa bag or nailain something wala patay ano sir lead gud nga siya gud mismo nagkuha kay basing gisugor sa bag or na so imbestiga pag yapon.
0: Okay. So bot pasabot kinahanglan aduna joy mo barog no na kining witness no o sa ni mga empleyado bang makauban ni certain J, pero wa pa gyud natumbok na to sir o kinsa ni si certain J sir, empleyado ba ni siya diha or utility ba na siya diha or nurse ba ni siya sir?
1: Sa karon sir ang investigator sir naglakaw pa sir, nagkuha og additional facts about anang kaso sir.
0: Okay, kining certain J.
1: Apo sir.
0: Okay, so mo follow up ta ni mo ani ha Captain Rodney Bantolo atong Chief of Police sa lungsod sa Luon. Og unsa nay dangata niini? Unsa naman poy update kinta po sa atoang biktima ni sir? Aduna ba moy direct communication to a certain isagani tanyo na mao ni may padangat sa iyang concern diha sa atoang station?
1: Sa ako sir, wala mi direct communication ni sir Isagani sir, pero nagkamaw na sa sir na magkontakanay siguro na sa investigator sir kung unsa na ang progress sir.
0: Okay. Okay sir, salamat kayo Sir Rodney Bantolo no, pero mahinaot ta sir no, labi na kaning ato ang protocol na atong sundan at masunod no sa ato ang station kay matud pa nimo aduna mo gitay standard operating procedures ni ana labi na sa mga outgoing o incoming nato mga disk officer aron di ta bali makita sa ato mga kaigsoonan nato mga tigpaminaw ni medyo adunay kining medyo angay improve no sa ato ang mga kawani nato diha. Apan na pasalig usab ka sir no Captain Rodney Bantolo na haduol na no na matumbok unya matagaan gyud og hustisya kining panghitabong pagpangawat diha sa hospital, no, diha sa Luon District Hospital. Sir, laing lakbit lang pag pangutana, sir, aduna ba tay lain pong natala na to or nadawat na to ng mga kining reports na aduna po'y susama nga panghitabo na kawat usab sa maong tambalanan?
1: So, sa karon, sir, wala pa ko na ibaluan nga report, sir, kay nagduha pa lang ko kabulan sa station, sir, wala pa may report nga nangawat sa hospital, sir. Basig sa mga previous Chief of Police, sir, basig may mga report, sir, ano saan ako, sir, review saan ako, sir.
0: Ah, okay. Salamat kayo, ha, Captain Rodney Bantolo, no, kay 2 months pabalik ka di, ha. O niya, manghinao ta, sir, no, kaning usa na ato ang angay na to tagaag pagtagad, labi na sa ato ang mga dis officers na to, no, pagtubag sa ato ang mga tawag sa media, na mosunod gyud sa standard operating procedures, aduna-aduna po sila po knowledge, labi na silang gisundan nila ng mga dis officers, sir. Sir, Rodney Bantolo, salamat kayo, no. Imo na lang panapos na mensahe, labi na sa ato mga tigpaminaw, ingon man sa ato ang police station na to, diha sa lungsod sa Luon, nga andam og tagana mo serbisyo labi na sa tumang katawhan nga mudangop sa inyohang station, sir.
1: Opo, sir. Opo, sir. Ay, problema, sir. Always lang mag-respond anytime, sir, o magtrabaho sa mong ano, sir, mandate to serve and protect sa mga katawhan, sir.
0: Okay, salamat kayo, Police Captain Rodney Bantolo, atong Chief of Police sa Luon Police Station. Salamat, mayong buntag.
2: D-Y-R-D Gisaligan.
0: Okay, so ato na hinabi ato ang Happy of Police mga higala, pero base pa sa ato ang mensahe dire sa ato ang mga viewers sa atong Facebook Live, matod pa ang Happy of katong Police gahapon maura klasiha, murag way hanaw, mao ni mga komento mga higala diin na makita sad nato na medyo wa po'y personal knowledge or wa po, no, or update ba na naabot diha sa ato ang Happy of Police, no, kay pasa man sa atong investigasyon, no, pero mura magway nahitabong investigasyon siguro gahapon kay wa pa may natumbok o kinsa gyuning suspitsado, unya ang matud pa pod, ha, sa ato ang naimbestigar, atong nahinabi nato karon nga katong CCTV ito na nag-mismo man ang maong biktima na si Isagani Tanyo Manghigala na at a certain J, depende ko, no, gadunay mo barog ni ining witness aron mo tumbok ni ining maong a certain J, pero mo ikatingad-an na to kay ang biktima mo dahil kuno mo inanghatag ato ang mga chocolate dito sa mga kawani ni ini, unsa ka tinuod ni ini, ha? So matod pa po, ha, ni Isagani nga misood sa kwarto, gitubag ang cellphone ani, pero di ma-confirm sa ato ang hepe tungod kay wa siya kahibaw og maonay daga na sa investigasyon. Mao nang wadon nate kay gayunan mga higala na mismo jud investigasyon ang investigador, na atong mahinabi og unsa na gidangatan niini, sa atong hospital na to diha sa Luon na District Hospital. Unsa man po gihimo niini kaysa paghinabi ni board member Dr. Mutya mga higala nga miagi man ni siya pagdumala sa dakong tambalanan diri sa atoang syudad, no, kaning Galyares Hospital, din kahibaw ni siya sa mga yangungo sa atoang mga pasyente, labi na og issue ni ini na mo involved na ni og kawat, dako gyud ni siya nga issue diha sa atong tambalanan kay nganuman, issue about ni ini og security sa ato mga pasyente na to, no, guban pang mga gamit nini dili data safety diha sa atong tambalanan. Unya daghan magi mga tawo mo suod gawas nini, pero daghan kuno pug matumbok na mga persons of interest. So kaning mga persons of interest ani maatol ba ni sa atong kapulisan na to na makuhaan ni sila og unsa po ilang habig nini og unsa gyud, no, unsa ka tinuod ning mong panghitabo kay matud pa, imbestigaran pod nila o kung sa katinuod ng pasangil ni ining si Isagani Tanyo. So kung sa katinuod nga nawadaan gyud sa kwarta. So sa pagkakaron, midagan ang tibuok adlaw kagahapon o karon, wa pay nahitabong konklusyon o roon sanay kinutubuan sa mong investigasyon kay padayon pa kuno ang gihimong investigasyon, may lakaw kuno ang investigador sa paghimo pagdugang pagkuhag impormasyon kabahin ni ini labi na kaning assertin J og motumbok bagyod na si Jamo ay responsable ni ining pagpangawat ni nagkantidad og 9,500 gikan ni ining pasyenteng si Isagani Tanyo. So mao ni mang higala, no? Murag di pa ni mahuman ning maong istoryaha karon tungod kay wa pa mga day na humaning mong imbestigasyon kabahin nini. Kamulo pa man day ang atong imbestigador paghimo nini kay mismo ang atong hepe sa atong kapulisan dito sa lungsod sa Luon di pa man pud makahatag og unsa jud po iya hapong ikahatag ang konfirmasyon kay tuwa palagi sa imbestigador gahimo pa dugang pang imbestigasyon nagihimo aron matumbok murag dili pag yun mulutaw na si Certain J.D. ay mo nangawat ni ini or aduna d'yo mo barog ni ini. Nga maogoy mutumbok nga to ni Certain J. mga higala. So diha naglimin ang ato ang storya ni ini. So kilano ni ining kawat ni tabo. Diha sa ato ang lungsod sa Luon, particularly da sa Luon District Hospital. Aduna kitay caller mga higala na gusto mo salmod sa atong tulumanon. Maayong buntag.
2: Good morning, Sir Lunard.
0: Yes, maayong buntag, sir.
2: Palain sa ta, sir. Kanang gusto ko nga tawagan ato si Sir Mike Ligalig ba? Ay spokesperson sa NDCP. Muta na tag, unsa may status sa ng kuryente sa Bohol kay nga ni mga nahitabo. Ang NDCP, napadag ni mo dito sa Maribohok na mubalik sila dunggo dito sa Pantalan, power bars.
0: Okay.
2: So kung na power bars, therefore, dili stable lang yung kuryente sa Bohol. Ayun sa may purpose ng mga tower na niya bukid, si bukong interlink connection. O, ang karangiti, yun lang pa may power bars. So, agahang concern, gusto kong makadengag sa angikan sa from the horse mouth si Jamas spokesperson sa NDCP nga nang mabalik man ang power bars din sa Bohol at to sa Maribuhok o unsa man po yung binipisyo makuha sa lungsod na o sa mga barangay na aduguan mo dunggo man ang power bars naman ay korta. So mura pa niya ang concern.
0: Oh, sige. Salamat sir ha sa imuhang gipaabot na to. Kay sa umabot na to mga edisyon sa atong programa sa inyong alagad, ato ng tagantong pagtagad, labi na kining kahimtang sa ato ang kurente, dinis sa atong lalawigan sa Bohol, unsa ka stable o unsa na posibleng mahitabo ani sa umabot na mga panahon, labi na o kakuwangon sa iskurente atong isigutan sir. Salamat kay sir ha sa imuhang gipaabot sa atong tulumanon.
2: Salamat, sir.
0: Okay, salamat. Mayong buntag ni mo diha. Okay, bahin po ito kurinti, mga higala. Basa sa tag mga mensahe sa ito ang mga viewers sa itong Facebook Live, no? Itong mga pagtimbaya usab. Sila si Dudong Jetro Manilius Redulia. Sila si Doris Caloyong, no? Salamat kayo sa pag-uban sa itong tulumanon. O niya pagtimbaya po di ay, no? Labi na nila ni Melchor Daganda, no? O niya si Kuan, Lucio Dagandan, no? Lydia Arat, good morning sa inyong alagad, Sir Leonard. Mayong buntag, we're watching in viewing from Albor. Onya haya by police, no? Marco Puno, matud pa niya. Haya by pas police. Murag haya hay pa sa police, siguro bot pasabot niya ni ini. Onya si Betty Matiga Humawid, good morning Sir Leonard, watching from Poblacion 3. Sige, salamat kayo sa yung pag-uban sa atong tulumanon. Ato nang ipaklaro sa atong hepe sa atong kapulisan dito sa Luon, matod pa niya, ikaduha pa niyang buwan karon. Pero ang pangutana ni ini, og nasunod ba ni kining gitawag og SOP sa ato ang mga personahe na to diha, no? Ang outgoing og incoming mga desk officer. Nakasabot man kita nga ang trabaho sa investigador, lahi man ning desk officer, mga higala. Pero ang pag-endorse ni ini, og pag-turnover ni ini sa blatter, oh, or kining simple lang, no, na paghatyag o unsay mga panghitabo nini, unsa nay ongoing investigation, dapat siguro po na mahibawaan sa gasunod na mojote nini, mao man nag-mention sa atong hepe dito nga, ano naman sila gisunod na mga SOP. Standard operating procedure manghigala, pero base pa sa maong nahinabi kagahapon, mura magwa sa kay ibaw, wa man say alamag o gunsay na hitabong mga insidente diha sa maong lugar, no, labi na kaning issue sa pagpangawat ni ini. So mo nang nanikamot usab kita manghigala na mapaabot na to ning concern, labi na sa ato ang hepes sa Provincial Health Office. Si Doc MMO mga higala kay napasalig man to na mukanda kog investigation ni ini ingon man si board member Doc Mutya Tirol aron na matagaan ni siya og pagtagad kining dili lang aning issue sa kawat mga higala kundi unsa may tinud-anay nga estado diha sa ato mga tambalanan labi na kung maghisgot kita og security. Maghiskot kita kahapsay diha o sa mga procedure na gisunod sa itong mga hospital ni ini kay kagahapon lang gani na ang nurse mo ay nakatubag kung nurse ba to siya. Kaya di man po tumutugan siyang pangan base pa sa pagpugos gyud sa ito ang anchorman na to, si Vice Mayor Tiz Bolyuser, di man kumutugan siya. So kinsa man yung angay motubag ni ini, kinahanglan pa ba ni nga susihon usab, no, labi na sa itong mga magbabalaod. Kung aduna bagyo po ni sila like, kagalingon nilang sistema, kinsa may mutubag aning tawag aron matubag ang tawag sa ato ang mga kaisuna nato sa media tungod kay ang atong apong ipaabot ngadto kanila mga concerns na mapuna sa ato ang mga katawhan na mudangop sa ato ang tulumanon labi na ang inyong alagad aron matubag direkta mismo og unsay mga concerns labi na di matagad mismo sa ato ang mga kawani diha sa ato ang mga hospital ba o guban pa mga ahensya sa atong gobyerno. Mao na ang ato ang mga kaisuna nato mudangop sa media unya ang media pod mo coordinate mo tawag nga to sa hingtungdan aron matagad ning susama ni ini mga pangitabo. So mo na kinahanglan ta og systematic nga pamaagi diha aduna ba po gitawag pong standard operating procedure ang ato ang mga tasatag sa mga ahensya sa gobyerno aron masulbad ning ato ang giatima nato na mga concerns sa ato ang mga tigpaminaw, concerns sa ato mga katawhang bulanon, concerns sa ato mga tao. Labi na aduna jud gustong ipabot mismo ngadto sa mga hingtungdan kay kaning media makapenetrate man ibisag asa mga higala. Mo nang ang ato ang makaisuunan moduol sa media labi na di na gyud makaagwanta niining di sila tagdon diha sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga ahensya sa gobyerno aron ma-call up og atensyon sa ato ang mga kaisuunan nato ang ilaha pong kamusta man pod ilang trabaho bisan lang pod og nagpa kuan na pod ning ato ang mga kawani nato diha sa Kaygala do na patay lang caller TBN inyong alagad mayong buntag. Hello, may buntag. Line 1. Hello, may buntag. Okay, ato sang balikan nato tong caller mahigala no na gusto sa po nimo tampo sa tong gisgutan nato karon. Okay, so line 1 mayong buntag. Okay, so gibutang na maya. So balik lang tawag no atong caller na to no sa line 1 telephone na to kay atong dawato ng imuhang concerns mga higala. Atong takna alas 9:57 na 3 minutos na lang sa dili pa moabot ang alas 10 sa udto. Diin ato pong laing mensahe sa atong viewers no si ex-convict no. Maayo ra nang mga pulis motubag og kwartaan pero ang atong concern ato ani mga higala kay kaning ato ang mga yano lang no labi na siguro og matan-aw nila na medyo apikihon no unya murag dili mga VIP ang dating niini mura bag mapasagdan siguro kaning ato ang biktima niini si Isagani Tanyo mga higala miduol po ni sa maong mga hepe or kinsa ba'y mga personahe diha sa Luon District Hospital unya wa matagad unya adunay naka-advise niya na duo laman sa media duo laman diha sa DYRD inyong alagad aron matubag na imong concern kautiaw ba no na naningkamot ni siya og muli ni siya bit-bit sa mong kwarta tungod sa pagpatambal ni ining yang anak ang gikalibanga no unya na nakatagbo ni siya og disgrasya din siya mismo mo nadala sa tambalanan. No, unya digto na nahitabo ang kawat mangigala. So kaning giingon ni ex-convict nga maayo ra nang mga pulis motubag og kwartaan, posible po na mahitabo. Dili lang sa atong kapulisan kundi sa uban pa mga ahensya sa atong gobyerno lagi kung uyamot ka, kinibang naaka sa kapobrehon, murag dili ka matagad mao nang ato ang mga kaigsuonan ato mga uyamot, no, ari gyud na sila mo sandig, ari gyud na sila magpalaban sa media mga igala, mo sumbong diri sa ato ang tulumanon sa inyong alagad aron matagad mo direkta mismo mapaabot sa mga hingtungdan aron matagaan hustisya ng ilahang mga hinanakit nila og mga sumbong na di matagad mismo diha sa ato ang mga ahensya sa atong gobyerno mga igala. Unya dugang nato mga paghisgot ni mga higala, no, aduna patay igong oras pero naningkamot kiputa na mapaabot nato ug unsa nay gidangatan niini. Pero sige lang, aduna tay kahigayonan na atong mahinabi nato ni sila personal, no, labi na si Doc MM Mutya, Doc MM Uy sa Provincial Health Office, ingon man si Board Member Doc Mutya mga higala Tirol. Aron mahinabi na to, no, kamusta naman po, no, basig aduna po yung mga kakuwangon sa ato mga ospital na kinahanglan ni sila og mga dugang pagtagad aron na masulbad ning nganing mga problema, ha, dili lang kay issue about sa pagpangawat kundi pagatiman, pagtubag, no, og paghatag pod og value nining ato ang mga kaisunan nato mga pasyente sa ato mga tambalanan kay sayod man kita, no, sa mga panghitabo susama sa una nga aduna po yung mga kakuwangon nga itong mga tambalanan, no? So, issue about security niini, how about po ang pag-atiman? How about po og kining maong pag-alima ni anang itong mga pasyente na ito diha? Matagad ba? Di ba ka po ni Oga? Labi-labi lang sa ito ang mga nurse kay matut pa busy sila. Matagaan ba o saktong pagpahiluna ning ato ang mga pasyente na ito diha? Maupo ni Cyro na ito mahigala. So maabot atong mga programa na to, no, labi na sa dugang pang mga pagdiskot ining atong mga concerns sa ato ang mga kaigsuonan na to. Mo nang andam og taganang atong tulumanon sa inyong alagad aron mo tagad sa ato mga kaigsuonan natong wa na tagad sa mga ahensya sa atong gobyerno na doon na siya gustong ipabot apan di maabot ilang tingog tungod sa ilahang kauyamot og tungod kay di sila tagaan og importansya sa atong mga kawanis, sa atong gobyerno mga higala. Atong takna unto palas jes na og din hinag takop ang atong panag-uban sa Friday edition sa atong tulumanon sa inyong alagad. Sa ngalan ni Anchorman Tibbs Bulyuser, kini inyong higala sa kanginan Leonard Simbit, mayong buntag kanyang tanan.
3: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Atong takna alas jes uno na. Jesus!

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
2: Takna hatod sa mayong tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto nga pagpanginahanglan sa hardware, plumbing, electrical ug electronic supplies, genuine na replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck, baterya motorite o na construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbinting ng atong syudad sa Tagbilaran.
3: Time Check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Van Willar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Van Willar.
4: This Time Check is brought to you by Tandway Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandway.
3: Time Check is brought to you by Downey, Down the Rock, the Rub, Bango-Bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa.
5: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
6: Mga sano o sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
7: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guman pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber. Bali.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
5: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon, pagpakabana, bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa mga kalambuan o serbisyo, gikan sa pangagamhanang probinsyal ning lalawigan, gihatod nga ito sa kadaing dapit ning lalawigan o kalungsuran o kabaranggayan mga kaigsuunan. Sa ngalan sa provincial government, uban sa atong talahorong gobernador, Gobernador Ares Aumentado, uban sa ni Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mipaabot sa serbisyo ngadto sa mga lugar ug ang katawhang bulano nagkanayon, salamat provincial government, salamat Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, tinugdan sa mga butang nga akong ipaabot kaninyo, paimo, Provincial Information and Media Office, nining Mount Tulumanon usab kauban nato ang mga tagdumala, sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN o Istasyon DYRD, mga kaigsunan sa Master Control, uban kanako karon hangtod sa oras sa kaumanan, si Engineer Gilbert Tulop, samtang diri sa video Jerick Ihok sa gihapon. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Tutas sa pagsubli. Kumusta, kumusta, may buntag kaninyo. Mga kaigsunan karong adlawa, dinis atong tulumanon, sublio nato sa makadiot ang ginahisgutan ka atol kaganina sa tulumanon capital reports, gumikan kay hilabihan ka mahinungdanon. Kining missiles o kining DAP mga igsuon o guban pang mga balatian nga mikuyanap sa mga kabataan, ato kining pagalakbitan, idiretso na lang nato kay nadungog naman kaganina o sa usa kini sa mga hilisgutan sa usa ka oras mga igsuon. Laing hilisgutan sa atong pagpanaguban mga higala mao kini. 44 ka mga Bohol inmates graduate alternative learning system program. Kini mga PDL mga higala, person deprived of liberties, ato nang isigutan kay nagapaningkamot sab sila nga samtang sud tuas sa mga silda o sud sa bilangguan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, makabaton sab sila kahibalo. Kay do na may paagi usab mga higala nga makakaton sila og kahibalo mga higala sama sa ALS. Unsa kining ALS? Murag ngagtawo paminawon, alternative learning system. Usay atong usa ni sa atong ilisgutan o among akong ipaabot nga kaninyo mga igsuon. So mao na ni mga igala nga inyo nang nasayran ang mga bahin kung unsay akong ipaabot nga kaninyo samtang kamo nag-asikaso sa bisan unsa nga mga kalihukan. Kay kinigong maglihok mga igala, mulihok ang kamot pwede masandalungan. Mulihok ang dalungan pwede sabang mata, dunay makita ba? So mao ni mga igala ang pamaagi karong panahona, labi na kay dunay Facebook, labi na kay ang radyo sa mga igsuon, sige ug atod og mga kasayuran dinhi sa aton tulumanon mga igala, ipaabot nga kaninyo kay aron masayod ang tanan kutob sa nakapaminaw nato kun unsa usab ang ginalihok. Uban nga mga gilihok mga igala, kay daghang magprograma ang provincial government unya nagprograma man ta sa kalihukan sa provincial government, mga igsuon, mahinungdan nga masabot ninyo sa intro. Malakbitan sa punato ang syudad, mga igala, labi nag magkahiusa o magtinabangay kung unsa man ang mga kalihukan o programa. Hindi na kalikayan. Busa atong unahon, mga igala, katong kaganina. Okay, ang uban lagi doon ay naghangyo si Luloy. Mahimo ba? Diretso. Napoy uban mo hangyo, mga igalag. Unya na kuno ka ng shoutout. Okay, why problema? Kaya di magod pariha ang mga tigpaminaw, mga igsoon. Nay ubang tigpaminaw, gustong human sa programa, pero gumikan kay uras karon sa trabaho, ila pong dalion ang trabaho, kay madaot sab. O, di ba? So, ilag yung gigahinan ang pagpaminaw sa atong programa, mga igsoon. Muna nga, doon na po sila hangyo. Doon na po sila hangyo. Sige, atong tumanan. O, atong tumanan, mausap niya, ginabuhat mga igala, labi nag-akurausa, nga diritsa kita. Diritso kita sa mga punto nga akong ipaabot nga na kaninyo. Parang sa inyong pagdali, kaysa ako na laging gikaingon, mga igala, abiba ninyo. Kamong mga tigpaminaw sa radyo, listener mong yun mong radyo. Kami pong katingog sa radyo, listener sa radyo, mga igsoon, na iusahay, manggod, nakasinatita. Mga igsoon, nga samtang naminaw, gadali ang tao, mga igsoon. So, masabtan ka na namo, nga na naglingkod sa tulumanon, mga igsoon. Amo nang makuha, mo nang masabtan, why problema? Why problema? Salamat sa hangyo. Dirita mga higalas tulumanon kaganina sa Capitol Reports, Bernes magunta karon. Capitol Reports, ayod naman mo, matag-adlong Bernes mga igsuon, doon ay mga manubag sa pangutana, gikan sa mga nagkadiyang opisina o sa usa ka opisina, kalabot sa ginabuhat sab, labi na sa mga gimbuhaton sa probinsya mga igsuon, sa ngalan sa pagpadagan sa provincial government, nga pinanguluhan o ginumala sa aton talahorong gobernador, gobernador ari sa obitado mga kaigsuonan o inabagan sa nagkadaiya, usab nga mga sinaligan sa nagkalain-lain, usab nga buhatan o opisina. Unsay gisgutan, alang sa atong wa makasunod kaganina. Kinaamanggoy mo ingon, sir, wa mi kadungog kaganina sa Capitol Reports kay mao na sir, pwerte ka bise. O mao lagi sab, masabtan na sab na mo, no? Na munang among pagasublion din eh. Alam na sa unsay mga punto o tubag sa mga panelist, mga igsuon, unya kaganina, alang sa kasayuran sa tanan nga wa makasunod sa tulumanon sa Capitol Reports, tipdas ang kaganina mga igala, gisgutan, kinindapa, napoy rubilya. Kay hibaw kas mga bata, mga igsuon, di man nakalakayan, hamtong og dili, tiguang og dili, senior citizen og dili, mga igsuon, na magibalatianon nga kahimtang sa tao, doon na magiproblema sa panglawas. Kay mao magibli, ang nindot nga panglawas, way problema. Usahay sungugon, kana na lang term sungugon. Kana na lang term punto mga igala nga duawon gyud ta usahay sakit. Ngano man mga igsuon, nganong duawon gyud ta sakit? Ang atong lawas mga igala is corruptible. Unsa day binisaya nining corruptible? Matod pas mga nag-explicar nini, kanang ang mayong lawas usahay dunay sakit, madunoton ba? Pero di pasabot nga katong nadunot nga lain na paminawon ayaw to. Naalang yun usahay atong sakit mga higala. Makabaton kita og balatianon nga kahimtang. So mauni ka ganina sa Capitol Reports mga higala matod pa. Pagpaligon sa mga kabataan, pagbabakuna, batok nining dap o grubilya. Aron ta luwas nining gitawag mga higala tigdas. Dito ka ganina aton sa pagpahigayon sa Capitol Reports mga higala. Dito si Miss Ruth Cecilia Del Prado. Ang naipatik dire. Matsavilla Luida Galyaw dito sab si Dr. Gia N. Pundok sa siyudad ni mga igsoon. Ang uban na to, probinsya na. Nakapatik dire, Dr. Porosima Mary Aoy, mga kaigsoonan. Basta ang panelist mga igala doon na sa importante kayong schedule. Kaya ang mga schedule gusto mga doktor mga igala, hilabihan kamay nung danon. Basta mo lakaw, bit-bit na ganis kagamitan ang mga doktor, mga higala, para nas mahinungdanong katuyuan. Hinoon, tanan mga opisina, maayo o dunay mahinungdanong katuyuan. Pero lahi ning mga doktor. Kanang nag-asikasos, panglawas, mga higala, pastilan. Nahibalo sila, unsay gikusgon sa dagan sa mga sakit. Di ko tamo ang sakit, mga higala, pero naamang yun na. Naamang yun na. Mabitaw nga sa nasyonal, mga higala, giandama na daag pundo ang mga masakiton. Kaya naag yun na. Wala may usa makatugot og muingon mga higalang may lahi na po nang huna-una medyo pasiaw pero laom giandaman lang yun ang sakit mga kaigsuonan kani adtos tuig 1997 dunay mga lungsod mga higala amot lang sa syudad atong hinumdumas makadiot. Doon ay mga lungsod sa Pilipinas, mga igalang, way mga municipal health officer. Magtabok-tabok ang mga municipal health officer, gikan sa usa ka lungsod. Pero karon murag kumplito na. Wa na ta kadungog, mga igalang, ano na iuban ng mga lungsod nga nakulangan. Daligtas tigdas, at usubliyo na, campaign is a nationwide supplemental immunization drive by the Department of Health to boost population immunity, close immunity, gaps from missed routine shots. Kini laging sakit, mga igala. Dili lang nato hisgot nga kutob ras tigdas. Ato na lang ingnon nga tanang sakit. Oh, mabalaka inin Department of Health. Gustong mutabang inin Department of Health, mabitaw doon ay pahamat ngon sab. Bisag ma-appeal ganin ang kilat o dugdug, mga ikala, kanang mga ulan-ulan, ginagmay, panahos, init, ala, panilong mo, pagdaan mo payong, di ba? Ingon na kasagaran ng atong madunggan, mga kaigsuunan. Busa, ang kaganina, missiles may gisugutan, kinindap mga kaigsuunan, so, sa lahutay sa atong paghisgot nining usa ka oras nga tulumanon, mga igala, ubanin yung angkurman Luloy Tutas, makighisgot ko ninyo, agig pagsubli. Akong ipanghinaot, mga igala, nga tanan makabantay ini pinagis programa kay maumasay gustos mga doktor o mga kaigsuunan, samas mga kaganina dito sa Capitol Report sa Kapitolyo Provincial, alas 8 kutubos alas 9 ang oras, matag-Bernes lang kana mga igsuon, no? Matag-Bernes, sama kaganina, ipanghinaot sab sa mga doktor, mga igala, nga tabangi mi sir, tabangi mi. Oh, permanente man tang mutabang. Ngano man mo man itrabaho sa radyo. Bisag bagyo nga wa pa diha, ibalita naman. Unsa ka sakit nang naa na. Tinabangay man ni mo man ikatuyuan nga dunay pagbatbat sa mga programa mga igsuon. Unya dunay sa mga programa nga lain-lain ang hanay nga paghisgutan. Normal kana basta radyo mga igsuon. Pero ang Capitol Reports, programa ni gobyerno, sa Kapitolyo Provincial, gatutok gyud mo ning gisunod ning programaha mga igala kay madungog man sanis nagkadaiya ang mga istasyonan sa Radyo Bohol. Do na may nag-hook up, do na man say gasunod nini, bawtang do nay mangutana, labi nagikita na nako si Yetyet Reyes sa ubay. Ikita na nako si Jinton mga igala sa bang istasyonan ni Jinton na. Asa na ba kakaroon to ni? Basta ni Anis Bohol, kauban ako ni kaniadto mga igala sa usa sa Sibian dito sa Cagayan de Oro. Muni among program director ni Anas Bohol, kami mga bulano ni Anas Bohol mga kaigsuonan bitaw. Mao ni mga kaigsuonan nga gisunod gyud ang tulumanon, daghay na minaw pero usahay lagi nay mo ingon sayo ako kapaminaw at ubahinan hala amo nang gisabot gumikan kay daghan mo sa trabaho ang tao. Dito kaganina mga igalas Miss Ruth Cecilia Del Prado, dito kaganina si Matsavilla Luida Galiao,

mga sakit, mga higala, mga DAP, mga missiles, o guban pa. Kaya kini magumbalatian mga kaigsuunan. Mauni ang usa sa giatiman sa gobyerno sa Pilipinas, national o lokal, nga dili mga lamay, kung mahimo diha-diha o naamanggaling masumpo gilayon, nga dili madaghan ang mataptan o mabiktima ni ini. Mauman itinguha. Busa kay doon naman sa programa kini taga Department of Health mga igsuon, provincial man o dili. Doon na may mga programa, maunan dito sila na nubag sa mga pangutana, sa mga kaubanan, sa media, kaganina, sa atong pagtambong kay Birnis man kita karon mga igsuon. So, arita maghisgot at ulan lakbitan. Basta kay karon taon-taon, 44 kabuhol inmates, graduates, alternative learning system program. Kining mga PDL, person deprived of liberties, mo man ay bago kini mga binilanggo ba natong mga kaigsuunan. Di na lang ta maghisgot og unsay hinungdan nganong tuwa sila dito, basta sila naa diha gigahinan gyapon mga igsuon og programa sa gobyerno. Dili kay dili kalim kada bang muragwa na lang kalimtan na lang adili ang provincial government gahata gyapon pagtagan ngadto kanila mga igsuon. Unahon sa nato kining paghisgot mga igala sa DAP kining missiles. Mao lagi ni. Doon ay pagpamakuna akong ipanginaot nga pag-abot sa mga kabarangayan. Kamudihang naminaw nato karon, na gani mang-injeksyon, na gani mamakuna. Ayaw sad mo paglangan. Kay kaayuhan ka na. Hangyo lang, no? Matawag panawagan. Basig, bisag nahibaw na, namugoy uban, mga galang, unja na na. Naiuban mo ingon na, nadabi kay mahurot mang oras. Manguli man pud ang mga natungdang mga personahe nga moy nag-asikaso sa programa kay naka-schedule man pud sila mga kaigsunan. So dili sa nato ingnon nga unja ra na hinon tanan duna joy gimbuhaton labi nang mga ginang sa Panimalay, mga yaya unsa panadiha kababayenan sa Panimalay na joy gimbuhaton nya madali masampit ini kay ang mga kababayenan man. Kaya ang mga bana, ibutang tabana, mga higala, tuwa man, nagmaniho, magmanubila, tuwa, nagtrabaho, opisina, unsa pa kana. So ang mga kababayan, yun, muy kasagaran, nabantayan ninyo, kung doon ay pagpahigayon o programa sa usa ka lugar, probinsya baka, muwato sa usa ka lungsod, halos tanan na, nadiha, puro babay. Puro babay, nga naman, mo may lugar-lugar. Kaya ang babay na mas balay, puwira lang na itong mga asawa o mga babay, mga igsoon, nga nag-opisina. Kaya daghan naman po karong mga babay nga tuwa na sa opisina. Daghan na, hinlihok na sa opisina sa laki. Trabaho sa laki, security guard, kanhi ay, trabaho man ang laki. Karon, daghan na. Mas daghan pa gani usahay sa usa ka opisina, makita na to, ang security guard nga babae kaysa laki. Okay, tanan naman lagi ng lihok na. Di man na mo yatong isigutan, ato lang gilakbitan. Unsa day kining programa? Ligtas, tigdas, mga igsuon. Campaign and nationwide supplemental immunization drive by the Department of Health. Natural. Basta sakit, gani. Ang upadagan, yun na, Department of Health. Basta sakit. Pero problema, gani, sa panguma, agriculture. O problema po, mga igalas, aksidente o panghitabo, di man tagustog aksidente o panghitabo, pero naamang yun na usahay mo, pasundayag man. Labi nagsunog, Bureau of Fire Protection. So, kay kini, kay sakit, mga igsuon, ang gapadagan gyud sa maong programa mga higala alang sa pagwala o parang malikayan mga higala ang mga balatian nga gisgutan kaganina atol sa pagpahigayon sa Capitol Reports mao ang Department of Health na ang manubag pangutana mga higala na ay probinsya na ay syudad mga kadaguan sa panglawas sa syudad o naapoy mga kadaguan pus panglawas sa probinsya mao ni ang nahitabo kaganina atol sa pagpahigayon sa Capitol Reports, mga kaigsuunan. So, ang panawagan, hangyo man ang atong mga kadaguan sa panglawas, mga igalang dito kaganina, atong tumanan. Bisang pagdi mo hangyo, voluntaryuhan. Nga naman, parang masayod ang tanan. Ma-Facebook man o ma-radio, mga igsuon. Parang masayod. Facebook kay murag nang i-upload naman ng mga tao karon mga igala. No? Ang bulsa mo na, napoy radio. O labi ay di pa masayod. So mao ni ang sitwasyon o kahimtang kaganina. O niya, mao lagi ni, manakod man dahil ng DAP mga kaigsunan. Ako na DAP man ko kanina tos bata pa ko. Kapot ka mong mga naminaw na kasinati na babuinin sa kita, ako na hinumdom ko. Magkasakit, yun usahay ta mga igsun. O niya, sa akong bahin sa pagpangutana kaganina, ako lang subliyon. Nangutana ako. Niya na may modernong

0: Pagi nga makalikay kita nining maong mga sakit, mga igsoon, akong gipangamusta. Ato bang ipadayon ang mga kinaraang paagi? Katuban tradisyonal ba, mga kinaraan? Sinunod sa mga ginikanan, gisunod sa laing ginikanan, gisunod sa kabatanunan. Hala na lang kuno, bahala. Paimnon tag-itlog, pero pa-injection, yun. Ang kinaraan, yun mga higala, kay palitan mo tag-soft drinks nga royal, o niya isagol sa itlog, mawawa naman pong hilanat. Murang mo alibyo naman po ng tipdas mga igsoon. So, dili yun wadon ang binag-o, kay giistudyuhan man eh, in kasong ipadayon ang kinaraan, hala, dunganon ang binag-o kinaraan. Kaya wak makuno na'y problema. Sumapas mga panubag kaganina sa nanubag sa mga pangutana, mga igsoon. So sa mga ginikanan, aritas mga ginikanan. O, na amag yun na yung problema ha. Mupasundayag man eh. Nala. Pag-abot nga na'y muan ha sa inyong kabaranggayan, mga igala, kay mamakuna. Paliwag hatagin ninyong lugar. Kay pag-anha rabadi, namubalik. Mayintag maingog, amubalik may ugma, kay katungwa maka-anha, parang matagadi na schedule-schedule ng ila. Pero ipahibalo man, pinaagis mga barangay opisyalis. Kamusang mga barangay opisyalis, bisag unsang kalihukan sa nasyonal o lokal, nasayod man ta, magkugi, mangyod mo pag-adto dito sa mga lugar, mga purok. Nahala, pahibala asab ninyo. Pahibala asab ninyo, parang maka-anha in taon si Manang Tanpulana o si Manong Tanpulano. Pero tagsara mga kuy lalaki, mga igala, unay mamakuna, magdagbata. Kawas lang siguro at yung lalaki nga wanay asawa. Nabiyodo ba? Maunay mangunay. Maunay mangunay. Mga, kay kini mga bata, dadun man ginikanan. Og na ay pang-injection, mga igala, o bakuna. Di man kay aingnon lang nato ang mga bata. Lakaw mo dong at tumulito sa barangay hall. Giyahan man na ginikanan. Kay na may instruction sa mga tigpamakuna mga igala. Alang-alang magkatumbata mo'y hatagan sa pahinumdum. Alang-alang mo'y tugunon. Di si tanpulanong tatay o nanay, maugyod papa o mama, maugyod ang tungunon. Munang muragway ka pa-injection nga bata rin nga to. O nakapaniid ba mo nga doon ay kalihukan sa pagpamakuna o injection nga bata rin mo at to. Naaagyos Mr. Mama. Uban sa ni Papa na ang pamilya sa laktod, si nanay, si tatay, magadala kay mo may makikistorya sa mga tigpasiugda sa kalihukan sa maayong panglawas, mga igsoon. Mo'y tigpasiugda, mga igsoon. So, muabot gani ang natakda nga panahon, gikatakda nga oras o pizza, mga igala, adlaw. Ayaw sa mo pagpamakuli. Hangyo lang. Ayaw mo pagpanagana kay kaayuhan eh. Kaayuhan ni mga igsoon alang sa mga kabataan. Ato ning gisubli, agi na lang og pahinumdum o panawagan nga ayaw sa mo pagduha-duhas pag-adtos mga lugar. Parera gud matudpas pasiaw sa akong amigo ba. Parera gud anang manghatag og ayuda. Inana ba kabibo ba? Pag-abot sa mga igsoon nga dunay kalihukan alang sa maayong panglawas, pamakuna o injection, ayaw sad mo pagduha-duha. Kay ang madawat ninyong kaayuhan labi na sa inyong mga bata, mura-mura po ayuda. Nga makabaton og may manakod maguning dap mga igsoon, mga tipdas, mga rubilyag unsa pa nang ubang mga sakit. Bisan pag og sakit nga di manakod. Ato gihapon ang ipasika-asikaso kay mo man itinguha sa tong gobyerno. Mo man itinguha mga igala nga asikasuhon gyud ang dunay balatianon o kaha prevention kining paglikay daan wa pa moabot nga sa, ang sakit pag-abot dili na kamasakit. Kung may numduman na ito, ito bang COVID ba? Na yung mga preventive measure, na yung mga kalihukan nga makalikay ang usa ka tanpulano, nga masakit, maoka na. Prevention. Kay duha ramang goy paaging sakit, unang-una, makalikay. Preventive measure. Ikaduha, tambalan. Muna na ang ikaduha, wala may lain. So, money ang kalihukan sa Department of Health. Niya kini Department of Health, makuti kini, maniid, mga igala, kung sa'yo makadaot sa lawas sa tao. Di ni basta-basta. Ay noon, tanang, opisina, galihok man. Pero lahi, mangod ang Department of Health, mga igala. Kung itandi ni mo sa ubang opisina, kay kung masakit ang tao, mabalda kas trabaho. Kung masakit ang bata, mabalda sa pagtungha. Niya mabot sa tag-hospital. Nya na may mga kalihukan pamakuna pa si unandaan nga dili gyud mataptan, inig pahibalos mga barangay opisyal, palihog lang. At usab mo, ayaw mo pagpanagana. Eh, di magpud kalikayan nga, ah, di kumadto. Naiuban mo ingon ana, di kumadto. Nga naman, laba ko. Tipon og akong labunon. Kanan labunon na, dito na nasusa kasimana. At pangitaan na lang paagi nga makalugar yun. Di ba? Oh, nasayod na mo kung sa mga pamaagi, mga igsuon, nga makalugar sa yun tinuoray mga igala. Okay ni nga atong gilakbitan kaganina, nga atol sa Capitol Reports, dito sila si Miss Ruth Cecilia Del Prado sa Development Management Officer for Team Leader Provincial DOH Office Bohol. Dito sab si Matsavilla Lueda Calyao mga igala, Registered Nurse sa National Immunization Program Coordinator, Vaccination Focal Person, Bohol Provincial Health Office. Dito sab si Dr. Gia N. Pundok sa City Health Officer 2 ning atong dakbayan sa Tagbilaran mga kaigsuonan. Dito sab. Oh. Nya usas na lista dire Dr. Purisima Mary Ioy, Department Head Provincial Nutrition Action Officer, Bohol Provincial Health Office. Mga naglihok lagi mga igala sa kalihukas maayong panglawas. Kay kini kung panglawas nga maayo mga igala, maguba usahay. Ha? Mausa ba? But ako ipasabot anang maguba. Mausa usahay. Uwan-uwan talisik unsa pa kanang uban di hangin-hangin. Oh, mausab usahay. Ha? Ang ditatig pangatsi mga igala o maghangin-hangin, mag-ulan-ulan, mag-init-init, usay, sagunsun ang pangatsi. Di ba? Kitang tanan, nakabantay man taana. So, mauni, agin na lagpagpahinomdom mga igsoon, muni nga ato ni gilakbitan din sa atong tulumanon, pagpakabana, bulanon. Inyong angkurman, nakiguban kaninyo, Loloy Tutas, nga inyong mabati, gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Vernes, mga kaigsoonan. Dirita maghisgot mga igala sa 44 nga Bohol Inmates Graduate Alternative Learning System Program. Kining ALS mga igala, tunog sayod naman tani kung saan meaning ining ALS. Mga pagtudlo ni adtong mga may edad na nga gustong makakaton o kung say angayan nilang masairan kunya magamit ra sa panginabuhi. Ah, magamit sa mga igala. Gawas nga doon na kay mahibalaan, doon na sa kay kagamitan. Tubayan nato ang Provincial Information and Media Office mga igsuon, no? Matod pa 44 Bohol Inmates Graduate Alternative Learning System Program. Sato pa dawat na sila nana ilang mga kahibalo kung sa ilang gitun-an dito. Graduates man, hinguman mga igsuon. 44 person deprived of liberty. Atong unahon ay ato ni ipasabot unsa ning person deprived of liberty kana bitaw mga kaigsuonan natong nabilanggo. Watay labot sa rason nganong sila nabilanggo ha. Oh, basta kay naas bilangguan, di nata maghisgot og unsay rason. Basta kay naas silas bilangguan. 44 person deprived of liberty PDL completed their alternative learning system ALS studies during graduation rites at Bohol District Jail mga kaigsuonan. 44. Oh, gasigi silang kuti-kuti pagtuon mga igala unsay angay masabtan. The Department of Education DepEd School Division Office of Tagbilaran City conducted the 17th graduation and sex moving up ceremony July 31 to honor 12 elementary and 32 junior high school completers in Barangay Kabawan. Ang bilangguan to among Barangay Kabawan mga igsoon. So kung aton tanawon ang dagan sa pasiunang istorya sa paymo mga igsuon, pamahayag sa paymo, atong masabot nga bisag tuwa sila didto mga igala sa district jail, gihatagan gyapon sila pagtagad unya dasig sab sila, ha? Wala sila magmakuli sa pagtambong nining gitawag og ALS, alternative learning system, sistemas pagkabuot og kahibalo mga igala. Representing Governor Aris Aumentado, Supervising Administrative Officer Metodio Maragino Jr. delivered an inspiring keynote address underscoring how educational empowerment unlocks meaningful rehabilitation and personal growth for inaccredited learners mga kaigsuonan. So atong nakita, atong masabot mga igala nga wa sila pasagde og unsay mga butang nga ilang angayan makatunan mga igala. In his message, Maraginot urges learners towards self-improvement. Unsa man ang self-improvement mga igsuon? Gikan og unsay nakatunan nimo sa ALS, Diya sa sulod sa bilangguan, mga kaigsuunan, ha? Ug unsay imong nakatunan, magamit na sa gawas. Kay mao man ituyo nga gikan diha, do na kay makatunan, magamit yapos gawas. Ngano man, mabilanggo ang tao og dili mga higala, kay mao man gyud ni ang naas palibot. Oh. Kay sa ato nang gikaingon, di ta magisgot og sa hinungdan nganong tuwa sila didto. Oh, sa bilangguan, manginabuhi gyud ang tao. Doon na gyoy ipahigayon ng pagpanginabuhi kay maumani paningkamot sa tao, mga higala. So, gitanaw sa gobyerno sa probinsya, mga higala, no? Nga, angayan silang serbisyuhan o sa pinagi nga doon ay makatunan nga kahibalo. Matod pa, in his message, sa iyang mensahe, Maraginot urge learners toward self-improvement. A single mistake, matod pang Maraginot, Sir John Maraginot, mga igsoon, a single mistake can never define the kind of persons we are. Ang usa kuno nga nahimo nga sayop, dili makahatag og hulagway sa usa ka tawo. Iba o makausahay, mga igala, no? Naapoy panultion nga to err is human, to forgive is divine. Oh, err ipasabot na sayop. Di ba? To err. Sa ato pa, ang pagpakasayop na ana sa tawo. Dili ka na makahatag og usa lang kapag hulagway sa tao. Sa ato pa, ang usa ka sayop, mahimong ihulagway sa tao nga nakakita. Uy, maayo lagi na siya. Diin ba na siya makakatuon? Maayo naman, muhimo. Ana ba? O, dili yun na to hatagag ubos nga pagtanaw sa laing pagkasulti. Muna ay gibuhat sa gobyerno, mga higala, nga hinungdan nga gimatuto gihapon. He recommended all teachers, kininghi si Maraginot na, si Sir John, he recommended all teachers to introducing modular instruction in detention facilities and encouraging students to harness acquired knowledge as a catalyst for building productive, transformed lives outside prison walls. Mao ni mga igala. Nga inigawas lagi, doon na makatunan. Gidasig ang mga mutudlo, kay di mapun mahimo mga igala, nga makabaton lang ang usa ka tawo kahibalo, nga wapoy mutudlo. Napoy makabaton tagkay balo kay atong gibasa unya ato pong gi-research. Oh, mao na ni ang akong naibalaan kanang personal ba. Pero katong to as PDL mga igala, ha? Kinahanglan to nga duna gyud magagian ni sa pagtudlo. Kay usahay ra ba kini mga pulong sa mga kaigsoonan hatagan pug hubad. Hubaron po ni unsa ni nga unsay kahulugan ini. Matod pa, he commended all teachers for introducing modular instruction in detention facilities and encouraging students to harness acquired knowledge as catalyst for building productive, transformed lives outside prison walls. So, sa laktod istorya, kay may graduar naman sila. Congratulations ninyo. Ug unsay nakatunan ninyo sa ALS, matod pang Maraginot, diha sa imong kinaugalingon, nga pagpalambo. Mga igsuon, ha? Ikaw mismo ang mupalambo. In addition, Assistant School Division Superintendent Dr. John Ariel Lagura, Miss Elizabeth Escolano, and Female Dormitory Officer in Charge, Senior Jail Officer Juan Jaris Harab Busano, attended to express support. May paluyo gihapon kining mga kadaguan, mga igalas bilangguan. So, muhunong ta din eh. Unsa may atong mahinumduman? Unang-una, di kalikayan mahinumdum ta nga ang tanang sektor sa katilingban, mabinilanggo ka man o dili, mananagat ka magmag-uma, mga igala, gitanaw na sa provincial government, mga igsoon, gitanaw na sa gobyerno. Nga naman, tuwa may tabanganan. Ah, mangingisda, manakupay ramang yung isda, pukot o sa pangkagamitan, ilang i-appeal ng dinamita, kay gukdunan na sa balaod. Pukot, taga, pasol, uban pa. Gitabangan gihapon. Nga naman, di magud mahimong imubiyaan kung dunay bahin nga angay sila tabangan. Mao man ay nakita sa provincial government, mga igala. Gipangusgan sa atong talahorong gobernador uban sa mga kaubanan, gobernador Ares Aumentado, mga kaigsoonan. Tanawar. Tinunan, tabangan. Senior citizens, tabangan. Kung napay junior citizen, amaw man yung mga batanon, mga igsoon. Ha? Tabangan lang sa gihapon. Kaya ang pagtabang, good mga igala, makatisok na sa kaisipan, sa gitabangan, sa pagpadasig. Madasig ta. napoy taba nga usara kaagi. Oh, mutana mo, usaban taba nga Sir Luloy nga usara kaagi. Ah, kanang mangayog pusporo kay way isantik dito kay maglungag. Ah, usara na kaagi. Pero sa programa nga panglahutay mga igsoon, no? Programa nga panglahutay na ana sa provincial government. Na ana mga higala sa mga natungdan. So, mali pa yun. Oh, maayo kining balita mga higala kay malalim ba nimo? 44 ka mga tao nga naa sa sulod sa bilangguan ang migraduar sa ito pamihuman. Gamita na ninyo. Matod pas may padalas pamahayag nga mo'y nahulip ni Gobernador Aris Aumentado. Kaya nga itong Gobernador, mga igala, wa may programa na hindi tambungan. Pero usahay lang, usahay. Daghan sa programa nga naka-schedule, nakatakda na. Nausar may Gobernador. Mo gamit mga igala, mga lantip sa mga tao, kaisipan, kay muhulip sa lugar sa Gobernador. Maunang si Sir John Maraginot, mga igala, mo'y nahulip. Mo'y may pagawas og minsahe. O, mo'y ang usa sa pagka-epektibo sa pagpadagan sa strategic change agenda sa gobyerno sa lalawigan sa Bohol, mga kaigsoonan, nga naagyod, mutuhop yun. O, parego na nang abanti barangay service karaban. O, wa may tao nga giservisyo ha, abanti barangay service karaban nga mo'y may anhas kapitulyo. Kundili, sila nga mga taga-Kapitulyo, mga sinaligan des Kapitulyo, mo'y may abante, paingon dito sa barangay. Mo'y may addo. Mo'y may abot. Abante, barangay service karaban, di ba? Mo'y may abot dito. Dagay nalipay. Kay mao lagi ni ang giingon ni Gobernador Aris Aumentado, mga kaigsunan, nga sa iyang panahon sa pagpangalagad, mao man ikaron. Ikaduha naman yung termino. Unsay atong mahinumduman sa unang termino, serbisyo gyapon sa katawhan. Kanan dali masabtan sa katawhan ug mutuhop sa kasing-kasing sa katawhan. Nga mga tabang nga dinalian sab nga nanginahanglan sab ang katawhan sa tubag o panginahanglan sa maong tabang. Mao lagi ni. Unsay katuyuan mga igalang magbutang tag leader? Pagtan-aw unsay kakulangon sa mga tao nga gilideran. Pananglitan. Barangay kasagaran, unsay problema sa barangay, guba ang barangay hall. Usahay kulang. Usahay barangay road, diferensyado. Dool mo sa Kapitulyo Provincial. Kay tabangan mo. Mao man ay panawagan ni Gobernador Aris Aumentado. Na unsaon, mapun pagtabang, uwa mo dool. Pero basta mo dool, mga igala, wa pa doon nadunggan. Nga, o in dool ko dito, wa man ko matabang eh. Problema sa barangay road, oy, hisamot man. Tabangan. Pero ato na lang ilahos nga parang naay laing sunod nga tabang sa pagpanginanglan sa katawhan sa imong barangay ala i-liquidate dayon. Mao lang nay panawagan sab ni Gobernador Aris Aumentado. Mao ni mga igala. Unya anti mga igala atol sa pagpaygayon sa pagraduar sa mga PDL mga igala, ha? Mao ni Filipino graduates preferred to lead with competence and character. Emotional family members witness the graduate. Kato bang nahinuklog ba? Kining emotional bitaw mga igsoon. Ang uban rabag ma-emosyon kay gawas-gawas ang luha sa mata. Ang uban pug ma-emosyon mga igala, murag hinuktok. Oh, kasing-kasing ang naigo. Ang uban basta sobrang kalipay naigo sa programa mga igala, makahilak. Makahilak ang uban. Di pareha og talanawon kung ma emosyonal ang usa ka tawo. Kinsa may parente nga dili may emosyonal. Handuraon na sa nato mga igsoon. Ato sang hinuklugan. Ato sang hinuklugan. Ikaw karon parente ka unya nakahuman og als tuwa sa sulod sa bilangguan mga igala. Di ba may hinuklug ka? May nuklog. Uban lagi makahilak. Kay daghan may mutambong sa mga kadugo o parente nining graduation mga igala inighuman. Abi ba nato graduation na des elementary, kolehiyo, high school ang tambungas parente dele. Ang uban nga mga parente ala dito musaksi, mutanaw sa graduation mga igala sa ilang parente, mga igsuon. Igsuon bakag unsang relasyon diha sa ngan sa kadugo. Mutanaw, may nuklog lang eh. O niya, ang mutanaw na bagyo graduation, inighuman, mga igala, kay mualsas toong kamotlaos, kumusta? Congratulations doy, o bata magaling yung mag-elementary. o ulitawhi ito manggaling mga igala, hingong mga school, congratulations doy. O, padayon doy. O, kay naanakas ang-ang sa kahibalo, paingon sa kalampusan. O, manghilak ng uban, mga igson. The provincial government anchored by the strategic governance roadmap continues to support the needs of PDLs in the Bohol District Jail, reinforcing human development and advancing inclusive and accessible education across province, a designated UNESCO Global Geopark. Mao lagi ni. Karong panahon na mga igala sa unang mga tuig bag-o pang nakalingkod si Gobernador Aris Omintado, mugamit na magutag bag-o kay na re-elect naman. Alright. At itong bag-o pa mga igala, gapaabot ang katawhan sa pamulong sa gobernador nga kaayuhan sa umalabot ni anata sa katumanan mga isuon. Saon sa gipamulong ni Gobernador Aris Omintado, usa ka punto akong hinumduman, serbisyuhan ko ang katawhang bulanon, ang hutong sa katawhan. Unsa maning hutong mga igala? Kinigong katawhan mga igala kay grupo-grupo man. Naihutong sa mga tinunan. Naigrupo sa mga senior citizen. Nay grupo sa mga mangingisda. O, muna ipasabot. O, mga igsuon. Ni anata sa katumanan. Kahinlabay naman itong mga sulti sa daang mga katuigan. So, gapaabot, o gingabot na yun ang mga katumanan. O, sa maning katumanan sa English, fulfillment. Miabot na yun sa katumanan, mga igsuon, sa mga pamulong, kuno sa gibuhi ang pulong ni Gobernador Aris Omintado. Nga mahitungod ni ining gitawag limpyo nga panggobyerno. Kana man kun limpyong panggobyerno mga igala, kun imong tanawon na day gobyerno lapukon, na day gobyerno hugawon. Oh, unsa may makahukos, makahugaw sa panggobyerno? Ah, dili kayo tabangan ang katawhan. Usa nas makapahugaw? Ah, usa na. Pero kun limpyo nga panggobyerno, tanan nga makita nga nanginahanglan, labi na ang pag-amping sa panudlanan mga igala, apil na. Nakaroon kay gipasundayag mang yun ang limpyong panggobyerno. Di na yun ang tabangan ng hutong sa katawan. Nakining katawan kay daghang pundok man eh, daghang grupo man eh. Nay grupo sa mga batanon, nay grupo sa mga tigulang, apil na kuana. Kamong mga naminaw ng mga senior, apil na taana. Di ba? O, tabangan. Nay grupo sa mga mangingisda, kinihinong mangingisda kasagol ne. Batanon o tigulang na may mga tigulang, mga igalang, mayo gyapon ni mangisda. Samot ng mga batanon, tabangan gihapon. Kooperatiba, tabangan gihapon. Diba? Problema sa panglawas, tabangan gihapon. Mo man ni ang gisaad. Mo bitaw nga sa nubo nga pagkasulti mo ingon kining inyong higala sa Luloy Tutas ni anata sa mga katumanan, mga kaigsunan. During the event, 10 Filipino graduates prepared to lead with competence and character. Emotional family members witness the graduates render of touching performance of liwanag sa dilim. Unsa man ang liwanag sa dilim? Gihulagway, reflecting renewed hope mga igala. Nagpasabot kini nga dunay mga pagbag-o sa lain na usab nga paglao. Ngano man tuwa man sila sulod sa bilangguan. Nya sa ako nang gigingon wa ta maghisgot og unsay rason hinungdan nganong tuwa sila didto. As long as gakinahanglan gyapon silang tabang mga kaigsoonan. Oh, di ba? Kakinanglan gya pug tabang. Unya renewed hope, unsa man ning renewed hope? Kana bitaw. Ah, kununa kay paglaom kaniadto nga naputol, imo katumbalikon alang sa laing paglaom. Ngano man, doon na naman kay kahibalo pagawas. Kay mao man ni ang katuyuan sa ALS, mga kaigsuonan. Ang gasulat ni Nis Mape, o may muntag di Mape, nagka-istorya Miss Mape sa mga igsuon. So mao ni ang paagi pagpadagan mga igala. Nga kadtong mga naputol nga mga pamaagi kaniadto unya gumikan sa mga hinungdan nga tuwa sila dito sa sulod mga igala, gibanhaw balik, gihatagag laing paglaom, pinaagis pagpaluyo sa pangagamhan ng provincial nga gipadagan o gidumala sa atong talahorong gobernador karong mga tuiga gikan sa pagsugod hantud karon mga igala. Kay nakapasubli naman kun si Gobernador Aris Omintado, lipay man sang katawhang nasublian mga igsuon. Oh, gikan kaniadtos pagsugod hantod na subli hantod sab gihapon karon mga igala, lipay ang katawhang bulanon. Ngano man natuman ang limpyong paggobyerno, natuman ang sihag nga panggobyerno. Ato naman ang nabatbat sa nakalabay nga mga adlaw sulod sa mga oras nga kita naglingkod dinhi sa atong tulumanon pagpakabana bulanon mga kaigsuonan. So naklaro na, no? lae na usab nga kamatuoran o punto sa pagpamatuod sa provincial government uban sa atong talahurong gobernador, gobernador ari sa umintado nga ang mga nagkinahanglan mga higala og tabang. Kadaghan magong sa katilingban mga higala. Dili kay lisod ra kahimtang ang kinahanglan tabang. Nya ang provincial government bisag dili muhangyo mga higala natungdan nga tabanganan, gatanaw man matag karon unya gasusi man. Be asabay tabanganan ini. Asabay angayan nato asi kasuho nataga nato og priority. Di ba? Nainumdo mo at agiglakbit lang. Kaniadto diha pay Butandeng, hala mananaw tag Butandeng asan dapita dinis Bohol, Panglao man lila og asang lugar ha. Unya kay gihunong man ang pagpananaw sa Butandeng. Unsa may nasilipan sa provincial government? Kadtong nawadag trabaho gumikan sa paghunong sa Butandeng, tabangan na to. Di ba gitabangan? Nga naman, gitanaw mga igala. Kay kugihang panggobyerno maguni. Sa akong kaugalingong paghulagway, personal na ko, ang pagpadagan ni Gobernador Aris Aumentado sa pangagamhanan dinis ato sa lalawigan sa Bohol, personal ko niya, wako'y gibasihan, wako'y gibasa, personal na ko sa akong paniid o pagtanaw, kugihan nga panggobyerno. Mga igsuon, ako ng personal. Nga naman, kamo diha nakakita man sa mo, pwede man sa mo muhulagway. Pero sa ako sang nakita, nasilipan, dagan man ko'y nasilipan mga igala, nakita, usa na, kugihan nga panggobyerno. Ha? Kugihan mo alima og tarong nga panggobyerno. Kay kini kun tarong nga panggobyerno, alimahan man ni mga igsuon. Ha? Alimahan eh. Ha? Pareho ra ni anang ingon mga igalag, maayong tanom. Alimahan man na. Og naay makapadili maayo nga pagtubo sa maong tanom, tangtango na. Mao na nga si Gobernador Aris Aumentado tunog na mga igala ni anang iyang punto sa pagpasabot sa pagpangalaga dinis atos katawhan sa Bohol nga tunog na kaayo sa strategic change agenda, tunog na kaayo siyang iyang ginabatbat, limpyo nga panggobyerno, matinabangon nga panggobyerno. Nasulayan og naparaybuhan kay karong mga panahon na sa ako nang ginabalik-balik ni anata mga igalas mga katumanan kung unsay mga pamahayag kanhiman ni Gobernador Aris Aumentado mga igala. Aritas kaguol at ulakbitan. Di ba? Basta magisgot ganit ang kaguol mga igala. Daghang hinungdan ngano ang tao maguol. Tanom gibagyo, maguol ang tao. Tanom gilunupan, maguol ang gatanom. Di ba? Mag-uol. Muna yung mga igalang na ay na mga nakaandamdaan o tagana ng mga programa o lihok para nga ang kag-uol maminos. O kamatyan o parente ang tao. Di man tayong nanimba ko kaya mauman ay realidad. Mauman ay kamatuoran. Lahi man itong panunglo mga igala kaya butangan magharaw. Haraw mamatay pastan pulano. Panunglo na. Wala taniana. Provincial government wala taniana. Di ba? Wala niya na. Pero kung doon na gawin mahitabuan, kay mo man ay naandan, realidad, kamatuuran, nga ang tao mo balik sa yuta, mga igala, kay hini mo man tag-abog kaha. Matod pas mga tigpamatuod, mga igala, nga suhito o kasulatan. Ako, mito o mang kong gikantas abog. Na pag-abog, pagbalik na to sa abog, kay gastuhanan man sab na mga igsoon. Ha? Di man na kay ingon na, kinsay himbalik sa abog, luloy tutas, apasag di na. Adili, ingon na. Mulihok gihapon. Kay ang tanang panghitabo sa tao gikan sa pag-anak hantod sa paglubong mga higala gasto na. Hala pangasawa gasto. O dunay parente nga namatyan gasto gihapon. Dunay mga anak gasto gihapon. Puro gasto. Kining tanan gitan-aw ni provincial government kung asa dapita ang tabang. Munang dunay programa sa bereavement mga higala. Ang lalawigan mga isuon. Kanang bereavement para ni mga nagbangutan nga namatyan mga igalag kadugo atong klaruhon wat amanong luha naghisgot lantag kamaturan nga kitang tanang tao muabot gyud ana. So balik ta sa atong gisgutan. Miabot ta anas paglakbit anang pulong pagsilip. Unsa man ning pagsilip kanang gipanid-an ba? Ambot makasabot bang tanang bulanog Cebuano anang pulong silip. Nabitauban mo inyon, nasilipan, ipasabot, nakita, natanawan. Muna mga igsuon, no? Muna mga igala, nga gitan-aw ni sa provincial government. Dunay mga sinaligan nga naglihok sa ini mga igsuon. Di man mahimo nga ang programa way sinaligan. Mahimo ba din as gobernador? Bisag presidente way sinaligan din na magsilbi. munang naay mga sinaligan nga mulihok sa programa sa executive. Daghang galihok mga igala sa programa sa probinsya. Nakadistino, nakaplastar na daan mga igsuon. So atong balikan, malipayon ang mga parente ni atong 44 nga mihuman mga igala sa alternative learning system. Kini ba ang alternative learning system? Kung imo lang basahon ang uluhan sa balita mga igala, murag dili epektibo. Pero kung pangutan-on nimo ang nakahuman sa mga alternative learning paagi system, but ako ipasabot mga igala, uy, epektibo. Hilebihan ka epektibo. O, oh, padera good po na nang gitawag og tisda, amuragwa lang. Pero sa mga nagtuon, mga igsoon, kaya doon na mo po yung tisda sa probinsya, at ang lakbita gamay, mga igsoon, dako og kaipiktuhan, dako og nakaayo sa kinabuhi sa tao. O, oh, diba? So, ang uban, mga igala, kanang maminaw yun, mutuon yun. Nga naman, may epekto man, mga igsoon. Ha? Epektibo. Epektibo man. So, kung unsay programa sa probinsya, gitunan na daan mga igala, parang ang epekto, epektibo sa mga beneficiaryo. O, dili kay basta na lang programa, basta na lang programa. Dili, ingon ana, ang provincial government dili sa ato sa lalawigan sa Bohol. O, dili, ingon ana, tunan pag-ayo, kay ang katuyuan mga igala, kay kinilaging panggobyerno ni gobernador aray sa umintado mga igala, nga siya mo'y nagdumala. Kaya atong gisaligan og nahimong gobernador rin sa ato sa lalawigan sa Bohol, pinaagis baluta, eleksyon, buta ipasabot nako. Mga igsuon, daginutan eh. Unsa ipasabot sa daginutan, dili managana mo gasto, basta kay ang epekto kayuhan sa tao. Muna ipasabot. Oh, dili managana mo gasto, mga resolusyon sa kabaranggayag, unsa pa kana diha ang ilang ginahangyo, kay kayuhan sa tao. But ipasabot, matag piso, matag sindabo, sintabo, matag libo, o pila na lihang nga kantidad, i-release na kay kayuhan sa lungsuranong Bulanon. Ipagawas yun na, mga igsuon. Muna, ang naglangkob niya ng pulong daginutan, na maguyi ka sa kinaraang pagulagway, magod mga igala, ining pulong daginutan. Nga nun ang muragi kapoy, wa maniud to, nga nun man, daginutan na, nabiya po na sa kanhiay ha. Nga nung waman maniud to, ay palit malag-jis puso o pison tuba. O, di ba na, matikadungog na niya na kaniyan to. O, pero sa panggobyerno, wala na. Mugasto, mugasto, ayuhon paggasto ang kantidad, dili masayang, dili mausik ang kantidad, para sa kayuhan sa katawan. Muna ang ipasabot niya ng pagdaginot, mga igala, sa nganan sa pangagamanan. Ayuhon bagbantay ang kwarta ba? Oh, mao man ang ginabuhat sa provincial government karong panahon na. Ubo sa pagpadagan sa atong talawrong gobernador, gobernador aray sa umintado. Bantayan, bantayan, bantayan ang salapi mga igala. Kay ang salapi gikan sa kusog ug buhi sa katawhan, ibalik pus katawhan nga way mausik, way masayang serbisyo na puy mabalikan sa tao. Mao ni nga mo bitaw nang ingon sa gobernador aray sa umintado atong lakbitan tung iyang pahinumdom. Kamu diha mga barangay opisyal nga natabangan na hala dali ah. Kwintadaha, sumadaha, hatagig kwintada, i-liquidate ninyo. Nga nung i-liquidate man, arong hataga na sab og lain nga tabang. Nya kay daghan may giasikaso sa probinsya nga tabangan. Uneng ang mga barangay opisyal, maniguro. Kay pangkayuhan mas katawhan. Pangkayuhan mas katawhan. Uneng daghang mga barangay hall karon nga katong diferensyado, kulang sa pintal, nanay problema sa atop, nangarepair na, nangaayo na mga igsuon. Ngano man, gitabangan lagi. Kay muna'y katuyuan ni Gobernador Aris Aumentado, sa una na yung termino nga suna kanhiay mga igala, duha na may termino ni Gob. Sa una na yung termino, magtinabangay ta. Kamu nga mga barangay opisyal akong kaabag sa pagpalambo. Kamong mga head offices, kanang mga kadagkuan sa opisinas Kapitulyo Provincial, kamo mao ang akong mga kaabag. Kinsa pa may laing kaabag, kamong katawhang Bulanon, akong kaabag. Kinsa pa'y uban, mga igala, kadtong mga kanhi, mga opisyal, girespito, ginumduman, gyapon. Oh. Moni mga igsoon, doon na tayo tulumanon, daghan may tulumanon, nga nagdalas programa ni Gobernador Ares, sangan sa lalawigan sa Bohol, mga igala. Usa sa mga tulumanon, alas 9, alas 10, nga to sa alas 11, antak na sa sayong kauduhon, mga igala, alas 10. Kining atong tulumanon, pagpakabana, bulanon, kada adlaw. Ikan sa adlawong Lunes, hangtod sa adlawong Biyernes, pero atong ipahinumdum sa makadiyot. Nga basta Lunes, si Gobernador Aris aumentado ang mutingog, kay isubli pagpabati kaninyo ang tulumanon, takna sa Gobernador. O niya, napoy Capitol Reports, mga igala, nga diri mabati sa mga istasyonan, diri sa Dakbayan, sa Tagbilaran, o gubang mga istasyonan sa radyo sa Kalungsuran, mga igala, ang tulumanon, Capitol Reports, mga igsoon. So, diha sa maong mga tulumanon, medyo na'y pagkalain-lain o format, kaya ang Capitol Reports, pangutana tubag. Oo. Samtang dinis aton tulumanon, pagpakabana, bulanon, nga ginumala ninyong higala, loloy tutas, mga igsoon. Lain sa maong format. Muhatag nato og mga kasayuran, mga detalye ang PIMO, Provincial Information and Media Office, ginumala nila ni Attorney Pilipina Asoy Piolio o ni Sir Mark Anthony Fernia. Paghatag, mga igala, sa mga material, kung unsay angayan natong ipaabot kaninyo, kami ako, moingo ko kami kay usay duhami, usay tulo. Oh, sa akong bahin o sa among bahin, among tulo, mga igala, dili kami magpanagana pagpaabot nga na kaninyo. Unya, ang among ipaabot kaninyo, mga igala, nakapapil. Unsay buti ipasabot anang nakapapil, giayag na pinaagis balita, mga igala. So doon na may gigunitan ng mga material. Dili may magpataka, lagtingog kay nakatingog. Ayaw to. Kundili, gapataka, migtingog, kay doon ay angay ipaabot kaninyo. Base usab sa unsay nakuha nga impormasyon o kasayuran sa Provincial Information, kung pay mo, Provincial Information and Media Office, mga kaigsunan. So sa ubang mga sibian sa radyo, sa kalungsuran, mga usahay, mga musta, ganita, mga igala sa atong mga, wala man ko kakita ang si Richard Reyes, Dundi Del Pino, karagawad man itong asa ba ito sa Dundi? Tubigon ba ni? Di ko kayo sugero, asa to ka magkagawad Dundi? Murag, basta kayo tuwan sa kalungsuran, nagkagawad ni mga igsan. Barangay ba ito ni si Dunde? Magkita-kita may usay sa Capitolio Provincial sa Tulumanon, Capitol Reports. Kay pagpaabot sa mga kasayuran, unya doon na po may mga feedback, mga igal, lagi kas katawan, maisip concern, mga igsoon, nga mo sang hisgutan. Labi na din sa atong Tulumanon. Ha? Labi na din sa atong Tulumanon sa pagpakabana bulanon, mga igala, alas 10 nga to sa alas 11 sa taknang sayo sa kaudtuhon. At umbalikan, 44 mga igala, di ni basta-basta gina ganun. Congratulations ninyo. 44 person deprived of liberties, PDLs, completed their alternative learning system ALS studies during graduation rights Bohol District Jail. Dito ipagayon ang graduation, mga igsoon. Ha? Kinsa may mga parinti nga di malipay. Ha? Pag-ingon sa usa ka binilanggo, mga igala, kining PDL. Pag-ingon nga, mama, papa, tiya, tiyo, oh, mugraduar na ko. Ay, manambong. Oh, og lungsod, manggali nga, dili, dagat, mga igala, kay tuas interior nga bahay, dinis bol, ay di isa magdaro. Ah, di isa magtanong mo kamuti. Ang uban, dili isa magdaro. Mutambong ta, mutambong mo nang ang uban, manglugmaw ang luha. Manghilak, mga igala, kay, doon na may nakatunan. Doon na may mga nakatunan. Kay matag gobyerno gud mga igala, malokal man o nasyonal, doon na nay mga programas pagtabang. Ha? Doon na nay mga programas pagtabang nga ihatod sa ngadto sa katawhan mga kaigsuonan. Unya, engineer, wa na makoy oras engineer. Wa na matay oras pagpadayon higala nining aton tulumanon pagpakabana bulanon. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw nining tulumanon nga inyong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kaudtuhon. Sa ngalan sa akong mga kaubanan, labi na diri sa Master Control Engineer Gilbert Tulop, diri sa video si Jeric Ihok sa mga kaigsunan, og sa ngalan sab sa provincial government uban ni Gobernador Aris Aumentado og mga kaubanan, sa ngalan sab sa nagpadagan ng sibian Bohol Radio Corporation, mga kaigsoonan. Ako si Lolo Tutas, magpasalamat kaninyo. Hinumdumi, pagservisyo alang sa katawhan organisado. Maayo, may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo napati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon, Hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon anaat kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay og makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Digix 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Naulian na ka ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka ma?
6: Wa pa. Pa.
7: Nga nung dugay agad mawala anang sip-una ma.
8: Kung naay sip-un, muhina ang immunity maong dugay maulian.
9: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sip-un by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
5: Naulian na ka ma?
6: Gahapon pa!
5: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
10: Alagang unilabyan.
11: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
14: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
14: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DTX 500!
15: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500!
16: Mapali sa mga butika.
17: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
18: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
19: Alagang unilabyan.
11: Phenylpropanolamine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
22: Rexino Forte!
23: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
22: Rexino Forte!
23: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
22: Rexino Forte!
21: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
22: Rexino Forte.
21: Mas paspas, banat sa upat.
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Hi.
1: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kinsay ngalan na to, sir?
25: Paul Mercado, diyan ni sir.
16: Mota na lang ko.
25: Kanang gatumar ka o DTX500?
16: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
0: DTX500. Mabali sa mga butika.
26: Happy Fiesta!
27: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
28: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
29: New Alaksan Extra.
28: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Strong sa una.
31: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
32: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
20: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
22: Rexino Forte!
23: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
22: Rexino Forte!
23: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
22: Rexino Forte!
21: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
22: Rexino Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist,

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair ug protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulano.
7: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
8: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Lahi ra gyud ka, sis!
10: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
11: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
12: With regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-Alpha-Tocopherol Vitamin
14: B. Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexino Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Strong sa una, strong karun.
20: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi damot at hindi dapat gamitin

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
6: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
7: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
6: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
6: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
7: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
9: drink responsibly.
10: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
11: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
12: Adiway Arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man sa pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
13: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
14: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DY Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
15: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DY Arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
1: Magpakabana.
0: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
1: Magpakabana.
2: Amahan nga Langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among pagahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma ug kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
3: Maayong adlaw, Bohol. Maayong adlaw, tagbinaran. Maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa. Ang magpakabana, alang sa kamatuturan. Maayong adlaw sa itong ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Kapilaran. The woman behind servisyong from womb to tomb. Gugma tagbinaran o servisyo. Itong nakontrol sa pamilyang pagbinaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jania, ang matuang Busy Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Lawson Hana, at of course, gentlemen and first district representative, Congressman Babaya, mayong-maayong adlaw kaninyong tanan. Kung maayong adlaw usab no, sa ato ang 16 sa guni ang panlungsod city councilors at mga kaubanan na ito mga city home employee na itong pag-amahalang local shadban ulo sa itong mga department heads ng mga inga and ito staff city mayor office sa mga Kathleen Tosha and our city administrator Sir Alvin Luis Azar. Again, maayong-maayong adlaw kaninyong tanan. Huwag mayong adlaw usap sa mga nagsikay-sikay diyan sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay. Ngayon ang anda, mga pagkaon, karong urasa, dagin kayong salamat mga higala sa iyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw. Kamay sa mga update programs, activities na ito sa pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbinaran and our updates and developments na ito ang Dakbayan sa Tagbinaran. Huwag asa man ko ito din si Metong Programa, huwag asa man manahimutang karong mga urasa, again, and my love, kaninyong kanan. Kung siyempre, di saan ako makalimutan sa Pinbayan, nga itong mga 15 kabarangay, nga itong siyudad sa Tagbinaran, huwag naman ako sa mga 15 kakapitanes, mga Tagbinaranons, nga naminaw sa itong programa, hello, huwag maayong adlaw, kaninyong kanan. Kini si Kim Anob, ang inyong makauban, karong adlaw. And yes, naayong adlaw sahab sa itong tigtimo na itong programa, si Sir Jerry Cahes, si Sir Gilbert Tulo, si Sir Eric Ihok, na may nag-insure na madumugta sa kahanginan via radio, no? Kayo din ang ato ang programa magahigala na ka-air niya siya sa ato ang radio via GYRD station. And of course, sa ato ang Facebook page. Nato ko diin naka-live po no ang ato ang programa mga higala sa Facebook page DYRD Bohol ang Kasalingan and of our official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is August 5, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, ikatong adlaw na ito mga higala sa itong pagpanerbisyo ng itong batan sa City Government of Tagbilaran. Ito ang kailangan adlaw na itong mga higala na yung sa mga adlaw ang itong pag-aisbutan, kabangin sa mga katikaran, programa, o servisyo ng itong pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So stay tuned lang no sa itong mga suking tigpaminaw until the end of the programa para makapaambita o makabalutan no sa mga dagan na ito diri sa ito ang pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Muli binausap sa mga activities and programs and services nga gibuhat ni Mayor Jania alang sa ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. So, and gilabi na usab, no? Sa ato ang news beat, no? Nga ito ang nakuha usab sa itong buhatan sa pagamahan ng lokal sa sila sa Tagbilaran. So, again, mag-uban-uban ta mga hinggala, bibila ka mga minutos na ito, no? Nga ito ang pag-asawaan, nga ito ang matag-adlaw nga programa. And sa dilipan na ito, ito ang ipaambit na ito madaliin ang mga update programs sa nag-ibitis mga hinggala. Ako sa mga pagpangumusta, no? Sa itong mga naminaw na itong programa, both sa ito ang radio and sa ito ang mga online viewers na ito sa ito ang Facebook page. Mahingala. So, kamusta yung tibok adlaw? So, may gibuhat ninyo karon, no? Kung mga oras pa. So, I hope that you are all good. You are all fine, no? Sa ito ang mga stig paminaw na ito ang programa. And speaking of storya ta about mga reminders dai no mga higala sa to mga kaysuna na to kung mula ka man ta sa mga tag sa mga paninilay kung magawas man ta sa mga tag sa kagipagkabahuan o asa man mo ni mo ta karong mga oras please no kaya to makalimot sa pagdala o payag kaya to ang panahon mga higala di na tumatag siya ang daga no so sa high-end mo umuan ka hayo and then uinit na usap kung sa pagkaroon mga oras sa mga puto mga higala no kung sa nabantayan yung mga past few days and even today no, grabe kainit ang panahon. So, bueno, ang tingin natin itong lawas, no, kanong lawas may maipuhunan sa ito ang pagpanerbisyo sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay, o labi na sa mga pamilya, o sa ito ang pagpanerbisyo sa pagpanarbaho no, sa mga tagsa-tagsa sa mga gipang trabaho. Yan, pero di ito kapwa ang ubo, di po nag-hila natin. No? So, and try to, don't forget, no, also to drink 8 glasses of water. And of course, it's a good kalimang sa pag-take vitamins. Itabang masagin siya mga protection sa itong lawas laban sa mga sakit-sakit. Pero kung may mga matag-adlaw na, healthy, well, yes, no? So, ay mga kumpuha mga higala, ay na makapitita sa ito ang news beat na ito nakuha sa itong matan sa itong government of Tagbilaran. Dunay ipahigayon nga local and overseas job fair karong Agosto 15 dito sa Kabangwan Cavite Court. Magsugod kini alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Ang kalihukan gipasugdahan sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa Public Employment Service Office o PESO. Sa pakitimbayayong sa Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, PEFDA, ug Overseas Workers Welfare Administration. Giawhag ni Mayor Jenya ang mga job seekers na pahimuslan ang maong oportunidad aron makakita og trabaho ug mapalambo ang ilang kaugmaon. Matud sa mayor ang Career Expo kabahin sa paningkamot sa dakbayan sa mga makakita o panginabuhian o matabangan ang mga pamilya nga makabot ang mas maayong kalidad sa kinabuhi. Aron sa mas paspas na proseso sa aplikasyon, ang mga aplikante kinahanglan nga magparehistro daan online pinaagi sa link nga makita sa Tagbilaran City Facebook page. Pwede usab sila mo bisita sa Tagbilaran Desk of Office aron makakuha sa ilang registration card. Ang job fair kabangin sa kasaulugan sa ika-60 na charter day sa Dakbayan sa Tagbilaran. Umawa itong mga higala ang atang news meet nga itong nakuha sa pagbuatan sa City Government of Tagbilaran. O ganyan po ito ang mga higala, alinaw sa kita sa itong Facebook page post ni Mayor Jane Hia. Sa mga panaka-like and share sa Facebook page post, no, ayaw makalimot sa pag-like and share itong mga kay. Ay ito makita ang mga legit o mga pinod na informasyon mga higala, labi na sa mga katikaran, programa, servisyo, mga announcements, information na ito alang sa mga tagbilaranon. Para iwas fake news, please visit no sa mga official Facebook page, labi na sa mga legit nga Facebook page, sama sa Facebook page ni Mayor Jinyap o ang Tagbilaran City Government nga Facebook page para ma-updated tayo sa mga kalihukan, programa ni atong dakbayan sa Tagbilaran, bilang sab sa mga activities and programs ni Mayor Jania alang sa atong mag-isunang mga Tagbilaran. Sa mga higala, at unang basahon ang usta sa mga Facebook page post ni Mayor Jania. Matod niya, gasugod na ang ato ang Mangga Tip-Tip Kabawan Road Concreting Project. More to company ha sa ubang barangays. Tagsak-tagsak ko update ituman ang atong saad nga nakatutok ta sa barangay-based development. Padayon atong ipalikon ang koneksyon sa matag barangay pinaagi sa mas maayong mga dalan. Part pod ni sa atong opening of new roads para ma-decongest ang traffic. Very soon, ipresent po na ako ang Tagbilaran Transport and Traffic Master Plan. Kini nga master plan mao'y gibasihan sa atong dagkong proyekto. Apil na ang Transport and Traffic Management, Street Lighting Program, Drainage Master Plan, Road Network Improvement. Kini atong mga road projects na tuman niya zero loan ang Tagbilaran City. Sa laing bahay na sa mga higala sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, attention, pet owners of Tagbilaran City. Your pet deserves the best care and now is the perfect time to give it. August 2026, pet registration schedule is now out. Visit your designated barangay and enjoy the services from the city veterinary office. Pet registration, with annual registration, 100 pesos per pet per year. Lifetime registration with microchipping, 400 per pet. Free rabies vaccination, free deworming. A registered, vaccinated, and dewormed pet is a healthier pet and a safer community for everyone. Responsible pet ownership starts with you. Check the schedule and visit the registration site in your barangay on your assigned day. Let's keep Tagbilaran and our furry family members safe. Register, vaccinate, and protect them today. Gatong basahan usab no ang mga naka-schedule nato sa ato ang matag barangay ni atong dakbayan sa Tagbilaran kabahin sa ato ang pet registration sa barangay Buol August 3, 2023 2 PM to 5 o'clock PM barangay Dao August 4, 2023 2 PM to 5 PM barangay Kabawan August 5, 2023 2 PM to 5 PM Poblacion Dos, August 6, 2026, 2 PM to 5 PM. Poblacion Tres, August 10, 2026, 9 AM to 12 noon. Barangay Buoy, August 11, 2026, 9 o'clock AM to 12 noon. Barangay Dampas, August 12, 2026, 9 AM to 12 noon. Barangay Talokto, August 13, 2026, 9 AM to 12 noon. Barangay Tip-Tip, August 17, 2026, 2 PM to 5 PM. Poblacion Uno, August 18, 2026, 2 PM to 5 PM. Barangay Mangga, August 19, 2026, 2 PM to 5 PM. Barangay San Isidro, August 20, 2026, 2 PM to 5 PM. Barangay Cugon, August 24, 2026, 9 AM to 12 noon. Barangay Mansasa, August 25, 2026, 9 AM to 12 noon. And Barangay Ubuhan, August 26, 2026, 9 AM to 12 noon. Again, visit your designated barangay on the scheduled date and time. And for dugang detalye mga higala o informasyon, again, bisita lang no sa atong Facebook page post ni Mayor Jania, nga Jania with blue verified check. And of course, at ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office no, arang usab sa dugang mga detalye. Kaya na po di rin no, ang mga reminders mga higala, so, usanini ang please come on time. Bring any required documents if applicable. Dogs must be on leash. Cats must be in a carrier. So, muna ang sa mga reminders. And of course, naku di rin no, ngano magpa-register sa ito ang mga pets, mga hinggala. Uguban pag mga detalye, mabasa na ito sa Facebook page post ni Mayor Jania. And also, mga reminders and information na usab sa ito ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Facebook page. So, mga ito mga higala, no? Ang ito ang update sa kabahin sa mga activities and programs ni Mayor Jania. Nagibuhat niya alang sa dakbayan sa tagbilahan. And sa laing bahay sa mga higala, ari na ko sa kita sa to ang pinalangga ng mga of course, no, so before that, sa kumustahan sa mga pinalangga ng mga senior citizens ng mga ilang mga birthday greetings. Of course, ari sa itong impormasyon kabahin sa itong tagbilayan citizen ID. Yan sa itong mga tagbilayanans, no, nga mukuha or mo-claim sa tagbilayan citizen ID, mga higala na anata sa itong City Hall atrium, inagsulod mismo na po sa itong City Hall. Ani sa itong left side, makita na po ang ang booth, no, sa itong mo-claim o mag-register sa itong tagbilayan citizen ID card. And for the information of everybody, ang tagbilayan citizen ID card, mo kini ang tunakinong dun ta when Mayor Jenyap assumed sa iyahang first term atong July 2022, the first executive order na gisignan ni Mayor Jenyap is about digitalize at ang mga transactions and services sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And sa kini, sa mga programa sa pag-digitalize nato, no, sa itong mga services and programs ang itong Tagbilaran Citizen ID Card. Kaya ang Tagbilaran Citizen ID Card powered by GCash and it's all for free. So, may pag-abayaran maski piso sa itong card mga higala once you avail o pag-claim sa inyong Tagbilaran Citizen ID Card. And again, sa dilit na tamani sa itong City Hall or itong mga clients kaya naan rin, no, sa itong mga kisunan na itong mga Tagbilaranons, bisita ta sa Tagbilaran City Government Facebook page. Scroll lang tanong sa ubus na itong makita ang ito ang link mga higala kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Di ka na ito ang link, i-direct na siya sa itong website para ma-check na ito, no, kung naan na ba ang iyong Tagbilaran Citizen ID Card sa mga Tagbilaranons nga nakahuman na o process, no, ni ito ang July 2025 hantod sa June 2026. If nahuman na mong pa-register, so tanawa lang sa link kay ana ito makita ang ito ang ano ito mabala, no, kung naan na ba ang Tagbilaran Citizen ID Card kay mo hatag na siya information certification nga ito ang Tagbilaran Citizen ID Card is ready to pick up or ready to claim. Or kung wala pa man gani, of course, mo inform na siya nga wala pa ang ato ang card. Okay? Ikaduha, sa usap po sa mga link ano mga higala is anak po nato makita, no, ang mga wala pa na pa-register, no, so pwede nato dito sa ito ang link mga higala kung nga mo avail ta, no, sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. So, automatic na dito, inyo lang i-transfer inyo ang name and mga important details and make sure, no, sa ito ang mga bago pa mag-register ng mga Tagbilaranon sa wala pa naka-avail, make sure nga na-apply GCash account and fully verified. And GCash account, dapat imuhang name mismo and your number. So, mao na ang dapat atong timanan o gibawkan na to sa to ang Tagbilaran Citizen ID Card kay automatic ni siya kung puhunog makuha na ninyo, nakalink na ni siya sa to ang Tagbilaran Citizen ID Card through our GCash. And sa mga perks and benefits na to na makuha sa Tagbilaran Citizen ID Card 1, pwede na siya magamit abroad, no, kung visa, kay visa, kuhaan mo ni siya, no, visa card. And ikaduha, sa to mga local na to rin, so pwede po siya payments, no, na may pagbayaran, pwede ra dyan, hindi natin magdao mga coins or bills, pwede ra magamit na ito, Tagbilaran Citizen ID Cards through payment. Ikatulo, if ganahan dyan na tayong bills, or kwaita, or bills na mag-bit-bit, pwede ra pong magamit ang Tagbilaran Citizen ID Cards sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And, yes, no, dagan kayong mga benefits and perks na ito na makuha sa Tagbilaran Citizen ID Card. Aside niya, libre niya siya mga higala. So, mahala, no? So, kita-kita, no, sa mga mag-register pa lang o mga mukuha sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Again, nanata sa ito ang City Hall ATU. Left side, inagsunod mismo na ito sa ito ang City Hall entrance. So, mga mga higala, ang ito ang update kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Alam niyo po mga higala, rin ako sa kita sa mga pinalangga sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Yan ang sa ulo sa lang-anlaw na tawahan karong adlawa August 5, 2026. Sa Gabarangay Dao, happy birthday ni Nena Cardenilio, Nieves Del Hierro, and Mario Uy. And also ni Casino Riquelman Sr. Sa Gabarangay San Isidro, greetings going on to Sixto Pulo, Dolce Budyungay, Hinario de la Cruz, and Nieves Budlong. Sa Gabarangay Itiwag, birthday ni Nieves Adiong Maria Asuncion Versabal. Sa Gabarangay Mangga, happy birthday ni Imigdio Asierto, and Imigdio Dilosa, sorry. mag-isig sa basa, Ignidio de Losa. Taga barangay Ubuhan, happy birthday ni Gregorio de Baldomera. Taga barangay Taluto, happy birthday ni Teresita Ano. Taga barangay Buoy, happy birthday ni Yolanda de Lima. Elinda Rabuya, Oswalda Trabajo, Pimentilla Botero, Financio Lumina, and Maria Corazon. Taga barangay Kudin, happy birthday ni Lani Maria Galliardo Edwin. Solada Nieves, Maesme, Pacifica Tumaba, Binancio, Inking, Mara Nieves, Malendra, Binancio, Ninipot, Dr. Romualdo Ruiz, and Corazon Antonio. Taga-barangay Pugas Pundos, happy birthday nila ni Asuncion Dalde, Floro Cuadra, Oswaldo Pundo, Camilo Lupian, and barangay Pugas Pundos, greetings going on to Erlinda Apale, Hermana Ungab, and Juanito Tumanda. Taga-barangay Pugas Pundos, happy birthday ni Naro Ribosora, Ribusera and Edgar Binamira. Taga Barangay Buo, happy birthday nila ni Elizabeth Valero at Teresita Bolatete. And Barangay Dampas, happy birthday ni Maria Linda Agua. Happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens. Kung sa itong mga kaubad sa buhay papang panerbisyo mo nang salo sa isang nalang natawang karungan lawa, happy birthday nila ni Raquel Edimaxi Dagama Trigo, Gregorio Ligasay Baldomero, F.O. Juan Antonio Olgas Agukoy Juan, John Jikri Cabasa Abiho, Bitchery Cabusa Liupando, Nikael Payat Kadayday, Alan Mihoy Lokyas, and Javi Mar Lanu. Happy happy birthday kaninyo ka ng greetings from Mayor Jenyap, Vice Mayor Chinese Andrew Nelson Halafis, Gentleman Frank Lucid Representative, Congressman Babaya, or 16 Sanguni ang Panlungsuan City Councilors and the people of Tagler City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong kanan. And yes, ito mga sinig paminaw nga nagsaulog sa house lang anong natawahan karong adlawa, happy happy birthday kaninyong kanan. And I would like to greet also to my kumama nung nga nagsaulog sa house lang anong natawahan karong adlawa, happy happy birthday to Mama Teresita Ano. Again, happy happy birthday, man. Ngayon sa mga paminaw, mga higala, dagat kayong salamat no, sa inyong pagkikunong, pagkikuban o pagpaminaw. Kabayin sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagpagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments sa Tondak Bayan sa Tagbilaran. Nagandagat kayong salamat, kanyito pa na. Umang-uman ang sagot ang mga higala, umang-alawa sa mga takna sa siyon sa programa, ang magpakabuno alang sa kamatuuran. Kinisiki, maano ba yung nalang kaninyo servisyong from Bugdutong, Gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rios and Hala Place, Gentleman First District Representative Congressman Babaya, No. 16 sa Gunyang Talungso, City Councilors, Not the Chief of Staff, City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Perimocha, and our City Administrators are Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
0: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
1: Magpakabana.
0: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
1: Magpakabana.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
4: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
6: Alturas Group balita sa ugtong tutok.
7: Ikalawang ugtong kini si Ray Tuta sa mga tuginin sa mga balita. Karoon tuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Dinigad na karoon nga Biyernes, Agosto 7, 2025. Ako mga tuginin sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department na karoon sa mga uluhang tudling sa ito mga balita. Una din sa itong debate, bail deposit program sa Bulay, temporaryong gihunong tungod sa krisis sa enerhiya. Sa nga bahin, groundbreaking sa tukuron nga 61 million pesos nga regional food terminal, gipahigayon na kaginin ang bundag sa LGU Katigbian o Food Terminal Incorporated. Samtang sa kauluhan, gimando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagdakop kang Senador Bato de la Rosa nga nagtugatugo karon human alutsan og warrant of arrest sa International Criminal Court. Samtang sa gawas, Houthi rebels subling gitaki ang oil tanker sa Saudi. Mao kato mga higala nga mga uluhan, mga detalye nini ug mga balita human lang sa painumdog sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tuon ako ng balita din sa itong dapit. Temporaryong gihunong sa Buhulat Company Incorporated ang ilang pagkolekta sa bill deposit program apan nagbarayon ang pag-refund sa mga programa. Ano ang itong report?
1: Mayong balita sa mga konsumidor sa kuryente sa Tagbilaran City, temporaryong gisuspenso sa Buhulat ang bill deposit program tungod sa krisis sa enerhiya sa nasod. Kini ang gibutyag ni Engineer Paul Almedilla, General Manager sa Buhulat, atol sa regular session sa Siguridad Panlungsod kagahapon nga gibunuhan ni Vice Mayor Adam Relson Hala. Si Almedilla kauban si Cheryl Paga, Assistant Manager sa Customer Care Department sa Buhulat, niya tubang sa mga magbabalaod sa syudad. Aron ni pasabot ang bill deposit program, lakip ang mekanismo nini og epekto sa mga konsumidor sa Tagbilaran.
2: Thank you for that. Mr. Chair, for this for the implementation of this new amendment from ERC, we temporarily suspended. So suspended siya temporarily last effective July 24.
3: Okay.
2: So meaning ang katong kuna ang for ang nanotisa nato is around 2,000 out of 21,000 residential consumers. Okay. Bali ang notify lang is 2,500 consumers lang. So nasulatan na namo sila, na-explain namo sa kuan, na-explain namo kung kuan, basta suspended until further notice.
3: Okay. And
2: but for the reduction, it will continue automatic yapon.
3: Okay.
2: Ang reduction, ang refund.
3: Okay.
2: Ang refund is automatic, ang collect is temporarily suspended.
1: Si City Councilor Leonides Edebora, Chairman sa SP Committee on Public Utilities and Franchises, ang nagduso sa pagpatawag sa Buhulat alang sa kayuhan sa mga power consumers sa Tagbilaran. Si Almedilla mahingon nga gisugdan ang paghunong una hangtod adunay laing abiso ang pagkolekta sa bill deposit niadtong Hulyo 24 ning tuig apan nagpadayon ng pag-refund. Ang pag-refund o pag-uli sa mga bill deposits, mandato kini. Ubo sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers, din gilatid ngang usa ka konsumidor nga reliyosong gabayad sa iyang electricity bills on time sulod sa milabayng 2 ka tuig o walay record nga giputlan sa kuryente o ang average electricity bill mas ubos kaysa existing bill deposit, ang sobra nini i-refund nga to sa konsumidor pinagi sa pag-credit nga to sa iyang electricity bill atol sa anniversary month nini. Ang bill deposit sa matag residential consumer kinanglang i-review o adjust base sa ilang kasagarang konsumo sa kuryente. Gikan sa Saguniang Panlungsod, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, gihimo kag ini na buntag ang groundbreaking ceremony sa regional food terminal nga tukuron sa Barangay Poblacion Westi sa lungsod sa Katigbian. Nangulo sa maong seremonya ang mayor sa Katigbian nga si Mayor Benji Oliva uban ni Governor Arismentado o mga official sa Food Terminal Incorporated sa pagpunguna sa Vice President for Corporate Affairs Attorney Oliver Dikdikan. Ang maong dakong proyekto ginauman nga magkapaligon sa pagbaligya o pagkapunapod sa mga produktong agrikultura o pangisdaan sa lalawigan sa Bohol. Mismo ang Food Terminal Incorporated maoy mupatuman sa proyekto gamit ang 61 million pesos nga pundo sa maong ahensya. Matod pa ni Mayor Benji Oliva, ang maong pasilidad magsilbing sentrong tigumanan, tipiganan, pagproseso o distribusyon sa mga produkto sa mga maguma o mananagat. Tumong sa proyekto nga mapalig-on ang koneksyon sa merkado, pinagi sa paghatag o moderno nga pasilidad alang sa ustong pagdumala, pagtipig o pagpamaligya o mga produktong agrikultura o pangisdaan. Gilauman ni Mayor Benji Oliva nga makatabang kini sa pagpakunhod sa post-harvest losses, pagpayo sa kalidad sa mga produkto pinagi sa angay nga pagtipig o pagdumala o pagpalapad sa oportunidad sa merkado alang sa mga local producer. Sayang nga bahin si Governor Arismentado may palipay sa LGU Katigbian sa pagpanguna ni Mayor Benji Oliva sa pagtukod sa mga pasilidad nga makatabang sa food security program sa lalawigan sa Bohol. sa iyang bahin usab ang Vice President for Corporate Affairs sa Food Terminal Incorporated nga si Attorney Oliver Dikdikan nga nahinabi sa media nagkanayon nga ang lungsod sa Kurilya mipadayag usab og interest nga magtukod sa maong facility. Alas 12:15 at tagi. Presidente Bongbong Marcos Jr. adunay standing order o mando halang sa pagpasikop kang Senador Bato de la Rosa. At ang detalye sa tubagbalik.

0: Satu kebalita sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos Jr. adunay standing order o mando sa pag-sikop kang Senador Bato de la Rosa ang nagtugatugo o mananutsan ng warrant of arrest sa International Criminal Court. Dali ang report sa Frontline News 5.
1: Bato de Rosa, yan po ginit ang palaso kasunod mga kumalatang usap-usapang naaresto ng umano ang senador. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagpapatuloy ang operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kugnay po sa pagtuntun kay de la Rosa. Kasabay nito, inutos na rin ni PCO Secretary Dave Gomez sa Anti-Fake News Desk na tignan ang mga nagpapakalat ng fake news, lalo na po ang tungkol sa pagkakaresto daw kay de la Rosa. Sisilipin kung malisyoso ito at kung ano ang kasong pwedeng isampa sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon.
2: Inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO.
1: Samantala, pumalag si VP Sa Duterte sa naunang payag ng palasyo na diversionary tactic lang umano sa kanyang impeachment trial ang umugong na balibalitang pagkakaresto kay De La Rosa. Sinabi rin ng vice na hindi na raw kailangan pangguluhin pa ang impeachment trial. Ayon pa kay VP Sara, pagbaluktot umano sa batas ang sinasabgang impeachment trial laban sa kanya.
3: Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law.
1: Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam.
0: Ayun, salamat, Frontline News 5, samtang sa itong balita sa gawas. OK Rebels, subling miyatake sa oil tanker sa Saudi Arabia. Ana report sa Net 25.
4: Tawak ng Houthi rebels sa Yemen ang kanilang pag-atake sa mga oil tankers ng Saudi Arabia sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Inako ng Houthi ang pagpapakawala ng ballistic missile laban sa isang Saudi oil tanker na tinatawag na Daisy sa Gulf of Aden. Ayon sa tagapagsalita ng grupo, napilitang umatras ang tanker matapos tamaan ng missile. Houthi rin ang salarin sa hiwalay na pag-atake sa isa pang Saudi tanker sa Northern Red Sea. Iginiit ng grupo na bahagi ito ng kanilang ipinatupad na maritime blockade laban sa Saudi Arabia at nagbabalang patuloy nilang babantayan at harangin ng mga Saudi-linked ship sa Red Sea.

Mao kadto mga igalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Gato to. Kauban sa Technical Department Engineer Gilbert Tulop ug Eric Eho. Kini

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugat.
4: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
4: Rexino Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon og exercise.
8: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
9: Hello mga MX3 Believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 Believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lesson sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose gyud. Usahay makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
10: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Buhol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
11: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
10: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
12: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
13: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
12: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
13: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
12: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
13: Wala, pre. Magpagama pa ko.
12: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
13: Kanya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
12: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
13: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
12: Yaman, sweet to maligi ka na, pre.
13: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po.

0: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
2: Uy, what ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: GTX 500.
7: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
8: GTX 500, mabibili sa mga butika.
9: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
10: More water, more life.
11: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
12: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang baha, balikayan, kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Downy Rock, The Rob Bango-Bango, New Downy, Even Better Na.
1: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
1: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
2: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa ala-ala una. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa na iya sa mga katawhan. Itaniya sa ala-ala-una. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong T.I.W.B.S. Mong Bolyoser!
2: Sige lang kumusta, mayroon ka palis ka ninyong kanan. Kini na sa PIWBS, kini ang itaniya sa alauna, karungan lawa, biyernes, mga higala, pizza, 3-7 na. Ninga ang bulan sa Agusto, atong mga mainiton ng mga panimbaya, kini ninyong tarang, mga suki, mga kasangkay nga naminaw ninyong atong tulumanon, mga kaeksuran na ito din sa tulog bayan sa dalaran, mga suki, sab sa mga talungsuran. Labi na gabi sa mahal ng lungsod sa loay, kamusta itong 24 ka mga kabarangayan ni Unman. Sa mga nagpaminaw na to online, ang hinaot na to ang tanan, nasa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanin yung tanan, welcome sa atong tulumaron, Litania sa Alauna! Mga proyekto sa fraud control din sa atong lalawigan, itutukan.
3: Way balinay, DYRD kanunay!

Kaya ako, dalawa nung ibulikan sa kini sa Fanny's Bake Shop, lamihan nga torta, ensaymada, empanada, bibingka, siupaw, ugupan pa. Fanny's Bake Shop, bago na ito mga igal, mga produkto sa Fanny's Bake Shop, mapalit na ito niya sa BQ Mall, Alturas Mall, o Island City Mall. Para sa inyong mga order, pwede ka mong mudiritso dito sa main branch sa Fanny's Bake Shop, Publisyon, Lungsod, Silokay. Nasa biya nilip nga yung refreshment parlor sa Fanny's Bake Shop. Nagtanya, kiniwag lamihan ng pagkawin. Sama sa binaguan ng puto. Puto maya, sikwate, spaghetti, fried chicken, humpang bagoy, pansit, o daghan pa sa Fanny's Bake Shop. Heavenly delight in every bite. D-D-Y-R-D Gisaligan. Parang mga gala sa atang publika si Kay Karungan Dawa, Biyernes, Pagsasiyete. Aron to kayo ng happy birthday. Ang ato mga nag-birthday karon ng mga tinanggaan ng mga senyores o senyoras diya sa itong mahal na lungsod sa luway mga kaigsunan. Huwag panibaya na ito po. Di. Sa birthday po umaabot. Ha? Happy birthday nila kang kayitana mahinay diha sa lasalin ng sewer si Figurasyon de la Serna Lampas Tambangan kang Alberta Amoy na sa butok kang Idiboy Jose Galbo Solidio das Poblacion na Orias Panoy Norma Ken Bian Orhino das Villa Libra o sa tutog na ko si Conrado Villanueva o Villa Sinio at Kole naman kang pilihin niyo Ilsenia diha sa Palo. Umapit sa utso, atong tibayaon ng happy birthday in advance ang atong mga pinanggang mga senyores. So, senyora si Eleuteria Lapa, Elia Dora. Sige. Happy birthday sa mga tukang Unibis before, yan sa Butok Occidental, kang Sir Ini, Emiliano Manla Romero, that's kung Pugasan Ibabaw, kung retired PCA manager ni Uma, yan birthday. Emiliana Dungpa Dungke, despayong si Bita. At tukang Erlinda Galon, the Foundation of the Bow. Yang Judith Legura Aranita, sa Pila Limpia. Uma nila. Uban kang Corazon sa Garal Pari, ug Esmeralda Bankiel, adiya sa Pangkasang Sur. Kang Emiliano Apilat, akong silingan. That's Foundation of Us, happy birthday, tomorrow. Ang Esmeraldo na ito ay iting. Oo nga ay. O mapuloy niya. O kang pantalayo na si Pagos Tugpasis sa Bill sa Aligaya Sur. Advance happy birthday tomorrow. Okay. O advance po nila kang Rosario Villa Blasco at Bigalim ka parang Domingo niya. Kang Rustica na Bunog at Sangkasam Sur. Albid Diyos Rosales Katipan, advance happy birthday, pero Domingo, kang Andres Baoles sa Butok Occidental, kang Romana Harap Batulan, o nang umeng, advance happy birthday, pero Domingo, kang Rustico Bagdol Parides, Desfugation Boss, kang Isteria Kabatuan Solitio, o Desfugation Boss, si Kuan, Isteria, sa on Choy Choy, advance happy birthday, yan. Kang Ibilin na ito ay Bayer yeah, sa Concepcion. Okay. Sige. Naot na malipayan. Ang tanan sa ilang adlaw nga natawahan na mga kaigsuunan. Parang ang mga higala sa itong pupunik kay Sikay. Katong gikadungog bitaw mga higala o flood control projects that's no bugluway area o gitutukan na nagkaroon. Okay? Ang itabo, gipahunong tungod kay Pakpay ECC. Lagtod pa kasulti, kasugod, isang bili pa kumplito ang papel. Bot ipasabot, ay kasugod naman ang kwarta na i-google sa maong mga proyekto ha, na anana mga kaigsunan sa DPWH Region 7. So na anana gihawiran lamang tungod kay na ay mga kakulian. Ang kakulian mao nga way mga ECC. Samtang karon nga hapit na mo sud na ang hinapo sa tuig. Ang taga-regional office sa DPWH ni
tagad sa mga lungsod sa lubok ug luway. Aron sa pagpangitaw aning tuyotuhan nga naa ni, iwaso na ni, nanay isisi, nangutana po sila basin o kamo, doon na po'y inyuhang mga una-una, o doon na mga kausaban ni Amy, na kinahanglan ang kausaban, masood na po sa maong mga proyekto. Dili ba ipasabot nga layo ra, mga kaisod. Mao nga karong adlaw, na uban pa sa taga DPWH Regional Office, uban na to ang Assistant Regional Director si Engineer Payado. Anak bitaw na sa itong City Engineer ganoon kanyang to, diri, Adelaida Paylano. So, ang iyang anak karon kung anagod hamtong si Wang na po, mo'y assistant sa engineer, assistant director sa Region 7 DPWH. Kaduhanan ni balik-balik sa itong lungsod sa luway. Panglit mga kaigsunan, ang luway na apil aming maong giingon nga flood control project na ay mga 500 million mga kaigsuunan nga naamo sud sa suba diha sa luway. Both sides ang ilahamang butangan na og intervention. Ang both river banks, duha ka side, left and right, maunay butangan nila mga kaigsuunan og proyekto. Kanang mura o dili ginang flood control, kaya di ba makontrolar ginang flood, mga flood mitigating projects. Mahunong, kaya isisi, karon nga naana isisi, ilan ang ipadayon, may abiso sila sa mga lungsod ngayong tundan. Kung sa po'y inyohang mga ikasumpay, aning maong mga proyekto ha. Kami sa lungsod sa luway, mga kaigsuunan, una na mong gihimo ana is naga support yun ni ana sa una pasar na resolution interposing objection na tungod dili ato nasugdan ang maong proyekto na bidding na nay contractor kada bakulod ko na nay contractor nakuha na niya ang mobilization 15% pa na 15% mo na sa 500, sila man na 5 times 15, na asbang 45. Ha? Sakto ba? 5% of span. Mga na niya mga dako-dako, ha? Dako-dako, mga kaisuan, dili lang ka na 45. O, 75, no? Okay. So, mauna mga kaisuan ang nakuha na na sa kontakto. So ang kontaktor, gahuwat na laman na siya. Sagusignal nga, balik na trabaho dito. O pagsugod, yan, bili kay balik. O pamangin masugde. O, turto, nakakuha na ang kontaktor. 15%. No? O, mga kaigsuunan. No? So, that is 75 million. No? Sa 5 million, sa 500 million worth of project. So, buwan na sa kontaktor. Dili man na bawal kay mao man na sa balaod. Once gani, na ang kontraktor na midaog sa bidding, nga doon na nay murag notice to proceed kung sa panang mga papilis, pwede na na ang kontraktor ana, mukulikta na siya o advance nga gitawag na og mobilization. 15%. So ang kontraktor, nakakuha na og 15%. Tingali na sa mga 75 million. Ha? Sa 500. So, nakuha na. Pero di pahunong ang trabaho. O yan, ay kontaktor. O, kubot-kubot itong 15 milyones. Nga, wapas ay ingna pagsugod na. Karon, asugda na. Pero ang DPWH, midong sa kalungsuran. Kaya, o, di yun gusto ang lokal ng mga katawan. Ibalik ng kortaha dito sa kauluhan. Kaya hapit na nagmasira na ng tuig. Mga kaigsuran, dugay rin lang ba 2023 mo. Sige, balik ko, no? Unas tanan, ang lungsod sa luway, ana, nagpasarta o resolusyon na interposing ni objection sa pagsugod ni ana. Man, ni utrota o pasar o resolusyon na nagahangyo na i-appeal ang karsada sa barangay Tambangan
uslan mang naa ng proyektuha na adtura sa suba na tanan, adtura na mamidpid mo agi, mo tadlasan ang mga kanitaan, dili na gamo ma-feel sa mga katawan. Ipa-appeal ang komponent o kansada anak nga dool sa maong area. Kaya mas maunay ipangayo sa katawan kaysa anang giingon nga proyekto sa flood control. Pagbuto mga kaigsuran sa kontrobersiya sa flood control, ang sangguniang bayan ko nato, dali-dali o kayang nakapasar o resolusyon na ipahunong ang mga proyekto. Kay kung mao manggaling nang na wada mo kalsada i-appeal ana, hunungan na lang ana. Kay wak man po'y maadyo ana na mahimo sa mga katawan, di mo na ma-feel sa mga tao ng proyekto ha. Pero, yan ha, yun ang DPWH Assistant Director. Aware siya sa mga baruganan. O nga, ang amo po sa lungsod sa luway. Ang among baruganan, ligon po. Nga, kwarta man na to. Buhis man na to. Nga naman ka na mong korektuha mo o'y kadapatan, anak nga diwa mo na kinanglanas mga tao. Pero yung karsada, kaya dugay na nang napita, way klarong karsada na eh. Gamay ito yun. Dili, mahalisot na tagbuan. Kani mo'y trabahoon. Kay ma-feel pa sa mga tao na ay gobyerno yun ano yung nag-atiman kaysa anang mga shit files, ibutang anang suba ninyo. Oto nga, ang assistant director ang himo o popular inspection. So, kaganina, ubanta, uban ang mga trabahante na engineer sa Region 7, uban sa ilang assistant director, na ato na itong mayor, na ayuban, uban ito si Kagawad Philip Kenyong, Kagawad Tomet Blasco, o si Kagawad Alsumbahon, si Kapitan Bidin, diapod. Mga barangay kagawan, tambangan. So dito ta mga kaeksunan, nitagbo po na to ang floating restaurant ni Buboy, Engineer Buboy. Labunog. So, dito ta dito, ang atong gitanaw o unsa ba. Ay ang among baruganan sa lungsod with mayor, kinahanglan kung musod magaling proyekto at sa lungsod sa luway. Apili ninyo o karsada. E duha mo na ka, kanang 500 million mga kaisunan, kay duha mo na ka side sa river, 250 sa side left o right side, 250. Among giingon nga, naaranas mga 30 milyones ang mahurot anang karsada. So tipiki, kuhain ng 250 million aron ikalsada ng uban. O kanang uban, anak, mauna na i-tarong anang mga river banks nga nang laka. O yun na yung mong baruganan. Pati pasagot nga, kung dili matumban na yung mong gusto, agaw na lang ang proyekto ka. O anak, kinahanglan ang mga tao. Ang ikinahanglan ka itong

di sulte man nato ganin na ni nato ni direktor no na wa mo kinanglan man ani kanang masid files nga flood control ani kinanglan ani kanang serbisyo ani mga tao nga ang karsada insekto karakon panahon sa mga katalagman ay bagian ng mga sakinan matagduan na guban pa dili ning asid pa asid pa sa ning kuan kana rating aling nga guba nga ginagmay nga mga river banks kana rating aling mo ya utangan usit pa sa ron maproteksyonan. Hindi na mo sumot mo kalaka. Masin na mga kaigsunan o dungog, no? Ato ka gustuhan. Pasalig mo po sa engineer Pailado nga panikamutan sa ihang level nga makabot ang atong kagustuhan. Nga, sa original plan, wadiha ng kasana, pagkakaroon, i-appeal na. Kaya mong gusto, i-appeal na. Puslan ng midong mudiri kay Aaron. Possible changes as long as dili kayo malayo sa issue about flood control o suma. O paningkamutan nga mahimo. Mauna mga kaigsunan ang kaganina na ito. Lagyan po sila mga engineer. Tanaw ito po nako sa suba mga kaigsunan na mapwede nga laka tapi angay gutong butangan o ship piles. Kaya kung nili, butangan, samot, magkatako ang laka, magka, ang suba, magka, samot, ukot-kot sa mainland. So, na area ka nila kinangan. Ang may good para, pahagod po na, marag, dili sila maayo nga proyekto mga kaigsunan. Mako kayo kantidad, nawa kayo impact nito sa kinabuhi sa mga tao. Ang ma-impact ara mga kaigsunan, maura tingali sila ang taga-DPWS, kaya mahuman ang ilang obligasyon, ma-release nila ang ilang mga proyekto wala sa ilaban. Diyan tingali, makadawat po sila sa mga maadyokon. Pero ang katawahan, magbukulis, deserve nga usa ka proyekto nga ma-fake nila nga naay gobyerno, nga dili ta makaingon mga kaigsunan nga gihukos-pukos. Pasin pa. Engineer Pailado siya. O, panikamutan. Mga ito nga, mayingon ka nga, way po mo sa itong hangyoon, yung presidente, ang DPWH, ay ipa-appel na. Ha? Pila na mga 250, kung ang 30. So, napagay po ito 20, yan ang yung flood control, pag-control niya. So, tabuho alam yung kasada. Tapos lamang, misuod mo ang barangay, ha? Uwan sa need ng barangay, ha? May una, ha? Dili na yung inyong pag-control, pag-control niya. Sentra mga kaigsunan. Ikarang kwarta haro na araw na Cebu, Region 7. So anytime na mura o mahapsay na ang kanan, mabalik na sila o trabaho niya kung saan lang trabaho on mga kaigsunan. So mo na hindi pang lihok na Dr. Buntaga. Iba na nga to ang Mayor Ayuban. So ligo na itong daruganan mga kaigsunan. Nga kung wag mo magli ng kasadahan, agaw na laman ang proyekto ha. Kamurang po mabulahan na na. Tulahan ng mga katawan na natin. Although, doon na sila giingon nga, inibutang nila sa ship piles, dili lang kay ibutang nga, ibutang ra. So, murag doon na sila imuon nga mura o murabag maagian po. Murabag boardwalk, murag boulevard, baka kung sa'yo tawag anak, mga kaigsuna. Dili po kaysa mong guba sa nikyot. Pintrahan na marag i-landscape nila o ilahan na tingin. So, ibutang nila ng seed tiles, sila pinibutang nga ng yuta ng likod sa seed tiles nga mag tanong-tanong nila nga mo complement sa natural beauty niya ang kalipaan. Kaya rondili lang yun tingnon nga igurang at suklusok ng seed tiles niya sa dumainong dana. Basta na, mga kaigsunan nga anak patungan mo nga proyekto ha. Pero gabi di ay ang championship no, sa sa basketball na Blessed Ibabaw versus Bilalinde sa senior division. Dua na laban kini katong mayor, frequenters laban niya itong mayor. So, kaya muna itong mga kalihukan, mga kaigsuan. Wala tayo oras, bumalik na kaman ng Pilar Pinumdum.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo at tupasalayo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad kini sa mga Tagaloon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
2: Duyo mga igla sa Petron Station sa tungkol man sa ngalan sa mga pagkakas mga sponsors hindi kaya tungkol sa kanyang bongo user ang pasalamat kanyang tanan ang tulog manibigat sa inyong suki kaysa sa nang numero 1 DYI. Salamat sa Diyos. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. KCTIWDS.
3: Sinong nabati ang tulumanon? Dita niya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabarato, sure sa kaepektibo, FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Digix 500.
6: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500.
6: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
11: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
12: 3 times faster.
11: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
12: New Alaksan Extra.
11: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
12: New Alaksan Extra.
11: Extra paspas. Extra galing.
13: Hello mga MXC Believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work. Pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni ug clinical proven tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
14: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
15: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Unilab yan.
19: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
20: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka direta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
21: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
23: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
24: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
25: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga sano o sana, dool na ang Health Caravan, brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.

0: Adiway Arde, ang ating paminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DIY RD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIY RD. Number 1.

0: Higala ko mustag maing adlong biyernes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 7, 2026. Naisuwatan po na sa mga itong paghatagag pagdagad and this time mga itong letter sender o sa kanagngalan og Tricia. Stand by Tricia alang sa musuwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural performance enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Postpone ko yung standby, Tricia, alang sa MSWAT. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Ingon anak ka simple nga mga pulong. Apan kining among magic words ate, aside sa I love you, mo ang sorry. Sa tabang sa mga pag-ampo ug paningkamot, dungan mi nga migraduar ni Oliver ate. Nagbunga ang among pagporsige. Nagtuo ko nga maghatag kini og maayong oportunidad kanamo. Dili lang sa trabaho kun dili akip sa among relasyon. Nga amo na kini mapalambo kay lagi nakatapos na menduhan sa college. Apan wa ko masayod nga kini di ay ang mamahimong sinugdanan sa among problema ni Oliver. Human sa pila ka bulan dali kay nakakitag trabaho si Oliver isip web developer ate. Sa usa ka dako nga kumpanya dinhi sa Cebu. Proud kay ko niya. Sa matag higayon nga mosulti siya bayan sa iyang mga projects, malipay ko. Matud niya na ako na siya'y bagong client, na ay deadline, na ay website, na kinahanglang mahuman. Malipayan ko nga makita siya nga naglambo. Sa sinugdanan, wagid ko'y reklamo. Nasabtan ako nga bago pa siya sa trabaho. Kinahanglan niyang maningkamo at kinahanglan niyang ipakita ang iyang abilidad. Apan samtang nakadugay usab, na usab ang tanan. Ang among dating, mag-video call na lang kada gabi eh. Apan, ang video call matagabi eh, nahimong once a week na lang ate. Ang among weekend date, mahimong sunod simana na lang. Ang among dugay nga tradisyon nga magkapi matag-biyernes, nahimong memorya na lang. Sa una, motubag siya dayon sa akong mga message. Karon, usahay alas 12 sa gabi na. Usahay pagkaugma na. Usahay wa nag-reply. Usa ka gabi, imitawag ko niya. Nag-ring ang phone. Why tubag? May kalit lag text nga busy kay deadline. Maura, wa may kumusta. Walay miss na tika. Walay amping. Nabaguhan din ko ate. Apan kisultihan ako akong kaugalingon nga sabto lang siya kay lagi para man kuno kini sa among kaugmaon. Kada adlaw nga milabay, murag ako na lang ang nagkupot ani nga klase sa relasyon. Ako ang mangumusta, ako ang mangayog date kung ano sa siya mabakante. Ako ang kanunay mo hangyo nga magkita mi. Ako ang magpa-remind nga anniversary na mo, birthday na ako. Ako ang kapangayo sa iyong oras. Ako ang gasabot. Ako ang nag-adjust. Siya, puro trabaho na lang ang iyang higugma. Trabaho lang iyang itagag importansya. Liso dawaton ang usa ka tawo nga mahimong miingon nga mahal kaniya. Apan dili siya anda mohimo sa mga butang nga gikinahanglan aron magpabilin ka sa iyang kinabuhi. Sa tinuod lang, makamahay. Apan matag ako siyang sukmatan, ginapagawas niya nga gisulosan ba ko na ako iyang trabaho. Na yung mga higayon nga makahilakos kalagot ate. Kaya mura bag nalimtan ako niya. Nalimtan na niya ang among relasyon. Ang among gitugod sa dugang panahon. Sayod ko busy iyang trabaho. Sayod ko lisod iyang trabaho. Isip po sa ka-web developer ate. Doon ay deadlines, revisions, meetings, lay-lay nga kliyente. Doon ay time zone. Huwag ako nasuko sa profession. Ang ako'y kasakit. Matagi gayon nga mapili siya, permi na lang trabaho iyang piliyon. Huwag na ko ate. Nahimo na lamang kong option. Huwag na na ko nakita ang effort para magpabiling ligo ng among relasyon. Usahay, basa ko na lang na ko ang mga karaang conversation. Para makakatawa ko ate sa mga topic, sa mga chat. Kani, di mimuhot ng topic. Apan karon mura kinahanglan pa na akong pugson siya nga makipag-chat na ako. Masakpan na akong akong kaugaling nga sige nalagtan akong online ba siya, kung mag-green ba ang iyang account. Ati, malipay ko kay lagi online siya. Apan, pagkahuman sa pipila ka minuto, mawala ra usab. Walay mensahe. Ate, dili man day ang pagkawala sa tao nga ang pinakasakit. Ang pinakasakit man day mo ang makita ni mo siyang anaa pa pero murag wala na. Kanunay na lang urgent, deadline, client, project. Kanunay ang rason.
May abot sa punta ng utanan na ako akong best friend. Kaya pa ba kunon ako? Ang pagwaliwala ni Oliver nga di kanako. Okay ra ba kuno ko? Wa na ko kapugi akong kaugalingon ate. Nag-breakdown ko. Gihilak na ko ang tanan. Gignan ko si Jane. Deserve ba na ko ni? Nga murag magpalimo sa oras ug attention sa ko hindi gugma. Iya ko gignan hatagan ako break akong kaugalingon. Tagaan akong space akong kaugalingon. Ati gitry na ako nga dili na tawagan si Oliver. Wa na ko mi-chat niya. Wa na ko mi-text niya. Tuod man, nag-chat siya na ako. Nangayag sorry. Busy lang gid ko no siya. Mubawi ko no siya ate. Wa man lang nangutana kumusta na ko. Ate R. May abotang adlaw nga. Birthday na ko. Kinilang miagi nga June. Sa tanan akong birthday sukad sa college mi, si Oliver ang unang mo tawag, unang mo greet, mo surprise. Siya ang unang mo gakos. Ato adlaw at tibok adlaw kong nagpaabot niya gikan sa buntag hangtod sa gabi ate. Nakita na ko iyang post, successful project deployment. Thank you team. Aktibo siya nakapost, nakatubag siya sa mga comments. Apan nalimtan ko niya o greet ate. Gikumot ang akong kasing-kasing. Dito na ko nabati nga dili na ko priority sa taong akong gihimong sintro sa akong kalibutan ate. Alas 10 sa gabi, may tawag siya. May greet o happy birthday. Love, sorry. Nalimot gid kuno siya sa akong birthday mo. Bawi kuno siya ate. Nauna-una ko lang. Kano sa siya mabawi? Sunod semana? Sunod buwan? Kumahuman na yung projects? Ate, gikapoy na ko. Usahay kung sobra na ang kasakit, dili ka na pwede mo singgit. Mohilom ka na lang. Nagsugod na ko pangutana sa kong kaugulingon. Ate R. Daghan na siya mga texts nako, daghan na siya mga missed calls. Matud niya mahal ko no ko niya, ako iyang future, gipangandaman niya ang among future. Kanon na siya maingon nga para namong duha ang tanan niyang kabisi, ang tanan niyang paningkamot. Ate R. Motuog ag sa dili. Ining tuiga, katulo lamang minagkita ni Oliver. Ang kuno nako ate, grabe na nako siya kamis. Apan. Murag bag-o nang Oliver ang ako na ila-ila. Dili na siya ang dati. Dili na ang dati nga mahadlok ko masuko ko, mahadlok ko mag-away mi. Gikan sa college, pito ka tuig ang among relasyon. Daghan na kayog na labyan. Ate, sa katapusan, nakiksulti ko niya. Giprangkahan ko siya. Magbulag na mi. Di, nako. Nakurat siya, ate. Unang higayon nga inabati ang pulong bulag. Gikapoy nako sa paghigugma niya, ate. Kapoy bit-bit sa usaka relasyon nga ikaw ra ang nagdala. Sa unang higayon, iya kong gikakos ug hugot kaayo. Mihilak siya. Dili ko namin pwedeng magbulag. Ate, kinahanglan ba kong magsikripisyo? Alang sa taong akong gimahal. Bisag nasayid ko nga ako na lang ang nagdalaan niya klaseng relasyon. Gipangutana ko siya. Hangtod ganos ah.
Tapusan lang ko na yung project. Apandagan yung project ate. Palihog. Tambagi ko sa angay kong pag-abuhaton. Sincerely yours, Trisha.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Ako, salamat kanimo, Tricia, sa imong pagpadangat imo sa tampo ni atong tulungan nun sa Sensorly, Ate Arlene. Yung ano na din ang trabaho sa web developer, no? Kanang perming busy. Niya tagdugay din na mahumay nga project, di ko manguya bagay na ano, eh. Mga ako'y babae. Anyway, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun is nanana itong mga suking tiksu, bye-bye.
0: And of course, Capjun Jun the Asses, itong retired playboy.
2: Yes, masurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang kahimtang ni Tricia, mura bag, siya na lang ang nagdala sa ilang relasyon, di ba? Kunang unfair man kayo, eh. Nga, kanang siya na lang, ako na lang ba? Ako na lang, sige. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Tricia, makigbulag na ba ka? Or magpabilin ka nga mahuban iahang mga kabisi?
1: Kung ako si Tricia,
0: if this is love, darling.
1: Kung ako bito si Tricia, ma, makibulag na lang siya. No. Kaya para na ako, kaning relasyon, dili pwede nga, pasagdaan na lang ni mo diha. Kaya wala may relasyon nga mag-progress. Wala yung relasyon
0: kung
1: nga makadaan.
0: Kung
1: isa ra ka book ang magdala. Correct. Kaya mura rabi ani siya trabaho yun ang kuan, ang mag-uyab-uyab. Kaya ang relasyon, we have to work it out nga.
0: Yes.
1: Kamong duha.
0: Correct.
1: Dili pwede nga ang isa rin mo sabot, ang isa rin mag-adjust, maghulat rin ang isa nga. Mura ba mag-expect nga, the same ragyapon ang pagigugma sa tao nga imo magipasagdaan. So kinahanglan siya nga kanabang
0: kabalo ka ako gini i-share ha. Nadyo ko yung experience anaba birthday nako. Of course no, this is long time ago. Birthday nako niya. Sa kato gi-mention bitaw niya nga gika sa buntag naghulat siya hangtod sa gabi. Ako pa nang nahitabo na sa ko nga of course sa buntag di ba imong gi-expect ka bugrit imo imong inigugma.
2: Yes.
0: Yes.
2: Luya to nimo eh.
0: Ang imong dugay na na siya ka.
2: Wa gika gigrit.
0: No, wa ko niya gigrit.
2: Wa to niya dili gito dapat katukan
0: ba. Kabalo.
2: Wa na chance kita atong tawhana gyud.
0: Pagkagabi eh. Naghulat pag gihapon ko kay basig busy lang tinuod.
2: Wa gyud.
0: Wa man gyud ni grit. Nihilak ko eh.
2: Dapat gyud ay.
0: Ako man ang hilak ibulagan na day nako.
2: Dapat gyud ay. Ako
0: experience about birthday na ko. Birthday.
2: Importante na daw ba yan?
0: Gani. Kung uyab mo, birthday niya, naa ka dapat. Agibuwagan. Ang birthday na inong dan.
2: Ako ha.
1: Sige, my experience.
2: Pagkaog mabugrit, dahin ko para sunod tuwig.
1: Grabe. Grabe naman na yung mukha.
2: Ako katuwi mo ha.
0: Kaya si Balimta, no?
1: Ako apod, ma'am, kay mag-birthday na ko. Pero tibok adlaw, wala nag-greet. Tingalan ko na i-post sa Facebook.
0: Hi.
1: So sa Facebook siya nagkuha, nagpasika itong greet niya. Sa ako ang ganami ka ito bang, why greetings?
0: Ano ba yan?
2: Ano yung kina ito kay greet ako sa Facebook?
1: Alain kayo, maski na.
0: Natin itong gika sa kasing-kasing.
2: Pero wala na gina, wala na gina yung lugar sa kasing-kasing ganang mga tawhana na.
1: Wala gyud, wala na gyud. Pero bitaw ga loy kay si Tricia, loy kay ni mga babae
0: niya. Ilang kan ginako to magagabi. Ko grabe na sa.
2: Uya oy na birthday.
0: Ah, basta kay gibulagan dayon ay.
2: Pastil lang no.
0: Mora gyud ning dan. Di ba?
1: Sakit kayo.
0: Kaya importante ka sa iyang kinabuhi.
2: Oy, lapit ang birthday, bawi.
0: Importante kay kasi mo kinabuhi. Importante pud nga naa ka.
1: True. Importante ka ayo na.
0: Nga, mabawi ka sa mga panahon nga busy ka, di ba?
2: So in short, karon lowest birthday na, bawi.
1: Oh, hapit na.
2: Basin di.
1: In short, ani na itabukan Tricia, murag dili siya priority, no? Dili siya priority ni Kuan, ni Oliver.
0: Nadala siya sa ihang kabisi, or
1: overwhelmed ba masabtan man nato, ma'am, no? Ang tawo nga naningkamot para kanang mulambo siya sa ihang career, ano ba? Masabtan man na. Pero to the point nga, imo nang i-chapwera imuhang uyab, yes. Na nimo i-work out po, nag imuhang
0: na
1: relasyon, di
0: yes.
1: Na namao. So, correct. Si Tricia, wala na siya na priority ni Oliver. And para na kung nila ay nakakaya ay priority sa imuhang karelasyon, wala na nai progress nga mahitabo. Dili mo na pwede mo ingon tanga hulati lang ko ha, wait lang gika diha kay ning mahuman ni ning mukuan ako basta mulambo na song career. What if pila ka tuig pa na mahitabo nga mas stable ka sa imong career nga maka lampos ka sa imong ka busy kay always man ta busy, miskan unsa nga trabaho busy man ta.
0: Correct.
1: No kay daghan man tag mga responsibilidad.
0: Pero di ba dapat kung in love ka, kung busy ka, ubanay mo uyab.
1: True.
0: Ubanay mo hinigo. True. Basta yung kabisi, ayaw nga, ikaw yung napakabisi siya, dalimtan ni mo, di na mao, dili na nagugma.
1: Dili na nagugma. Tinood yun na.
0: Wrong.
1: Yeah, mahingon na yun nga, ayaw ko biya ikin. Kanang para ni sa tong future dili man pwede nga para moingon ka para sa tong future niya wala na magikay sayo ka nga ikatulo sa isa ka tuig ira sila magkita pero na mention ni Tricia
0: this year ba ingon siya this year nya
1: oya pa ba natawag ana
0: my goodness
2: engineer tatawag ko kuha na profile pic ni Tricia
1: pwede pa ipaita nga murag madumduman lang ka kung kana bang kung kanus alang convenient Oh, dili pwede nga ayar ka madunduman sa imong uyag ug kanus ab convenience ya. Kay importante ka sa tawo at bisan pag unsa ka busy mangita ginagpaagi nga maka-spend
2: sa
1: time sa imo. Sa
2: pagbulagan gyud nimo di Genova.
1: Oh, og oh, magpaka busy-busy kabi labaw na kong busy yeah. Nya.
2: Yeah, para mo to sa future
1: ni. Ay dili ko mo to girana ka nga para sa future.
0: Kay ko para sa future dapat gi-appeal kaniya.
1: Uban mo duha, no? Uban mo duha. Oh, dili kay nagka-busy lang siyag iyaha na napadaplin ka.
2: Web developer.
0: Dili lalim na mga web developer.
1: Yes, murag halos wala sa tulog po, ma'am. Kaya busy kina sa magbilar sila.
2: Kaya hindi lang yung lugar ni mo sabton. Kasabot naman dahil.
1: Dili, oi. Ano sa manihantod? Ano sa sabton? Di ay si Trisha. Di lugar masabtan.
0: Yeah, para sa karo, nakikbulag siya. Gignan siya. Dili, dihilak siya. Hindi ta magbulag. Kaya para ato ni, o niya, mubawin ako ni mo pag mahuman akong project. Kano sa mahuman? Nga daghaman ang project.
1: Human sa isa ka project, na naman po na'y muabot.
2: Para mo to sa inyong future.
1: Ay, dili,
0: ginaginood. Kano sa man ang project mahuman?
2: Tigom mo tigom sa kay haramang good ng pag-uban.
1: Ay, imposible.
2: Tigom good.
1: Digi na mahuman ang kabisi. Ang tao nga nakasugod na og trabaho ka, digi na mahuman ang kabisi.
2: Pasalamat ka kay busy ko sa trabaho. Dili ko busy sa laing bagay.
1: O gani, sa tungkol siya ang kabisi, di na, kanang na, wala na siya, nalimta na siya.
0: Time management.
1: True.
0: Kada bang kung nahigog ba ka sa tao, bisa usaka kabisi, oy, mangita dyan paagi.
1: Tinood.
0: Mangita dyan paagi.
2: Busy lagi kay, ang kumubirthday ko, na kayo numdum, sa ato paluwi kayo, kay busy kayong tao.
1: Dili, pasabot ka, dila yun niya prioridad ang relasyon. Murag dili niya prioridad ilang relasyon nga. Munang wala ra siya kabalaka. Kay, basin kumpiyansa, usually kahit tabo ni sa mga lalaki nga, kumpiyansa ra sila tungod kay ang babae gugmaan sa ilaha. Murag abi nila nga, tungod ang babae gugmaan kay sila, adi, lagi ni mubiya, masabot, lagi permian ni, ano man ang mga pangunaw
2: na. Ang lalaki gugmahan, tungod siya ang gugma, kanang nabisi nilang gilog trabaho para sa ilang kaugmaon.
0: Ano na higugma, makagabisi raman day ka?
2: Para man sa imuha niya akong trabaho.
1: Mas na higugma siya sa iyang trabaho.
2: Di kay para man sa imuha.
1: O para sa ako, adi, nga ano man nalintan ko nimo?
2: Nagsakripisyo ko, nagtrabaho ko, bilang
1: nga, ano man nga sa imuhang pagtrabaho, apil mo ko masakripisyo. Ano man nga?
2: Ako akong gamingaw sa imuha.
1: Ay, dili na. O gamingaw ka na ako, mangita kag paagi, mis ka nung sa kabisi.
0: Nakasalay na ka na, Dejinovs. Online, di ba, Kap? Online. Green.
1: True.
0: Nakareply siya sa iyang mga
1: kuhan. O, nakapost pa.
0: Nakapost pa, pero...
1: O, wala nagchat sa imo, mas kanihon niya, what's up mo?
2: O, wala ka kaya mo bang tao, dili makasabot sa iya, ikaw dapat nga uyab, dapat ikaw makasabot sa iya.
1: Dig yun, you take for granted lang ganyan si Trisha.
2: Kapumagod, kanang makauyab na mo kanang developer, kanang gapapris, pakwa na din mo nga kinanglan, dapat ka ba magsabot? Kabalo mga busy kayo ng si developer?
0: Dili lagi eh. Bisag unsa biet unsa klase nga profession
1: bisag unsa nga profession ka mabisi man gyud wala may trabaho nga nagpayahayra
0: oh wala trabaho nga sayon
1: puro sa kabisi
0: yes bisag unsa ka kabisi make sure ganun na kay time sa tao nga imong gimahal
2: anong ikaw Trisha anong ikaw man wala nag-apas na lang gyud sa iya ha
0: mo gani gaatang gani siya
1: gaatang gani siya
2: gaatang niya apas
0: siya na lang amo tawag siya amang umusta o tibo kay pagtawag di siya replyan ugma na siya replyan sa text
2: dilagi ayo nagatang apas na dito
1: kumbaga gakawad ana sila connection kay wala naman gaga dili naman galihok si Oliver kay wala naman siya wala siya effort ba
2: nga developer para duwa na mo
0: listen gid ang listen gid ang relasyon nga usa ray nagwork
1: yes usa ray nag-effort pangit kaayo
0: isa ray naning kamot
2: dapat si Trisha ang mag-adjust.
1: Ay, ahay kaayo.
2: Sa'yo, Patricia ni Bay.
0: Tuwa na.
1: Sugod na sa dyan.
0: Sa isa katuig, katulor sa nagkita. Imagine na this year, August na, katulor sa nagkita.
2: Hindi mo ikaw na apas.
0: Mga rin sa mag-apas kung busy ang tao. Di ba yapo ka ma-entertain?
1: True.
0: Di ba? Di ba ulaw sa isa katao? Nga mo, ato ka sa lugar nga dili ka invited.
2: Baka kanin mo na try.
0: Di ato ka sa lugar nga kabalo ka nga busy siya, di ka ma-entertain. Di na,
2: at least palipay ang imong uyab kung na-apas ka. Uy na,
1: dekgyod.
0: Dapat nagit sila yung sistema nga insakto.
1: So, dili lang git siguro maan si Oliver. Feel na ko, yes. Naman ko yung anak ka namin magdugay, labi na magdugay ang relasyon. Kanang itong over, naging kakakonfident. Kanang wala ka nahigugma na sa effort, naanad ka nga siya, manggod,
0: mong kauban.
1: Na manang, yes. Munang ingani nag mga taras, wala na kay ginahatagan ang value ba. Nga ang ilang relasyon, maragwa na value sa iya nga. Basta na lang nga na matawag nga uyab.
2: Isang birthday, wapot ka nag-text, uy.
0: Ganit ka na, grabe na gitna.
2: Ikaw kung Trisha, ka na lang, mabulaga na po dahil ni mo pag...
0: Natural, dili na nalalim.
1: Ay, si pinakasimple nga butangkap, dako kay nag-impact sa usaka relasyon. Kana pa lang
2: birthday. Kasi piyatin mo Trisha, dapat ikaw ni Apas dito.
1: Kaya
2: dapat ito na ni mo na yung trabaho as web developer. Kay basic lahi na ang na-develop dito.
1: Ang kuya,
2: dapat ito ka... Gitunani mo para duwada mo ang developer para uban mo permintin.
1: Mo gani kapoy kasi Trisha lagi kanuna ge effort, ge effort ka hulat, ga adjust. Ni man na pwede nga ang isa ra lagi ka kay unsa man na pagbalanse sa relasyon.
0: Siya ga pangay time.
2: Ang punto ni Oliver, kining akong gidabuhat para bangun ni sa atong kaugnay.
1: Ni rason ra nakap kasi nana nila ang gikabisihan pod gyud aside sa trabaho.
0: Para sa ko amagud ka.
2: Basig nang loan.
0: Di, para ginako ang tinod nga higugma. Mangita kag paagi nga madto ang inyong tao imong gimahal.
1: Pero
0: bisag unsa ka kabisi pangitaon gyud nimo.
1: Imposible man nga adlaw-adlaw kada oras busy gyud ka. Sharog wa kay time nga magbreak ka, wa kay time nga kanang mag day off ka. Imposible ka. Yun na kay nimang ka robot.
2: Mao lagi na no.
1: Lisod sa 24 hours ra kay ato bang sa imong trabaho.
2: Oh, birthday na ba karong Lunes?
1: Yes, advance happy birthday na.
2: Mangita gyud ug time ani. Mga disgrasya ta ni.
0: Kana bitong dugay mo nagkita unya kanang ihagman lang ka, ma-feel man nimo ang care ba? Kana bang pero sa reaction niya, murag wala lang, uy, dili na gid ni maong.
2: Dili ba natin kay, ingon ni Kuya Jamar, busy ko nun ng web developer.
0: Oh,
2: dapat gani ko nun, dili na mag-uyab-uyab. Pasalamat gani ko nun si Trisha, kay uyab pa siya ni Kwan.
0: Ay, anak ba?
1: Kaya yung mga reason ra maginay mo, ingon nga busy maong. No? Kaya murag, imagina niyo ang senaryo ba nga mo, ingon bitaw nga, sorry, wala ko ka-reply. Kaya paabot ako sa balay, nakatulog dayon ko. Murag, ana niya, imagine na lugar. Inigsulon niya sputan, dito lugar siya nakatulog. Murag, ana, good nga reason. So, imposible, walay taong, there is no to, kanabitang tao na too much busy.
0: Ang tinawag mo ni, pauli pa lang ka, nanawag na ka. Diba? I mean, oh.
2: Ang eksakto ang tani, kung tinawag na yung nga nagugmahan ni si Trisha kang Oliver, si Trisha ang muapas, ikaw pa lang ang
1: muapas. Kaya, bagira ni mga laki.
2: Ikaw, Trisha, mag-effort kay ang imong lalaki nga gihigugma. Nagplano, nagbold para sa kaugmaon ninyong duha. Lagi,
1: kung nagplano siya para sa kaugmaon, ubanon niya si Trisha sa tarambutan. Di man pwede nga, siya ray, pasag-

0: Problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang ka ng duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inagin sa'yo alibyo. Kuha nyo dyan proven and tested yun na mo ang magtiayon. Jane Puertes, 42, Diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
3: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na jud ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan jud kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gunan City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
4: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Dako salamat kani mo Tricia apan sa dili pa ato sang timbayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Hello Ate Arlene, did you know about Cap June? Maayong hapon kanin yung hurot. Salome Panong ni watching from Tagum City.
7: From Julie Galliarde, hi Ate RD Genovs and Cap June, more power sa inyong programa. God bless.
6: From Ruel Buntilao, maayong hapon Ate Arlene, did you know about Cap June? Paki-shout out ko sa Buntilao family diri sa Glan sa Rangani Province. Very me good me magtapok para maminaw ninyo.
7: From Ate Jomer Perez, good day Ate Arlie, di Genova o Cap June. Saludo jud ko sa inyong pamatasan ug maayong tambag lingaw kayo ang inyong mga argumento. Dili gyud makapool. Watching from Dumaguete City.
6: Good day Ate Arlie, grabing lingawan nako sa inyong tambag. Kini gyud inyong segment makapawala sa akong duka ug kakapoy sa trabaho kay maka-appeal pud miglalis against sa katawanan nga mga tambag ni Cap June. From Jessame Villacampa.
7: Ah, grabe ni mong mutambag Cap June, oy, hapit noon ko matukan sa akong gikaon nga snack from Nenita Balbuena.
6: Ayan. May adlaw sa paborito na akong programa kanunay na jikong naminaw sa iyong tulo samtang gapaniod to from Clarissa Otero watching live all the way from Ormoc City.
7: From Kenneth De La Cruz, mayong hapon Ate Arlene, bisan ako dito sa Dubai, nagtrabaho kanunay jud ko nagtanaw sa inyong video sa YouTube para lang makadungog sa inyong mga tingog ug pawala sa kaminga.
6: From Lizelle Ibanez, makarelate jud ko sa letter sender karon Ate R. Parihagid ming sinati is akong amiga. Pareslod mi og tinambaga ni Cap June. More power sa inyong show.
7: Good PM Ate Arlene. Permission na ko gina-recommend inyong programa sa akong mga silingan diri sa Kidapawan City from Jocelyn Magallanes.
6: Ate Arlene, pakigreet ko sa akong asawa nga si Cherry Castillo nga sige katawa sa mga tambag ni Cap June. Nahanaw iya kalago sa una sa kadugay tanaw sa inyong live from Gino Castillo of General Santos City.
7: Maayong hapon Ate R. Pagreet ko sa akong ugangan nga si Mama Nen na nga dili jud mo biya sa radyo basta mag 1 PM na from Marites Bangis.
6: From Brian Solon, hello Ate Arlene, first time na ako makakomment sa live daan na kaay ko maminaw sa radyo palingaw madigay mo tanaw sa live kay makita yung mga reactions sa panaglalis.
7: From Jocelyn Dumaran, maayong hapon Ate Arlene, paki-shout out sa kumbana nga si Ramil nga kusog kaayo mo katawa basta si Cap June na ang mutambag idol kaayo niya si Cap June. Ingon man kang Roderick Balmes, good afternoon sa inyong tulo watching from Bayugan City. And hi Ate Arlene, always should me naminaw sa imong program from Emma Fe of Wao Lanal del Sur.
8: Shout out ha, katong kasakay nako sa plane, katong uh-huh. Nangayong number sa ako, nga wa na ko gitagaan. Tungod kay maglikay ta sa temptation palangga.
7: Yes, okay. And of course, advance happy birthday kang Ate Arlene. Karong Lunes na ang iyang birthday.
8: Ate, after August 10, pagka August 11, advance happy birthday.
7: Advance for the next year.

0: Mangloole si ate, bulagan mo dahil magpuyo pa nanig.
1: May nang advance sa katuig
2: niya, Sharo. Lang, ako
0: ay, bawi-bawi mo tadala. Tarang mga ex ni ate. Invited.
2: Ako lang gikuan ba? Ako lang gi... Ayoko na, kap. Basi makadungog.
0: Invited, invited. Bawi mo tarang. Bawi, bawi. Invited.
2: Bitaw. Anyways, ako lang gi-relay ba? Ang gibati sab sa ito ang sender si Tricia.
1: Yes.
2: Imagine, birthday niya, wag siya gigreet, gigas butag tapos.
0: Nagilapig ka,
2: nagilapig. Oh, hilak, oh, hilak. Siyempre, ang kalabi ang birthday ni Mang Ima, biyang hulatong ka na biyang greetings.
1: Yes. Yes. Bahala ko lang gift, basta na greetings. Di ba?
2: Bisa kinsa makarelate.
1: True.
2: Oh, di ba?
0: Hangtod ka rin, wag ginalintan yun.
2: Okay.
0: Kinsa ka, di ba?
2: Dejinovs, imong final para kan Tricia.
1: Para na ako, Tricia, di na ako magpaabot. Kaya kanyang ginaingon ni Oliver nga, ug mahuman lang yun ni akong project eh. Sa tinood lang, kanimang kong tao nga, namang yung mga tao yun, ma'am nga, grabe ka, career-driven ba nga. Mm. Nanabitong, dara sila naka-focus. Wala na, wala, murag, tanaw mo ko na ako, wala na na-priority ni Oliver ang ilang relasyon. Mm. Ayang priority is iyang trabaho.
2: Correct.
1: So which is, kanang lisod para kang Tricia, kaya dili siya ma-prioridad. And once manggod nga, dili ta ma-prioridad, sayang kay atong oras o panahon ba?
2: Correct.
1: Nga nung mag-stay ta sa tao nga dili ta kaya i-priority. Kaya pwede man ta i-priority at idungan sa talitong kabisi sa trabaho. Kaya again, normal kaayo nga mabisi ta sa trabaho. Labi nagnagitay goal ba nga gusto makabot. Normal kaayo na siya. Ang dili normal, kanang mag, sige na lang ni mong irason nga busy ka mo o nang di ni mong matagag panahon ng imong uyab. Kaya again, kung importante ka sa tao, regardless kung sa kabisi, makapangita gi kagpaagi nga, ma-insert gi dyan ni mo siya sa schedule ni mo. So para na ko, Tricia, di ginaingon nga nahigugma si Oliver ni mo. Nahigugma siya sa iyahang trabaho. So para na ko, kinahanglan na ni mo siyang i-let go. And ikaw po, si mong kaugalingon ba, dili ni mo deserve nga maghulat ka kung kano sa siya na ay time sa imo. Imagine, murag, kuhan kaayo ba? Unfair kaayo.
2: Kasagaro sa tag-tang dugay na relasyon, magdayon.
1: Okay. Mumangguni nga years daw, ma'am. Kanabitong 7 years each nga. Kanabitong over nagid kay mo ka kumpiyansa sa inyong relasyon ba nga abi ninyo tungod kay dugay na mo dili na mo mag-effort eh, nga kanabitong maghatag og time kay kumpiyansa ra mo nga ana ara na siya diha dili gina siya mawala nya ang gugma ba ya mag-fade bagyo na once nga di na nimo hatagag panahon.
0: Yes.
1: So di ka pwede mag-expect nga the same amount of love lagi pa imo ma-receive nga di naman nimo siya ginabalikan sa effort. Si ana lang man isa, si Tricia na lamang isa ang effort. So unsa may mabalik, you cannot pour from an empty cup ba ya?
2: Correct.
1: Di ba?
2: Correct,
1: so
2: correct,
1: wala
2: correct
1: may ginahatag nga pagigugma si Oliver sa iya. So unsa pa may mabuhos ni Tricia nga tukang
2: yes
1: Oliver. So para nako, it's time to let go. Di na ka magsigig hulat anang tao nga dili ka kaya ay prioridad. Unsa una lang ka ugmaminyo mo, ugmamoy magdayon niya siya, busy lang niya po siya sa trabaho, kaya trabaho mo na ikaumanan. Inighuman sa isa ka project, nanang po na mo abot. Ingan, anamang ginaang cycles ito ginabuhi.
0: Dili ka, masigatigom lang, kaya para pagminyo nila, magsige na lang sila uban.
1: Dili, pwede na.
0: Sige na lang sila gimog anak, kaya nakatigom naman.
1: Ah, impossible. Mo gani na kap. Nga once, imagine gani, nga sila'y magdayon, tuod man, stable siguro ilahang pangwarta, panginabuhi, pero imagine dili siya kaya hatagag panahon ni Oliver. Kana, mangod, importante mangod ang oras kap. Dili man pwede nga, maingunta nga, bisita niya. Kanang basta lang nga ingon nga nahigugma okay na bas ang panahon og oras gyud mo gyud pinaka importante sa usa ka relasyon. So kung dili na kaya karon ihatag ni Oliver kang Tricia ang panahon, so unsa pa man yang asahan, what if pagminyo niya ang ending, maneglect ra gihapon siya. So para nako di na siya kinahanglan nga mohold ana nga relasyon. Basag di na si Oliver nga maminyo sa iyang trabaho kay murag mas dira siya nakauyon kaysa sa relasyon nila ni Tricia, di ba? So
2: yes,
1: ayaw nagpaabot diha.
2: Ayan.
1: Sa kanuna kini ang inyong DJ Nova Damarite ang Maring ng Bayan.
2: And of course, ang atong URP professor, yung final para kay Tricia.
0: Shoutout kang Giging ha, nga ang uyab, isa na katuig, duha na katuig, wala kita, pero sweet niya pong kayo ang ilang mga messages. Ang importante kay Giging,
2: si Jiggle, may labot.
0: Ang importante daw kay Giging, nga ginapadala ang perminti sa GCash.
2: Jiggle, okay ra.
0: Ang Jiggle, perminti, ginapasagdan sa uyab at to Phoenix. Shoutout kang Kuya Birhil. Ate, kuwani sa Miga Man story, sumala niya. Kani adto daw, sige isang uli. Kahit every 4 months sa makauli. Kaya yung trabaho niya, layo ba? Duha pa ka probinsya, ang iyang ibiyahe, ay isa sila magkita sa iyang asawa.
2: Uh-huh.
0: Kung every 4 months, kiniklasmita ko rin sa college. Every 4 months, sila ay isa magkita.
2: Okay.
0: Kada uli daw niya, kani adto, tingala siya, pagkabuntag, dili sa tagdon sa asawa, bugnaw kayo ang pagtagad, ana nga. Dapat gibingaw man. Pero after atong kitagaan ako sa Miga Man, itulay siya, pag-uli niya pagkabuntag,
2: Tinimplahan na kape.
0: Iyawan pagbanok. O na nga, nagpasalamat yun siya sa, tungod sa Migaman. Every time nga mauli siya, happy na ang iyang misis. No? Kang Kuya Virgil. Si Mo Atricia, usahay magod Ate Arlene. Did you know ba? Kami nga mga lalaki maglibog.
2: Aha, maglibog kay?
0: Kanang usahay ka among plano para lang sa future, para sa kaugmaon sa kaning atong hinigugma.
2: Ya, ano usahay libog ana?
0: Magtigom ta, magtrabaho ta. Uban gani, mag-abroad. Ta, pila ka tuig isa magkita. Ang uban gani, asawa, si man. Pag-uli, gusto na pala ko na po dayon, lakaw na, trabaho. Kay kami magsikripisyo, mag-gid may para sa kaugmaon sa among pamilya. Pero kini kang Tricia noon, nakita na ko, kini si, kinsa ning ngalan sa iyang,
2: Oliver.
0: Kini si Oliver, naning kamot, nagsakripisyo, bisag gusto na kaulion, kay,
2: unsay kaulion, di ba kinala mo uli, mo text naman ang ta.
0: Yes. Gusto na mo text, mo tawa.
1: Ang communication ramay yan kinahanglan.
0: Tungod sa kabisi sa iyang trabaho, kay develop, web developer lagi. Sumala lagi kang Kuya Jimar, kinang web developer, kay giresearch mang good dato ni. Tricia, giresearch na mo ni sa URP. Kining trabaho na sa web developer, ang kaoban na ma-develop dugay.
1: Mo na.
0: Ay, mas maayo kung mag-practice na lang kag web developer po para din ka na mag-good. Para na ako manggod.
2: Ang kauban ma-develop.
0: Kanang, wala man ni mo gimension nga nakuya buglain si Oliver. Sa ito pa, ang inyong problema man lang, isang trabaho lang ni Oliver.
2: Pero sagad manggod, ganong di nakaganahan kayo na nakailain. Inana man.
1: True.
0: Kamu mga babae.
1: Di nakamugahin o oras tungkol kina nakailain yung kabisihan.
0: Ang trabaho ni Oliver karon, nagtigom-tigom-tigom, para pagpagkatigom naging siya, mahatag na niya ang panahon, tanan niya nga panahon si Matricia.
2: Pero ang pagtigom niya, walay pulos kay ang iyang hinigugma pag unsang tanang paningkamot ko wala ang tawo nga imong gimahal.
0: Dili kayo Katricia. Pag dagara sa tinigom no, mangita
1: ang, ang laki bi mamailhan imo if nagi interes sa imuha kay di ka lungan bi ana magsige ginakuan.
2: Yes. Di ba?
0: Dapat maluoy so, Katricia kang Oliver.
1: Di gyud wa na siya kay pagigugma kay nagugma para magsige ra nagtawag magsige ra nako. Ang nature na sa lalaki nga kung mahigugma sila magdi gina maingon nga busy kay ko imposible.
0: Sa busy ni Oliver. Grabe ka trabaho, ang trabaho ng iyang giha sa gubang. Di na sa katik sa imuha, ang importante kay ka sa iyang kinabuhi.
1: Eh,
0: luhi so, kayo imong uyab.
1: Dili gina dapat importante. Dapat sabto ni mo siya. Dili gina text.
0: Dapat sabto ni mo siya. Ikaw ang muadto sa iyaha. Ikaw mangitagpaagi.
1: Kayahay, bagina ni mga laki, no?
0: Ikaw mag, kuhang gina sa iyaha. Maningkamot ka.
1: Nangimuon yung hari ba? Gusto nyo himuong hari.
0: Kaya, gani. Ang gibuhat mong gano'y Oliver para sa inyong future. Nang ako, nakasabotin ko kang Oliver, naluhoy ko sa imuha, kay basig makatigom na sa puhon, ikaw mismo mo distansya, ayaw. Inuntot imong kaugalingon sa iya, kaya nagana sa tinigom. Sa kiyapon, kaya si Kuya Kapuingon, dili ko guwapo, dili po ko pangit, pero isa ako masiguro, mapag mahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dang iyang pula-pula sa kung mata. Grupo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat months sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Basagdan, nagahinguog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa kubuti kay kay naatan niya. Unsabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kadang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumarog, Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong gibati dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: salamat ka nimo di Genova. Thank you, Cap June. And thank you, Tricia. Sa mo papadangat mo suwatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Lisod ang imuhang sitwasyon. Tugod kay lagi unfair kaayo inyong relasyon nga ikaw lang ang nag-handle, ikaw na lang ang nagdala. Apa nihangyo kanimo si Oliver nga tagaan siya gigayon. Siguro this time, ikaw ang mo set og rules sa inyong relasyon. Dapat magsabot mo og sakto nga mga schedule, sabot mo og sakto nga mga panahon nga kung dili niya matuman, sorry. I mean, dapat kung pananglitan tagaan mo siya chance kaya in love manggig ka sa iyaha o nahigugma ka niya, ikaw ang mag-set og rules sa iyong relasyon. Dili pwede nga mahulat lang ka no sa siya naa. Nga maghulat ka the whole time pero di siya maabot. Tingali, after ni mo siya gibulagan, mubawi siya nga nakanimo. Apan kung sa imutan aw, wa na usab ang iyahang taras mo, walang gihapon, well, wala ko ilay masuti. Pangitag lain nga makahatag ni mo. Sakto nga panahon, saktong gugma o saktong atensyon. Dili siya deserve sa imong gugma, Tricia. Thank you so much. Sa iba papadangat imong swatan po, bang hinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karoon taod-taod. Alas ng Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Winil salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Duid Capsule. Nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iyang atil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Dr. Jan Paul de Asis for Healthy Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit kaning Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 kabulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, Taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Dr. Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa itong health education program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tia Arlene? And welcome again sa itong NANS Health Education Program.
0: Og syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc Jan, na-stroke ko. Una kong sakit diabetes. Sunod, nagsuka ko patay nga dugo. Og nagpupupod kog patay nga dugo. Karon nakupos akong kidney. Pwede ba ko makainom? Og okay, mega man. Daka naman kanina yung sakit, Doc.
2: Okay, mga kanans. Mm. Kung ano na to, kung sa
0: cleansing,
2: umpisa pa lang, ang iyang main problem is diabetes.
0: Mm-hmm.
2: Kumbaga yung diabetes niya, mga kanans,
0: makontrol po na ito, no?
2: Wala na control ba. So until niabot sa punto na nagkaroon ng komplikasyon, kumbaga na stroke, and then nagkaroon ng problema sa iyang digestion, pagbawas niya, medyo na ay sagol na dugo, mga kanans, and then niabot sa punto giyod na pati ang iyahang kidney ni kuyos siya, mga kanans. So which is usa sa mga komplikasyon kung dili makontrol ang diabetes, mga kanans. For overview, mga kanans, no, diabetes mo kini yung pagsaka sa ato ang blood sugar na pwede siya na mubara sa ato ang mga kaugatan. Once na magkaroon siya ng mga obstruction sa ato ang mga kaugatan, pwede kato na ugat makadaot siya sa usa ka selula or usa ka organ nato, mga kanans. Halimbawa, kung kini na ugat ang iyang nabarahan is sa imuhang utok, pwede ika-stroke sa pasyente. Kung sa imuha na put kasing-kasing, nagkaroon ng bara tungod sa imuhang sugar, pwede na magkaroon ng ginatawag nato na sakit sa kasing-kasing ng mga coronary artery disease. Or pwede magkaroon ng mga heart failure, or pwede po magkaroon ng cardiac arrest ang usa ka pasyente. Kung usa ka pasyente magkaroon ng obstruction sa ugat sa iyang mga tiil, mo kini atong ginatawag na nagkakaroon ng mga peripheral neuropathy. Muna, mga kanans, no, na sometimes makabantay mo, mga kanans, na kinis ilang mga tiil, medyo puy-puy, banhod, hawoy, anong talag sa medyo mulagom na siya. And then, in terms sa ilang sensation, dili na kayo nila ma-feel kung naamay matumban sila or masamad ba sila, dili nila mabatsyagan. Kaya tungod yung nerve ending sa ilang tiil, nangamatay na siya. Ngano nangamatay man yung nerve ending? Kaya tungod, barado ang ugat tungod sa taas ang ato ang sugar. And then, pwede pod ang barado sa imong ugat, pwede sa imong kidney. Muna, ang imong kidney, kay tungod na dili na siya, makakuha og enough na blood supply para ihatag ang need sa imong mga cellula. Ang mitabo yung cellula nimo, kay wala naman sa pagkaon, wala na may insakto na blood supply, maginahinay, kaluya kamatay ang imuhang cellula. Motoy na inay o kakuyos na nakakuyos ang imuhang kidney. And then in terms sa imuhang laboratory, makita dadto. Makita na imuhang creatinine, medyo nitaas siya. Then ang imuhang sugar, ang imuhang mga electrolytes, nagkakaroon siya ng abnormalities, nagkakaroon ng imbalance, mga kanans. So unsa ba ang atong angay pagabuhaton aron ma-revive, maagapan nato ang problema sa usa ka pasyente na naay daghan na komplikasyon sa iyang panglawas? Number one, focus nato, mga kanans, i-control ang iyang blood sugar. Ikaduwa, cleansing. I-cleansing nato ang iyang digestive system, then i-cleansing po nato yung circulatory system niya, mga kanans. Then pangatlo, i-realign, tul-iron ang mga kaugatan na medyo nang hiwi na siya. So makinig no, sa ikatulo, under mga kanans, appeal yung therapy, appeal yung massage therapy, mga kanans. Kay bisan unsaon nimo inom sa tambal bitaw, mga kanans, no, ko ang imuhang ugat ni kuko na siya, nang hiwi na ang imuhang ugat kay tungod sa barabara. So bisan unsaon nimo kainom ana, dili igin na siya matulid ang nang hiwi na ugat kun dili nato siya ipa-massage. Mo kana na naakitay therapy, na atay massage sa atong mga kamot, sa atong mga tiil, kay para katong mga nag-ok-ok na mga ugat sa atong mga tiil, ma-massage to siya, mubalik og kanindot yung blood flow. So muna no, sa mga pasyente na mga diabetic, sa pasyente na mga na-stroke, sa mga pasyente na mga barado ang ilang mga ugat, sa mga pasyente na sigig pamuypoy, hawoy ang ilahang paminaw sa ilang mga kamot o sa ilang mga tiil, ginarekomenda ko og dako kaayo ikatabang kaninyo ang magkaroon ng therapy or massage therapy, whole body massage mga kanans. Then haplasan kini siya og Nans liniment oil matag gabi or matag bugnaw ang panahon. Ngano man kinahanglan nato haplasan? Ang paghaplas mga kanans, makatabang kini siya para ma-promote ang blood circulation, and then makatabang kini siya kay para ma-preserve ang insaktong kainit sa ato ang lawas, labi na sa atong mga peripheral, sa atong mga kamot o sa atong mga tiil. Kay kadalasan basta bugna ang panahon ato ang tiil o kamot, dali siya mubanhod, dali siya mamuypoy kay tungod hina yung sirkulasyon. Kay tungod sa kabugnaw sa panahon mga kanans. Nans liniment oil makatabang siya para ma-maintain ang nindot na temperatura sa atong mga kamot o sa atong tiil para nindot yung blood circulations. Para sa mga pasyente na naay mga problema sa kidney niyo or naay problema na tinatawag na to na diabetes, nindot og dako kaayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Nans Herba Capsule before meals mga kanans ang pag-inom. Okay? Before meals, 3 to 5 minutes, not more than 5 minutes. Okay? 3 minutes, not more than 5 minutes ang pag-inom sa Nans Herba Capsule. And then you eat Herba Capsule after meals mga kanans. Sa mga kalalakihan, pwede po nato isabay ang Mega Man every morning mga kanans. Kaya Mega Man, kay balo kita, para sa mga pinakagagmay na mga ugat, makatabang po siya para ibalik sa nindot ang sirkulasyon sa atuang dugo mga kanans. So, balikon ko ang imuang pag-aimnon, Nans Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. You eat Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. And then Mega Man Herba Capsule, 1 capsule once a day, every morning mga kanans. And then, importante po mga kanans, no, yung lifestyle modification. Sa itong mga pagkaon, medyo dandahan na kita sa mga pagkaon na taas o sugar content or taas o carbohydrates mga kanans. And then as much as possible, ikain po nato ang mga pagkaon na ginatawag na mga genetically modified organism. And then of course, kinahanglan kita na mag-exercise every morning, walking lang bisan mga 15 to 30 minutes, dako na kini, ikatabang ka nato mga kanans. And then of course, religiously i-follow kung unsa ang pamaagi sa pag-inom sa mga tambal o mga herbal para makuha nato ang kaayuhan sa ato ang panglawas.
0: Ate Arlene and Doc John, unsay angay na kong imnon, sakit akong tuhod, unya, diretso man sa hawak, ngul-ngul pagyod, pingni sa Bohol.
2: Okay mga kanans, no, other sa possibility, resulta kinino na ay mga nerves na mga naipit. So mas nindot po na i-hot compress, and then aplasan siya og Nans liniment oil. And then, kung naakay kaila na maayo og nindot na mag-massage, mag-therapy, or mag-chiropractic massage mga kanans, iparealign yung sa imuang lumbar mga kanans. Kaya there is a possibility, nagkakaroon po ka ng ginatawag na ito ng mga lumbar pinch nerve mga kanans. Okay? So, haplasi kinisiya, ognans, liniment oil, and then ipa, chiropractic massage mga kanans. And then, para sa naay mga problema sa mga kasukasuhan, or sa ato ang mga nerves, nindot na combination yung Nans Herba Capsule o UID Herba Capsule, imna kinisiya 1 capsule 3 times a day, good for 21 days ang pag-inom mga kanans. So mao kato no ang akong mga rekomendasyon sa imuha mga kanans.
0: Okay, daghan mo tayo mga pangutana do kapan ni naman igo ang atong oras. Sangto na lamang ug mapuhon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans, again usbon nako, Nans ug UID ang pinaka-effective na combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang Nans makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule.
0: Yes.
2: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
2: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang Nans Herba Capsule. Karon ang Nans Herba Capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mao to no yung bag-o na asay additional na
1: mangustin mga kanans.
2: Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. Ug ang Cervicare para gidnis mga kababayenan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ang atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang mainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
2: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sano o sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
8: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
7: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
8: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayo na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
7: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
8: Walay sapayan, Cardi.
7: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
9: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
11: Uy, what ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: DTX 500.
15: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
16: At sa Panginoon.
15: Una po ay sa Panginoon.
14: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
17: Happy Fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang anda.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Dito ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
3: Ayaw!

¿Y qué la comosta? Mayong pagpaminaw kaninyong tran mga kurna. Welcome to sub dress programang Balong Daguri. Ah, kumusta og manginaon? Namos kada si Kapiskay. Sa panlawas adlaw kita karon. Biyernes, August 7, 2026. Yan. Og unya masaligan. Atong tigmo di ay 2,100. Kauhag walo ka mga sundalo. Sunod sa gingharian, di gyud mudagan bisa pagrakrakan. Iyan. Og gunja. Pabuto atong giandam karo dawa nga nasa jud ba ka mo? Ha? Nasa jud ba ka mo? Una, ligaw-ligaw. Asyete. Asyete atong unang ligaw-ligaw. Og pabutang duha para makompleto.

Oke, balik tolong aku baru. balik tidur seorang ya. Baga penagu bangga. Long aku untuk bangga. Kaitan bubu anak lo. Komputer. apa aga pun oga balong tubag na ko. Anang imong. Atik mo. Ang tubag anak balong kay. Putsukan. Gikan daw kang. Usan siya? Atutos mabinay. Ay, Eric. Eric sa may sikatuna. Nakabalik. Nakatext na ganyan sila. Nakuha na ganyan number na tumbago. Katong wapa na kuha may gala 0997-521-0165. Okay? 0997-521-0657. Katong wapa na kuha kaya po na. Kaya katong pagbalihin na itong may gala, murag na kang natalang. Wag kakuha na yun. Usbon ako ha. Number na ito, may gala sa itong text line nga bago. 0997-521-0657. Iyan mga silingan. Aga akong tubag. Long anang imuang atig mo. Ang tubag anak kay. Okay, ang tubag na kulong sa imong tigmo kay Nanoni. Okay, tubag long kay mga sundalo. Piyuto. Uap agabo. Long mga maldito na. Kumusta mga maldito? Hello. Agadi panyod. Ang akong tubag long sa imuhang digmo. Ayan. Akong tubag anak kay Irong Buang. Kuya, bito ni Irong Buang. Ang naibuang ba'y kay tao, iro og lubi. Maraki na ibuang ba'y. Huwa mong kitag baboy na buang. O kanding nabuang. Bakang nabuang. Akong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anak balong kay. Mga gwardiya. Piotr. Atong gwardiya may galang natulog. Ikawat yung armas. Gwardiya na gani ha, hasta armas niya, huwag niya mabantay. Huwag ako ng gwardiya, tanggalon ko na diritso. Tatawa ko, gwardiya. Gwardiya, tapos siya magbantay siya, may gala sa iyang perimeter. Tulog siya, hasta iyang armas gani, nagkakawat. Hello. Aga balong tubag na ko. Holidays na lang. Dapat yun, lamigas. Gikan daw kang tunyo sa Buhol. Kumusta mga taga? Mga taga Buhol Computer. Aga akong tubag. Lang kutos sa ulo. Computer. Huwag may kutos ilong. Buang. Buang. Aga ang tubag lang kay Akyat Bahay. Di mo dagang kay Muambak lang. Katong Akyat Bahay may gala na sa puni ambak. Tuhog siya sa tuhog siya sa putaw sa kurala. Tikab-tikab yan. Ba-ba. Mau. Lang akong tubag LTO. La-la taon niya. LTO, la-la taon niya. HPG, hatag po gamay. Masapay o ba? Ha? Masapay o ba? Akong tubag dong. Tubag na ko anang imuang. Atig mo kay Hagdanan. 28 ka ang Piotr.
itlog sa pugaran lang. Paborito na ko sa unang kuutol.

0: Maria, Sanuan, Lasi, o sa panangoban, o naman na diyan ka municipalities, di ba? O sa ikuan, sentro, sikihor. Og dayon masaligan akong tubag longkay doon kasi pisaging kardaba sa malungago na to na ha? Longago na to na og dayon akong tubag long anang imuhang tingmo Bao. Pioto. Bao. Kasi siya yung bao may galagi dukdok ng bato. Sudlot yung ulo. Lang bulig sa lobi. Agikan daw kang mani sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Dayon akong tubag. Long sa imong tigmo kay Rayos sa ligid. 28 na yung kabuok niya. Ha? Rayos na siya. Akong tubag long. Mga mangungot. Di, mangungot pagkahuman mo dagan. Ha? Dagan, pagkabot sa mga baklay, sago sa mga tao. So ang ipangita niya yung itong dagan, o yung baklay naman siya. Aga agong at tumaglong sa imuang ating mo bato sa pukot bibing daw may galas buhol kumusta mga taga buhol dirita may galas unang pasiyaw gikan daw kang waway may galas si Kihor. Kantos balong may galang anak ni Henry nga bata. Balong, tay. Tanawa bigan si oras na biki mula kaway ko.
1: Aka marilo tay.
0: Aka nang wulklak na lang. Tanawa ka nang wulklak ka nang dako marilo ba? Naman sa tindahan.
1: Ay, alas 12 na yung punto tay.
0: O si alas 12 nga marang alas 9 pa man ron.
1: Na, nga nga alas 12 oh.
0: Takka mga kakatimbangan mga. Timbangan nga rilo ba? Timbangan nga sa isda, fish. Siyempre, huwag pa nagamita. Dito ka niya matulog. May galas, alas 12.
1: Ay, rila. Kaning timbangan niya na tayo. Sabi man ako, world clock.
0: Hello. Lang ako at tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay. Saging tundan. Ganiya kardaba karon tundan na po. Unsa gyud ay? Lang akong tubag anang imuhang tigmo. Kay ang tumaglong sa imong digmo kutog yapon Pioto long mauni imong number okay number na ko 0997-521-0657 manatong bagong text line ba ha pero si Eric kita ako nasa text ganina kayo. Pagkitaon nun palagi. Nagian ako ba? Lang akong tumag. Itlog yapon. Kompyuto. Itlog nga. Iyat-yat. Ha? Imong itlog nga. Iyat-yat. Aga tumag lang. Bato sa pukot. Katorse, katorse, pikas, pikas. Aga akong tubag. Lang anang imong atig mo kay sungkaan. Piotr. Agbao na lang, Piotr.

0: Va, o que por. ¿Eh? Poste esa corriente la hora. Piotr. Ua, pa' que apondan a correr mao. Oga, ¿sende? Manga hinalay. O, gikan daw kang bibot buhol. Oga, manga punuan sa kahoy. Ah, gikan daw kang abet may galas bugo. Kumusta mga taga bugo? Piyuto! Wa pagihapon ba? Ha? Oy, gipang piskat ko ng taos ni Negros Oriental. Ano man na? Ha? Iba ka na resulta may galas sa asphalt sa Mount Canlaon? Ha? Ipang piskat na ba? Laya piskat kay Katol nga sa ba? Muta-muta na. Pero na ako'y tip ninyo para di mo matakdan. Ha? Para di ka matakdan may gala, ayaw ng hikap pa yung mata. So, kay, di ba, murag hilo mga ikanya kay makita aga pula. O, murag mong hilo po yung mata. Eh, si imo siyang kanang anaon ba? Kanang, kanang nusnuson ba? Ayaw, get. O, muhikap ka sa imo mata, panghugas sa imong kamot, o, tubig lang, good. So, ayaw ka muhikap. Okay, mahikap pa man mo itong gihikap sa iyong mata, atos bangko, doorknob, ato may gala sa mga kanabito, hawirana, manaog, musaka ka sa eskulahan or asa ba ka, ihikap pa na sila diha. Mahikap pa ni mo ito, kanya mo unos-nos kasi yung mata, sure na. Pero ibutakit din mo permis sa imong alimputakan, ayaw ka mahikap sa mata, hugasin imong kamot. Oh, layo rin kay spiskat, ano ba? Ha? Layo ka rin sa piskat ba? Basta before ni mo hikapon, mugimok, maginang sigot. Labi nag imo mga kauban, pula kayong mata, ipang piskat. Murag mga to po ba, mugimok po yung mata ba? Okay rin na siya, basta before ni mo hikapon yung mata, nusnusun, panghugas o kamot. Murag yung solusyon ba? Para di ka matakda na na. Lagi! Lang akong tubag anang tigmo ni mo kay Bilyaran Piotr. Og akong tubag asa imuhang tigmo lang ni bunga sa sirgulas kong Piotr. O sa kapag natambal ko yan nakuha ag duha. O, oh, game na doa, 28 suray, bili ah. Napulo, nakabo. Ang sakapat. Ang sabagay na, gagmay, no? O, oh, gagmay, daghan kay bay. Kung gagmay, itong, murag kaplet. Pero sagad yun ang kapsul, napulo rin sa sakapat. Ha? Long tubag na ko, kay Sprocket. 28 kang ipon. Gikan, kang Abel. Bugo. Wap agi hapo. Ikaduang ligaw-linga may gala uno. Paabutang usa para makumpleto. Dirita sa tuang lain pang pasiaw. Gikanda may gala kang Apuldos Buhol. Balong.
1: Yaman bay.
0: Kinsa may pinakamalipayong lalaki sa tibuok kalibutan.
1: Ya? Yeah?
0: Pinagkamalipayong lalaki ba sa tibuok kalibutan?
1: Kinsa man di ay?
0: O si Adam?
1: Ano man?
0: Kay, wa man si Ugangan. Pinagkamalipayong lalaki ko, no? Tibuok kalibutan si Adam. Kay wa si Ugangan. Hello. Aga, onya, masligan. Ah, padayon to din sa to ang pagpanaguban. Onya ka ng galibog, bitog yapon ang tod karon. Onsay una, manok or itlog. Itlog ba or manok? O, tuldukin na lang ang pagutan na. Ang una yun, itlog yun. Ha? Itlog yun. Ay nga no. Una mang gibuhat sa Ginoo si Adan. Aya ang manok, niya si Adan, kinama itlog. Ha? Suon na itlog. Oh, kanang galibog di, tuldukin na. Hangtod ka rin, sige lang po pangutan na. Ay, o na, itlog bar o mano. Itlog nga ni... Ha, itlog nga ni... Kay una man gibuhat si Ada na may itlog do ha. Okay, padayon tayo gala din sa paan. Pag panaguman na... Akong tubag lang sa imong tigmo kay itlog sa bitin. Oh, gikan daw may gala kang Michael Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Og ay kang tatay Edi diya sa Lassie Church. Mamaligyan ang ice cream niya. Lamay. Lamay yung ice cream. Lamay. Magkakanta ka og Remember Me. Aga akong tubag balong anang imong tigmo ang tubag anakay akong tubag lang sa imong tigmo kay itlog nga. Itlog na gapon ba? Kato mitabok may galas traffic light pula. Kung oh. Anong tabok magkabay nga pula man, wa kitas pula? Kita man kos pula, sir. O, oh, anong yung tabok magkadayon? Wa mo, kita ni mo. Biting na rin lang si Balong. Anong tabok man ka? Di ba... Pula, stop. Huwag kita nga, stop. Kita siya. O niya, anong laos mo man ka? Huwag mo, kita niya mo ko. Amin na, kung huwag ka. Okay, palayo tayo gala. Diris ito ang pag-panag-uban. Long akong tubag sa imong tigmo kay Bato Gapon. Ang bato kaya ay buhi, na ipatay, no? Ano ka na, no? Basta bato ba, na kinabuhi. So, akong ikuha ba, nagkuha akong bato, nabuhi. Ako yung kitapan, yung tulog, yung ginhaga, ginhawa ba? Buhi man daw. Kuha mo ko'y nadunggang ginhawa. Aga, tubag na kulong. Anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Transformer Piotr Long damang na Piotr Manok na long gi karambula 28 kabuok. Ah namang gapoy ang madaog robot na bay katong talawan. Diba? So pinatyanay na sila dito lang linambusay na. Padaplin na rin ito lawas na plin. Pagkalas na, uso na yung buhay na tinga na. Amo din, tusik ko. May gadaas. Tusik din siya. May samay. As ko naghan ng bihag. Long akong atubag anang imuhang tigmo. Yan. Ang tubag anang kay Hagdanan. Gikan daw kang Edsel ng Bugos si Bugos. Kumusta mga taga-bugo si Bo? Mayong pag-paminaw og akong tubag balong sa imo ang tigmo kuto gyapon. Mayong pag-paminaw sa mga kutoon. Mayong pag-paminaw sa mga kutoon. Hello. Okay, dito may galas line pa ang pasiyaw. Gikan daw kang Makoy, si Kihor. Kanang mayong adlaw, sir, attorney. Kung sa may ato iha. Ako untang filean og kaso si Balong, sir. Ano man? Iya kong ginugos, sir. Oy, unsa mga kaso? Rape? Kuan, sir? Rape with robbery. Uy, ngayon na pa may robbery. Alangan paglakaw niya, sir, iya man gida akong pante. So, rape with robbery. No? Sakaan ko, sir. Lapagin nagmigaman. Kaya nagmigaman pa to, bahala gida ang pante, hindi kita mo pa lugaso. Oh, kamo. Di mo magmigaman, fire mo kaso. Pero magkamigaman, oh, di mo fire kaso. Okay, panayo tayo galader sa tuag. Pag panaguman, lang tubag na ko. O sa imuhang ating mo. Ang akong tubag, anak balongkay. Mga pineriso, gikan daw kang Juven, Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Piotr! Aga akong tubag. Okay, tubag na ko lang sa imong tigmo kay Balas Pusil. Piotr! Wap aga mo! Mga hinalay Jane sa Bohol. Oh, kumusta mga taga Bohol? Darita may gala sa tuang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Ang nasod nga porting mubuar silang gabi dito eh. Lima mo ng ilang gabi may gala 40 minutos ha? Halos adlaw tanan. Ang nasod may gala nga 40 minutos sa ilang gabi eh. Dito matod pa sa Norway.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitay mo saka di ko gusto nga magminsin ko kay mga para sa idag nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so ito paminaw aning sa sincerely at si Arlen dagan magkay og mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila so akong gi try nang several capsule og UAID akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan kay salamat lang at si Arlen sa iyang plada so si Dina Adriano sir, agayo ko din sa Purok Do, yes, kublatin si Dawi Bukidmon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay'ng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my garage. Sa tuang pagpunag-uban. balik to my kurimaw. Sa tuang pagpunag-uban. Lang akong tubag. Anang imong tigmo kay ngipon niya. Ngipong Japon. Og tubag nung kay Naga Asensya Fun Run. Di mana mudagan magbaklay ra. Gabaklay o niyang katawa ha. O mani saktong Fun Run. O mani saktong Fun Run. Gabaklay o niyang katawa ha. Mani Fun Run. Ano pong gabak na gadagpan o gagao, mali panran. Hello. Lang akong tubag. Anang tigmo ni Mukay. Munsan ni? Lang tubag na ko si mong tigmo kay Fustiga pa. Di, manay mo dagan nga ni. Aga, akong tubag, long sa imong tigmo, kay Ang tumaglong sa imo ang tigmo kay is bracket. Gantos balo may galang na nakaagi dito sa Elenre nga birthday sa Kambal Kaluha. Ay pre, alisa pre.
6: Ayon siya na, ay pre. Ayon siya na, ah.
5: Ay, birthday sa Kaluha.
6: Mga ba?
5: Oo.
6: Kaya siya, ahaman nag-birthday ni kaning usa o kaning usa?
5: Kaluha nga ni. Anong siya may ka-birthday siya? Pero para sa ako ba, yung una mag-birthday, katuuna hinggawas. Yeah. O, oh, katutiling una hinggawas. Maoy mag-birthday. O, oh, pagkauma to isa. O, oh, today celebration. Akong tumaglong, anang tigmo ni mo? Kay, kutong mangyapan. Kutuon ng yung tubag. Ha? Kutuon ang nagtubag yun. Okay, katapusang Ibilin Megalas Kurimaw. Oh, number one. Kompleto na. Walter Oras, salamat kasi pagpaminaw. Huwag manasab poon sa mga oras o sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, usa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o may hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o may hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. May hapon usab o daghan salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe bisan unsang yawe no si Boy Ray Pamaong daghang kaing salamat o mga mga higala o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon kiningaubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
0: doctor. Tagna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, sulayan LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Arul sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilar.
5: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot
11: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Blesas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
5: Ini si Vice Governor Nick Blesas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
6: Dala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa tong tulumanon takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw mga kaigsunan nga Biyernes, Agosto 7. Magwan-uba na usab kita sulod sa usa ka oras ning atong programa maghatod sa labing uwahing mga panghitabo diha sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Uban sa atong mga magbabalaod sa atong probinsya nga gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Blesas, uban sa atong mga provincial board members sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Omintado Villamor, Board Member Tomas Abapo, Board Member Fernando Estabilla, og sa atong 3rd District Board Members, gipanguluhan sa atong nag-inusarang babae, Senior Board Member Tita Baha, Board Member Greg Hala, Board Member DJ Balite, Board Member Nathaniel Binlod. Og sa atong tulo ka mga ex-officio member sa atong presidente sa Sangguniang Kabataan sa Bohol, ex-officio member Lawrence Xavier Angla sa atong presidente usab sa Association of Barangay Council, Barangay Captains, Board Member Romulo Sipidosa, Liga ng mga Barangay President o ang atoang Liga sa mga Konsihales sa Tibok Lalawigan sa Bohol nga si Board Member Dr. Joanna Cabalit Initay. Sa atong kugihan o abtik kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, maayong hapon. Sa tanang mga Legislative Staff Assistant, sa tanang mga kawani diha sa Vice Governor's Office, maingon man sa nagkalain-laing mga departamento diha sa Kapitulyo Provincial nga gipanguluhan sa itong Gobernador Aris Omintado, katimbang ang atong Vice Gobernador Nick Blesas. Mayong hapon o mayong adlaw nga Biyernes kanatong tanan mga higala. Kumusta o ginaot nga namos maihong kaimtang sa panglawas pirmi, no? Sa mga panikaisikay o guban pang mga gikabisihan sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit diha, no, mayong pagpaminaw o welcome, no, sa tang mga nagpaminaw sa inyong mga balay, gaunsa murong mga orasa, ga andam na bapod kay hapit naman pod ting panihapon magigala alas 4 ron, pero taud-taud ani mungit-ngit na alas 6 na. Update gamay gikan sa buhatan sa atong Vice Governor Nick Blesas mga higala, pipila ka mga kalihukan ang gipahigayon sa atong Vice Gobernador diin sukad ni atong nakalabay nga adlaw hangtod karong adlaw, Vice gyud ang atong Vice Gobernador mga higala sa mga kalihukan alang sa paghatod sa mga serbisyo programa sa mga konstituwente sa tibuok lalawigan sa Bohol. Niatong kagahapong adlaw mga higala, usa si Vice Governor Nick Besas nga mi kuyog ang atong gobernador Ari Sumintado alang sa pag-turnover sa mga financial assistance, mga kuani hinabang or mga kaayuhan sa atong mga barangay dinis itong lalawigan sa Bohol, mga higala. Dito sa Barangay Lawis, Inabanga, giturnover mga kaigsunan ang financial assistance nga nagatidad kini og 6.543 million pesos sa maong barangay. Sa iyang mensahe, matod sa Vice Gobernador nga dako ang iyang kalipay sa tibuok lungsod sa malampusong turnover sa kinatibukang 6,543,000 nga pundo gikan sa kagamhanan probinsyal sa Bohol, kauban si Gobernador Ari Sumintado dito sa Barangay Lawis. Kining dakong inisyatiba na himong mas madasigon tungod sa presensya sa mga aktibo o gugihan nga leader sa lungsod sa Inabanga, gipanguluhan ni Mayor Dexter Angkla, Vice Mayor Hermogenes Sinabre, ABC President Rodrigo Lofranco, mga SB members o Barangay Kapitan Herminia Aupi, kinsa man itong ng sugat sa maong kalihukan. 3 million pesos alang sa paghuman sa covered court sa Barangay Ilihan, 1 million pesos alang sa pag-ayos karsada, road rehabilitation sa Barangay Bugang, 290,000 pesos, SK equipment para sa SK Ilihan, 260,000 pesos, office o sports equipment para sa SK Riverside, 245,000 pesos, sports equipment para sa SK Kugon, 150,000 pesos, canopy, tent o chairs para sa SK Lawis, 50,000 pesos para pernalia o kahimanan para sa mga tanod sa Barangay Mabuhay, 48,000 pesos, laptop o printer para sa Barangay Napo, 1.5 million pesos, barangay aid para sa 50 ka barangay o 30,000 matag-usa. Matod ni Vice Governor Nick Besas, kining nagpakita sa tinuod nga nagparaghiusa alang sa kalambuan o segundo distrito aron mas mapalig-on ang serbisyo, siguridad o imprasaktura gikan sa munisipyo hangtod sa kabaranggayan. So, mga na mga higala, no, ang mga kaayuhan nga gihatod sa atong Vice Gobernador uban sa pipila ka mga sakop sa sangguniang panlalawigan sa Bohol, mga kaigsunan, ngadtos atong mga kabaranggayan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, mga higala. Sa laing bahin, naghatod pod si Vice Governor Nick Besas, mga higala, og financial nga hinabang uban ni Gobernador Ari Sumintado dito sa lungsod sa Buena Vista, mukabat ni sa 1.715 million pesos sa Kanggawa, lungsod sa Buena Vista. Matod sa Vice Gobernador Malampuson nga gitunol ang kinatibukang 1,715,000 pesos nga pundo alang sa financial assistance o provincial aid nga gipanguluhan ni Gobernador Ari Sumintado ngadto sa nagadayang barangay dito sa Kanggawa, Buena Vista. Kini nga turnover nahimong mas madasigon tugod sa presensya o hugot nga suporta sa mga kugihan nga opisyal nga sila si Mayor Dave Dualio, Vice Mayor Elsa Daca o Barangay Kapitan LG Marie Quinyal. 260,000 pesos alang sa equipment, furniture o fixtures sa Barangay Kanggawa. 205,000 pesos alang sa panginhanglan sa opisina sa Barangay Anunang. 200,000 pesos alang sa pagpanginhanglan sa Barangay Western Kabulan. Unya 1,050,000 para sa barangay aid sa 35 ka barangay nga adunay 30,000 matag-usa. Maton ni Vice Governor Nick Besas, ang pundo nagpakita sa walay pag-undang nga pagsuporta sa kagamhanang probinsyal aron na mas mabalig-on ang serbisyo, mapalambo ang lokal nga opisina ug mapauswag ang pagdumala sa mga kabaranggayan, no? Malipayon ang mga taga-barangay, no, nga nakadawat sa maong financial aid na kinidakong tabang ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay sa pagpatuman o pag-implementar sa nagadaiyang programa mga higala. Samtang gipahibaw usab ni Vice Governor Nick Besas nga may padayon nga nangandam ang probinsya sa Bohol alang sa pagsusi, no, sa cloud seeding operation o gagmayng merkado project. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas gihisgutan sa komitiba sa sangguniang panalawigan ang duha ka mahinungdanong komunikasyon gikan kang Gobernador Ari Sumintado nga nagtumong sa pagbalig-on sa sektor sa agrikultura o paghatag og dugang suporta sa mga mag-uuma o mangingisda sa probinsya sa Bohol. Atol sa maong committee meeting, gisusi sa mga miyembro sa og mga resource person ang hangyo alang sa pagpasar og resolusyon nga nagpadayag og suporta og pag-endorso sa Joint Area Assessment for Cloud Seeding Operation kun JAPO og sa musunod nga cloud seeding operation isip tubag sa nagpadayon nga mamala nga panahon nga nakaapekto sa produksyon sa agrikultura og supply sa tubig sa probinsya. Gihisgutan usab ang gisugyot nga memorandum of agreement tali sa provincial government of Bohol, Bohol Islands State University kun Baiso Bilar campus alang sa pagpatuman sa gagmayng merkado project. Magsilbi kining merkado sa mga produktong agrikultura pagisdaan sa mga lokal nga mga mag-uma, mangingisda, kooperatiba, asosasyon o guban pang partner stakeholders. Gituki usab ang hangyo alang sa pagpasar o resolusyon nga mutugot sa local chief executive sa pagpirma sa maong kasabutan. Ang maong rekomendasyon o resulta sa maong mga diskusyon ipresentar sa umabot nga regular sesyon sa sangguniang panalawigan alang sa dugang pagtagad og action. Okay, so mana mga igala, no, ang latest update gikan sa buhatan sa tong Vice Governor Nick Besas. Sa laing bahin gitambungan usab sa tong Vice Gobernador og ubang mga sakop sa sangguniang panalawigan ang turnover sa pabahay program ni Congresswoman Alexie Tutor, pabahay number 296 dito sa Rocky Dairo. Nila ni pamilyang Rocky Dairo og Erlinda Dairo sa Purok 1, Valencia, pabahay 297 ni sa pamilyang Christine og Susima Ampit sa Barangay Simang, Valencia. Gihatagan og pasidungog ni Vice Governor Nick Besas ang mga pamilya nga nakadawat sa maong bag-ong Pinoy-anan. Sa laing nga bahin, lainausab nga financial assistance o assistance nga giturnover ngadto sa lungsod sa Hitape, nagkantidad og 1.985 million pesos. Malipayon si Vice Governor Nick Besas nga gitunol og gidawat sa mga leader o katawhan dito sa Hitape ang kinatibukang 1.985 million pesos nga financial assistance gikan sa kagamhanang probinsyal para sa nga gipanguluhan ni Gobernador Ari Sumintado. Kini nga mong pundo matod sa Vice Gobernador dakong tabang aron mas mapalambo ang serbisyo og pasilidad sa matag barangay. Kini nga mong turnover matod sa Vice Gobernador Nick Besas na himong mas madasigon tungod sa presensya og hugot nga suporta sa mga kugihan nga opisyales nga sila si Mayor Cary Camacho og Vice Mayor Cassie Sean Camacho, kauban ang mga opisyales sa barangay og sa tibuok komunidad. Mao ni ang mga financial assistance, 500,000 alang sa road concreting project sa Barangay Buyog, 500,000 pesos alang sa extension sa health center sa Barangay Alumar, 265,000 alang sa pagpalit og tulo ka tents og 100 ka monoblock chairs sa Barangay Santo Niño, 720,000 pesos barangay aid alang sa 24 ka barangay nga adunay tag 30,000 pesos matag barangay. Samtang ni padayag usab sa iyang pasubo si Vice Governor Nick Besa sa pamilya ni Anhing Martiniana Nalya nga mi taliwan mga kaigsuna. Nagatusong oras doon na tayo 15 minuto sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Karong mga orasa po mga higala atong ikauban sa itong kahanginan ang itong espesikitari kay kagahapon na busy dahil siya. Gumikan kay doon ay kining ni ang unsa ni doon ay gikabisihan ang atong espesikitari mga wato siya katubag kagahapon adlaw. So karon ani hatag siya go signal nato nga makauban siya nato sa tong kahanginan karong hapon na mga kaigsoonan, no? So nana speakers linya mga higala ang atong kogihan o gabti kanunay nga espesikitari si Sir Bonnie Kirog. Mayong hapon, sir.
7: Ay, mayong hapon by Allen. Nagkasapon na kita kagahapon raba.
6: Mawa lagi.
7: Patensya na okay naman kagahapon na nakaraos din.
6: Oh, okay raon niya. Ikaw, di ba ka? Busy rong hapon na. Birnes raba.
7: Ako gigahin na. Hindi ka na kukuhang yun. Yan panahon kay kuan rabata na udlot rabata kahapon.
6: Salamat kaayo sa oras, Sir Bonnie. Makadungog ta sa kahanginan. Unya, tagsara man pug ka madungog sa kahanginan, sir, no? Ilabi na sa itong programa, pero karon nga nasugdan na, ato nagiging himong regular. Kumusta man ang atong SP Secretary? Gidungog ramanig mulan, sir, kunog mayor dito sa... Dimyaw.
7: Haraw. Harawan na ibut maing.
6: Bitaw, Sir Bonnie, diritas kalihukan sa sangguni ang panalawigan bago pa na human ang kiningni ang mid-year assessment ba na itawag ana, no? Sa sangguni ang panalawigan unsa may mga gusto po nimong ipaabot, no, atol sa mga media assessment unsa may imo pong assessment mismo, no, sa maong kalihukan.
7: Sa usa ka tuig by Allen, kaduha mag assessment sa mid-year sa between June July nga na og sa year end aris December dang Christmas party to. December. Unya ang patuyuan kit ana nga evaluate ton tong agi kinta sa first 6 months kay tibok tuig naman kay annual development plan nga sibo po dita annual development plan sa probinsya. So panong kita to sukdon tog unsay mga nakabot pila ka percent unsay mga wa nakabot ug nganong wa unsay mga rason ana. Malagraduhan na to itong sarili ba, mga opisina. Kanya, darong tuiga, doon ay mga bagong paagi nga gigamit, no? Malagnaan ay pag digital gamay. Nga, marag, ang pagtubag sa mga pangutan ay paagi na sa na sila ay marag digital program nga gigamit niya ng mga arong ang mga empleyado marag tingali ang kumbag sabot padayag sila sa ilahang gibati nga anonymous ba. So manay positive ana kay dili sila magpanuko pag sulti sa ilang gibati kay pamay nga ni butang kay comment to kanang marabag online siya. Unya ang negative is pag na ay maigo adi katuban kay online man. No. So manay gamay nga marabag istinganan pa na siya nga sistema bakay bag-o man. sa mga niaging mga tuig, niaging mga administrasyon, usa sa mga kanunay i-saway sa mga observers, lakit na ang Commission on Audit is kanang kalukana, dagko gasto bitaw.
6: Mm-hmm.
7: Kay, hotel, asa di ang mga resort, di. Akong banubana na na personally kinta, ako pa yung magbuot, may mura na buhaton sa kapitulyo.
6: Okay.
7: Marang dili mo gasto, pero sa laing bahin, karon good kay sa tourism sector, gitawag man ni lean months, no? Kana mga July, August,
6: Tingmingaw.
7: September. Mingaw, no? So, sa akong pagsabot, padayon tingalipod sa kasamtang administrasyon ang pagpahigayon ini kay aron pod isip suporta
6: tinuod tinuod
7: mora ba gisaligan sa probinsya no sa economy sa probinsya
6: correct
7: sa sector so doon na sit kita po ay igo rason nga gibuhat kay nana so atong ma ang mo-money usang kalahian de ay by Allen no nga while tanang opisina sa Capitol kasagaran sa mga hippie mga pares na ko nga tinudlo or appointive official ang ispilhi kay 14 ka opisina nga ang hippie nila politiko.
6: So,
7: kana ba yung mga politiko kay ang ilang tinuod nga sukdanan gyud is election man bisan pag mo tabot ra siya 50% ra sa iyang mga target kung mayo siya sa dito sa field, mayo siya sa constituents, o lasa siya sa district. Amo kadaog gyapon.
6: Correct.
7: No, so lahi.
6: Lahi gyud.
7: Sukdanan. Lahi kayo nya. Siyempre mga

0: ng mga head, no? Dili ni mo, basta-basta matarong, no? Kay ang makapatarong nila, re-election or non-re-election, no?
1: Oo.
0: So, lahi ang diskarte dapat, pero mo lagi, medyo uniforman ang approach sa assessment, so munang daghan sagubang ng mga issues, no? So ang nindot lang kayo bayale na kung ika pasigarbo nga karon nga mga bat sa sanggunian paliwigan pinangaluhan ni Vice Governor Nick Bezas o tanang membro first district second third regardless of political affiliation, labi-labi ang kugian na, Jod.
1: Mao ba?
0: Oo. Tanong na, Jod, mag-committee meeting, ang mga report, baga ang mga journal, kasi debate na nabitaw. So, kagaawa itong Martes lang, nindot na doon tao ang mang kamo ng mga media pasudlon pa sa pre-session kay tuman dito ang
1: mao lagi
0: ang init tuwa dito ni suway na ba mag-ingon na
1: tuwa dito ang action on ta
0: ang mo suggest ko ninyo nga mo sugyot mo na ni Vice Cub Nick kay si Vice Cub Nick Lizas dil lisod istorya ako niya yano mo na mingon mo niya basig masugot siya.
1: Mao ra ba kanang precision, mao ra ba unta na ang mga nindot mga source
0: na
1: of news
0: bibo
1: ba?
0: Na di ang bibo.
1: Mo bibo pud atong balita ana.
0: Oh, kamo di naman kumadlok ninyo kay kamo naman pinaka veterano sa media tanan nga
1: ay.
0: Consistent pod mo nga naa. Ano na eh. Kunya, panalita na kung example gigamit ganina, last Tuesday, I mean, sa pre-session, gipresenta sa ng opisina sa Bohol Geopark ang ilahang gipangayo nga authority aron mo pirma si governor og memorandum of understanding tali sa Baiso aron duha Baiso sa Bohol Bohol Island State University og Norso sa Negros kanang
1: Negros
0: Oriental State University kay sila ra man kunoy dunay expertise sa geological research.
1: Okay.
0: Kuya ni mga running engineering. Alam po nato si Juan sa Bohol, kay mamang tanga geological engineer po na si Dr. Engineer Gestirol, kauban po nato sa Bohol Chronicle, pero mag-retired na ni si Dr. Terol, no? Pwede na kaya linig. Pero kabahin sa mga expertise, daghan yun ko no sa Norso. So, duha ang ipa-support nga memorandum o understanding by so Ignoso. Pero pag-present sa Geopark Office, gidabudabuhan sa atong mga board member pangutana, pananglitan. Unsa mang gyoy Geopark, sir? Niya, pag-suti niya, kay sayon raman rong panahon na mutanaw sa Google, in English, giingnam siya, binisay ha, sir, na, mo na ilisyo niya. Kay, practical po kayo ng itong mga board members, kay sila ba yung mod o sa mga kalungsuran.
1: Lagi, o, oh, sila may mapasabot, ala sila mga constituente, o gunsa na.
0: So, kita po sa media,
1: Correct.
0: So, nadugay ang taong, diba, kay, di mampot, wa may expert anang Binisaya agad o kita po mo baning kamot po tag Binisaya kasi di po tag kapasal sa Binisaya ni Dr. Jess Kirol.
1: Lahi ragyot tong kang Sir Jess Kirol.
0: Sir Jess, no? So muna nga na siya pagka-technical pero kinanglanon kayo kay ano ang geopark dili lang ang mga tourist district

0: nation sa buhol, ang Chocolate Hills, Lubok River, Panglao, Anda. Hindi lang kundi Tibuok Probinsya man.
1: Tibuok Probinsya, okay.
0: Oo, ang gideklarar. So, ikaw, taga-Cortes mong ka, pwede ka pang tanong. Ngayon sa may, ngayon geopark man ang Bohol. Ang Cortes, party man ang Bohol. Listen to Baguan.
1: Unsa may naka-geo... Unsa may naka-geopark sa Cortes?
0: Oo.
1: Ang tubig, ang tubig ba may naka-geopark?
0: Lami ako nung pod ng Conaron. Kanang na Abatan River. Pero san sa mo manima pa ba og na iwan?
1: Layo ra man to amo, amo di ko kabaho.
0: Pero kuya ba no? Matlan yang ang evaluate matlan og mag-uwan dito.
1: Correct. Bitaw.
0: Na-discuss yan itong evaluation na.
1: Naabot baka ni sila dito sa kuan? Naabot baka ni tig-evaluate dito sa na-hugno nga Bato Bridge?
0: Kay, usapod na. No? Kay naaman sa
1: mismong river ba? Niya, og ilang makita na nga giguba man ninyo ang kuan? Giguba man ninyo ning kinaiyahan dere ni Pita? So, delikado po. Kumakitaan.
0: Unya, kon ay len kanang nay usapod ka interesting po para nato sa media nga balita nga katubigtaw dito sa niya nga day gi tudlo ganito ni go pana nya katumurag kanal bitaw nga mo napulpog ang alubra.
1: Dito sa Mabini.
0: Tubag ang Office of the President, believe ko, kaya so, itali ang kanyang tubag.
1: So, nadawat na sa imong buhatan, sir, ang tubag?
0: Kung taga-copy ato.
1: Pero, unsa may...
0: Iingon dito, nga, giordera ng niya, nga ipa-investigar, tarong.
1: Okay.
0: Kanya, gin-mention yun dito nga, kining order sa Office of the President nga, pag-investigar, walay tig-tig niya, ibutan yun dito nga. Dili ni pasabot niya ni laban ta sa provincial government sa Bohol, dili ni pasabot niya ni laban ta sa contractor, kundi kung unsa gyoy tinuod nga fax mao gyoy palampagawa sa dili po ko.
1: So sa ato pa ang niya gimanduan sa presidente nga mao imo imbestiga mismo ang niya. Sir,
0: mo nay tanawuno no.
1: Kaya, pero di baka pod ni mabayas nga sila mo kuag investigar.
0: Kana mo na itong role yo sa media nga mangutana jud ta.
1: Dapat so, independent, ato, dapat independent body ang mahimo sa investigation para way bias gyud.
0: Bantayan ato na kinsa gyud mo investigar kay murag masig. Ikaw ra po mag investigar sa imong sarili.
1: Mao. Correct.
0: Listen mo, no? So,
1: pero at least ha, ni reply good ang malakan niyang bahin ani.
0: Dali ra kayo na reply, dali ra kayo na reply.
1: So kining ilang reply tubag ni sa suwat nga gipadasa sa Sangguniang Panlawigan.
0: Resolution gikan sa Sangguniang Panlawigan. Resolution good.
1: Resolution katong ga himo sila og committee hearing ka bahin ani.
0: Nga ito imbestigan good.
1: So maayo so, kay kuan, maayo kay.
0: Murag, ako na nasumpay sa Bato Bridge kay mauma-umang kunog mga problema, no? Kaya murag baguyang ang pagka construct, no?
1: Huyang kay, matod pa sa taga DPWH, huyang kay, nahuyang po ng pundo. Ha?
0: Kuwang.
1: Nahuyang lagi. Nahuyang ang pundo kay imbis 80 million ang gi-request, ang naabot is pila to? 8 million ra. Ha? So 10% ra sa tiaw mo na. Ha?
0: So imbis nga halop aw. Kita ka na, joke lang niya kasi ginawa kanang makota ni. Imbis nga kanang still bar, kawayan na lang. Delikado to kinabuhi ana.
1: Pastilan. So mo na so mo na nagpamatuod Sir Boney nga very active no ang atong sangguni ang palalawigan kay mo imbestiga gyud no sa mga kining yango-ngo sa tong mga tao no gikuha gyud ang problema gidala diha sa sangguni ang panlalawigan giimbestigar para mahatagan og solusyon.
0: Oo, correct. So i-take up gyud no.
1: So kini so,
0: daghang mga interesting kwan asa to imo kini.
1: Kini ato ning paabuton kay sige pa man kag imbestigar ani. Gunsa pa yung makuha nga tubag.
0: Lain po nga interesting gisgutan sa Martes by Allen katong mga eskwelahan sa Bohol, mga science high school nga gusto sa gunyang paliligan nga himuon ng National Science High School. Pero pag itaas ang iyang level quality. Kaya ba kang ano? Kini sukuhay ni ang national nga mga evaluation ana kay mura magluoy atong edukasyon no? Luoy. Pero ni ay atong mga eskwela sa tibuok Pilipinas na di kapasar ani magisod ana. First of all, na ay mga eskwelahan nga at least upat ni sila ubay sagbayan Albor og Omrak tulo nga
1: Carmen, apil bang Carmen ani?
0: Ang nidaog sa kwan, kanang robotics niliga, oy. Kanang mao naman ay, mao naman ay advanced,
1: oy. Oo.
0: Oo, nga. Huwag ko mag-down yun. Okay? Mga bag, hindi pa ma-expect ayaw, pero kuya ko na dahil ka mga eskwelahan doon. Okay? Nagipakita man to, mahin tatoy nyo, gipasood pa mo, pasulun pa mo sa presession. Ipakita ang video, nga nung nakadaog to atong mga eskwelahan sa Albuquerque, Tagbayan, Atandihay, og Ubay, mga upat dihay. Mga science high school. Kay, kuyo kay, may kay, nagama ang mga high school students og robot na mutubag kung unsay pangutana bahin sa National Museum sa Bohol.
1: Kuya, why?
0: Oo, ingon po sila, aron po makatabang sa tuang pagka-geopark, ila pong butangan dito og mga data kinta nga makatubag po itong robot og na mga tanah bahay sa geopark.
1: Pagkakito
0: talaga eh.
1: Pastilan.
0: Kaya wag ko magdahaw nga makahimo na dito ng dapita.
1: Wad ag trabaho mga tour guide ani.
0: Mga para eskwelahan naman to.
1: Para eskwelahan eh.
0: Para eskwelahan. Hindi mo pa, ako nung mga magamit ang putos to resell, di. Ato na ang plato itong mga tour guide mag-robot.
1: Awan nito mga Korean tour guide, ane?
0: Oh, kana. Mas mahay na yung local region. Kaya nung di mo nagtrabaho itong mga tour guide. No? So, kana, no? Doso sa sangguni ng palawigan, nga kiniupat ka mga ngiringig na science high school sa Bohol, himuon ang National Science High School arong mapunduhan ng Mayo. Kunya, naka-prove naman po sila nga Mayo sila. Ako lang i-specify San Roque National High School sa Albor, Japer Memorial High School sa Sagbayan, Candihay Municipal High School o Ubay National Science High School.
1: So, congratulations no, sa... So congratulations sa mga kuan mga science high school nga nagkakabot aning mga achievement. Sa laing bahin Sir Boney, eh, daghan pod ang gaatang bahin aning proposal proposed ordinance nga hybrid sabong. Daghay daghay sig pangutana nato. Unsa kunay update?
0: Oh. Ha? Oh. Na ako'y bakong nahinabi ron nga morag na siya ay kalabutan. Di lang kung mention nga niya, wala ba tama ng hindi ha? Na siya kalabutan sa usa kasabungan sa lungsod.
1: Okay.
0: Unya, pala kayo siya. Kay, matun niya, ngano mang magama mang kuno ang sangguniang palawigan o ordinansa bahin ana nga ang franchise anang mga sabungan iya man sa mga local government units, mga lungsod, syudad, ana. So mo na iyang punto karon ako mismo na kwan po ko na na enlighten po ko ba sakto mito no na sila man yung tag-franchise di sila mo disider kung tao nila ng pagpadaga
1: maulagi po no
0: sa mga lagda
1: so dapat
0: karon pa ko nakakuha kita na na enlighten ana kay siyempre pag di man tayali mo pag public hearing ana di man cute po yung mga stakeholders, no? Apektado, katong mga kaya sa bungan,
1: mga teller,
0: mga Kristo, ana. Kung sila yung nga na ng Kristo ba, mo maglainan ko matawag Kristo. Kristo lang yan.
1: Mora mo na itong naibaw ang Kristo, raog
0: sabay lain. Masyador,
1: lahat. Masyador, o masyador.
0: Ah, masyador. Masyador lang itong gawito.
1: Ah, masyador.
0: Kaya, sila po, muwadag trabaho, no?
1: Oh, mawadan, no? Okay. Did mo ang mga mamusahay.
0: So far, wa man ni insister ni board member Molek Cepedosa na siya may original nga sponsor at tong dili allow tong ang siya tawag ito? Digital ba ito? Or mechanical? Ano ito?
1: Betting machine.
0: Voting machine. Unya, tungkol kay siya may original nga author ato, siya po nang gitpol sa mga gusto og hybrid na ay voting machine na po yung wa. Siya po nang gitpol. So, iyan na itong bat-bat sa session, pero murag sa akong pagsabot, wa pa siya kakuha o saktong suporta. Ano ba? Na yung mga pangontana ang mga board members niya. Mag-o pumunta nagpasar at itong yung gibawal na itong machine niya. Makuha na po na ito dahil, mahina na ba?
1: Lagi, niya. Usas mga vocal ang sponsor sa ordinansa nga si board member Benji.
0: Ang ni author ato si board member Molek si Pidosa niya ang ni
1: sponsor
0: ni sponsor diyon si board member Benji no nga mona nga dili siya komportable nga balikon dayon kay pag-o kumang napasa no?
1: Lagi mapagani pagkuan ang ihapong punto na ato man siya na interview di po siya gustong tawgon og no cost ha.
0: No cost
1: nga maputi o niya inighuman, maitom na pod.
0: So pwede na ito natagog, no cost focus.
1: No cost ordinance. Ha? Kanang
0: kabat. Wala, pagkakaroon ang status niya, marami giparking siya, parking.
1: Giparking. Pero na-approve na sa first reading, sir.
0: Oh, naisigutan na kinta. Nabasa na ang title.
1: Okay. So, pero sa second reading, mura o gidefer?
0: Okay. Daghang nagdodoa. Kay, tungon sa mga nagkalain-laing baruganan. Wala pa sila mag-iusa.
1: Ngayon sa may mga pending mga mahinungdanong mga ordinansa ron, Sir Bonin, doon na ba? Nga
0: katong pagkuan og niapoy bahin og mental health by Allen importante sud kay ni.
1: Mental kay, health.
0: Okay, ni mag privilege speech man ni board member Mutya Tirol nga murag iya na pong na-share sa kahanginan din sa atong DOLD no nga. Dugangan pag yun itong issue sa katubitang online nga na yung mga threat bitaw online nga
1: mga violenting mga binuhatas mga minor.
0: Nga tungod na kay gi-brainwash sila online no. So affected ilang mental health. Kaya ang kasagaran sakyan itong advocacy of violence online kaptumang mga bata nga naay problema mismo sa sa pamilya or sa mga relasyon, yun na na. So, mental health ka in general. So, doon ay proposed ordinance si Board Member Tirol na mental health ordinance na lakip na niya suicide prevention o safety sa schools. Safety.
1: Mo connect po ning iyahang proposal kabantay ka tong diha sa presiding officer's time nga kadto bitong pag-convert sa Maribohok Community Hospital into drug rehab center. Kay ang gusto kuno ni Gobernador Aris Mintado dili lang drug rehab kundi mental kuan mental health center pod, mental health facility.
0: So ni question po si board member Abapo anang mahina nga kanang while nindot kayong katuyuan pero iyang pangunta na konsulta na ba
1: ang LGU
0: government sa Maribohok?
1: Correct.
0: Ila ba yan ang lugar?
1: Kaya basin o matinga na lang sila.
0: Naana diha ang mga na ay mga problema sa drugan, ay mga problema sa mental health na nabitaw. So, kailang lang po silang konsultahan.
1: Ideal po kung nang gamo na lang o drug rehab o mental health facility ng Maribohok kay purag na sandwich sa mga ospital. Do ay ospital dito sa Luon, which is Dools Maribohok. O niya, doon na po dire sa, doon na po yung ospital kaning sa Galiares Cortes o sa Tagbilaran.
0: Mga specialty.
1: So, mo na nga, mura o gamay na lang po kuno yung mga to dito sa Maribohok Community Hospital kay doon na may mga dagko nga hospital sa ihang mga silingan ng mga lungsod. Luon, Cortes o Tagbilaran.
0: Malayo ba siya sa mga kabalayan by Allen?
1: Kuan, mura adjacent lang sa National Highway? Di po kayog ingog lagyo. Naras, pero naragyan sa highway niya na walang siguro yung mga balay sa isigakiling nga dool mismo. Pero doon ay...
0: mas maayo kay mahadlok ko niya mga silingan ba?
1: Maulagi. Usapun na sa... kuan? Usapun na sa konsultahon mismo sa LGO dito sa mga tao o sugot mo?
0: Related po din. Naunsara po itong youth home sa Corellia ba ito?
1: Cortes.
0: Oh, Cortes.
1: Morag ni-report naman po ang...
0: Layo na sa inyo?
1: Dool-dool gamay. Pero naraman sa provincial lot pod.
0: Tupad. Nag-operate na. Wapa, no?
1: Naana ko na 12 ka buok ka mga kuan dito. Mga children in conflict.
0: Conflict with the law.
1: Naana ko na
0: CICL.
1: CICL. Si board member Tami pod ang nangusog, ana, no? Atong nahibawaan. Kasi mo yun. Naningkamot ana nga masudlan gyud og mga magamit gyud ang mga facility og di masayang ba?
0: Maipod na ma-monitor na to kay pwede po na basihan sa taga Maribohok nga mahingon na kay Cortes nga okay naman ay mga CICL na moare, mga youth home okay naman. So di we mo nga madlock nga butang tag rehab diha sa inyo sa Cortes niya na ba?
1: Wa man hinoon so far. Wa man tayo nadunggan.
0: Sir, yeah, lain pang... hurot na itong time?
1: Wa pa. Okay, basig, mo out. Hapit na alas 5 hinoon. Basig, mo tamla pa ka dito.
0: Sige.
1: Unya, salamat na lang kayo, no?
0: Dagang kayong salamat sa itong time, may Alin. Ang tod sa sunod na pod na itong kukabildo.
1: At itong pangumustaon, ganun ay... ang ato mga constituente dito sa Dimyaw, ha?
0: Ako ka na. Haraw, wala na yung bonbaing. Kayo na. Sila na lang.
1: Salamat kayo, Sir Bonnie. May hapon. Thank you.
0: May hapon. Okay.
1: Mato may galang atong SP Secretary Sir Bonnie Quirog, no? Nagatos ang oras, doon na tayo 48 minuto sa milabay sa alas 4 sa kapunon. Ato pong tagaan gamay kagayunan kay Biyernes sa Baron Magigala ang programa sa Capitol's Report. Doon na po yung mga mahinungdanon nga ipaabot sa kahanginan hisgutanan atol sa Capitol's report kaganiha mga higala.
2: Welcome, Ma'am Ruth Cecilia Del Prado. Good morning, Ma'am Ruth. Welcome to the Capitol Reports.
3: Good morning, ma'am. Sa atong mga kauban nga niya adiri sa Lamisa, si Dr. Rajaya Pundok, Ma'am Fritzy Olager, Ma'am Matsi Kalyaw, ang atong mga friends from the media and mga empleyado sa provincial government, ug ingon man sa mga katauhan nga nagsunod ng atong programa karon maayong buntag. Ako day tuod si Ruth Cecilia Del Prado, usa ka Development Management Officer, gitugunan nga mahimong officer in charge sa atong provincial DOH office. Ang DOH office maoy naghatag og mandato nga mahimong ma-ready ang atong pagasaulugon or atong nationwide nga activity nga gitawag natog MRCA or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Kining tanan gipasiugdahan usab sa akong mga kauban nga mga Development Management Officer nga ana sa tagsa-tagsak sa mga kalungsuran. So gitutukan ni para mahimong epektibo og successful ang maong activity. So, para malikayan nga magkasakit ang atong mga kabataan sa measles o rubella. Mayong buntag.
2: Thank you, ma'am. Next, we have the National Immunization Program Coordinator, Vaccination Focal Person sa atong Provincial Health Office. Please welcome, ma'am, Machiavella Loida Kalyaw, RN. Good morning, ma'am.
4: Good morning, ma'am. Good morning sa tanan natong mga bisita nga ni adiri sa atuang ceremonial hall. Ingon man sa ahong mga kauban nga si Doc Jaya, si Pritzy, si Ma'am Ruth, o ilabi na sa tanan natong mga suking tigpaminaw ni maon natong programa, mayong buntag ka natong tanan. So ako si Machiavella Loida Kalyaw, a nurse point person sa National Immunization Program Coordinator. So sa atua diri sa Provincial Health Office, so kita nag-andam na ta sa mga bakuna, mga logistics, no, nga ato nang gipaabot sa atong mga tagsa-tagsa ka mga RHUs o kinitanan, ato na po gihinahinay o monitor para kumusta na ang ilahang preparedness grabe na kay magsugod na ta karong August 10 to 28 2026, kining ato ang gitawag og Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Good morning og daghang salamat.
2: Thank you, Mama Chi. Next, we have registered ni siya sa registered nurse din sa Pilipinas, registered nurse po sa US. Nurse 3, please welcome Ma'am Fritzy Valientos Olager. Good morning, ma'am.
5: Hello, good morning sa tanan. Good morning, labi na ka sa akong mga kauban nga naadiri karon, si Ma'am Ruth, Ma'am Machi, Doc Gia, o ang uban nga naadiri sa ato ang programa yun na sa atong kauban na to sa room, karong buntaga. O maayong buntag usab sa tanang Bulanon nga naminaw sa atong programa karong buntaga. Ako da ito si Fritzy Valientos Olager, nurse na sa Provincial Health Office. Ako ang in charge sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. So ang atong unit mao na siya ay naghawid sa mga data ng mga reportable diseases nato no kay naamantay mga diseases nga gibantayan nga once naana siya need yun na siya nga i-report. So usaan ni ang ato ang measles and rubella diseases. Again, daghan ka maayong buntag sa tanan o daghang salamat.
2: Daghang salamat, ma'am. And of course, we are honored nga ning ari siya karong buntaga, no? We have the Tagbilaran City Health Officer, atong Tagbilaran City Primary Healthcare Facility. Wailain, please welcome Dr. Jaya Pundok. Good morning, Doc. Welcome to the Capitol Reports.
6: Yes, good morning everyone. May buntag sa tanan og ang akong mga kauban diri, si Mama Chi, si Ma'am Ruth and Ma'am Fritzy. So kaning MRC, measles rubella supplementation immunization activity, ginahimo gini nato kada tuig. So paibaw sa tanan nga ato ning gihimo to protect and prevention, protect our children and prevention. So ipahibaw nako nga kaning measles and rubella very common now, because a lot of people are missing their vaccines and misinformation about vaccines. So this can affect both the child and the pregnant women. So ipahibaw na ko, no, daghan kay tang kaso karon nga ang atong mga bata, no, gipanganak nga naay mga birth defects. Isa ni siya sa cause kay ang mga mama nga matakdan ani sud sa pirmirong trimester sa ilang pregnancy, maka-affect yun sa ilang mga bata. So this is why the provincial government together with the 48 LGUs are really working hand in hand to curb the cases and eventually stop, no? So mao ni reason nga ato ning gihimo para ihauhag ang tanang inahan, iauhag ang tanang mga tao nga matinabangay ta nga maundang ang mga kaso sa measles and rubella dili ra dili sa Bohol but sa tibuok Pilipinas. So maayong buntag.
2: Thank you, Doc Jaya. So dili na kita maglangan. Ari na ta sa atong question and answer portion with our Bohol Media. Ang unang mangutana, Sir Bob Goodman from KISS FM ug sa atong Geo Park. Good morning, Sir Bob. Ready na ba imong mga questions karong adlaw? Reminder, please stick to the topic, guys, no?
7: Murag, dari ko mag-atubang or dire? Hindi, change na ito na eh. Okay, mayang buntag, ma'am. Sa itong mga panalista, mayong adlaw. Okay. Since upat lang, tuluram siguro, may. So, pwedeng rapid na lang ang pangutan, na? Okay, raba, ma'am Janet?
2: Okay, sir, murag, tuluram po. Tuluram.
7: Okay. Firstly, I don't know if are you I don't know if aware kayo sa Facebook ko, nakabasa ko sa Facebook na naay mga inahan here in the city na nagyangungo kay usahay walay vaccine available. What can you say? Yeah, first pangutana. Di ba? Kanasa, then follow up the second, third and the fourth one. Naa, nakabasa gud ko sa Facebook ana and sad to say Ma'am Pondok sa Tagbilaran sila. Nagpuyo. What can you say about it?
6: Yes, vaccines specific.
7: It's for the babies.
6: Babies, okay. Our expanded immunization program, the EPI, no? Program of immunization, the vaccines are solely procured from the national, you know, DOH. So we are solely relying on it, no? However, the city has nami mga kanang backup na mga vaccines, no? Pero it's not that dili ingon ana kadakan, just back up lang gid na siya, because you know how vaccine costs nowadays, no? Ang cost gid ana niya,
7: mahal gid.
6: Yes, mahal gid na siya. However, we are also preparing, but we cannot sustain. Reward. That is it.
7: You cannot sustain.
6: Yeah, we cannot, because it's very, if you think about how many children you have to give, it depends on your population.
7: Okay.
6: That is why that is the thing na we are also raising that concern through DOH, no? We're doing that, no? We're doing it as much as we can, kuan gyud, every time before immunization or before the year starts, we're already requesting or we're already having our kanang, naman may PIR at the end of the year. So, especially sa immunization, no? So, we also already raised our concern. The thing is, siguro, ang iyang production is not that siguro they have problems with production, because if you talk about vaccine, it would be production, storage, no, and distribution. Because vaccines is not the same as how you distribute the medicines. You know, it needs to be in a proper carrier, proper temperature. So it does really need a lot of manpower to kind of deliver this vaccine from areas, no? So depending po na siya sa supply, ug asa ka magkuha, because when you get vaccines in millions, you need also to consider the storage facility, if it is enough. And then when you have the storage facility, you also have to consider the manpower, manning that storage facility, and at the same time, logistics on delivering or distributing the vaccines. So actually, it was really a concern, no? Daghan gyud miingon. But that is also our problem before, when we have so much vaccines, when parents doesn't go to the centers. So it is not just, you know, this time naka-feel me na others are really very naagi mga kanang conscious about it, because they are very well informed about the effects or the benefits of vaccines. But before, we have lots of vaccines also that goes expiry, no? Nag-expired na. No, so it also happened before. So now we coordinated with it. Mao na nga ang uban mapugos gyud umudong sa private, which cost a lot.
7: Mo cost gyud siya,
6: mahal gyud siya, because ang vaccine sa gihatag nato is multi dose, no? In one vial sometimes 10 doses. In a private setting, it is like one vial, one dose. So it's really much expensive, no? So what we do now is we are coordinating. That's why the provincial health office in the provincial government is also coordinating with the LGUs about how we can do about this together with the DOH, no? So the time nga wala gid ang vaccine, we inform the mothers, no? Nga ang ilang mga bata nga way bakuna, ayaw sa ninyo ilaag para dili sila ma-expose. Mausa lang gid na among gi-advise sa ilaha. No, but in the event that it's really needed, that is why we tell them that if you have kanang budget lang sa inyo hadiha, you really need to spend it, because there are vaccines that is not that effective when you give that more than 1 year. No, murang nag-catch up na siya. No, so mo na ato ang karon gyud sa pagkatinuod lang, gi-disseminate gyud nato ang ato mga barangay health workers together with our kanang mga kanang nurses and midwives, no, to kanang educate, no, the people about this. So ang sa city, in as amo as a city, we have a backup, pero nahurot gidayon because it's not that big. Kaysa una we have backup, ang among backup maapil og ka expiry because daghan kayong ihatag, okay. No, so that is why karon it was a concern, but good thing with this MRCA ni kuan gud ni commit gud ang DOH that they have.
1: Mato mahigala ang mga mahinungdanong impormasyon gikan sa Capitol's report kalabot ni sa umaabot nga nationwide immunization program batok sa measles og uban pa, rubella, no, nga bakuna nga ipahigayon karong buwan sa Agosto, mga kaigsoonan. Giawhag ang mga ginikanan nga pabakunahan ang mga anak batok sa tigdas aron nga mamahimong luwas, mga kaigsoonan. Wala tayo oras sa itong tulibanon. Takna sa Sangguniang Panlalawigan, SP Bohol in action, magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members, kini si Allen Doidora. Dagasalamat, maayong hapon, keep safe.
8: Inyong nabati ang takna sa Sangguniang Panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa Sangguniang Panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante, Bohol.
9: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MXC Believers, this is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban na to karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated ug 1 year na siyang MX3 Believer. So since Vismin areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
3: Tinuod yun na, Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag og mga sakit nato maunang healthy gihapon ta because of MX3.
2: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
3: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka MX3 believers.
4: Tiguwang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: GTX 500!
10: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento?
8: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba, Mari?
8: Interesado ko makuha sa mag share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
9: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team that is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oh,

0: sa mga residente sa palibot dito sa lain-laing dapit sa Metro Manila ang mga lungon na nagkatag sa mga kalsadang adunay hulagway sa presidente sa China o guban pang mga individual. Dugang detalye sa GMA News.
1: Limang kabaong ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Bukod po sa nakasulat na anti-China message, nakadikit din sa mga kabaong ang mga litrato ng ilang Chinese officials. Ang mainit na balita hatid ni Jomer Apresto.
2: Nag-iwan dito ng kabaong, pre,
3: sasama. Nagdulot ng takot sa ilang motorista at mga naglalakad ang kabaong na yan na iniwan sa bagetan ng Rizal Avenue Extension bandang 7th Avenue sa Caloocan kaninang madaling araw. Ayon sa uploader ng video, hindi nila malapitan ang kabaong dahil sa pangambang may bomba sa loob nito. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 54, pasado alas 2 ng madaling araw kanina, may kita ang isang kulay puting van na huminto sa kalsada. Maya-maya, limang tao ang lumabas sa van at sinetap ang kabaong bago sila tuluyang umalis sa lugar.
4: It might be a threat. We will contact with the policeman, lahat ng mga anggulo. Anyway, ang CCTV namin open. Lahat po, mga anggulo, makikita natin yung van kung baka makikita natin rin ang plate number at din ma-report natin sa LTO.
3: Pasado alas 3 ng madaling araw nang kunin ng mga otoridad ang kabaong. Sa Quezon City naman, isa ring kabaong ang iniwan sa gitna ng Boy Scout Circle sa Timog Avenue mag-aalas 3 ng madaling araw kanina. Ayon sa barangay officials, nakita ng mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department o TTMD ang mga nag-iwan sa kabaong.
5: May tatlong tao na naglapag. Isang babae, dalawang lalaki. Tapos van na puti na walang plate number. Tinanong siya nung TTMD, yung babae, sabi naman sagot nila babalikan din daw nila. Inisip namin na may tao eh, kasi... Pero wala naman po, litrato lang.
3: May ilang litrato na nakadikit sa mga kabaong. May nakasulat din dito na Chinese Communist Party at mga salitang greedy at salot. Pasado alas 3 ng madaling araw nang kunin ang kabaong ng Quezon City Police. Sa di kalayuan, mayroon ding mga bulaklak ng patay sa Center Island. Hindi raw malinaw kung kasama itong iniwan sa lugar dahil wala umanong playback ang CCTV ng barangay. Sa Makati, may kaparehong kabaong na nakita sa bahagi ng Buendia na ayon sa Makati City Police ay malapit sa Chinese Embassy. Ini-inspeksyon ito ng pulisya at bomb squad at nang buksan ay walang laman kundi papel. Pareho rin ang nakalagay sa mga nakitang kabaong. May nakasulat na Chinese Communist Party. Ang mga larawan naman, kamukha ni na Chinese President Xi Jinping, Chinese Foreign Minister Wang Yi, at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan.
6: Ang van dito, establishment dito, ito yung Chinese embassy
7: natin. Kinaroroonan po nitong kabaong ay malapit sa Chinese embassy. So, pero doon bang coordination sa inyo yung embassy? O...
6: Wala pa man, makipag-coordinate pa tayo sa kanila. Na-verify naman ma'am, walang laman, pero as of now, ginagawa natin yung operating procedure na ipapasokan natin tapos paano natin sa UOD para...
3: May iniulat ding nakitang kabaong sa Santa Cruz sa Maynila. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News.
1: Iniimbestigahan na ng National Capital Region Police Office ang tungkol sa mga kabaong na iniwan sa ilang lugar sa Kamaynilaan na may litrato ng ilang Chinese officials. Ayon sa NCRPO, limang kabaong ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Caloocan, Quezon City at Makati. Sinadyang iwan daw ang mga kabaong kaninang madaling araw. May mensahe ang mga kabaong na kontra CPP-NPA at kontra China. Sinisilip na rin ng NCRPO ang mga CCTV sa lugar na pinag-iwanan ng mga kabaong. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs tungkol sa mga kabaong na may mensahe kontra China, hindi nito pinahihintulutan ang anumang aksyon o banta ng karahasan laban sa sinumang individual o opisyal. Hindi rin ito sumasalamin sa posisyon ng gobyerno at hindi rin ito ipinapakita kung paano maglahad ng kritisismo ang mga Pilipino kahit sa mga sensitibong issue sa politika. Nakikipag-ugnayan din ang DFA sa mga otoridad kaugnay sa tinawag nitong Reckless Act. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy kaugnay sa mga iniwang kabaong na may mensaheng kontra China.
0: Alas 5:28.

0: Sa laing bahin, mga nagunang kadalanan paingon sa Baguio City. Sirado human na nakatalag kadaot gamikan sa padayon nga pag-uwan. Dugang detalye sa GMA News.
1: Malakas na ulan ang patuloy na nararanasan sa ilang lugar sa Baguio City at Benguet. Ang ilang pong tipak ng bato na nahulog mula sa bundok ang humambalang din sa ilang kalsada. Live mula sa Baguio City, may ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol?
2: Connie, sa ulan pa rin gumising ang mga taga Baguio City at ilang lugar dito sa Benguet na hanggang ngayon ay inuulan pa rin. Bumaba ang visibility ng mga motorista sa bahaging ito ng Cannon Road dahil sa malakas na ulan kanina. Hindi nalalayo sa sitwasyon kahapon. Pero kahit sa kasagsagan ng ulan, tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga gilid ng kalsada. Particular na ang mga pag-clear sa mga tipak na bato na nahulog mula sa bundok. Malakas pa rin ang ragasan ng tubig na nanggagaling sa bundok. Sarado pa rin ang mga pasyalan na nabalot na ng hamog. Maulan din sa La Trinidad, Benguet kung saan may mga inilikas na sa mga landslide-prone area. At alam mo, Connie, dito sa ating kinaroroonan ngayon, hindi kita pero nandito tayo actually sa Melvin Jones. Yung nakikita ninyo halos, kung kukumpara a few minutes before we air, medyo mas clear na ito ng konti kung kukumpara kanina. Nasa Melvin Jones tayo at few steps away from here, nasa harapan lang natin ang Burnham Park na hindi na natin matanaw ngayon dahil sa kapal ng hamog. Lifted na ang storm signal as of 2 a.m. kanina dito sa lungsod. Kaya LPA na lamang ang nararanasan. Gayunpaman, ayaw pa rin pakakampante ng mga otoridad dito lalo't meron silang nasa 6 na barangay na nasa landslide prone area. Bagamat ang magandang balita as of this time ay wala pa naman daw inililikas o wala pang kailangang ilikas. Meron na rin mga naitalang pagbaha dito sa lungsod. Connie.
1: Marisol, bukod doon sa mga nasa landslide prone areas, may iba pa bang inilikas na pamilya dyan sa Baguio at sa Benguet na rin dahil po sa masamang panahon na yan?
2: Connie, dito sa Baguio City, sa pinakahuling update natin sa CDRRMO just few minutes before we air, wala pa naman daw inililikas and so far wala silang nakikita sa ngayon na necessity na para ilikas itong mga nasa landslide prone area. Bagamat 24 oras daw nila itong binabantayan kasi nga may mga history talaga ng mga pagguho dito sa Baguio City. Pero sa Benguet, particular sa La Trinidad, kung saan nga nagkaroon ng pagguho na ikinamatay ng 2 tauhan ng isang kainan, may mga nasa evacuation center ngayon. Pero this is a different barangay doon sa nagkaroon ng landslide kahapon. So may around 2 families ang nasa barangay Bulas ngayon dahil itong barangay ay isa ring landslide prone area, Connie.
1: May impormasyon ka ba kung kamusta yung mga bookings ng mga hotel dyan sa Baguio at apektado na ba yung turismo?
2: Well, kung sa turismo, Connie, sa pag-iikot natin sa mga pasyalan, sarado kasi ang mga pasyalan dahil yun na nga dahil sa masamang panahon. Pero may mga ilang hotels tayo at particular na sa hotel kung saan tayo tumutuloy, may mga bookings. In fact, nagulat nga kami sa arrivals, I would say, dahil sabi nga namin, bagyong-bagyo tumuloy. Pero ayon sa mga nakausap natin kanina off-cam, tinuloy na rin daw nila ang kanilang mga nakaschedule na booking. Yung iba, meron din mga nakaschedule na seminar. Kaya meron mga ilang-ilang tayong na witness, Connie, na tumatanggap pa rin at tumuloy pa rin sa kanilang lakad dito sa Baguio sa kabila ng napakasamang panahon na ating nararanasan. Actually, ilang araw na raw na ganito ang sitwasyon dito sa lungsod, Connie.
1: Marami salamat sa iyong update at ingat kayo dyan. Marisol Abdurrahman po yan.
0: Alas 5.32 at tangi. Nagpasidaan ang pipila ka mga labor groups nga mo dangop sa Korte Suprema kung magpabilin ang TRO sa 85 pesos wage hike. Dugan Italia sa itong pagbalik.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Hello mga MX3 Believers, ako si Reyna Lirranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DJX 500!
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika.
9: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto ng tigbaligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Embara Ciudad sa Tagbilaran.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve niyo magdanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
14: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
15: PH Care.

0: Age Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
16: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
16: Uy! Buhat ako!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!

0: Alas 5:44 na para intas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Sa laing abahin sa itong mga balita, og naghatod sa itong oras atod sa may tinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink. Ang ImmuniPlus gihimo para sa inadlo-adlaw nga pag-inom isip kabahin sa imong daily wellness routine. Makatabang kini sa pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi aron maatiman ang imong lawas matag adlaw. Mayo kini imnon. Human sa taas ug kapoy nga adlaw kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout ug uban pang physical activities, mayo sab kini kung gibati na nimo ang gakapoy, panuhot o kasakit sa lawas o sa unang timailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na kinigdili maayo ang pamati. Ang ImmuniPlus, usa ka ready to drink liquid herbal wellness drink, shake lang o maayo og imna dayon, dili na kinahanglang sagulan og tubig o andamon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usa ngadto sa duha ka sa shake matag adlaw bisan unsa pa ang imong lifestyle, busy sa trabaho, permanenteng naas gawas, aktibo sa sports o pag-ehersisyo, o gusto lang nimo ampingan imong panglawas, sayon ra kaayo i-appeal ang ImmuniPlus sa imong adlaw-adlaw nga routine. Sa laing bahin sa mga balita, nagpasidaan ang mga labor groups nga mo dangop sa Korte Suprema kung magpabilin ang TRO sa 85 pesos wage hike. Dugang detalye sa UNTV.
1: Mia, sakaling hindi pa rin malift ang TRO sa wage increase, ano yung susunod na hakbang ng labor group?
2: Magandang hapon sa iyo, magandang tahali sa iyo, aga planong dumulog ng mga labor groups sa Korte Suprema sakaling hindi alisin o bawiin ng Pasig City Regional Trial Court ang isyung temporary restraining order sa pagpapatupad ng 85 pesos daily wage increase. Nagsagawa ngayong araw ng kilos protesta ang grupo ng mga manggagawa sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Tinawag nila itong National Day of Action kung saan may nakasabay ring mga kilos protesta sa mga tanggapan ng Department of Labor sa iba't ibang rehiyon at lalawigan. Nanawagan ang Labor Coalition kay Secretary Francis Tolentino na pangunahan ang mga hakbang para maipawalang bisa ang mga Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Order na patuloy na pumipigil sa implementasyon ng aumento sa sahod sa National Capital Region. Binigyang diin ng grupo na kung hindi malilift ang mga court order kontra sa pagbibigay ng dagdag sahod, mapipilitan na silang iakyat ang usapin sa Korte Suprema. Samantala, aga, sa ngayon ay naghihintay pa tayo ng anumang pahayag mula sa Department of Labor and Employment. Ngayong araw ay kasalukuyang nagsasagawa ang ahensya ng isang special national tripartite industrial peace council meeting dito sa central office sa may Intramuros. Ngayon ay patuloy nating sinusubaybayan kung may magiging update ang DOLE kaugnay ng mga isyung inhain ng labor group. At yan muna ang update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Aga.
1: Maraming salamat, Mia Alonzo.
0: Sa laing bahin, grupong Manibela magpadayon sa Tigil Pasada karong Lunes. Dugang detalye sa UNTV.
3: Hindi na itutuloy ng ilang transport groups ang plano sana nilang Tigil Pasada ngayong araw ng Biyernes, August 7. Yan ay matapos silang pulungin kahapon ng Department of Transportation o DOTR kung saan inilatag sa kanila mga planong ayuda ng pamahalaan para sa mga public utility vehicle o PUVs. Kabilang sa mga suportang ibibigay ng gobyerno ang pagsasama sa transport sector sa uplift assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Makatatanggap dito ng 2,000 pisong ayuda kada buwan hanggang Disyembre ang bawat pamilya ng transport sector. May 1.5 billion pesos na subsidiya rin ang ilalaan para sa mga sumali sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Habang magkakaroon ng waiver sa toll para sa provincial buses sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway simula August 10. Gayun din ang mga bayad sa ilang terminal sa Metro Manila, partikular na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at sa isang mall. Dahil sa mga inilatag na plano ng DOTR, inurong na ng grupong Pasang Masda, AltoDAP, ACTO, FEDJADAP at iba pang grupo ang kanilang transport strike ngayong araw.
4: Hindi daw namin ibinroadcast sa media na meron kaming transport holiday. At nung aming buksan at magpaliwanag po ating kalihim tungkol po sa kanyang binanggit na mga ipinagkakalob sa amin ngayon, ako po bilang pangkalahatang pangulo ng Pasang Mazda, kinull off ko po ang strike.
5: At sa tingin ko naman po, dito po sa natin nakuha, hindi na po tayo dapat magwelga. Sino po ang pahihirapan natin dito? Ang pahihirapan lang natin dito yung ating mananakay. Ngayon, ang gobyerno po handa naman tumulong po sa atin ito eh. Ito na po yung nangyari ngayon. Malaking tulong na po ito sa hanay po ng transportasyon.
6: Sa aming grupo po, no, wala po kami na itutuloy na pagtigil sa pasada. Bagamat ang ating gobyerno ay tinutugunan na lahat ng ating problema, hindi naman po nagpapabaya sa ngalan po ng ating sekretary, Bonnie Lopez at saka kay LT Babi Chairman, Igor Mendoza, at patuloy naman po ang pagtulong nila sa aming hanay.
3: Ngunit sa lahat ng grupo na dumalo sa pagpupulong, nanindigan ang grupong Manibela na tuloy ang kanilang tigil pasada.
7: Wala pa po kaming binabawi kung kami ay hindi natutuloy sa Monday. I-discuss namin ito sa grupo namin kasi mahirap magdesisyon sa mga oras na ito na wala pa akong nailalatag sa aming mga miyembro. Sa ngayon, wala po kaming binabawi.
8: At present, we will push through the transport strike on Monday.
3: Binigyan din ni Manibela Chairman Mar Valbuena na hirap na ang kanilang hanay dahil halos wala nang kita sa pamamasada mga driver. Kaya't habang hindi pa rin inaaprubahan ang ilang buwan na nilang hinihiling na 2 pisong dagdag pasahe sa gitna ng mataas na presyo ng krudo, itutuloy pa rin ng grupo ang kanilang protesta na una nang inanunsyo na sisimulan sa Lunes, August 10. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Sa laing bahin na posibleng adunay oil price rollback sa sunod na simana, Dungan Italy sa News 5.
9: Increase, rollback o aumento? O sige, si Director Rino Abad po ng Oil Industry Management Bureau ng DOE. Mapingaga, sir.
10: Good morning. Good. Magandang umaga, Sir Ted at Ma'am Chacha at sa ating mga kababayan po.
9: Ano ang forecast ng DOE so far para sa Tuesday na ano, na presyuhan ng diesel particular at saka gasolina?
10: Well, relatively no, compared to previous week, recent week ng mga may rollback, I think big time tong masasabi, Sir Ted, no, na
9: wow,
10: okay, na mangyayari next week.
9: So hintayin ko na
10: so,
9: yan.
10: Well, relatively ha, sa recent week na meron tayong hindi naman gano'ng kalakihan ng mga nangyaring nakaraang increases, pero medyo malaki ito kung rollback ang pag-usapan.
9: Okay, sige. So pwede ba akong mag-estimate? Mga 5 piso kaya?
10: Again, may announcement tayong gagawin sa Monday sa PressCon, pero yung mga estimate na yan around that range, no? Pero ang final announcement will Monday be made by our secretary
9: on Monday. Sige, kasi
10: PressCon.
9: Ang kagandahan kasi nga dito, yung may mga karga pa ngayon, maghihintay na ako. Ako mismo, titipirin ko na para by Tuesday ako magpapakarga kasi kung medyo ganyan kalalaki nga ang magiging rollback dito. Yun pong aming purpose nga eh, para sa mga motorista, Director.
10: Opo, at may katangta ka, ang maayos nga lang na balita pa, pang magandang balita, ay yung recent decision ng Executive Office of the Executive Secretary na nag-decide nga ang parang mini cabinet decision na rin yun na itataas ang discount itong subsidy from 10 peso to 12 peso per liter with a weekly availment of unique plate number na vehicle or from 1,500 to 1,800 per week. Okay. So ito'y kasama na rin, magandang balita kung matutuloy at mataas naman ang chance na matuloy itong rollback, plus yung okay. increase pa doon from 10 peso to 12 peso na ang ating makukuhang subsidy, discount for UB Express and jeepney drivers.
9: Okay, so antabayan na natin itong formal na announcement nga ng kagawaran. Damo nga salamat, Director, nga maupay nga aga.
10: Maupay nga aga itong tanan na Sir Ted.
9: Thank you. Yan po ang isang Bisaya, isa pong taga-Leyte rin na si Director Rino Abad, isa pong abogado at CPA.
0: Alas 5.53, alahin nga bahin sa itong mga balita, Palacio may ingon nga dunay standing order si PBBM nga si Kopon si Senador Bato de la Rosa. Dugan Italia sa News 5.
11: Nanindigan po ang Palacio na may standing order ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na arestuhin na po si Senator Bato de la Rosa. Kasunod ang mga kumalat na usap-usapang na aresto na daw ang senador. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagpapatuloy ang operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay nga po ng paghahanap kay de la Rosa. Kasabay po niyan, iniutos na rin ni PCO Secretary Dave Gomez sa Anti-Fake News Desk na tignan yung mga nagpapakalat ng fake news, lalo na po yung tungkol sa pagkakaaresto daw kay De La Rosa. Sisilipin kung malisyoso ito at kung ano ang kasong pwedeng isampa sa mga nagpakalat ng maling impormasyon. Una nang sinabi ng Palacio na diversionary tactics lamang ang balita kay Senator Bato para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial. Pero pumalagpo dyan si Vice President Sara Duterte.
12: Inaarap pa po kung ano yung mga na ipakalat, kung paano na ipakalat at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. Hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO.
13: Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law.
11: Yan nga po ang sunurang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro at ni Vice President Sara Duterte. Samantala, pinag-aaralan naman po ng prosecution ang pag-imbinta o pag-imbita ng isang eksperto na maaari pong magpaliwanag o kaya'y magbigay linaw sa senator judges ukol sa legal na interpretasyon ng mga inilalahad ng kanilang mga testigo. Yan ngay para maiwasan ang tila pag-dismiss ng mga senador sa ilang salaysay ng mga testigo na salungat sa kanilang posisyon.
14: Isa ho yun sa mga options. But kailangan ko lang din hong i-emphasize, no, yung naging tugon ni Attorney Wamil sa mga ganyang tanong na sinasabi ho niya, madami, sa mga ganyang klaseng tanong, dami pinupunto ho niya. Actually, hindi ko to opinion, maliwanag ito na nakalagay dun sa batas, no, dito sa panuntunan sa paggamit ng confidential funds.
11: Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Legal Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Samantala, nanindigan din po ang prosecution na malinaw na naipaliwanag ng kanilang testigo na si COA Auditor Roderick Wamil na ang Head of Agency, ang Accountable Officer sa mga cash advance sa OVP at sa DepEd. Kasunod po ito ng naging sagutan ni na Wamil at Senator Judge Aimee Marcos sa trial sa kung sino nga po ang may pananagutan kaugnay sa confidential funds. Ayon kay House Prosecution Legal Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa, nirerespeto nila ang kapangyarihan ng Senator Judges na magtanong ng clarificatory questions. Pero nanindigan po sila ni Vice President Sara Duterte. O nanindigan po sila na si Vice President Sara Duterte ang may pananagutan kung paano ginasta ang Confi funds dahil siya po ang pinuno ng OVP at ng DepEd noon.
14: Ang sagot dyan, nandoon dun sa Joint Circular 2015-01 na nakalagay dyan, the head of the agency is the primary officer who's accountable, no, for this confidential funds. At sinagay, nakalagay doon, the accountable officer should directly, or the head of agency should directly supervise the use of these funds. At the head of agency should ensure the agency's compliance with the liquidation process of confidential funds.
11: Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Legal Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Samantala, giniit po ng kampo ni VP Sara na hindi papinalang notice of disallowance na inisyo ng COA laban po sa paggasta ng bise sa kanyang confidential funds. Aabot sa 448 million pesos ang ipinababalik na pondo ng COA sa OVP. Pero ayon po sa kampo ng bise, nakabinbin pa ang apila nila sa COA at po pwede pa itong maiakyat sa Korte Suprema.
15: You could still question those matters before the Supreme Court. Mm-hmm. It's the Supreme Court that will decide with finality whether tama po ba yung disbursement or whether documented po ba yung disbursement.
11: Yan nga po ang tinig ni Attorney Justin Nicole Gular, Deputy Spokesman ng Defense Team ng Vice Presidente.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, Congressman Leandro Libiste ni biyahe na paingon sa Hong Kong, wa hatagig kahigiyonan ang NBI sa hangyo para sa pipila ka mga dokumento sa gihimong imbestigasyon. Dugang detalye sa BNC.
16: Nakalabas na umano ng bansa si Batangas Representative Leandro Libiste. Gustong makausap ng NBI si Libiste kaugnay sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
17: No-show si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste sa supina ng NBI National Capital Region, kaugnay sa gubugulong na investigasyon sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Pero sa sulat na ipinadala ng kanyang kampo sa tanggapan,
18: late po today, na-receive po natin yung letter from the lawyers of Congressman Leandro Libiste requesting for some pieces of documents na according to them na pwede nilang pag-aralan, asking for the nature of the case, nature of the investigation para rin ma-appraise sila for them to intelligently answer our interview. Pag-uusapan po na ng team namin yan kung anong magiging sagot dyan. Pero in the meantime, hindi po natin pinagbigyan.
17: Tinanggihan din ng NBI ang kaparehong hiling ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Jing Paras. Una na nilang hiniling ang ilang dokumentong may kaugnayan sa kaso, kabilang na ang sworn affidavit ng naarestong umano'y bugaw at ang iba pang mga ebidensya na hawak daw ng NBI.
18: Mayroon po tayong batas dyan na talagang pagka ang isang dokumento ay subject po ng present investigation o current investigation, hindi po pwedeng i-share yan kasi makukompromise yung investigation plus yung mga persons or personalities involved, baka makompromise din.
17: Bagaman hindi humiling ng resetting si Libiste, bibigyan pa rin daw ito ng pagkakataon na humarap sa mga investigador.
18: Wala po tayong inaakusahan ng kung anong pagkakamali o krimen o ano, just to invite them to explain their side. Due process, that's the principle of due process eh.
17: Kagaya ng ibinigay nilang petsa kay Paras, pareho raw ipagpapaliban ang pagdalo ng dalawa na mula August 6 ay ginawa ng August 11. At kung hindi man sisipot sina Libiste at Paras, magpapatuloy pa rin daw ang investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
16: Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, nitong linggo pa nakalabas ng bansa si Congressman Libiste. Nakita raw si Libiste ng airport personnel sa NAIA Terminal 3 gabi ng August 1. Siya'y lumipad umano pa Hong Kong madaling araw ng August 2.
0: Magutong naglangkob sa itong mga balita karong adlong Biyernes. Mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa Kreditbook ang Puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahis, Ubani Eric, kini si Allen Doidora, ang friend mo forever.
19: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
20: The angel of the Lord declared unto Mary,
21: and she conceived by the Holy Spirit.
20: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
20: Behold, the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
20: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
20: And the Word was made flesh
2: and dwelt among us.
20: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
20: Pray for us, the Holy Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
20: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Magic is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Lord is Pantay, 51. Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, Thomas akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, hubag na gada akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag-operahan ako, inuma nang yapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl na palit na akong sama, DTX yapon. May pa-DTX inyong paliton, inyong imintin kay Kalisola. Sa ako lang ibasihan, ikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
5: DTX 500, mapali sa mga butika.
7: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yan to ang hisgutan ron, mga higala.
8: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
10: Mocha frap for
11: aray! Sakit na ng katawan ko.
10: Wait lang sa orders po.
12: Timeout na naman. May ekstrang panlaban diyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Balita!

0: ADYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
6: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbinaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa. Ang magpakabana alam sa kamatuuran. Maayong adlaw sa itong ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Tagbinaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbinaran o servisyong nakontrol sa pamilyang Tagbinaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang natuwang busy mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hana. At sa first gentleman and first district representative, Congressman Babaya, mayong-maayong adlaw kaninyong tanan. Kung maayong adlaw usab no, sa ato ang 16 sa guni ang panlungsod city councilors. At ang mga kaubanan na ito, mga city hall employee na itong pagamahal ng local sadman, unang sa mga and department heads mga inga and people staff city mayor office mga Kathleen Tosha and our city administrator Sir Alvin Luis Aquizar. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Huwag mayong adlaw usap sa mga nagsikay-sikay diyan sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay. Ngayon ang anda, mga pagkaon, karungurasa, dalhin kayong salamat mga higala sa iyong pagigunong, pagiguban o pagpaminaw. Kamay sa mga update programs, activities na ito sa kapagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbinaran and our updates and developments na ito ang Dakbayan sa Tagbinaran. Huwag asamay ko ito din si Metong Programa. Huwag asamay mo na himutang karong mga urasa. Again, and mailaw kaninyong tanan. Kung siyempre, gisad na kong makalimtan sa pinbayani nga itong mga 15 kabarangay na ito ang siyudad sa Tagbinaran. Huwag na usap sa mga 15 kakapitanes, mga Tagbinaranons, nga naminaw sa kong programa. Hello, huwag mo ayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob, ang inyong makauban, karong adlawa. And yes, na yung adlaw usap sa pangtigtimo niya itong programa, si Sir Jerry Cahes, si Sir Gilbert Tulo, si Sir Eric Ihok, na may nag-insure na madumugtas sa kahanginan via radio, no? Kay Bihin, ang ato ang programa magahigala, naka-air niya siya sa ato ang radio via DYRD station. And of course, sa ato ang Facebook page. Nato ko diin naka-live po no ang ato ang programa mga higala sa Facebook page DYRD Bohol ang Kasarlingan and of our official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is August 5, 2026, adlaw nga Miyerkules. siya. Sige, itong adlaw na itong mga igala sa itong pagpanerbisyo. Sige, itong batan sa City Government of Tagbilaran. Itong kayo ngayong adlaw na sa mga igala, ngayong sa mga adlaw ang itong pag-aisbutan, kabangin sa mga katikaran, programa, o servisyo. Sige, ito ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So stay tuned lang, no? Sa itong mga suking tingkami now until the end of the programa para makapaambita o makabalutan, no? Sa mga daga na ito, diri sa ito ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Muli na usap sa mga activities and programs and services nga gibuhat ni Mary Jania alang sa ito ang dakbayan sa Tagbilaran. So, and gilabi na usap, no? Sa ito ang news beat, no? Nga ito ang nakuha usap sa itong buhatan sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So again, mag-uban-uban ta mga hinggala, bibila ka mga minutos na ito, no? Nga ito ang pag-asawaan nga itong matag-adlaw nga program. Ngayon sa dilipa na ito, ito ang ipaambit na itong madalaiin mga update programs and activities mga higala. Ako sa mga pagpangumusta, no? Sa itong mga naminaw na itong programa, both sa ito ang radio and sa ito ang mga online viewers na ito sa ito ang Facebook page. Ngayon, so kamusta ka sa yung tibok adlaw? So, may gibuhat ninyo karon, no? Kung mga oras pa. So, I hope that you are okay, you are all fine, no? Sa itong mga stig paminaw niya ng programa. And speaking of, story ito about mga reminders, right, no? Mga higala sa itong mga kaisunan na ito, kung mula ka mantas ng mga tag sa mga paninalay, kung magawas mantas ng mga tag sa kagipagtabahuan, o asa man mo na himutan ka mga oras, please, no? Ay, ito makalimot sa paglala kung payag ka pa, kaya ito ang panahon mga higala din na tumatag siya ang daga, no? So, sa kain, muuwan, kahayon, and then init na usap. Kung sa paglaro mga oras ka, mga putra, mga higala, no? Kung sa nabantayan, yung mga past few days, and even today, no? Gabi kainit ang panahon. So, muna, ang tingin na ito itong lawas, no? Kanang lawas, may muli, maipuhunan sa ito ang pagpanerbisyo, sa mga tagsatag sa mga panimalay, kung labihan sa mga pamilya, kung sa ito ang pagpanerbisyo, sa pagpanerbaho, sa mga tagsatag sa mga gitang trabaho. Yan, pero di pa kakawar ang ubo, di po naghihila natin. No? So, and try to, don't forget, no, also to drink 8 glasses of water every day, or if nabaw ka na, no, para to stay hydrated. And of course, yung sa pagkalimot sa pag-take vitamins, itaba, masagi siya, pag-protection sa itong lawas, laban, sa mga sakit-sakit. Pero di mara na matag-adlaw na, health well, yes, no? So, ay mga tutuha mga higala, ay nakapagkita sa ito ang news beat na ito nakuha sa tungkatan sa City Government of Tagbilaran. At doon ay ipahigayan ng local and overseas job fair karong Agosto 15 dito sa Kabawan Cavite Court. Magsugod kini alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Ang kalihukan gipasugdahan sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa Public Employment Service Office o PESO. Sa pakitimbayayong sa Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, PESDA, ug Overseas Workers Welfare Administration. Giawhag ni Mayor Jania ang mga job seekers na pahimuslan ang maong oportunidad aron makakita og trabaho o mapalambo ang ilang kaumahon. Matag sa mayor ang Career Expo kabangin sa paningkamot sa dakbayan sa mga makakita o panginabuhian o matabangan ang mga pamilya nga makabot ang mas maayong kalidad sa kinabuhi. Aron sa mas paspas na proseso sa aplikasyon, ang mga aplikante kinahanglan nga magparehistro daan online pinaagi sa link na makita sa Tagbilaran City Facebook page. Pwede usab sila mo bisita sa Tagbilaran Desk Office aron makakuha sa ilang registration card. Ang job fair kabangin sa kasaulugan sa ika-16 na charter day sa Dakbayan sa Tagbilaran. Umawit itong mga higala ang atang news feed nga itong nakuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ugarin po ito mga higala, alinaw sa kita sa itong Facebook page post ni Mayor Jane Hia. Sa mga panaka-like and share sa Facebook page post, no, ay makalimot sa pag-like and share kung kay, ay ito makita ang mga legit o mga inod, informasyon mga higala, labi na sa mga katikaran, programa, servisyo, mga announcements, information na ito alang sa mga Tagbilaranon. Para iwas fake news, please visit no sa mga official Facebook page, labi na wasa sa mga legit nga Facebook page, sama sa Facebook page ni Mayor Jinia o ang atong Tagbilaran City Government nga Facebook page para ma-updated tayo sa mga kalihukan, programa ni atong Dakbayan sa Tagbilaran, labi na usab sa mga activities and programs ni Mayor Jinia alam sa atong mag-isunang mga Tagbilaran. Sa mga higala, ato nang basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jinia. Matud niya, gasugod na ang ato ang Mangga Tip-Tip Kabawan Road Concreting Project. More to company ha sa ubang barangays. Tagsa-tagsa ko update dito man ang atong sahad na nakatutok ka sa barangay-based development. Padayon atong ipalikon ang koneksyon sa matag barangay pinaagi sa mas maayong mga dalan. Part of me sa atong opening of new roads para ma-decongest ang traffic. Very soon, i-present po na ako ang Tagbilaran Transport and Traffic Master Plan. Kini nga master plan mao'y gibasihan sa atong dagkong proyekto, apil na ang Transport and Traffic Management, Street Lighting Program, Drainage Master Plan, Road Network Improvement. Kini atong mga road projects na tuman niya zero loan ang Tagbilaran City. Sa laing bahay na sa mga higala sa Facebook page post ni Mayor Jinia, attention, pet owners of Tagbilaran City. Your pet deserves the best care and now is the perfect time to give it. August 2026, pet registration schedule is now out. Visit your designated barangay and enjoy the services from the city veterinary office. Pet registration, with annual registration, 100 pesos per pet per year. Lifetime registration with microchipping, 400 per pet. Free rabies vaccination, free deworming. A registered, vaccinated, and dewormed pet is a healthier pet and a safer community for everyone. Responsible pet ownership starts with you. Check the schedule and visit the registration site in your barangay on your assigned day. Let's keep Tagbilaran Rudy and our furry family members safe. Register, vaccinate, and protect them today. Kung itong basahan usab, no, ang mga nakaschedule na to sa ito ang matag barangay ni itong Dakbayan sa Tagbilaran, kabahin sa ito ang pet registration. Sa Barangay Buol, August 3, 2026, 2 p.m. to 5 o'clock p.m. Barangay Dao, August 4, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Barangay Kabawan, August 5, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Poblacion Dos, August 6, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Poblacion 3, August 10, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Barangay Buoy, August 11, 2026, 9 o'clock a.m. to 12 noon. Barangay Dampas, August 12, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Barangay Talokto, August 13, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Barangay Tip-Tip, August 17, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Poblacion 1, August 18, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Barangay Mangga, August 19, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Barangay San Isidro, August 20, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Barangay Cugon, August 24, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Barangay Mansasa, August 25, 2026, 9 a.m. to 12 noon. And Barangay Ubuhan, August 26, 2026, 9 a.m. to 12 noon. Again, visit your designated barangay on the scheduled date and time. And for dugang detalye mga higala o informasyon, again, bisita lang no sa ang Facebook page post ni Mayor Jinia, nga Jinia with blue verified check. And of course, at ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office no, arang usap sa dugang mga detalye. Kaya na po di rin no, ang mga reminders mga higala. So, usan nini ang please come on time. Bring any required documents if applicable. Dogs must be on leash. Cats must be in a carrier. So, mao na ang sa mga reminders. And of course, naku di rin no, nanong magpa-register sa ito ang mga pets, mga higala, uguban pag mga detalye, mabasa na ito sa Facebook page post ni Mayor Jinia. And also, mga reminders and information na usab sa ito ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Facebook page. So, mao ka itong mga higala, no? Ang atuang update sa kabahin sa mga activities and programs ni Mayor Jinia. Nagibuhat niya alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. And sa laing bahay na sa mga higala, arin ako sa kita sa ito ang pinalangga ng mga Of course, no, so before that, sa kumustahan, sa mga pinalangga ng mga senior citizens, ng mga ilang mga birthday greetings, of course, ari sa pag information kabahin sa pag tagbilaran citizen ID. Yan sa mga tagbilaranons, no, nga mukuha, or mo-claim sa tagbilaran citizen ID, mga higala na anatas sa ang City Hall atrium, inagsulod mismo nato sa ang City Hall, ani sa ang left side, makita nato ang to ang booth, no, sa to ang mo-claim o mag-register sa ang tagbilaran citizen ID card. And for the information of everybody, ang pagtagbilaran citizen ID card, mo kini ang tunainom din ta when Mayor Jayep assumed sa iyahang first term atong July 2022. The first executive order na gisignan ni Mayor Jayep is about digitalize sa mga transactions and services sa taong pagamhanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And sa kini, sa mga programa sa pag-digitalize nato, no, sa mga services and programs ang atang Tagbilaran Citizen ID Card. Kaya ang Tagbilaran Citizen ID Card powered by GCash. And it's all for free. So, may pagbayaran maski piso sa taong card mga higala once you obey

walang sa link kay ana ato makita ang ato ang ani ato mabala no una na ba ang tagbayad citizen ID card kay mo hatag na siya information identification na ato ang tagbayad citizen ID card is ready to pick up or ready to claim or kung wala pa man gani of course mo inform na siya nga wala pa ang ato ang card okay. Ikaduha sa usap po sa mga link ano mga higala is ana po nato makita no ang mga wala pa na pa-register no so pwede nato dito sa to ang link mga higala kung gina nga mo avail ta no sa tantag bilangan citizen ID card so automatic na dito inyo lang i-transfer ang inyong name and mga important details and make sure no sa to ang mga bago pa mag-register ng mga tag bilangan no so wala pa naka-avail make sure nga naka-tay GCash account and fully verified ang GCash account dapat imuhang name mismo and your number. So, mao na ang dapat ang timanan o gibawhan nato sa to ang tagbayad citizen ID card kay automatic ni siya kung puhon og makuha na ninyo nakalink na ni siya sa to ang tagbayad citizen ID card through our GCash. And sa mga perks and benefits nato nga makuha sa tagbayad citizen ID card one, pwede na siya magamit abroad no kung visa kay visa kwan man siya no visa card. And ikaduha sa mga local nato diri so pwede pa siya payments, no, na may pagbayaran, pwede rin yun, hindi na magdaog mga coins or bills, pwede rin magamit na tatagawa sa design ID cards through payment. Ikatulo, if ganahan siya tanatay bills or kwarta or bills na mag-bit-bit, pwede rin magamit na tatagawa sa design ID cards sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And yes, no, dagan kayong mga benefits and perks na ito na makuha sa tatagawa sa design ID card. Aside niya, libre niya mga higala. So, mauna, no? So, kita no, sa mga mag-register pa lang o mga mukuha sa tagbayad citizen ID card. Again, nata sa to ang City Hall APU left side, inagsunod mismo nato sa to ang City Hall entrance. So, mga kita mga higala, ang nato ang update, kamahin sa to ang tagbilaran citizen ID card. Alam po daw mga higala, rin ako sa kita sa mga pinalangga ng mga senior citizen sa dakbayan sa tagbilaran. Yan ang taulog sa lang ang natawahan Karong and Lawa, August 5, 2026. Sa barangay Daoha, happy birthday ni Nena Cardenilio, Nieres Deligiro, and Mario Uy. And also ni Casino Riquelman Sr. Pagbabagay San Isidro, greetings going on to Six Apulo, Dolce Budyungay, Hinario de la Cruz, and Nieres Budlong. Talabarang ito kilang birthday ni Nieres Adio Maria Asuncion Bersaman. Talabarang ay mga happy birthday ni Imigdio Asierto at Imigdio de Losa, sorry. Mag-iisip ko sa basa, Ignidio de Losa. Tagabarangay Ubuhay, happy birthday ni Gregorio de Baldomera. Tagabarangay Taluto, happy birthday ni Teresita Ano. Tagabarangay Buoy, happy birthday ni Yolanda de Lima, Belinda Rabuya, Oswalda Trabajo, Imedia Botero, Financio Lupina, and Maria Corazon Pinto. Tagabarangay Kubin, happy birthday ni Lani Maria Gallardo Edwin, Solada Nieves Manesme Pacifica Tumaba Binancio Inking Maranieves Malendra Binancia Ninipo Dr. Romualdo Ruiz and Corazon Antonio Tagabarangay Pugas Pundos happy birthday nila ni Asuncion Dalde Floro Cuadra Oswaldo Pundo Camilo Lupian and Barangay Pugas Pundos greetings going on to Erlinda Apale Hermana Umab and Juanito Tumanda Tagabarangay Pugas Pundos happy birthday ni Naro Ribosora Ribosora and Edgar Binamira Tagabarangay Buo happy birthday nila ni Elizabeth Valero at Teresita Bolatete and Barangay Dapas happy birthday ni Maria Linda Agua happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens kung sa itong mga kaubad sa Baka Pantan Revision na nagsalo sa mga nanatawang Karong and Lawa happy birthday nila ni Rockwell Eddie Maxi Dagama Trigo Gregorio Ligasri Valdomero FO1 Antonio August Agukoy 1 John Jikri Cabasa Abeja Vichri Cabusa Liupando Nikael Payat Kadayday, Alan Mihoy Loquias, and Javi Mar Lanun. Happy birthday kaninyo ka ng greetings from Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Andrew Melton and of course, Gentleman Frank Lusig Representative Congressman Babaya, who is esteemed sa Gunyang Panlungsuan City Council and the people of February City, wishing you all a bountiful and wonderful day kay ninyong kanan. And yes, sa mga sinig kami na nagsa ulo ko sa ako na natawag karong adlawa, happy birthday kay ninyong kanan. And I would like to greet also to my kumama nung nagsa ulo ko sa ako na natawag karong adlawa, happy birthday to Mama Teresa. Again, happy birthday, man. Yan, sa mga paminaw, mga higala, dagat kayong salamat no, sa inyong pagkibunong, pagkibunong, pagpaminaw. Kamayin sa mga updates, programs, and activities na ito sa paglaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments sa Tagbayan sa Tagbilaran. Dagat dagat kayong salamat, kanyang tanan. Huwag mga minuunan sa kita, mga higala, huwag mga lawas sa mga takna desisyon ng programa, ang magpakabunaw alang sa kamatuuran. Kinisiki, maana bingo na lang kaninyo sa servisyong from home to home, gugma tagbilaranon sa servisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Real, sa ngala, please, gentlemen, please, this representative congressman Babaya, na 16 sa

0: influences, city councillors, na the chief of staff, the city mayor's office, Mang Kathy, very much, and also the administrators are out in the lead of Rizal. As we all say, in tag, Binalan City, a sense of amor.
1: Kini nga Sibya, usaka binairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon, og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Naton ako SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga sano o sana, dool na ang Health Caravan. Brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there, mga pinangga.
6: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
7: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
8: Engineering ko si Pwede, Denisert, Agamanogan, Zamboanga, Del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masugib ko kalipo. May maintenance na ganit ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ng akong ulo. Karon kaluyan sa gino, sir. Okay na gid siya. Dito X500. 500 o may TC radio lang akong ginainom, sir.
9: DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
10: Team Dad is for
11: usapang immunity gap.
12: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
13: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
14: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
15: Immunity gap na yan.
16: Help stop immunity gap.
17: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
18: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
19: 100%.
20: Based on RENI with proper diet and exercise.
21: Help stop immunity gap.
22: Mag-Selene Plus araw-araw.
23: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa pagliho.
25: Unilab quality yan.
26: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ubo, blema, igawas,

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe. Bye.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Okay, dengan selamat atong sparring partner dari Spikas Luwak, Konsihal Jerry Cahes. Maayong gabi sa atong mga kaigsoonang bulanon. Labi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw mga higala nga way puas nga nagsunod namati pinagi sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio palibot ni ato nga probinsya sa Bohol. Inguman sa atong mga Facebook followers. Sa ganini atong mga kadugong bulanon nga mga OFW nga nadia sa nagkadayang nasod usab mga higala no. Nga naningkakay intaw no alang sa kabulhanan sa tagsa-tagsa ka pamilya. Unya kanunay usab nga nagsunod pinagi sa pag view sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan atong mga sanog mga sana maayong gabi ning adlaw nga Biyernes mga higala ug welcome kamong tanan ning ato lain usab nga edisyon no sa atong tulumanon Aris Development Program diin na maghatod kita og mga kasayuran. Maghatag kita og pinakaulahing kalihukan nga gipahigayon og gitambungan sa atong amahan sa probinsya sa Bohol, Governor Aris Omintado, uban sa iyang Vice Gobernador Nick Besas og sa tanan nga mga opisyalis mahigala sakop sa sanguniang panlalawigan. Kay sayod kami nga ang katawhang bulanon dunay dakong katungod nga masayod usab no sa mga paningkamot mga programa nga gipahigayon ni kasamtangan nga administrasyon ubos sa liderator ni Governor Aris Omintado og ni Vice Governor Nick Besas. Sa gihapon kini inyong higalas kahanginan makauban niyo hantud kita ala City Media ning kagabihon may gala ning adlaw ga Biyernes Agosto 7, 2026 mga sano. Sa kanunay kami manginaot no uban sa banay ni Governor Aris Omintado ug kanamo tanan dinhi sa station DYRD hinaot pa nga kamuntanan atong mga kaigsoonang bulanon taliwa sa kalisdanan nga atong na sinati gumikan sa krisis mga higala mo na nga nagkadupas-dupas gyud ang atong mga kaigsuonang bulanon karong panahona. Hindi gyud magsilbi og magnilay at mo na nga dubli gyung kayod og kami manginaot nga unta na sa gihapon sa kanunay namos maing kahimtang og ang importante mga higala nga kamong tanan na as maayo nga panglawas kay mo na labing importante karong panahona og di nato kalimtan ang ato usab nga makanunayon nga pangaliya nga to sa atong labaw nga makagagahom aron sing unya na giyahan ta no sa atong mga gimbuhaton sa atong pagsikay-sikay matag adlaw mga higala. Okay, padayon ta nining tunga-tunga sa atong programa kay adlaw nga Biyernes maron atong ipabati ang the capital report no apan sa dili pa atong unahon kining mga labas kayo nga mga kalihukan mga makahuluganon nga kalihukan sa nakadayang lungsod mga higala nga gipahigayon uban sa atong mga opisyalis sa kagamhanang probinsyal inguman sa atong mga pinialan nga kongresista labi na sa ikaduhang distrito mga higala nga dunay usa ka matawag na to og bililhon kayo nga edipisyo nga sarang ka pahimuslan sa atong mga kaigsuonang bulanon labi na sa atong mga tinun-an. Gumikan kay karong adlaw adunay bag-ong edipisyo o usa ka tunghaan no alang sa atong mga kabataan nga giablihan o gagitugyan ngadto sa mga opisyalis sa tulunghaan may gala. Mao ang Buena Vista Municipal High School nga nahimutang kining mao nga edipisyo may gala. So usa ka mas hayag nga kaugmaon ang mapaabot sa ato mga tinunan sa lungsod sa Buena Vista. Human formal lang gitunol ang usa ka bag-ong duha ka andana nga adunay walo ka lawak tunghaan no classroom nga edipisyo ngadto sa Buena Vista Municipal High School. Kini maghatag sa mga estudyante og magtutudlo sa mas luwas, mas hapsay ug mas moderno nga dapit alang sa pagtuon sa atong mga kabataan. Kini nga proyekto nahimong posible pinagi sa inisiyatiba ni Second District Congresswoman Banban Omintado, kinsa nagpadayon pagsuporta sa edukasyon aron makamugna og mas daghang kahigayunan alang sa mga kabataanan sa ikaduhang distrito ning atong lalawigan sa Bohol. Isip representante si Governor Erico Omintado, may tambong si Executive Assistant John Flores, no, sa nisgutan nga seremonya sa pagtunol uban ni Kongresista Banban Omintado. Diha usab ang presensya ni Buena Vista Mayor Dave Dualio, diha usab si Vice Mayor Elsa Tirol, School Division Superintendent si Dr. Phil Luares, ang DPWH Project Engineer nga si Engineer Felix Cutamura Jr., Division Engineer, Engineer Ador Anto, Barangay Captain Jito Lumurin, diha usab ang FTA President Natalio Pacaldo Jr., ang Assistant Public School District Supervisor nga si Director Pamela Sinita, inguman ang school principal nga si Mr. Crisanto Gudia, ug uban pang mga opisyales gikan sa Departamento sa Edukasyon, lokal nga kagamhanan ug komunidad mga higala. So kining bag-ong edipisyo sa tunguan usay ni ka makahuluganon nga gasa sa mga tinun-an, magtutudlo og sa mga pamilya sa Buena Vista nga mag-abli na sa mas daghang pultahan alang sa pagkat-on karon og mas hayag nga kahigayunan so maabot nga katuigan alang sa atong mga kabataanunan sa lungsod sa Buena Vista. So muna nga usan ni sa kalihukan karong adlaw nga gitambungan mismo ni Second District Congresswoman Banban Omintado. Unya dili lang kini nga lugar nga diin adunay gitugyan nga school buildings, aduna usay lain nga barangay nga nahimutang sa Barangay Lubang. So karong adlaw gi tunol ni Second District Congresswoman Banban Omintado ang maong edipisyo nga nakantidad kini og 15 milyones ka pisos. So gitugyan ni Kongresista Banban Omintado ang bag-ong usa ka andana og unom ka lawak tunghaan, no, sa Lubang National High School sa Barangay Lubang, lungsod sa Buena Vista. So kining maong pasilidad nakatidad kini og 15 milyones ka pisos. Din gipasabot ni Second District Congresswoman Banban Omintado nga labaw pa sa paghatag og istruktura kini usa ka pultahan nga magbukas sa mas hayag nga kagayunan alang sa mga kabataan. Ang edukasyon nagpabilin isip usa ka pinakadakong puhunan nga atong mahatag dugang pa ni Kongresista Banban Omintado. Nitambong sa mga maong kalihukan, diha usab ang presensya ni Mayor Dave Dualio, ang tibuok sakop sa sanguniang bayan nga gipangulohan ni Vice Mayor Elsa Daca Tirol, og diha usab ang mga opisyales sa barangay nga gipangulohan ni Barangay Kapitan Maria Logronio, og mga representante sa DepEd. Diha usab sila si Supervisor Lupi Hubak, Engineer Liti Evardo, Dr. Maria Pamela Sinita, ug ang tibuok pundok sa mga magtutudlo, inguman ang mga ginikanan nga gipanguluhan sa ilahang school head nga si Julieta Avellino, ug diha usab ang presensya sa PTA President nga si Maribeth Suelo. So kini nga kini usa ka tinuod nga tubag sa saad ni Second District Congresswoman Banban Omintado, programa, serbisyo o proyekto mga higala. So congratulations sa ato mga kaigsunan diha sa Barangay Lubang, labi na sa Lubang National High School mga higala. Nga diin karong adlaw nakaangkon sila og bag-ong lawak tungaan mga higala nga nakatidad og 15 milyones ka piso. Sa ato pa karong adlaw mo kustar og mga 45 milyones ka pisos ang duha ka tungaan no nga gitugyan ngadto sa mga sa katawhan aron sing unya na ilan ang kapahimuslan sa atong mga tinunan sa lungsod sa Buena Vista mga higala. Samtang sa laing bahin usab karong adlaw usab usa ka makahuluganon nga adlaw alang sa katawhan sa lungsod sa Katigbian. Gumikan kay gipahigayon ang groundbreaking no sa usa ka dako nga edipisyo kining gitawag og regional food terminal nga nahimutan kini sa lungsod sa Katigbian, particular sa Barangay Poblacion Weste. O kining mao nga edipisyo mga higala kining regional food terminal na kantidad kini og 61 milyones ka pisos, no? So mao ni nga bililhon kay ni nga maong edipisyo mga higala og gikahimuot kini sa katawhan sa lungsod sa Katigbian. Dili lang ang mga opisyalis mga higala ang nahimuot ining maong proyekto. So opisyal nang nagsugod ang construction sa 61 million nga regional food terminal karong adlaw, no? Gumikan kay gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa Barangay Poblacion Weste, Katigbian nga nagtimaan sa usa ka importanteng proyekto sa impastruktura nga nagtumong sa pagpalig-on sa agricultural supply chain sa atong probinsya sa Bohol. O kining maong proyekto nga gipanguluhan sa Food Terminal Incorporated usa ni ka GOCC, no? Mga higala nga ahensya sa gobyerno diin gipunduhan kini pinagi sa ilang corporate operating budget o gidisenyo aron mapanindot ang pagtipig o storage, pagpundok o kaha pag consolidate, no? O mga pag-apod-apod usab o distribution sa mga produkto sa agrikultura samtang nagpalapad sa merkado para sa mag-uuma ing negosyante o mga supplier sa tibuok probinsya sa Bohol. So ang seremonya gipanguluhan ni Katigbian Mayor Benji Oleba, diha usab ang presensya ni Governor Alice Umintado o mga opisyales sa FTI kun Food Terminal Incorporated. Lakip na nini ang presensya ni Vice President for Corporate Affair nga si Attorney Oliver Dikdikan. Diha usab ang Vice President for Business Support si Attorney Nicholas Aranilla Jr. o ang Technical Assistant si Tristan Jasper Udtuhan. Ug matod pa ni Mayor Benji Oliva, kini nga proyekto nagtuman sa iyang saad sa dihang nagdumasya sa iyang State of the Municipality Address Consuma sa Katigbawan Festival 2026 ni atong nakalabay Hunyo. Diin siya misaad nga magatukod o regional food terminal aron mapalambo ang agrikultura o ekonomiya sa Katigbian, lakip usab ang kasikbit ng mga lungsod o kinatibuk ang lalawigan sa Bohol, mga higala. So, ang maong pasilidad, pagkatukuron sa Tuansun Construction, diin ang trabaho gikatakdang magsugod karong Agosto 15 mga higala nini nga tuig o gipanglantawan nga matapos kini maong proyekto karong Pebrero 10, 2027. Na kung mahuman kini nga regional food terminal gilauman nga mupasaka sa kalidad sa agricultural value chain sa Bohol pinagi sa paghatag og usa ka sentralisado sentro nga pamatigayon o logistika para sa mga lokal nga mga produkto mga higala. So kibalik ini maong nga edipisyo mo na itapukanan sa mga produkto. Dili lang ang produkto sa umahan, lakip usab ang produkto sa kadagatan mga higala sa atong mga mananagat, no? Kay dako kayo siya na doon na po na siya storage, cold storage mga higala. O niya, sa akong nahibawan sa probinsya sa Bohol, duha lang kalungsod ang nakaangkon ining maong edipisyo nga gipunduhan sa FTI kung Food Terminal Incorporated. Mao ang Katigbian o ang usa ang lungsod sa Kurilya. Apan wapag ikatak na ang pizza sa ilahang groundbreaking mahigala. Unya sa laing lalawigan, usa sa Sikihor, usa sa Lite, o ganibaw, akong nibaw, ando na po sa Mbuanga Sibugay, mga higala nga food terminal nga ipabarog ining mga probinsya nga atong gisgutan mga higala. So, tunguti ko nga ito'y pabati ang tipik no, sa mensahe ni Katibian Mayor Benji Oliva at tol ni maong ceremonias o groundbreaking sa Katibian Food, Regional Food Terminal mga higala. Atong ipabati, mga higala, pamatian ninyo kay aron pod nga madasig ang atong mga mag-uuma, no? Mga negosyante o ang atong mga mananagat mahigla o tanang sektor, no? Sa katilingba ni atong probinsya sa Bohol.
1: Really into a platform to provide opportunity for farmers to market, no, na makatapang sa ilaha. And even before the conceptualization of this food terminal incorporated, ako lang pasalamatan si Councilor Hernandez Tapilla, ang chairman sa atong Committee on Agriculture, for linking up sa Osaka opportunity sa lungsod sa Katigbian na doon natin ang ending no, a market for our corn sa atong lungsod sa Katigbian. No? Si Councilor Hernandez may gabris sa Tuana, muna nga, pagtanong mo pares, kita mo pag-uol, gawas na doon ang FDI, doon na pag-uol direct market na ito akaroon sa Cebu. No? And DA has been very supportive to us. He provided us corn seeds, good for 250 hectares. Karong kuiga na na atong itanong. So, magpasalamat ta ni Director Wakas sa National Corn Program o kang Papinger Enriquez sa region for providing assistance. So, FDI, the DA, atong mga local market network, magkinabangay para na mag-uumang katibiano, doon na lang yung kapadalahan sa atong mga produkto sa pag-uuma. Gawas niya na, kaugman ta, usa ka another na produkto, kamao ang kakao, na budget ta na sa tulungsod, good for 200 hectares ng mga seedlings in partnership with the Bohol Chocolate Farm, na ato naman ang naisputan, no? Kaya, gawas niya na, doon na pagminta open market sa China. No? Atong amigo nga Chinese na namilk ato sa Cebu, nag-rent sila karoon o 1,600 hectares of land sa Negros para tamtan ng kakao for export sa China. Tanawa ninyo ang dako kayo ng market. Una nga, niling duha ka na nga kalimutan na ito, dako na kayo ning accomplishment na ito. Plus, with the food terminal, the market platform na ito, mas makaugman pa na ito.
0: So, matumigala no, ang tipik sa mensahe ni Katigbian Mayor Benji Oliva, mga higala. Kaganihang mga banda alas 11 sa sayong kautuhon dito sa lungsod sa Katigbian Mahigala. Now, atong isunod ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Umintado kay wagid pakyasa ni Gobernador ang pagtambong ining maong kalihukan dito sa lungsod sa Katigbian. Yo tayha kay mura og tandugon ang atong
2: salamat sa atong
0: yo tay kay murag
2: ambungan na mayon taas gahi udako na mayon taas og paglantaw kanunsod sa katipian o gahi malisa sa kalisod ang atong mayor. Pagpakala Mayor Benji Colina. Uban sa atong Vice Mayor Esteban Anilan Jr. Uban sa ilang konsino, ilang konsekran sa on. Ako pagtalo usap sa kwa dinhi si Congressman Babayap, of course si Regional Director Angel Enriquez sa DA, o ang atong mga importante na mabisita karong adlaw, wailain si Attorney Oliver Dictican o si Attorney Nicolas Aranilla, ubos sa FDI mga kaigsunan. O sa atong mga barangay officials, atong mga mag-uma, mga stakeholders, aning pumamaha, ang atong mga higala sa media, maayong buntag atong tanan. Una, ipabot ang akong mainiton na pahalipay sa lungsod sa Katipian, led by Mayor Benji Oliva, sa iyang kakugi na atong naangkon ang maong kinaimportantihan na facility na Regional Food Terminal. Sa tinuod lang, nindot yun kaayo na natay kaugalingong Regional Food Terminal sa ngalan na ang Bohol noon na usa ka agricultural province apan dili kumplito o mga fasilidad mao man hinundan na nalipay pag-ayo na namugna na kini 61 million na Regional Food Terminal na gikan sa Food Terminal Incorporated. Atong papakan ang atong FDI mga kaigsunan. And of course, dili na ko ikalalis, dili na ko ikalalis na makapuot ngayon kini dili sa lungsod sa Katipian. Tungod sa rason na nakita nako ang kakugi sa iyong mayor o sa mga opisyalis, labi na nasuportado kini sa iyang SP na naa si Kagawad Hernan na maoy Committee on Agriculture na iyahan po ding linya. Nakita nako sa mga limok ni Mayor Benji na makapot yung kini tungod kay sa iyang kakugi o persistent na magbalik-balik sa regional office sa mga ahensya o way rason na ato kini nakapot nini. Ako papakan pagbalik sa Mayor Benji. Timing po kini sa atong tinguha sa provincial government, labi na ato ipapuskan ang agrikultura aning bahin sa food security kay dili yun nato makapot ang atong mga pangandoy kung dili makuha nato ang mga pasilidad na mas nangyanlan. Kung unsay naa dito sa laing probinsya, mao ang kalampuson at ilang agrikultura, mao usap ang atong pangandoy dili sa atong lalawigan sa buhol. Sa atong strategic change agenda, apil yun ang agrikultura na mas mapalikon o buhinungdan na ang among focus karon sa ako'y kaduhang termino na kita sa agrikultura tungod kay atong pakalikunon ang foundation sa agrikultura din sa atong nalawigan sa mall. Of course, kinanglangon o giniusang suporta, giniusang programa sa atong LGU o mapasalamatan ko ng LGU Katipian na amiduyog sa atong programa. Atong paglakay mga kaigsunan. And ang nakita mga kaigsunan, magpadayon ta na magkaiusa, magpadayon ta musali sa atong mga national agency, labi na sa DA o sa mga attached agencies na mao'y mahibong haligi sa atong mga pagpangandoy na makaangkod ng mga facilities sa Manili. Kung magsalamat ta sa kanunay, sa DA o labi na ang mga PRDP programs diin kanunay ang atong probinsya sa Bohol beneficiary niining programa o dili na to kalimtan na ato yung
0: So mo to migala no ang mensahe ni Governor Arif Mintado kaganihang udto no atol sa gipaygayon nga groundbreaking sa regional food terminal dito sa lungsod sa Katigbian migala. Atong oras alas 7:02. So dita maglangay atong isunod pabati migala the capital report no labi pa kay ang gisgutan ini kining kampanya karon sa Department of Health o ang atong kagamhanan sa probinsya sa Bohol labot sa pagbakuna sa atong mga kabataan no giawhag gani sa atong gobernador ang atong mga ginikanan mga inahan nga adunay bata nga nagidad og 6 kabuwan hantud sa 59 kabuwan migala nga pabakunahan aron malikayan ang tipdas og Rovilia mga higala. Bert?
3: Janet Lim Villarojo, once again, maadyong buntag ka na itong tanan. Karong buntag, mga kaigsoonang bulanon, atong paghihisgutan ang strengthening child immunization against measles and rubella, ligtas-tigdas. The ligtas-tigdas campaign is a nationwide supplemental immunization drive by the Department of Health to boost population immunity, close immunity gaps from missed routine shots, and prevent dangerous measles and rubella outbreaks among young children. One of the steps taken by the provincial government of Bohol against measles and rubella is to ensure that all children receive their required vaccines. Through vaccination, we ensure that children in our communities stay healthy. So dili kita maglangan mga kaigsoonang bulanon, tagaan atong higayon ang ato mga bisita karong adlawa sa pagpailaila sa ilang kaugalingon ug paghatag ug hamubo nga opening statement. Atong pagasugdan sa atong Development Management Officer for team leader sa atong Provincial Department of Health Office dinhi sa Bohol. Please welcome Ma'am Ruth Cecilia Del Prado. Good morning, Ma'am Ruth. Welcome to the Capital Reports.
4: Good morning, ma'am. Sa atong mga kauban nga niya diri sa Lamisa, si Dr. Rajaya Pundok, Ma'am Fritzy Olager, Ma'am Matsi Kalyaw, ang atong mga friends from the media and mga empleyado sa provincial government, ug ingon man sa mga katauhan nga nagsunod ng atong programa karon, maayong buntag. Ako di tuod si Ruth Cecilia Del Prado, usa ka Development Management Officer, gitugunan nga mahimong officer in charge sa atong provincial DOH office. Ang DOH office maoy naghatag og mandato nga mahimong ma-ready ang atong pagasaulugon or atong nationwide nga activity nga gitawag natog MRC or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Kining tanan, gipasiugdahan usab sa akong mga kauban nga mga Development Management Officer nga ana sa tagsa-tagsak sa mga kalungsuran. So gitutukan ni para mahimong epektibo o successful ang maong activity. So para malikayan nga magkasakit ang atong mga kabataan sa measles o rubella. Mayong buntag.
3: Thank you, ma'am. Next we have the National Immunization Program Coordinator, vaccination focal person sa atong provincial health office. Please welcome Ma'am Machiavellan Loida Kalyaw, RN. Good morning, ma'am.
5: Good morning, ma'am. Good morning sa tanan natong mga bisita nga ni adiri sa ato ang ceremonial hall. Ingon man sa akong mga kauban nga si Doc Jaya, si Pritzy, si Ma'am Ruth, o ilabi na sa tanan natong mga suking tigpaminaw ni mauna tong programa, mayong buntag ka natong tanan. So ako si Machiavellan Loida Kalyaw, a nurse point person sa National Immunization Program Coordinator. So sa atua diri sa Provincial Health Office, so kita nag-andam na ta sa mga bakuna, mga logistics, no, nga ato nang gipaabot sa atong mga tagsa-tagsa ka, mga RHUs o kinitanan, ato na po ginahinay o monitor para kumusta na ang ilahang preparedness, grabe na kay magsugod na ta karong August 10 to 28, 2026, kining ato ang gitawag o Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Good morning o daghang salamat.
3: Thank you, Mama Chi. Next, we have registered ni siya sa registered nurse dinhi sa Pilipinas, registered nurse po sa US. Nurse 3, please welcome Ma'am Fritzy Valientos Olager. Good morning, ma'am.
6: Good Hello, good morning sa tanan. Good morning labi na sa akong mga kauban nga naadiri karon si Ma'am Ruth, Mama Chi, Doc Gia o ang uban nga naadiri sa ato ang programa gyud na sa atong kauban nato sa room. Karong buntaga o maayong buntag usab sa tanang Bulanon nga naminaw sa atong programa karong buntaga. Ako dai tuod si Fritzy Valiantos Olagier, nurse na sa Provincial Health Office. Ako ang in charge sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. So ang atong unit mo na siya naghawid sa mga reportable diseases na to, no, kay naaman tay mga diseases nga gibantayan nga once naana siya need yun na siya nga i-report. So usaan ni ang ato ang measles and rubella diseases. Again, daghan ka maayong buntag sa tanan o daghang salamat.
3: Daghang salamat, ma'am. And of course, we are honored nga ning ari siya karong buntaga, no? We have the Tagbilaran City Health Officer, atong Tagbilaran City Primary Healthcare Facility. Way lain, please welcome Dr. Jaya Pundok. Good morning, Doc. Welcome to the Capital Reports.
7: Yes, good morning everyone. May buntag sa tanan og ang akong mga kauban diri, si Mama Chi, si Ma'am Ruth, and Ma'am Fritzy. So, kaning MRC, measles rubella supplementation immunization activity, ginahimo gini nato kada tuig. So, paibaw sa tanan nga ato ning gihimo to protect and prevention. Protect our children and prevention. So, ipahibaw na ko nga kaning measles and rubella, very common now, because a lot of people are missing their vaccines and misinformation about vaccines. So this can affect both the child and the pregnant women. So ipahibaw na ko, no, daghan kay tang kaso karon nga ang atong mga bata, no, gipanganak nga naay mga birth defects. Isa ni siya sa cause kay ang mga mama nga matakdan ani sud sa pirmirong trimester sa ilang pregnancy, maka-affect yun sa ilang mga bata. So this is why the provincial government together with the 48 LGUs are really working hand in hand to curb the cases and eventually stop. No, so mao ni reason nga ato ning gihimo para ihauhag ang tanang inahan, iauhag ang tanang mga tao nga matinabangay ta nga maundang ang mga kaso sa measles and rubella dili ra dili sa Bohol but sa tibuok Pilipinas. So maayong buntag.
3: Thank you, Doc Jaya. So dili na kita maglangan, ari na ta sa atong question and answer portion with our Bohol media. Ang unang mangutana, Sir Bob Goodman from KISS FM ug sa atong Geo Park. Good morning, Sir Bob. Ready na ba imong mga questions karong adlaw? Reminder, please stick to the topic, guys, no?
8: Murag, dari ko mag-atubang or dire? Hindi, change na ito ulit. Okay, mayang buntag, ma'am. Sa itong mga panalista, mayong adlaw. Okay. Since upat lang, tuluram siguro, may. So, pwedeng rapid na lang ang pangutan, ha? Okay, raba, ma'am Janet?
3: Okay, sir, murag, tuluram po ito. Tuluram.
8: Okay. Firstly, I don't know if aware kayo sa Facebook kasi nakabasa ko sa Facebook na naay mga inahan here in the city na nagyangungo kay usahay walay vaccine available. What can you say? Yeah, first pangutana. Di ba? Kana sa then follow up the second, third and the fourth one. Naa nakabasa gud ko sa Facebook ana and sad to say Ma'am Pondok sa Tagbilaran sila. What can you say about it?
7: Yes, vaccines specific.
8: For the babies.
7: Babies, okay. Our expanded immunization program, the EPI, no? Uh-huh. Program of immunization, the vaccines are solely procured from the national, you know, DOH. Okay. So we are solely relying on it, no? Mm-hmm. However, the city has nami mga kanang backup na mga vaccines, no? Pero it's not that dili ingon anak kadakan, just back up lang gid na siya. Because you know how vaccine costs nowadays, no? Ang cost gid ana niya.
8: Mahal
7: gid. Yes, mahal gid na siya. However, we are also preparing, but we cannot sustain.
8: You
7: that is it.
8: You cannot sustain?
7: Yeah, we cannot because it's very, if you think about how many children you have to give. It depends on your population.
8: Okay.
7: That is why, that is the thing na we are also raising that concern through DOH, no? We're doing that, no? We're doing it as much as we can, kuan gyud, every time before immunization or before the year starts, we're already requesting or we're already having our kanang naman may PIR at the end of the year. So especially sa immunization, no? So we also already raised our concern. The thing is, siguro ang iyang production is not that siguro they have problems with production, because if you talk about vaccine, it would be production, storage, no, and distribution, because vaccines is not the same as how you distribute the medicines. You know, it needs to be in a proper carrier, proper temperature. So it does really need a lot of manpower to kind of deliver this vaccine from areas, no? So depending po na siya sa supply, ug asa ka magkuha. Because when you get vaccines in millions, you need also to consider the storage facility, if it is enough. And then when you have the storage facility, you also have to consider the manpower, manning that storage facility, and at the same time, logistics on delivering or distributing the vaccines. Mm-hmm. So actually, it was really a concern, no? Daghan gyud miingon. But that is also our problem before, when we have so much vaccines, when parents doesn't go to the centers. Mm, okay. So it is not just, you know, this time naka-feel me na others are really very naagi mga kanang conscious about it, because they are very well informed about the effects or the benefits of vaccines. But before, we have lots of vaccines also that goes expiry, no? Nag-expired na. No, so it also happened before. So now we coordinated with it. Mao na nga ang uban mapugos gyud umudong sa private, which cost a lot.
8: Cost gyud siya,
7: mahal gyud siya, because ang vaccines na gihatag nato is multi dose, no? In one vial sometimes 10 doses. In a private setting, it is like one vial, one dose. So it's really much expensive. No, so what we do now is we are coordinating. That's why the provincial health office in the provincial government is also coordinating with the LGUs about how we can do about this together with the DOH. No, so the time nga wala gid ang vaccine, we inform the mothers. No nga ang ilang mga bata nga way bakuna, ayos sa ninyo ilaag para dili sila ma-expose. Mausa lang gid na among gi-advise sa ilaha. No, but in the event that it's really needed, that is why we tell them that if you have kanang budget lang sa inyo, you really need to spend it, because there are vaccines that is not that effective when you give that more than 1 year. No, murang nag-catch up na siya. No, so mo na ato ang karun gyud sa pagkatinuod lang, gi-disseminate gyud nato ang ato mga barangay health workers together with our kanang mga kanang nurses and midwives, no, to kanang educate, no, the people about this. So ang sa city, in asamo as a city, we have a backup, pero nahurot gidayon, because it's not that big. Kesa una we have backup, ang among backup maapil og ka expiry, because daghan kayong ihatag. Okay. No, so that is why karon it was a concern, but good thing with this MRC ni kuan gud ni commit gud ang DOH that they have enough vaccines to give, no? So that is why we're giving also the MRC, because daghan man tong wa na tagaan, so maapas na tong hatag karon, no? So mo ni gibuan. So ang kanira pod sir is the measles and rubella. I think the one nga gi-complain is the PCV, which is ang PCV is not part of the expanded program of immunization, no? Ang PCV, that's the pneumococcal. The PCV10, I guess the PCV10 is what's given in the government. In private it's PCV15. It's the pneumococcal vaccine that the parents are really complaining about. Now, the PCV vaccines is not included in the expanded program of immunization. It was just included before. Siguro, they were thinking about cases nga daghan sa pneumonia. So, ilalanggi ang DOH nag-procure. So, that was the thing is that wala kayo napasabot nga. Dili gyud siya appeal sa program, EPI. Ang appeal sa EPI, sir, is ang PENTA. No? PENTA, OPV, IPV, and MMR, no, and MR, so measles. Maorigid ni siya ang basic. Gi-insert to nila ang PCV. No, so I think most of the mothers were complaining about the PCV, but it's not included in the expanded program of immunization. It was then just included, gi-add up lang siguro nila, siguro tungod kay na ay extra na siguro budget, I don't know for how some reason they get the vaccines for that.
8: So, karon garong roll out, exempted na siya.
7: Yes, but it's not also nga wala appeal, dili appeal sa ang PCV sa atong roll out. Okay. It's only the measles and rubella. It is because the measles and rubella are airborne.
8: But sa program kasama gid siya.
7: Sa program
8: yung ibibigay sa mga babies.
7: Ang unsa man?
8: Yung the one you mentioned
7: MR,
8: the,
7: MR. Yeah, oo, yes, diba? Yes, that
8: kasama
7: is the one.
8: Kasama gid sa program pero this yes. time ang roll out lang is for yung rubella and kuan.
7: Ah, measles and rubella.
8: So hindi ba siya magko-complicate?
7: Komplikado
8: kasi, 'di ba? It's DOH program na the whole, tapos 'yon you're singled out sa rubella and kuan
7: no,
8: lang karon.
7: No, it's a program of the DOH Gapon, the MR. So MRCA kasi sir, we're doing that because there are cases. The reason we're doing the MRCA is there are cases of measles. So ideally, when you give vaccines to children, supposedly wala na giduntay cases sa measles. Mm-hmm. But there is cases man. So meaning naagiwa na tagaan, nga nag-spread. So that's why we're doing it nga para siya ma-stop siya.
8: Okay.
7: Di na siya maka oh yeah.
8: So ang roll out karon is duha lang, no, di ba? So yes. in the sooner time i-include na ulit siya.
7: Ang
8: yung what is that? Yung
7: PCV?
8: Oh yeah.
7: Ang PCB
8: kasi suspended garon di ba according sa
7: yeah no it's not suspended it's not included good actually
8: pero you can still give it
7: yeah they can give it depends on the national government if they include it in their procurement of the PCB the vaccines
8: next
7: yeah.
8: question is why bakit may exemption karon when you can have it the ano na the whole yung programa including the MPB.
7: What do you mean? Like
8: bakit given bakit duha lang ang ihatag garon?
7: Because that is the thing na naay cases nga supposedly wala na unta.
8: Ah okay.
7: Oh, so parihan na
8: siya.
7: Oh, parihan na siya sa case sa smallpoxer. Ang smallpox sa una na eradicate na siya so di na ta magproblema pero once mo in na po ng smallpox that's the thing na muhatag na pudtag ingon ana supplementation.
8: Ah, okay.
7: So ang measles good for the longest time na wa gina siya. Wa na gi case sa measles. Pag hingabot ng isa ka case sa measles, tanan ginagi-alarm na to kay it's ka nang kuan man siya airborne.
8: So we can say na weather tong mga sakit na to kasi may off season, may ano siya, di ba?
7: No, it's not weather. It can happen anytime.
8: Ah, it can happen anytime.
7: Yes, that's the problem. That is why we need to stop it kay it's fast mangud siya. Pas-pas siya makatakod ba? Mura siya COVID, pas-pas.
8: Okay. Ma'am, you mentioned a while back solely national. So, pag hindi maka-provide ang national, wala agad lang. They have to, you know, divert into other option.
7: Yes, because actually our immunization program, they're the ones who handles it, no? So, ang consideration magud pud ana, it's because getting a vaccine, you need also to see how effective the vaccine is, you know, you need to get certificates and everything, no? It has to be barbitaw kung lahi-lahi wa kay bog asagikan. So it's just one, no?
8: Oh,
7: so
8: tama,
7: you get it. So that's
8: at
7: how
8: at least you have assurance na okay
7: talaga. Yeah, assurance yeah, na it passed through these things, it passed through that things. But I think also the national government are doing their best, no, to really give the vaccines to the specific provinces. Mm-hmm. So mao lang gina siya, sir, but I think I'm very positive that in the future we'll able to solve the problem about the vaccination and of course also encourage everyone or especially the parents to subject their children to vaccination. Yeah, yeah.
8: That is my next question.
7: Yes.
8: Kasi you mentioned a while back that yun nga, wrong info flowing out, no? How you deal with it, yung wrong info, aside from, you know, saying to the public na encourage the parents to pabakuna talaga. Eh, what if kung may mga parents na gahig ulo talaga na kuan? Ano ang mga way or ways na ginagawa nyo para, you know, makuha nyo sila to have a vaccine para sa kanilang mga anak?
7: Actually, we give them facts.
8: Okay.
7: Facts gina siya.
8: You do the house to house?
7: Yeah, we go to purok-purok.
8: Purok-purok.
7: Purok-purok. Okay. And we actually tell them facts. Facts about vaccines.
8: Mm-hmm.
7: You know, we don't really force them, no? But we give them facts how the benefit of this vaccine help a community, help a child.
8: Mm-hmm.
7: And what is the effect if a child doesn't have the vaccine? So we give them facts. Situations wherein kids or children doesn't have the vaccines, what are the outcomes, what are the complications they will have when they get this kind of, like for example, measles, no, if they don't have the vaccine, so what's the complications and everything. So we give them facts. And of course, we do informed consent. You know, we always tell parents, we always educate them about this. So we always tell them, number one, that these vaccines have been there long before we're born. No? So we see people, if you are afraid of the effects of the vaccine, so these people would have been here today. Wala unta ning mga taong gitagaan sa unang anak aron. No, if the vaccine has really that effect. So we give them facts of countries also doing this immunization, how it impacts the health of their children. So ingana ang among ipakita sa ila, sir. No? It's not more of amo silang ingnon nga na ingani, na ingon ana. Kay the more you imong ihadlukon sila, the more also they will not parag maka dili sa maka develop og kanang trust sa imuha. No? So
8: which is more important, di ba?
7: Yes, and then we always tell them that of course number one gina ilang consideration kana maghilanat. No, na yung mga adverse events, and we tell them that those are part of the reaction of some children to vaccines, but not all children would react that way. No, so it's just part. So mo na mo ingon sa ilaha, they can go here if ever na ingon ana. So we actually explain it to them in their level. Sa ilaha yung masabtan, amo explain sa ilaha. So karon kay makaibaw naman sila ng pneumonia, pulmonia, makasabot naman sila ana or makasabot naman kay ang measles man good sir, pinaka common nga infection makuha niya sa bata is pneumonia. No, kung mag measles ka, patakdan kag ubo mag pneumonia ka bati imong pneumonia. Mo na amo sila paibawon about pneumonia nga og ans imong bata ma measles, matakdan og ubo, mubati iyang ubo lisod jud kay ni siya. Lahi siya sa bata nga naa ani nga vaccine, no? So mo na among ingnon sa ilaha, ipasabot sa ilaha nga lisod kay di man mo pagparihat tanang bata. No, mo nang mas maayo gyud ta

0: kay naapay mga ginikanan nga migamit sa kinaraan. Mao ni ang pangutana sa syudad. Miss Pundok, palihog. Kun mo abot nga mahitabo nga dunay usa ka bata nga naigo nining missiles o dap. Unsay kinaraan nga gibuhat sa mga ginikanan nga angayan ninyong tambagan nga hunungan na ninyo na kay di anay binag-o. Kunwa masayod sa kinaraan, mubat-bat kong usa ka kinaraan. Palihog ko no. Kay mo magkaproblema sa remedial na ay binag-o na ay kinaraan. Nadap ko sa una, edad kong 12, ang gamit, kinaraan, wa injeksyon eh, Loloy Tutas, 70 anyos na.
1: Okay, maayong buntag, Sir Loloy.
0: Palihog.
1: Ako, taga-bukid ko, pero na-use ko aning mga kinaraan. Ang kinaraan nga tambal dito sa bukid, kanang paimnon kag itlog nga Bisaya with orange. Ikaduha, kalimut ang pagpagan kaug dahon. Pagpagan kag dahon tungod kay na kay rashes mawa kuno na siya. Mo na kinaraan.
0: Traditional.
1: Pero, traditional. Yes, mao na siya ang Binisaya sa bukid. Pero right. Gitudluan na mo sila kung unsay insakto nga buhaton kung dunay bata nga nagka-missiles.
0: Unsa man tong itlog-itlog, pwede ipadayon, pwede pa undangon. Kay basig ang mga kinaraan mo'y kusog dito sa kabuldan.
1: Siguro wala may mawala na to kung muinom tag itlog o muinom tag orange. Pwede ra gihapon atong idungan, no? Muinom kag itlog, muinom ka og orange with itlog og unsa pa gi-prescribe sa doktor, ato pod gihapon nga sundon.
0: Sundon.
1: Kana siya, sir.
0: Salamat kaayos tubag. Sa ato pa katong gagamit sa kinaraan, okay gihapon. Basta na ay binag-o. Dili okay og puro ra kinaraan. Salamat kaayo, ma'am. Ari ko sa sige ma'am, dunay paluwap.
2: Hello, good morning sa tanan. In addition sa katong na-mention ni Ma'am Ruth, no? Usa siguro po nga disadvantage katong kay ako sa una nakasuway jud ko anang itlog. Unya butangan og orange. Ang kanamang kong itlog kay rogue yun na siya, so wala gyud siya giluto. So ang usa nga disadvantage pud ana, what if na ay salmonella ang itlog? So posible po nga makakuha na puglaing disease ang bata. Sobrang dili gyud siya maayo, mas maayo gyud nga moagi gyud og pagkaluto ang itlog.
0: O klarohon katong hilaw undangon.
2: Undangon jud siguro siya. Kay what if naay salmonella ang itlog nga gipainom nga raw lang gyud siya nga gipainom sa bata. So naa na pud laing
0: katong kinaraan ma'am nga di paligo og unom kadlaw. Mga musta ko.
3: Yes,
0: ipadayon to o undangon?
3: Undangon gina siya, sir.
0: Undangon.
3: No, especially karon nga init kayo, ma-imagine lang ninyo ang bata, di pa ginin nyo ligoon. Samot gina siya kasakit, no? So, actually, di lang nimo siya ligoon kung at the height of the fever niya. Kanang saka, gud kayang ilanat, ayaw, gudito na ligoon. Kaya mo react mo na dayo, no? But, inigwala na ilanat, pwede rin yun na nimo sila ligoon. So, mo gina siya. Hygiene is very important. No? Very important kinang hygiene karon. And then at the same time, humid na po ang ato ang temperature karon, di na pareha sa una. Ang init-init kaayo. So, lisod gyud na mga bata gani karon, sir. Compare sa una, no? Sa una kay mahadlok man ta may electric fan kay kabuyon. Pero mga bata karon, dili nimo aircon-an, dili nimo electric fan-an magsalimuang. No? So, that is why it's important na hygiene ilagyo ng ikuan kay maka-develop pud sila daghan nga sakit if dili ma-maintain na nila ilang hygiene karon na time, especially sa atong temperature, no, or atong weather. Then that is really a no-no nga dili ligoon. Dili ra po na true sa measles lang, sir. Tanan nga maghilanat sa una, di ba jud maligo, no? Di maligo tanan maghilanat sa una, that is not just for the children but even for the adults, no? So pwede ra jud mo maligo, no, but not in the height of your fever, no. Mora gyud na siya
0: katong hilanat, ma'am, nga it's fever nga ang meaning hemorrhagic fever.
3: Ah, sa dengue. Dengue, pasabot.
0: Pwede gyapon to ligoon.
3: Ang dengue man good, depende na siya, sir. Kung naa siya sa ICU, di gud siya maligo. Pero matipid sponge bath siya. No? O mas sponge bath siya dito, matrapuhan, hinluan gyapon siya. Pero depende sa case. Pero og kanang dengue lang na nara sa balay for observation, kadi man tanang dengue for admissions, of course, yes. They are required to do that. Of course, hygiene, they eat, they need to do that. The same thing every day. So mo na nga atog yung ipahibaw nga ang myth nga dili pwede maligo nga hilanat, myth ra gyud na siya. Di gyud na siya, wala na siya og maligo ka nga gihilantan ka, di gyud na siya makamatay. No, so mao gyud na siya pinaka sure gyud kaayo.

0: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
9: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bol-ano.
10: Ang istasyon sa katawhan.
11: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
12: Higala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome to Sab, Ningling Editions, pagpanakuban. Ning atong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada Second Portion. Sa gihapon, inyong sulugod sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura, makikuban ninyo nining laing tonga stack na paghatod ganinyo sa mga naglugapit, naglugapak na mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon, labi pa ang kinatibok ang tercero distrito. O niya, mayong pagpanikaisikay, mayong pagpaminaw sa 1,109 ka mga barangay nga may galangkob sa lalawigan sa Bohol, hinaot ang tanan na kanunay sa kapis kay Kabaskog sa inyong tagsa-tagsa kapanglawas nining orasas kagabion. Aniya, sa 19 ka mga lungsod nga may naglangkob sa ikatutong distrito nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay. Mayong pagpanikaisikay. Tanang katawhan, Batag Tiguang, Tambok ug Niwang, dunay ngipon ug way bag-ang, mayong pagpaminaw. Aniya, mayong pagpanikaisikay nila ni Boss Ariel Handayan, ngadto pod nila ni Sir Christopher Makinano, ni Sir Inards Makinano dinhas anda. Kumusta ninyo tanang katawhang andahanon? Onya sa atong mga sukintig paminaw dinas lungsod sa Kandihay, maayong gabi itanang katawhan diha. Labi pa ngadto ni Congresswoman Alexei Bisas Tutor, ang atong gwapang enhance kanunay panabang nga mao'y nakapausab sa tinuod nga dagway sa ikatutong distrito. Uban ang iyang pinalanggang kapikas nga si Vice Mayor Tuper Tutor, maayong gabi ninyo diha, Vice, uban sa inyong pinalanggang mga anak. Onya ni Vice Governor Nek Sarabia Besas sa tibok niyang pamilya, maayong pagpanikaisikay, maayong pagpaminaw. Onya ngadto pod sa pamilya ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa dinhas Ilaud Pilar, maayong pagpanikaisikay. Onya ngadto ni partner Anthony Bagyo, kumusta ninyong tanan? Onya sa akong sangay no kang Luis sa Maluni Munton, maayong gabi diha ngay. Nila ni Ma'am J Hinalok, kumusta ninyo? Ni Ma'am Lars Peleyo, kumusta ninyo ma'am? Maayong gabi eh. O niya ni Sir William Byron, maayong gabi eh sir. Sabay sundan yung sundiha, ha? Lami si Kunjamong sundan raon si Sir William. Sa Tanang Mayor, sa Tibuok, Tercero Distrito, Glalawigan, Subuhol, mga Vice Mayor, Kunsyal, biin ninyo tanan, uban ang atong mga SB member. Welcome ning atong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada Second Portion. Ari sa taas mga kalambuan, katikaran sa ikatutong distrito, ato sang tagaag pagtagad kay yadong mga nakalabayng panahon, ato mang nahisgutan din sa atong tulumanon. Kalabot lagi ni ining advokasya ni Congresswoman Alexi og ni incumbent Vice Mayor Tuper Totor. Kini nga mga advokasya, personal kini nila nga pundo ang gigamit ni ini. Ila kining kabubuton, voluntaryo nila nga gihimo kining maong programa o proyekto gamit ang personal nilang pundo. Kay sukad masukad, karon pa ko sa kadaghang politiko nga miagis akong kinabuhi. Nga gikauban ako sa pagpangalagad. Kinipang administrasyon na ni Kong Alexi nga naghimo ni ining daghang advokasi. Si Governor Aris Omintado og si Kong Banban duna po ilang advokasiya kanang balay sa paglaom. Sila ra po'y nahimong gobernador o kongresista nga wa pod magmakuli, mipaambit sa ilang personal nga pundo niya ng paghatag og libreng panimalay. Og ang ilang kapartner mao ang atong kapulisan. Mao nang niingon ko, sukad masukad, kini pa sila nga magtiayon nga naa sa katungdanan dinhas gobyerno ang naghimo ni ini. Ang balay sa paglaom mauni ang kang gubares o kang Kong Banban. Ang kang Kong Alexi o kang Vice Mayor Tuper, kining ilang pabahay program. Daghan mangug advocacy si Kong Alexi o si Vice Mayor Tuper. Pabahay program, PTV, kanang libreng sakay sa mga pasyente, kanang patient transport vehicle, na apay tambayan ni Kumbati nga maoy pahulayan sa atong mga pasyenteng paingon magpa-dialysis o human o dialysis, paingon magpa-chemo o human o chemotherapy sa ilang sesyon. O niya, kanto pong magpa-check up na makasakay, samtang humana o check up, magpaabot sila sa sakyanan na mubalik dito sa ilang lungsod, adto sila magka-standby sa tambayan ni Kumbati nga diin, usak ka na ka-balay nga air condition, na ay dakong TV diha, makapahulay sila unya, at imanun pag yun sila sa lamian o limpyo nga pagpakaon. Unya, naapay scholarship program, naapay livelihood program, di matabang ning advokasya ni Kong Alexi. Unya, kining daghang advokasya ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor nga gilusa din ha sa ikatutong distrito, gitarget sa gwapa nga inahan sa kanunayng panabang nga si Kong Alexi nga igo mahuman ang iyang term pagka kongresista, at least iyang gipaningkamutan nga makumpleto ang 300 ka mga panimalay nga mahatag ngadto sa mga residente nga angayan gyud tabangunon gyud pag-ayo. Unya, kinipong pabahay program ni Kong Alexi og ni Vice Mayor Tuper, kung ang kapulisan mao'y partner ni Gov Ares og ni Kong Banban sa pagpangita og kinsa tong angayan nga taga-agbalay, unyang atong kapulisan mao'y tabag pangitag panday, tabag dukduk ang atong mga kapulisan, ang kang Kong Alexi og kang Vice Mayor Tuper, ang ila pong partner na maugyoy mo siha dintos kabarangayan Lukop Tercero Distrito, ang atong mga barangay officials, sila ang mo recommend sila ang mo duso pinaagi sa resolusyon nga kami sa among barangay, aning barangaya, aning lungsura, among i-recommend nga kinig yung pamilya nga si Tampulanog, si Tampulana, mauni magbuutang magtiayon na ilang mga anak, nga angay yung tagaan og balay. Sila ang mo validate, sila ang mo evaluate ang atong mga barangay officials. Mauni nga perte pong paspasa, tulin paskwites ning pabahay program nila ni Kong Alexei o ni Vice Mayor Toper. Ang giingon sa atong inahan sa kanunang panabang, igo mahuman ang iyang termino, isip magbabalaod, nga gadala sa tingog sa katauhan sa tersero distrito, makumplito ang 300 ka mga panimalay. 300 lang ang gitarget ni Kong Alexei nga igo kuno mahuman ang iyang term. Sabang arang hajua pa man kaadyo tong term ni Kong Alexei, ang bay nga ilang nahatag naa na sa 295. Lima na lay kuwang hajo pa damo ang term ni Kong Alexei mahuman. Mahumanag yun ang 300 ka mga panimalay. Gidasunan pag yun ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa nga si Kong Alexei niadtong mga lungsod ug barangay nga nakumpleto na kita nahataga na ang mga bala ang mga pamilya nga angayan yung tabangan. Nangayo na pod si Kong Alexei og laing listahan para sa second round. Mauning niingon ko ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa atong among pagkukabildo dini sa tong tulumanon. Kining 300 nga giingon ni Kong Alexei di kumutuo og muundang ni pag-abot aning 300 pagpanghatag aning pabahay program. Kay kung si Kong Alexei na nakahatag ni ining gidaghanon sa panimalay nga muabot og 300, hingsamot ang ganag kasibot sa magtiayong tutor nga mupaambit ni ining maong matang sa advokasya. Wa sila magduha-duha nga mupaambit sa ilang grasya. Nagayo na po si Kong Alexei og listahan para sa second round. Morning niingon ko, hurot ang akong bilib. Hurot ang akong pagsaludo ni Kong Alexei og ni Vice Mayor Toper. Tungod kay wa sila'y duha-duha, wa'y kinutuban ang ilang pagbati sa gugmag kaluoy ngadto sa katawhan labi pa ni atong mga tawo nga tabangunon. Wa sila magmakuli nga mo share sa grasya nila. Ang sweldo ni Kong Alexei, hala, bahala guway mahabilin. Basta kay matabangan yun ang katawhan. Vice Mayor Toperpon, ang sweldo ni Zambisi Mayor, hala, gamito na to ni para pagsilbig pagalagad sa katawhan. Ang income sa ilang lehitimo nga negosyo, hala, why duha-duha itabang nga to sa katawhan. Mauni nga niingon ko, sukad masukad karon pa ko nakasugamak og mga leader nga ingon ani ba, grabe, why duha-duha mo silbig mo alagad sa katawhan. Mo nang nakaingon ko mao di ay nga bisan unsaon si Kong Alexei og dagmal aning mga animal nga mga oposisyonista, wa gyud mo saler ang ilang pagkabakakon, ang ilang paglingla din ha sa social media gamit ang mga butbut ng mga propaganda. Tungod kay ang katawhan, kami sa tersero distrito, wa mi mabuta, wa mi mabungol, puryabuyag, puryahawan, kaluoy sa Dios. Among nakita na tagamtama na hikap na pahimuslan ang mga maayong bunga sa pagpangalagad ni Congresswoman Alexei Bisas Tutor. O gani netong nakalabayng adlaw, giablihan na ang bagong eskwelahan sa Alicia o sa Gindulman. Duna na sila college dito. Kini, tungod ni Congresswoman Alexei Bisas Tutor. Ah, sa kadaghang congressman ni Aging Pulos Abogado, wadya mo, ladyo oras tinuod ilang agi. Maubitaw tong akong sadihang pagkabasa nako sa post ni Willie Despirada Ramasula. Pag-agi sa akong wall, uy! Ni amay post ni Willie Chismosa Despirada Ramasula, gikumpara niya si incumbent governor ngadto ni former governor nga gipakauwawa ni Willie Ramasula kaniadto hinganlan og kurap nga gobernador nga si Artiap gipakauwawan sa tibuok kalibutan karon mauna poy ijang ulog-ulugan iyang gikumpara gihatagan niya comparison unya ang gisaligan di ay sa Despirada og chismosang bayot nga iyang gipanghambog kay kuno si Artiap na human sa Ateneo de Manila University, atinista, abogado, ekonomista. Si Aris Omintado, ordinaryong estudyante sa San Carlos University sa Cebu, produkto lang sa Bohol Wisdom School, unya dili pagyud abogado. Maura to'y gisaligan sa chismosang bayot. Pag-abot sa performance, sus Ginoo ko. Og nalibro pa, table of contents ra may, table of contents ra kutob ang iyang gipanghambog nga giulug-ulugan nga gipakauwawa niya kaniadto. Kung itandi sa track record ni Governor Aris Omintado, kana lang pag-ingon nga si Aris Omintado wa pay pilde. Ang iyang manok nga gibangga ni Aris Omintado, gibuno ng Aris Omintado. Mao nang iingon ko atong bayot nga chismosa nga why biring yot og hingintra pagkag derbis manok, ayaw pagdagan sa. Kay gapakita kas imong ka kwanggol na agyo kay giilok. Karon diha naman gikan si Artiap sa 3rd District of Bohol. Nahuman man niya ang siyam katuig nga representante. Unya dayon si Kong Alexi ang nakasunod kay ang ilang gimanok niadtong panahon na wa mampod og namanok pa to Bisaya mampod. Di gibuno pod ni Kong Alexi. Karon. Nahuman naman ni Artiap ang siyam katuig. Mahilig maling chismoso Despiradang bayot nga si Willie Ramasola og comparison. Akong gihagit sila nga ikumpara ang performance ni Alexi nga wa pa mahuman ang iyang siyam katuig ngadto sa siyam katuig ni Attorney Art Yap. Aron makita og kinsa gyoy tinuod nga dunay agi sa ilang pagpangalagad. Be. Og maghisgot kag abogado si Artiap, naa na halinya siya dinha sa mga abogado. Pasabot ang iyang ngalan naa makalista sa libro sa mga abogado naa naka-program ang iyang kinabuhi nga gihimo sa Ginoo. Si Alexi Tutor, wa man mo eskwela law kay di man pod abogasiya ang iyang gustong kurso, pero nahuman og eskwela. Pareha silang nahuman og eskwela sa kolehiyo. In short, pareha silang profesional. Karon, parehas man silang profesional, managlahi lang ang ilang kurso og eskwelahan, aritas pagka-public servant ang atong istoryahan. The Bohol Monitor, perte man mo mutilas, lapalapa ni Artiap, Bohol TV, ang admin aning Bohol TV, maura man po ni aning The Bohol Monitor, o kining bayot nga chismosang Despirada, nga si Willie Ramasula, ipresentar ang track record ni Artiap sa iyang pagka-congressman sa 3rd District. Gikan sa unang adlaw siyang paglingkod, unsay nangahimo niya gikas mga balaod nun, hangtod sa mga proyektong napatuman. Kay ato pong tapadan sa nahimo ni Kong Alexi, gikan sa unang adlaw sa pagdumala, hangtod ni ining mga orasa. Og makaapas ba si Artiap sa nahimo ni Alexi Tutor? ang inyong gipasanghinlan, ang inyong gidagmalan sa adlawng tanan sa social media nga hilom nga nagpaubos sa inyong mga pagbinastos, pagbibi niya. Tanaw na to, ang taong inyong giisa og makaapasma sa agi ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Gikan sa balaod nun kay si Kong Alexi, di man po basta-basta po iyang mga naduso dito sa Kongreso o niya maghisgotag proyekto nga gigamit ang pundo gikan sa gobyerno, atong tandion, atong iplastada kung kinsay tinuod dunay dakong agi nila. Di na ko i-appeal ang advokasya sa buutang magtiayong tutor kay bisag injoon tong tanang congressman nga mga abogadong nangagi og advokasya istoryahan, zero silang tanan. Kay sa 3rd District of Bohol, kini pa si Kong Alexi maoy nakapahiluna, nakahimo ni ining tanan. Maunang niingon ko, ari lang ta sa nahimo sa pagka-congressman gamit ang ilang posisyon, pagpangalagad, mga proyektong nalusad, everything. Apil ang mga balaunon nga na panday ipresentar Wilma kay atong itandi na sa performance accomplishment ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor og makahimo bas artyap nga abogado, atinista, ekonomista.
4: Komentaristang why gikahadlukan.
12: Aron makita ang katag og ang inyong gipanghambog nga abogado, atinista, ekonomista na himong cabinet secretary sa usa sa mga usa sa mga ahensya sa gobyerno sa panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nahimo maning sekretary sa Department of Agriculture. Mao maning kanunay ninyong ipanghambog. Dire, tandio na to ang agi nila ni Kong Alexi. Kapilanan ako ni balik-balikag hagit ning bayot niya sismuso. Bayot niya intrigiro. Dinha sa social media, I am referring to Willie Ramasula. I dare you. Itandi ang agi ni Alexei o ang agi ng imong among gipakaawawa ni mo kaniadto karon imo na pong giulog-ulugan.
4: Komentaristang why gikahadlukan.
12: Aron makitang katag. Ha? Aron makitang katag o kinsay na ay agi. Sige lamog, hisgot og corruption. Mao kini mao kana unsa ginjong amo? Sanin lalaman to? Limpyo? Undanga lagi ng inyong pagpakahipokrito. Pretentious ra mo kayo. Ha? Si Alexi sa kada adlaw ninyong gidagmalan sa tumang pagpaubos iyang gidawat ang inyong mga pagtamay, mga pagbiaybi. Ha? Kinasingkasing nga gidawat ni Kong Alexi ang tanan. Pero, unsay giingon ni Congresswoman Alexi, huwama na to ang linya sa padayon Bulanon. Ang ilang political slogan, hulama na to. Maoy akong ibalik ganto nila, labi pa aning ilang mga alipores. Buhat ang pasultihon. Dili sulti ang pabuhaton. Ingon ana kasimple ras Kong Alexi. Ha? Laliman ka ni anas 295 nga ha? Pabahay ni kumbate nga gihatag ngadto ni Adelaida Adelaida Timario Osio og ni Danilo Osio ang ilang bag-ong balay nga nahimutang nina sa Porokuno, San Isidro, Mabini, Bohol. Kini usa ka bag-ong pagsugod og bag-ong paglaom alang sa ilang pamilya. Advokasya ni, di ayaw na lang mag-appeal aning advokasya. Kay bisan pag mag-hapslip ni Swile, di gihapon ka pa si RTF sa advokasya kay Waza Motoy advokasing gi lusad sa ijang panahon. Maunang niingon ko mag-istorya ta sa mga nangahimo sa Tercero Distrito. Itandi na to the Bohol Monitor, ha? Bohol TV, Willie Ramasula, ha? Kay kinirbang Bohol Monitor ang sa unangan ani Bohol Tribune. Itandi ang nahimo ni RTF sa 3rd District, di ka ba pabungol-bungol ka ba mo dayon? Anya, dito hinuon mong ares umintado makikumpara nga di po to bang-bang tong agi ato. 90% nga trust rating, 91% nga performance rating. Labaw sa tanan, porbida nakadawat o financial of good housekeeping ka ng Subaybayani Award sa ato pa maayong manager, maayong pagdumalang probinsya. O niya, niapay 4 billion ganas panudanan si Landbank. Injong amo, injong gobernador sa unawa, sa mo makahimo ine. Aritan kong Alexei, buhat ang pasultihon. Makaagwanta ba mos? Abanti buholog, kumbati sa tinuray nga serbisyo. Mailang mo kanunay mga pagpanghilabot, mga pagpanghusga ni ining mga leader nga maayong nag-alagad sa katawhan. Anyway, nahibaw man ko nga di man yun sila makaapas sa performance ni Congresswoman Alexei Bisas Tutor, mga kaigsoonan ko. Ha? Ako na lang pahinungdan ng mga taong hilabtanon din has social media nga ang ilang mga akusasyon o pasangil wag yoy resibo. Pasabot ana, why ebidensya? So angay lang mo patukaran ining kanta nga mga matang mapanghusga.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Hello mga MXC believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Miss Janeline Barsalote. Hello Miss Jan, kamusta?
2: Hello Carly. Okay lang, and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
1: Maugyod! Miss Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Miss Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
2: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dari ko believe.
1: Salamat kay Miss Jan ha.
2: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
1: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
3: Mocha Frap 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
4: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Strong sa una,
10: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: DJX 500.
18: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
19: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
18: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
19: Okay.
17: DTX 500.
18: Sinuha din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
17: DTX 500. Mabibili sa mga butiga. Bali.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano. Ang

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy! Kuhat ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kaldereta!
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
16: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
15: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
19: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
18: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
19: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
18: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
19: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
18: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
19: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
20: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
21: Medical Center Bohol.
20: Kasaligan mo.

0: Way Balinay, DYRD Kanunay.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Anita karon sa paghatag og bagdagan may tungod sa problema sa kidney. Kining ato ang kidney duha ni kabuok, dili pwede nga pwede man mabuhi man ta pero lahi ra gyud tong gulang gyud ta og kidney. Delikado kaayo ning kidney madaot tungod kay once nga madaot kini, kanang word bitaw nga unending spending. Di ba sa mga diabetiko, once nga madaot ang kidney, mag unending spending na ta sa tuang kwarta. Tinuod na, walay hunong nga paggasto sa tuang kwarta sa medication aron lang nga mabuhi ta. Kun na atay kidney problem.
1: TTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistinga ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mopali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mopali sa mga butika.
2: Munang ampinga na to atong kidney. Hili pwedeng sagdaan na to kay instead nga ma-enjoy na to ang atong kinabuhi, magkaedad ta, ikasagaran na ba magkaedad ta ang problema na to, kidney problem ra ba gyud, magka-senior ta, kidney problem gyud ang maigo. Tungod na sa tumang nga gikaon nga kargado ra kaayog parat sa usawan, unsa pa nang atong gikaon nga parat, himarat pagita na pagita mga ilimnon nga mga taas kayog mga asukal, makadaot man na parat o ganang asukal, makadaot na sa tong kidney. Wa pagita inom-inom tubig, naatay ditribayo ha, tay tribayon. Kani dakong tabang ni siya nga actually kaling atong kidney. Ang anatomy sa atong kidney na ay duha ka tubo ana, na ay duha ka ugat ana, kanang gitawag artery og veins. Kanang artery mo na siya ay agianan sa dugo paingon sa imuhang kidney. Ang veins ana kanang color murag color blue na siya. Mo na siya ay gawasanan sa dugo kung nasala na ang dugo. Kung ang dugo wa pa nasala, musulod sa imong kidney, dito na moagi sa imong artery. Pag nasala na sa imong nephrons ang lugo, dito na mugawa sa veins. Paingon na po na siya mubalik sa imuhang gitawag ng mga organo. Kunya, ang waste, ana, ang mga hugaw nga nasala, nga naa sa imuhang kidney, ipaingon na siya dito sa imuhang pantog mo nang iihi na to. So, importante yun ang makaihi ta kay kanang pagpangihi na to, muna yung mga byproducts sa mga hugaw kagisala sa tuang kidney. Now, tamis o ganing parat. Kung may high blood mo, take note, makadaot kini sa tong kidney. Sa dugang panahon, sigitang panambal sa tuang high blood, wa gyapon na correct ang atong high blood, nagkagrabe naman gani na. Padaot ang atong kidney na long run, pati ang diabetes. Komplikasyon sa sakit nga diabetes, ang kidney madaot. Unsay function? Ang function sa tuang kidney, inumduman na to mga kalitri bio, mga kalitex. Ga-remove kani sa waste product gikan sa tung lawas. Tanang mga hugaw nga made by liquid, kamuagi sa tuang lugo, paingon yun na sa tuang kidney. Salao na niya. Pag masala na niya, ang hugaw ilabay, iihi na to. Manang importante makaihi. Takay. Ang hugaw sa tuang lugo, sa ihi man na ilabay. So, tanang product, waste product sa tuang ang lawas. Ga-remove usab ning atong kidney sa mga drugs nga naa sa atong lawas. Kana mga ginainom na to nga mga tambal. Naa na yung mga waste product nga kinahanglan ipagawa sa kidney. Importante ka ini ha? Nga ang kidney na to gabalansi ni siya mga higala sa body fluid. Dili pwede nga dili balansi ang ato ang tubig sa lawas kay manghupong man ta. Manang uban maghupong, magbiribiri na, manghupong na, kahubag ng tiil kay ang fluid ang tubig dili balansi kay ang kidney gakaluya na. Kay kung manghupong hupong punta, maglisod na ginhawa ni hapuon man ta, dalitang hapuon. Ang kidney usab, ga-release ni siyang hormone nga-regulate sa blood pressure. Importante ka ayo. Kay kung dili mulihok og tarong ang atong kidney, mapublima ta. Ang atong blood pressure, magsaka ka naog. Ga-produce kini siya og active form sa vitamin D, ang ato ang kidney. Ga-promote sa strong healthy bones. Ga-control usab ning ato ang kidney sa production sa red blood cells. So, ay kalimot sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Maayo nga pagpangihi. DTX Coffee Mix. Maayo kaayo ang pagpangihi, sir. Salamat kayo ha, Texas nga nag-text DTX Coffee Mix.
1: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
6: Wow. Katalina habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At nagbakal ko dayon sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
8: Juice 7 lot. High blood gid ko.
9: Ano sa una ang
10: blood pressure?
8: 180 over 103 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
1: DTX 500. mabibili sa mga butika.
7: DTX

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan. Brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

Alang na itong motukod o mga balay o building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka o dita ang sa'y mandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butiga. Balit!

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD, ang radio sa katawhan. Ang friend mo forever, alas 9:15.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable. Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV. Ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. Radio Hagna. 100.9 FM, Radio Ubay, 95.9 FM, og 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

Igala komo sa may gabi ka bisya nag min din no? May gabi ka to baga suki og day hard avid fan listeners welcome sa tong pagparaguban sa tong tulumanon. Sangan sa ganitibukang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Mayong gabi is kaninyong tanan. Kinis earn pahayahay makiguban kaninyo hangtod kita sa Luzon City Taknas tong tulumanon. Onya baga balita nga nga ninyo masayaran, baga isyo nga nga ninyo madungog. Among ipadangad higa ninyo. Onya uban sa mga alagad field reporters nga maka-report sila batasagsag sa kabaga balita. Gikan silang AOR. Kusa dito maglangag panahon dito sa gulayon tas ulahang tudling sa itong mga balita.

0: samtang ulohan sa itong mga balita gikan sa mga Lagad Field Reporters. DeMarker Shell Remulador, Kuya, may gabi.
1: Okay, rekan salam.
0: Tabalikan.
1: Pag-inaw.
0: Yes.
1: Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night. Ito sa lungsod sa Balilihan, gikataho nga usa ka LGU employee ang nadakpan sa usa ka bypass operation. Ay tabo dito sa Barangay Buktol sa lungsod sa Balilihan. Nanukot gig, nanukat gikan sa Campo de Cohoy, the Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Samtang, ipanawagan ang mga ginikanan nga mapabakunahan ang ilang mga anak sa measles rubella supplemental immunization activity o MRC ya. Diin ipahigayon kana sa mga barangay pinagi sa mga rural health unit. Uluhan sa itong mga balita gikan ni Alerto June Gutierrez. June.
2: Yes, nakasalamat Earn, may gabi sa mga suki at buminaw nagsunod kanunay sa tuntumunon Tagbilaran by night. Patay ang usa ka lolo human kini na banggaag sa kinan, driver ang nagkadasmag, usa ka sakop sa CDG. Dili sa tuwang request Tagbilaran, mga kompleto detalye sa tuwang magbalik.
0: Balita gikan dito sa kauluhan, upat kasakop sa Malita Boys gingong ni Bali. Uman gingong nakadawat og minilyon nga kwarta nga gialigar sa ihar sa mga kauban aron di na mo padayon sa pagtestimonya batok sa mga kongresista na lambigit sa flood control. Apan ang pipila ka mga kauban nila sa 18 ka Malita Boys gingong nalutsan og warrant of arrest og sila nakapiansa. Mga to mga uluhan sa ito mga balita. Ang kompleto detalye sa itong pagbalik uban sa mga reports sa mga Lagad Field Reporters inilang sa itong pagparaguban sa itong tulumunon TBN.
3: Tagbilaran by
4: night. Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga ngay masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
5: DYRD, sniper
4: ni Bay.
3: DYRD, sniper. Tagbilaran by night.
0: Balik tayo sa itong pagparag-uban sa itong tulumanon TBN.
3: Tagbilaran by night.
0: Facebook viewers, at ang mga online listeners, i-share nyo na live video, comment was comment section, arong nak-knowledge mo na mo, ha? Karong gabi, mga kaigsunan, atong kikontak ang atong provincial health officer, si Dr. M.M. Uy, labot sa measles rubella supplemental immunization activity. Kinigipanawagan man sa mga LGU, labot sa maong aktividad, aron po makuhaan atong habig,

Misen. Unya, kini unsa gyud ka importante kay ang mga kabaranggayan ron subsub ang pagpahibaw ngadto sa mga ginikanan. Ato pod subayon no. O kining maong pagbamangkuna human gini may mga ningawan siya sa social media. O aduna ba gyud no? Kining unsa ka epektibo ang komunidad. Labi na ining mga impormasyon bahin sa rubella vaccine nga makita sa social media. Kaya aron po din tao na doon ikitinawan ang mga ginikanan. Ha? Kaya lagi doon ay mga ningawa sa Facebook nga may mga bata nga nakabsens kinabuhi. Human gingong adunay gibakunahan unsa kini kaluwas para sa mga bata, no? O ni atong pagpaklaro mo na nga atong gitawas Dr. MMOY, adunay man siya activity

Ha? Mayong gabi eh sa itong mga Facebook viewers, ha? O niya, karon tatod, ipaluwa po na to ang hagna. Labot ining threat dito sa lungsod. Ano mo po, hibaw mo po sila nga adunay Faraon National High School. Na po baga National High School na kompletong address. Sa to pa, wa baka ha ni? O di baka ha ni, tagahagna lang. Ang napakatap na yan ang maong pagpanghulga sa pagpamusil. Yan ang maong mga high school, mga kaigsuunan. Kaya humansab din sa ato, adha po'y nag-mention, no? Ito sa social media, katumbahin ito two weeks ago. Anang mansasa. Diba? Timing ito pagkasabado, kay Bernice mo ito ni Katap. Pagkasabado, gihimuan na yun og investigation sa ato ang kapulisan. Sa ato niya nasubayon dito sa lungsod sa hagna, mga kaigsuunan. So, direct, mga kaigsuunan, ato ang gikontakt si Ma'am Bichi. Kaliyaw, alang nining maunga paghimo nila sa MRC mga kaigsuunan.

0: Ato po da sumayon kining dito sa Trinidad. Dito sa dosi kapasahero ang naangol humandas magilan sa kinang pampasahero multicab sa signage sa Karsada sa Barangay Ginubatan, Trinidad. Ha? Gingon na kalit lang nawaadan o di na matuyok ang manubila. Oh. Okay. Dapa. Mayong gabi eh, ha? Sige. Okay, unya. Ato apod nga i-check, no? Ang isunod na tong hagna o saan? Aron po doon natin makuha nga update mga kaigsuunan. Mayong gabi eh ha? Sa ito mga viewers sa Facebook sa DYRD Bohol ng Kasaligan. Ito mga pagpanimbaya kaninyong tanan mayong gabi eh ha? Ato basahon ang inyong mga pag-shout out aron pod sa inanay nato nga ma dungog ang inyong habag patimbaya. Mayong gabi eh. Oh. Isiduro Kahilog de Seoul, Korea. Sa Seoul, South Korea. Joan Rinoblas sa Ripamonte. Diha mayong gabi eh. Ansoy Comido is kinangkaan Korelia. Aster Rizabas. Ha, mayong gabi eh. Si Isjikadis Mirmir Arutsa. Si Kapitan Hil Bolotaulo. Ah, may gabi eh. Okay. Okay, di ata sa city. Okay, gihitagan tag number ni Ma'am Dr. MM. Urag alaganin man. Ano, speaker sa linya, si Ruben Culpa, ang diha sa city health office.
1: Tagpilaran by night.
0: Si Ruben, may gabi eh.
2: Mayong gabi, Sir Ern. Mayong gabi, sa mga sisimik kami na, Sir.
0: Yes, anawag ko ni mo ini, Sir, kay appeal man tingalin Tagbilaran City ining o Tagbilaran City Health Office nga mong pahigayan sab ni ining mao nga measles rubella supplemental immunization activity.
2: Yes, Sir. Yes, Sir.
0: Mm-hmm. Unya, naay magadaghang pangutana labi na diha sa social media nga doon ay mga kunukaha o kabalaka ning uban kay naay mga nikatap nga mga I don't know og unsa ni kay realistic ni mga Facebook pages or post no. Unsa man gyud ang measles rubella supplemental immunization activity o MMRC o ganong gikinhanglan man ni karong panahon na, sir?
2: Yes, sir. Salamat sa pagpatawag na, sir. No? Tumong nato nga mapasabot ang mga katawhan bahin aling gihimo nato nga ligtas igdas mo ni siya ang MRC or measles supplemental, measles rubella supplemental immunization activity. So,

0: Umong gidani, sir, is para ma-eliminate na to ang measles, rubella, or sa to ang pulong, kanyang tigdas, ugdap, gabi na ni siya makatakod din ang siya punta sa atong mga katawahan, specifically sa atong mga bata. No, same man, eh, pareha sa una, pareha ng smallpox, atong may itaw na to polio, kaya na-eliminate na siya, but because naamag yung mga tao na wala nabakunahan o natakdan, o na-weak ang immune system, niya sila na no na himong cause na makiyan na putaghan ang kaso nato. So, morning sa pamaagi nato na manghatag na o bakuna sa mga bata ng edad ng 6 months at until 59 months, so that's roughly 4 years and 11 months, nahatagan nato o bakuna. So, karong Agosto 10, karong Lunes, pinatilansin nga na siya until August 28. So, sa tumangutan na sila kung say, banyo siya say, dugay na kayo ni bakuna nato sa MR. No, miso sa Lubela, dito yung nag-inisa tayo. Kaya isa ka na mga kapataan, ihatag mamita na ito sa mga umabot na 1 year. Kaya ang atong mga estudyante po sa nursing, mga medical courses, ang papakuna mga kung ano kayo need na nila ay expose man sila, kaya rin exposure man sila sa mga pasyente na mga pasibling na aniliya, sir. So, gisugdan niyo siyang programa sa Department of Health na itong January dito sa farm. Then some parts of Mindanao, pero hindi siya nag-inig sa Cebu o Nasod, no? Sugod karong August 10, kunya, until August 28, kunya. There are different sites sa mga NGOs sa malawigin sa Bohol yung maghimo ani nga programa, mag-launching karong Lunes, including ang atong sudas sa Binaran, wherein I believe na nato ang representative sa ato ang Department of Health, which is Dr. Van Filipa, po lang ako, former DMO, Development Management Officer na head at ang buho niya na sa Hentano sa Cebu, siya may monitoring at siya mag-supervise sa ng mga activities niya. In the event, sir, na ay mga pamatiyon, man na sa ikanya, kung naman eh, nagagid nga to ang mga health team available 24/7 na pa-assist sa mga kawahan.
1: Okay. Kung nakadawat na og measles vaccine, ang bata kanyang kinanglan pa ba siya mo appeal sa MRC, ha? Nga naman po.
0: Yes, sir. Booster na siya, sir. Booster na siya. Mauna ang recommended na mando sa ito. Pili na kayo sa DOH. At yun na po ani ang UNICEF, ang WHO, ang World Health Organization, para mas mawala na yun ang measles and rubella or kaning tapos pita sa ito ang nasa.
1: Mm-hmm. Napaw?
0: Yes, sir.
1: Yes, sir. Okay. Kining MRC o MR vaccine na to. So may unsa nga mga sakit gyud o komplikasyon nga malikayan pinagi ni mong MRC, sir?
0: Sir, ang komplikasyon nga posible nga makuha sa usa ka bata naturally kay vaccine na ni may possibility of an allergic reaction. So mao na kita kung kanang kasagaran ani kay nga ay gamay nga pangkatul-katul nga mauna nga mag-andam ta o mga pangontra po sa allergy, no? Kanang si Kirisin, or kung worst case nga rin, kung massive na isang allergy, na ito andam mo nga dietin hydromenesis, anti-allergy niya, nga i-inject, no? So far, sa pag-conduct na ito, aning MRC, as a sugot atong, I think, 2019, 2021, or 2023, wala man ta naka-encounter o mga major na mga side effects ani sir. Napoy possibility nga uban maghinanat but very rare gid tayo maghinanat. Mo na nga ang atong mga teams, ang atong vaccination team magready gid ta og mga pangontra na sa maaning gitawag nato og paracetamol, lapo tay mga cetirizine o mga anti-allergies nga ready po nato. The side from that sir, na tay team sa AEFI, sa ning AEFI. Adverse effects following immunization, mauli siya ang pag-monitor sa ato ang mga katawahan, no? Mga nurse, mga midwife, doctor, to check kung unsay mga progress sa mga dunay mga side effects, sir. But so far, sa ato ang mga sinabihan, since 2019, hanggang karon, wala pa tayo mga major ng mga adverse effects na nagpangitabo sa ato ang pag-uhatang MR sa ato ang supplemental immunization, sir.
1: Okay. Mayon ang imuhang yung butyag, no? Na yung mga aning katap sa social media nga usay kini sa nakahatag o mga pagduha-duha sa mga ginikanan, Sir Ruben.
0: Yes, sir. Tinoon na, sir, no? Yes sir, nakakita po itong mga post na inyong anak sir. So, ang ato lang yung tuuhuan sir is, ato lang kita mga tana, mga sangguni sa mga tao, adunay kasi natian sa pag-handle ang mga butanga tama sa ato mga nurses, midwives, and doctors. Tungod kay kanin sila, doon na naging mga experience, doon na po yung mga pagtulunan, na dihimo sa mga pagsila, na before pa po tanang hatag, doon na pa po tayo mga capacity, capacitation yung ipanghimo sa ato mga katawahan, no? Mga nurses, mga doctors, mga medical practitioners, na buhaton, ipinta, naghatag ka sa mga pasibon ng mga saktong informasyon, kaya magpatabang po sa mga katawahan na ito, kaya gana po yung mga nakita, i-report na natin sa sir sa Department of Health, no? Sa National Office, Department of Health, nga Local Office, sa WHO, para ma-actionan ito na mga upang nga unfounded, faithless ng mga information nga nagpatatap ng social media, particularly sa Facebook. So, kanil siya, baka double-check ni Tane, tinagin sa ito ang mga pag-screen, no? Kaya ito manong ipang-send ang mga link, Tane, kaya ang uban ani nga dili mga sakto na gina mag-share sa dili sakto ang information na yung possibility ng ilang mga social media accounts ma-disable tungkol kaya nag-share sila ang mga dili sakto ng information. So, para maklaro din na siya, mas maayo din nga matutang mga health sector, makonsulta to ng mga medical practitioner na nakaibaw sa pagpanghatag ang mga bakuna. Dili na po ni kayang MRC at basta ng mga bakuna mga mahatag nato.
1: Okay. Unsa may mahitabo o kining ginikanan dili niya ipabakunahan yung anak?
0: Yes, sir. Dili man purpugos nga maghatag atong dili ato pungson pagpanghatag ang bakuna kung dili po uyon ang mga ginikanan. Ang ako lang ani, sir, tagaanak po siya ang mga fact, no? Mga saktong informasyon kung unsay mahitabo sa iyang anak kung dili na ito magkakunahan ani, kaya dili man niya sa pugos. But ang ato gigibuhat ani, sir, more on the prevention side. Kaya kung maapituhan ang iyang bata ani, no, matakdan ani yan, measles or rubella, mas delikado, mas naay possibility nga makalas ang sinabuhi tungod kay late na nabili na at afford ang yung immune system mo pa tungod kay walay antibodies nga na sa iyang lawat, antigen nga na sa iyang lawat.
1: Mm-hmm. Okay. Dahil information na ito na dawat, sir, appeal man po na kung anak nga nag-PCB me naman may private kay lagi way supply. Sir, mangutana ko sa City Health Department na to. Nanatay niyo mo kokal conjugate vaccine o karang kita og tug PCV?
0: Yes sir, depende sa klase sa PCV. Ang PCV nga gihatag sa Department of Health is PCV 10.
1: PCV
0: 10. Ang PCV nga ipanghatag sa mga tampo is naana sa mga PCV 23 o 27.
1: Oo.
0: So, atong gihatag nga bakuna sa mga bata in 3 doses sir. During the 6 weeks, 10 weeks or 14 weeks sa bata, natin nihatag ang PCV 10. Pero karon sir, wala pa dito diyan may staff gikan sa Department of Health, kaya gikan mag sa Department of Health. Kaya kani po sa sir, sa gayon ni Dr. Jay Danias, ito ang provincial nga capital nga report na nga alas sa buntag, kani yun siya PCV is dili sa part sa kung tawag ko, bakuna nga makahatag ang FIC or fully immunized child. So, uban ani sir, kung ma-afford ka, pwede gumato sa mga private although mahal-mahal.
1: Mahal yun, kaya amuatag 5,000 per session.
0: Yes sir, pero sa gobyerno, libre nga siya niya, hopefully, mat-available na sa ani sir, pero sa ginuna ni Dr. Gia ganina, kung doon natin available nga sa nang taong ani, budget, ato ang palitan. But the thing is that people can sustain ang budget na ito kung din naghang mga kabataan sa Tagilaran. Nga, naghang na po mga katawahan here, aware kung unsang kakag sa bakuna, muna nga naghang na po mga tao maris at pamangita, di kinood na, di rapod ka na bakuna sa mga pusman sa flu, o kanyang imukong ko para sa mga senior citizens sa mga nagko, maghuwag ito sa Department of Health Service, kung sila rin ang pwede makaprocure ang niya. Although, pwede makaprocure ang mga ideals, but then again, ipod sa sudapod sa tungod sa kamahal.
1: Tinood. So, akong klarohon, paghihapoy available nga PCB, bisan og sa Tagbilaran City Health Office?
0: Yes, sir. Ang PCB 10, wala pag kaya mo ista.
1: Okay. So, maulagi kay in town, daghan kayo nagpangita na yung mga bata, magtuig na lang or mo 2 years old na lang, wapay PCB, manang ang uban, nagpa-booster na lang. Anyway,
0: na na, hopefully ang Department of Health sa bago nato nga secretary karon ma-prioritize ang mga bakuna nga mapalit o mapugil tungod kay daghan lang yung mga katawan na ito nga aware kung unsay epekto kung mahatagan na ito o sa mga benepisyo rather kung makuha nila ang mga bakuna nga itong hatang nga libre din sa itong gobyerno.
1: Sir Ruben, sa katapusan, unsa may inyong mong importanteng mensahe? Pinaka-importanteng mensahe para sa mga ginikanan, mga bulanon nga namati na ito karon. Di lang diri sa Tagbilaran City, kay kining MRCA or whole province man ang mong aktibidad.
0: Yes, sir. Actually, nationwide din.
1: Nationwide, yun.
0: Yes, sir. So, sa mga katawahan mo, atong educate, atong i-inform atong kabilingon nga ang pagpanghatag na pagbakuna is importante yun ni dili na sa mga bata. Kay aside sa MR na bakuna nga kuhaon na ito, kanima po ng bakuna, needed sa ato ang mga bata if they are mudangko lang sila go abroad, no, mahimusiman o mahimungat outside o mga medical practitioner outside the country, indeed lang gininiya. So nga ito sa katauhan, no, kung magdula tayo mga pagdula, pwede din ka mudungkas ako mga buhatan health center, city health office, pwede sa atong mga kailan ng mga doctor, nurses, and midwives para mahatagan sa informasyon mas maayos dito magikan sa authorized ng mga resources o ato ang makuha ng mga informasyon kay kung gika na na sa mga tao kung nga dili pagpahibaw kung saan pagpa-expound, no? At pahatag o sakto nga detalye sa kung saan makuha na itong bakuna sa mga bakuna. Specifically, karong nga buha ko na ito ang MRC or Pigtas Pigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Kung kuwang sa informasyon na na mas maayo siguro nga mga utana ta kay dili na po karon nga itong hunahunahon ang kaugmaon na sa pamilya o kaugmaon sa itong matatahan sa.
1: Okay. Sir Ruben Colpa, salamat kayo sa imong panahon ug maayong gabi ninyo dai sa Tagbilaran City Health Office.
0: Maraming salamat, sir. Maayong gabi nga akong panahon.
2: Tagbilaran by night.
1: Okay, salamat kayo Sir Ruben, ha. Unya mo to ang pinakaimportante, no, nga mabakunahan ang mga bata. Actually, 6 months to 59 months old. So 6 months to 4 years and 11 months. So, 4 years old and 11 months ang imong bata, makaver pa sa measles rubella. Importante po rin sa mga kabataan, mga kaigsunan. O niya, itong takna, alas 9:45, sa tuang pagpanag-uban.
2: Tagbilaran by night.
1: At ito tas sa lungsod sa Hagna, aron po ito sa taon. Kining nahitabong pagpanghulga sa mga tunghaan dito. Ngayon sa tuwa nakuha ng impormasyon. Ngayon kung gibisigar kini sa tuwa nga Hagna MPS o Municipal Police Station. Kay lagi na ay threat, no? Matod pa ni Hagna Mayor Mark Louie Mononggol, no? Human siya iyahang gisuspinso gilayon dito sa lungsod sa Hagna. Labot sa gikataho nga threat o pagpang hulga, no? Mm-mm. Okay, itong i-contact ang hepe. Ha?
3: Hello, good evening, sir.
1: Hello, good evening. Police Captain Dari Peter Anthony Apurada, sir.
3: Hello, sir. Good evening.
1: Good evening. Sir Ern, pahayahay, Chief, sa DYRD, Tagbilaran by Night.
3: Hello, sir. Copy ka, sir.
1: Hello, Chief. Si Ern, pahayahay ni Chief sa DYRD, Tagbilaran by Night, Chief.
3: Hello, good evening.
1: Police Captain Dari, Peter Anthony Apurada, sir. Sige. Balikig tawag. Ha? Oo. Tawag tawag. Isod gihapon. Ito ang gikontak.
3: Hello, good evening.
1: Police Captain Dari Peter Antonis Apurada, sir. May gabi eh.
3: Yes, sir. Good evening, sir.
1: Yes, sir. Si Ern pahayahay ni Chief sa DYRD, Tagbilaran by Night. Live ta karong gabi una, Chief, sa Tuntuluman on the Residence, Tagbilaran, Chief.
3: Yes, sir. Good evening, sir.
1: Yeah, madungog po ta diha sa Hagna, Pinagis Radio Hagna, naka-hook up tarong diha.
3: Yes, sir. Good evening,
1: okay,
3: sir. Yes, sir.
1: Chief, nanawagin mi, pasensya sa disturbo ni mo. Kay, adunay, suspension sa klase kaganiha ni Mayor Mark Louis Monongol labot sa usa ka threat o hulga. Pwede na ko mahibaw-an, sir, o sa hinungdan nganong nasuspenso ang klases tanang level sa public and private school kaganiha di sa lungsod sa Hagna?
3: Yes, sir. Ganinang buntag, sir, at around mga 7 a.m., sir, natay isa ka concerned citizen, sir, nga ni post regarding sa screenshot nga na shoot threat sa lima ka concerned schools na to, kaning Faraon, Hagna High, Lunoy, CVI, then Medalya.
1: Mm-hmm.
3: Then okay. Sa apan sa pag-post ana, sir, ni responde mi ato mga kapulisan sa lima na ka schools. Nag-conduct kita, sir, sa check sa mga estudyante, sa mga masood, then napunta sa mga classrooms, ni check sa mga bag sa mga estudyante. Then after ana, sir, nakontak ako kay mayor regarding sa shooting threat na. Then si mayor po ni decide nga magpa-suspend sa tanan nga classes sa school levels diri sa Hagna.
1: Okay. So, ang hulga sa pagpamusil, unsa may initial preventive security assessment ninyo?
3: Sir, ang initial preventive security na mo is mamuto sir, katang ni
1: inyohang gihimo ang pag-check sa mga bata.
3: Bag, yes, sir, nagpausa-usa na mo. So, then, after na suspension sa klase, sir, ni kuan pud mi ni assist pud mi sa pag-uli sa mga kabataan hasta nga wala na estudyante nga mabilindo sa lima ka school na to.
1: Kiningingong target nga Lunoy Heroes Memorial High School, Faraon National High School, Hagna High School, CBIF o Colegio de la Medalya. Nganong naka mention maning maong nagpost ani chief? Unsa inyong pagtuo ini o nalantaw ba ninyo o di ba kanita gahag na ara or on some status sa validation aning post sa social media threat?
3: Yes, sir, regarding ana, sir, if nga man nga igana o ng lima ka schools nga napilian niya, sir, we were trying to investigate po kung kinsay suspect ana sa pag-post. Send na kami request letter sa ato ang cybercrime kung masina sila pod lead na maitabang sa to. Then kami pod binaktrack pod na mo kung kinsa ang nag-screenshot kaning mga post kani.
1: Naka-istorya mo ni Mayor Louis Monongol Chief?
3: Yes, sir.
1: Okay. Unsa may iyang instruction especially kung ma-identify kani mo nga nag-upload sa social media?
3: Instruction po ni Mayor, sir, is
1: tinud-on
3: in case kung ma-apprehend makuha na mo ani amo ni sir i-apprehend, sir, then we'll take file kung say charges ani nga niya nga dapat ma dawat.
1: Okay. Kining uso man ni no kining nahitabo man ni sa Diris Tagbilaran apoy sa San Miguel bam threat po tong ilaha. Ingon ini chip sa side sa PNP, napastrack ba ni ninyo as pinakamadali pila ka hours aron mahibawan or a day?
3: Yes, sir, regarding, sir, kung unsa kadugay, sir, ang pagkuha, sir, sa lead nga maka-lead sa to kung unsa kung kinsa tong nag-post, di ko na to na may balance, sir, but kami diri sa PNP Hagna ginimo na mong tanan nga mahimo para makuha to ang nagpost sa Facebook.
1: Okay. Unya ang sa pagkakaron naghuwat na lang mo sa cybercrime no nga makaanha diha maka-verify.
3: Yes, sir, naghuwat pod kami, sir, sa cybercrime if there's any lead pod sa ilahang ma pinpoint na mo akong kinsa tong suspect.
1: Okay. Sa pagkakaroon wa na may klase kay Sabado man pud ugma I don't know sa CVIF no ating eskwelahan og sa Medalya kay urag private man na di ba? Habang na sila yes, classic yes, sa Bado?
3: Sa pagkakaroon, sir, wala man sila okay. Klase, sir. Resume, sir, is Monday na po, sir.
1: Monday. Pero sa pagkakaroon ang makaog, kining Monday po hon, o sa may inyoha na po nga himoon, nga security measures, labi na kay kung sa mani, o di gihapon, mahibawaan.
3: Yes, sir. Nakahanda po kami sa amo ang security measures when it comes nga moabot ning Lunes nga wa man gihapon magpa-deploy kami sa mo ang mga police personnel most especially ni dirigid sa lima ka schools ni nga safe nga maka sud ang mga kabataan sa ilang mga klase.
1: Okay. Assurance niyo sa mga tagahagna police captain Prada oning labi na maghisgot tag seguridad sa inyo hangalungsod.
3: Yes sir, we will do everything in behalf sa Hagna MPS. Imo na mo amon tanan nga makuha na mo kung kinsa to ang nagpost sa social media para mawala na ang kakulba sa mga taga-Hagna anon.
1: Mm-hmm. Ay sa iyang post naghisgot magala akbar, di ba? Unya di pod ka kuana ning unaning message kay kini bitawng naang nagyampungad ning mga publiko sa Facebook chip unya nahitabo pa dito sa laing lalawigan nga naagi pagpamusil nya involved mga bata, so we hope nga mapadali ug mahimo police captain Apurada sir.
3: Yes sir, amo ni mo untanan sir nga mapadali ning investigation.
1: Salamat kayo, Police Captain Dari Peter Anthony Cirilo Apurada, sa imuhang panahon, og maying gabi nimo.
3: Diha yes, sir. Sa maying gabi din, sir, sa inyong tanan.
1: Maying gabi. Thank you.
3: Yes. Dagan salamat, sir.
2: Tagpilaran by night.
1: Oh, ang himpito sa Hagna, mga kaigsunan. Ang post good is, ang Facebook account is nakabutang New Smith. Oh. Unya, naiyahang ang caption niya is August 7, 2026, hashtag Allah Akbar. Naginahinay na may kakatag na anasad mi pusilon. Amping na lang ninyo. Hashtag Lunoy, Faraon, Hagnahay, CBIF o CMM. Target, Lunoy Heroes Memorial High School, grade 7 to 12. Target, Faraon National High School, grade 7 to 12. Target, Hagna High School, grade 7 to 12. Target, CBIF, Central Visayas Institute Foundation, Junior High School Department, grade 7 to 10. Target, Colegio de la Medalla Milagrosa, grade 7 to 12. Good luck ninyo. Ha, ha, ha. Unya, gibutangan niya, dinimunyo nga emoji. No? So, mauni, ang nakapa-triggers pag suspend sa klase. Daghan man pong sitwasyon o daghan na nahitabo ingon ini mga kaigsoonan.
2: Tagpilaran by night.
1: Nga kundi hatagan gyud og pagtagad. Wa ta kay baog unsa ni katinuod, di ba? Kay kining ingon ini nga sitwasyon. Ditong dito sa Tacloban, no? Wa nila damha to. Nga musul dito ang mga bata ba ganito to, di ba? Baron mupatay kayo dugta. Pastila, no? Unya sa ingon wala ma hatagi o pagtagad gani tong naay mga threat. For example, dito sa Cavite, ugwa ko masayo. Sus, kay nahitabo gyud ang nahitabo. Mao na nga sa ingon kinanglan matod pa og bisan pa man og naay mga fake no posted e gitreat na sa government karon or sa authority nga usa ka tinuod o risgo o kaha threat nga kuan gyud iyang ma identified ito og
2: tagpilaran by nine.
1: Ma klaro ang ingon ini. So di man katawanan ng mga ingon ana nga hulga sa atong mga eskwelahan. Sa usa ka hulga batok sa eskwelahan mga kaigsoonan, dili usa ka butang nga angay gyud nga pasagdan. Og labi na dili kini angay nga himuong katawanan o pang-content diha sa social media. No? Ato nakita nga ang usa ka post naglangkob sulga gyud sa pipila ka mga eskwelahan dito sa Hagna. Naghisgot sa mga estudyante isip mga target, di ba? Una nga ang lokal nga pangagamhanan nito, nag-preventive measure sila. Temporary ang pag-suspend sa klase. Ang importante, nga ito masamtan, ang suspension sa klase, di pasabot sa, dili pasabot, nga napamatud-an na ang hulga. Ha? Wasin kay maura bagaday na precautionary measure na mga kaigsoonan. Apa, na doon ay mga dakong leksyon din he, ang responsibilidad sa maong matagpagamit sa social media. Ang makakita, kitaghulga o suspicious ng mga post, ayaw dayon og share. Ha? Kita mga tigamitan og Facebook, ayaw og repost o ka-forward. O, base ng atong tuyo, mao ang pagpahibalos uban, apan nahimo na hinoon kinihinungdan sa kalisang o misinformation panic. Misinformation o panic. So magpanic na ng mga ginikanan. Ang gusto, i-screenshot, i-save ang link o report dahil sa kapulisan o nahitabo na school campus at sa school administration at sa authorities. No? Tasagdi ang otoridad nga mo-verify, mahimo o angay nga aksyon. O alang sa mga naghimo og ingon ini nga hulga, dili kini joke. No? Ang paghulga sa kinabuhi og kaluwasan sa mga bata sa komunidad usa ka seryosong butang. Og adunay katug aduna kini kwan mapahamtang. Unya himuon pagyud ang imbestigasyon, legal nga proseso. Unya og masibaw-an nga ikaw. Ha? Nya bata, mga minor. Sa mga ginikanan, estudyante, ayaw mo pa dala sa kahadlok, pabiling alerto gud kayo. Apan kalmado, no? Sundon o kung sa instruksyon sa authority o sa pulis. Ang atong eskwelahan, kinahanglan po mahimong lugar sa pagkat-on, dili lugar sa kahadlok. Ang uban man anak ko, di sa kong eskwela, oy. Ano man? Na pamusilon po lang hinuunta. Oh, ay mga ginikanan mo na nga, dako kayo ning problema kiningon ini. Tungod sa panahon karon daghan kayong misinformation. Ang kamatuoran kinahanglan ato agyong pangitaon. Sa panahon sa hulga, ang kaluwasan kinahanglan atong unahon. No. Og panahon sa kalisang, ang pagkalmado og responsableng paglihok mao ang pinakakusgan nga mapanalipod sa imong kaugalingon, sa imong mga anak. Ha, labi na ikaw magtutulo ka. Ina to hulaton nga duna pay mahitabo. No, una kita mulihok muna nga daygon gyud ako. Labi na ang mga local government unit nga naa diha dayon. Ni take dayon og action. Like, for example, kitong hitabo sa Mansasa. Ang laton city government gi threat gyud nga dili maayo, no? Ang maong pagpanghulga sa Mansasa High School. So, nahimuan sa verification o kaluoy sa Diyos, no? Negative. No? Tungon sa fake news. Nanapod sa laing mga lungsod, no? Sa San Miguel, ni Mayor Ian Hilmindis, ang ilahang eskwelahan dito, bomb threat. Oh. So, daghan kayo og angay matngunan sa social media. Dili magbasa-basta sa pag-post o kaha bisan unsa nga di makaangayon o di maayo nga mga istorya diha sa social media kay kini Facebook. Mura na naman po ni partners kinabuhi is tao, mabata magtiguang. Ha? O why Facebook? Why internet? So, Well, may silag ma-shutdown ang Facebook. Awa na. 40 ng guulan si ni Gilbert Tulog. O, oh, yun na. Di lang kay Gilbert. Halos tanang mga tao. Karon kay di na rin gibahad si Mark Zuckerberg. Oh. Nga ang Pilipinas karon o sa kuan pa, maunay lugar kung asa daghan ang ningamit siyang app nga gigamit sa binuang. Naadiha ang mga misinformation gikan kuno diri sa Pilipinas, gigamit sa political pagdaot sa tao. Mauna nga plano niya, ibaan niya ang Philippine to use sa Facebook app. Ha? Kuyawa, nagmahitabo na. Ha? Piligid, pitig yung mga vlogger. Kining vlogger nga waka savings, ha? Ah, okay na, bro. John, kay, na naman ni Kubraho nung Mita. Ha? Ha? Diba? Oh. Mauna nga sa ingon, kung mahimo, verify good before you click. Think before you click. Oh. Tanawa. Susiha. Dosa ka mag-share-share ang nabaga information. Nagadaghan ka yan. Labi na ka ng AI-AI ron. Naglingkod lang ka. Naglingkod lang ka sa inyo. Picturean ka sa imuhang apo. Naibuong na lang ka. Ito na imong naong itong Facebook. Ninsayaw ka na. Ah, na ingon anak ka. Kuan ron, grabe ka. Kusog ang internet o ang kinin social media. Daghang mga app, mga kabuang, no? O niya, naboy ubang app nga nakapadali sa trabaho sa opisina, trabaho sa gobyerno, o uban pa. So anyway, ang punto ana mga kaigsoonan is dili gyud sa magjama-jama diha og pang pakatap, pag-share ana baga fake news sa social media, no? May uban nga mag-repost, i-repost mga karaan, bisag karaan na, papasingin lang pang diwerde, ha? Nagatos yung oras, alas 10:05 nung pagpanag-uban.
2: Ilaran by night.
1: Arangkada tas yung mga balita. Gikan dito sa Governor Celestino Gallaris Memorial Medical Center. Adunay.

0: Bueno, mga kaigsunan, ito sa Governor Celestino Caliaris Memorial Medical Center, di ay CIDG officer nakaligis o duha?
1: Lolo.
0: Oh, lolo.
1: Patay.
0: Dito sa lungsod sa
1: Cortes,
0: patay. Ano yan, detalye, pinagin ni Alerto June Gutierrez.
2: Patay ang usa ka lulo humakin ni nasmagan sa usa ka sakyanan sa CIDG diya sa lungsod sa Cortes. Ang namatay gi paila nga si Teodoro Balani Maap, si Tintay City anyos nga lumad kun taga barangay Lourdes sa lungsod sa Cortes. Sa tuwa na sa iran atong adlaw nga huybis sa mga alauna sayo nga kadlawon nga kini si lulo diha kani dapit sa may iskina nga bahin sa iskina Alturas. Pantungod lagi ani nga video nakainom kani si lulo pag tabok. Iyang pagtabok ni lulo dihay usa ka motor nga iyang gilikayan. Apan sa paglikay niya sa motor, dito sila napunta riya sa usa ka sakyanan nga Starek nga gisakyan sa mga CIDG nga padawong naunta sa tuwa nakabayan sa tagbilaran. May nunda nga mayan tampakan loko in town kanin si lulo o gadali sila o ga rescue sa tuwa nga MDRRM o sa lungsod sa Cortes o gidagan diretso nga Caliaris Hospital o gatua nga nasairan nga ganinang alas 12 sa udto nabugtuan gyud sa kinabuhi kanin si lulo nga si Teodoro Balani Maak o makinay nakaangkon mga grabing angol bunog sa kalawasan. Nasatuwa nga mapaginabi ni Police Staff Sergeant Ryan John Maraga, Police sa lungsod sa Cortes, nga katong nga CIDG nga nagbasi sa tuwa nga diha sa tuwa nga Kampo Raguhoy nga lumad kuno nga taga atuwa nga rakbaya sa tagbilaran nga matod pa nga paghuman og aksidente ila kuno ning gi asisan gi atiman kining hantod sa tuwa nga Caliaris Hospital ila kining gi atiman kining ilahang nabanggaan kini nanay sila gihimo nga mga compromise agreement sa tagtungod aning namatay og kaning nakadasmag na pagkaroon mauni ato nakuha ng mga dugang taho paluap at dali sa ito namutangan sa Caliaris Medical Center kanisya dito sa Gutierrez ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita
0: DYRD. Direklamo ang Galagar District Hospital sa lungsod sa Hagna human gingong gikawatan og 30 mil pesos ang usa ka pasyente nga bag-o pang nanganak. Matod sa reklamante, nga wa magpahingan, taga Valencia ang nanganak sa maong hospital. Din ang pasyente, gipapuyo sila sa usa ka private room. Giingnan kuno sila sa usa ka staff nga ayaw lang ilak ang pultahan sa kwarto. Tungod kay adunay nurse nga pagabalik-balik pag-check pa sa pasyente o sa iyang kauban. Apan pagkabuntag natingaan na lang ang pasyente nga wala na sa iyang bag. Sa ulahing nakita lamang kini na ana sa kusina sulod sa hospital. Sa dihang gisusi ang bag na diskubrehan nga wala na ang 30 mil pesos nga gianda munta isipang bayad sa tambalanan. Abli na ausab ang bag o wala na ang ATM card nga na sulod sa pitaka sa pasyente. Tungod nini, mo pasakag reklamo ang biktima ngadto sa otoridad ug nagduda usab siya nga posibleng sulod lamang sa ospital na nagkuha sa bag tungod kay didto ra usab kini nakit-an. Sa pagkakaron wala pay giilang suspek ang kapulisan sa mga insidente. Matod pa sa reklamante mibati siya kasugmuyo tungod kay giingon nilang kulang ang kooperasyon nga ila nadawat gikan sa ospital. Maong may tumaw ang ilang pagduda nga posibleng inside job ang maong hitabo. Apan wala pa kini mapamatud-i sa investigasyon. Nang hinaot ang biktima nga dili na mausab ang pangingon ining hitabo ug magpalig-on sa seguridad sa ospital aron mapanalipdan na mga pasyente o ang ilang mga kabtangan. Sa pagkakaroon wala pa ay opisyal nga pamahayag ang Teodoro Galagar District Hospital sa Hagna kabahin sa mong reklamo. Din ang insidente padayon pang gihuwat ang resulta sa imbestigasyon og tubag sa maong tambalanan.
3: Tagbilaran by night.
0: Orbida, na napoy kawat sa ospital? Loon, Pilmiro. Kini sa Galagar, na ba tayo contact sa Galagar Hospital, Bert? Namin ito to si Dr. MMO, iba na may activity, good po. Aron po ma... Aware kay ako po naka inoon di nala nato to i-appeal no kiningon ini nga sitwasyon gud na among goy baga guard no angay ang guard ani sa mga hospital kinanglan alert di kay matuog bang pod ha o say inoon gi kapoy mo tagpilaw kay pila ra gud in town pod lagi sweldo no niya mawi pang lawas kay lawas puhunan pero ngin ini nga panghitabo di naka maka ingon og luwas ning tambalana o luwas ning hospitala kung ani gud dinhi safe ra ko imbis imong mindset is makatabang madugang na hinuon duot. Magka problema ka na hinuon. Sa gate naman po lagi ng guard. Pero, maulang eh, di po na ito masiguro. As per alleged maman, no, nga adunay posibilidad nga taga-dihara sa sulod. Apan, naamang po yung mga pasyente, naglibod suri po sa sulod ng hospital. No? Di ni po naman siguro tungod kay ano na po yung mga pasyente nga aburido gyud oo. Ano man? Tungod sa mga bayronon, tambal, niya wa kay kwarta sa sud sa mong ospital. Ha? Aburidong o mo na makahuna-huna og dautan. Ang giko og simba ko ha, ako ara ning pangagpaspon. I don't know. Og inoon apo ingon ani nga hitabo. Puroy og kanang nagkuha niya nang maong kwarta. Sa pasyente, usaw-usab ka watcher sa iyang pasyente. Nga wa, giyod in town siya mo. Muna nga, looy ang mahitungnan nga ingon anak nga maoy mag problema na hinoon tungod kay wa na'y sapi, wa na diha ang kwarta. Ha? Kaya na yun, 30 mil. Nanganak sa ospital. Mm. Di ba? Lisod kayo. Ano, wala na'y sapi. No? Ito ang ipa-play on ta. Kung anong i-check sa ha, ang video. Kaya gi-forward na po niya sa ito. Ha. Aron po na mahibawa na ito. Oh, kining pagpangawat sulod sa Chodoro Galagar District Hospital. 30,000 pesos, ha? Nya taga Valencia. Mangayo tag contact aning maong reklamante, no? Taga Valencia man. Gikawatan in town, no? Ting pa-ita pud kayo. Anyway, tumbalikan ha, mail na ako ang i-coordinate dito sa Hagna ato ang maong report. Oh. Ato ang pasudlog report si Sel. Mientras tanto, mag-contact sa biktima sa kawat dito sa Chodoro Galagar Hospital. Kay dako-dako, urobang kandidara, ha? Alas 10:12 yung pagpanag-uban. So, tatubaga viewers, ha? Okay. So, standby mo na. Diha sa ato ang live, ha? Ari sa itong balita, gikan dito sa kalungsuran. Binawang taditali, pinagi ni The Barker Cell Remulador.
4: Okay, dikang salamat ko yan. Dito sa lungsod sa Balilihan, gidudahan, katikpayot sa ginadili, katroga. Nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Balilihan, kiniatol sa usaka bypass operation inabagan sa PDA 7 sa Bohol, anay tabo dito sa Puruksay sa Barangay Buktol, Balilihan. Ang suspek o sa nika 31 anyos nga lalaki nga nagpuyo sa Barangay Santo Niño, Balilihan, o gabasi sa taho gibutyag nga positibo kini nga napalitan og usaka putos sa gituoha nga shabu kantidad sa 500 pesos kining mang suspect og lain usab nga duha ka putos sa gituoan usab nga shabu ang nakuha sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect gibana-bana nga motimba ngadto sa 4.25 grams kantidad kapin sa 28,000 pesos nga ginadiling druga ang naipo sa kapulisan atol sa mga nga anti-illegal drug operations. Inkisaksiyan kini sa barangay official sa Buktol Balilihan oga DOJ representative. Atong itunol ang atong pasubo ngadto sa Tori Franca og Okay family sa kamatayon ni Mother Elisa Lily Tori Franca. Namatay kini atong bilabayng Hulyo 31, 2025 adlaw Biyernes sa pangidaron nga 93 anyos. Ang haya ni Mother Lily gi paimutang sa residence ni Bro Monching Tori Franca sa Sitio Mabuhay, Barangay Poblasyon Norte Carmen, ug ang lubong ipahigayon og mga adlaw Sabado human sa Misa Requiem alas 9 sa buntag sa St. Anthony Abbot Parish Church ug iaton ngadto sa Carmen Municipal Cemetery. Mga pasubo gikan ni SG Captaran Blanco, SG Joy, Jerry Doydoy Madanggit ug sa tibuok Sigma Gamma family. Nanukad gikan sa Campo de Cohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever, Pasta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Standby sa atong pagbalik. Dinhi sa atong tulumanon, atong gikontak ang katong nakawatan ito sa Chiduro Galagar Hospital. So huwata sa reply, magka-response si Karon. Ito ani on-air. Oras, alas 10:15.

0: hatod sa maing tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction ug home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical ug plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya ug semento ug puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tank ug nagabligya usab sila og mga empty drums ug usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diyan sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
2: Oras hatod kanato sa anda di Boracay. Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: TTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Dipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
6: tulo pod ka capsules sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mopali sa mga butika.
7: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2 Lot 7 Villasulana Subdivision Consolacion Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan maoy hagbongan sa tubig. Mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus Wellness Everyday.

0: TGP Paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Allo-Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted. Gamot ng Pinoy.
1: Para pagpagaling ng Pilipinas.
0: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP Paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. O ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babay, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Hello mga MXC believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Miss Janeline Barsalote. Hello Miss Jan, kamusta?
8: Hello Carly. Okay lang, and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
7: Maugyud, Miss Jan, nganong nagustuhan pud nimo ang MX3, Miss Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
8: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Gi-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
7: Salamat kay Miss Jan ha.
8: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
7: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
9: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talukto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding reception, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Kapilaran by night.
1: Nakontak na to ang ilahang kapamilya, no? Sa nagreklamo aning Galagar Hospital. Then gipasusi sa CCTV apan gialigar nga wa kuno makita. Gipasangin lang Panginoon ang maid o yaya nga kuyog sa ilang binadje nga maoy na biktima sa kawat. Matod pa sa reklamante karon na istorya ginato. Ugma pohon ako aning ipasumpay sa inyong alagad kay di mo di maayo, no? Imbes motabang na i-video, nakita nako ha sa video ang ilang binadje nga taga Cavite man dayne nanganak mo os-os og matres motong nagpagam og private nga obigay ni sa hagna nga mao poy doktor sa akong asawa og tuod man malampuson nga nakapanganak og kaloy sa Ginoo swerte, no, nga na out ang bata nga safe. Apan ang maong pasyente ha nahinganha na lang kay ang iyang iyahang bag, no, mo ni ato ipakita ni speed ha kining bag nga nakit-an dito na sa may kusina nga bahin sa Mount Tambalanan. Oh, nganong naabot man dito? Nakatuog og ang istorya nga gipasangin lan ang yaya. Katultol dai yaya paingon gasa to ditong ilahang kusina, ha? Oh, mao ni ang video. Gipakita in town nga pagkakita sa pasyente nga naara iyang bag kay giubanan naman si staff. Gibit-bit sa usapod ka empleyado sa hospital nga ma'am, di ara oh. Pagabli wa na isud ang bag. Ha? Pagkaluuya. Di lang kini may unang hitabo nga kawat sa sulod mismo sa hospital. Dito sa Luon at umiaging adlaw, ha? Hitabo pod ang kawat. Pilay kantidad atong gigawatan in town. Kini 30,000. Oh. Bag-o pang nanganak. No, taga Valencia. Nalipat sa barangay na mention tong ma'am. Mm. Unya, giingnan giniyahang binadji. O matod pa niya. Ayaw bayarin ang hospital. Bayri ang private nga obigay ni nga ning under ning assist or ni kandak sa imuhang pagpanganak nga si Dr. Dila Natunganlan. Moto gibayra nila ang hospital may wa nila bayri tungod sa hitabo. Ang akong o ang yahang bana ani mo pay pagsakay sa barko aning nanganak. Nya bag-o palagi in town nakapuyo dire kay taga Cavite man mo na nga sige na lang kunog hilak. Unsa pud tao na? Responsibilidad sa hospital ang security sa mga pasyente, sa mga mudangob na nang Mount Tambalanan. So ay kunog tawag si Dr. MM Oy balik back basin og human na yang activity. Ha? Amo ba? Ah, okay. Ako na lang po nang ipaabot. In town nga ha? Kawat man in town ng bag sa maong pasyente, uy. O, nakapablatter na kuno sila. Niya ni hangyo sila ng pakandakan og investigation. Aron pod nga makuha po nila ang kining tinuod. Nangayo agad sila gustisya. So, mahimo tingali ma-appeal ni sa investigation sa taga sanggo niya ang panalawigan. Okay. Si Dr. Ramotia, case me Tirol Macuno sa SP. O, sanggo niya ang panalawigan, mga kaigsunan. Maumay kining ni intervene ani karong nahitabong kawat dia sa loon basin mayakip ning kawat sa hagna. Ugma pohon ma istorya ang uyuan aning ning nagpa-rescue in town sila dito. Nagpa-responde sila. Nya nagpa-responde po sila ni Mayor Neil Balite sa Valencia. Para mahatagan og aksyon kining maong nga hitabo.

0: Okay. So mao ni ang pinaka ulahing update ha? Sa Valencia. Ah, taga Valencia in town tong nanganak. Ito ang gagi sa tawagan pa checkpoint o appeal. No? Ay ugma pohon o unsa gay lakaw ini mahimuan o report na to dito sa o, sa inyong alagad ato aning ipa-pick up ugma pohon. O Sabado na rabadi ay. Sabado. Oh, abinak ano wa na yamo sa Lunes na gini. Anyway, kuhaan na lang po na to og habig ang PNP ani pohon. Labot ining pag itabo o kawat sa investigation sa hagna. Kintaon mga kaigsoon nagmatungnan ta nga naata sa problemado nga sitwasyon. Ingano ana di ra bagyod lalim. Nya maupay makawatan. Maupay kawatan og kwarta, ha? Ingon ana mga kaigsoonan. Okay. Maayong gabi eh, Bilya Rosbilya, Caballero. Salamat kayo. Oh. Happy birthday to Maria Grace Ihalas. Happy 29th birthday, Maria Grace Ihalas. Happy birthday. Kanimo, ma'am?
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Panimbaya, gikan ni Pari Erwin Ihalas, Marie Juna Ihalas, Bro Boy Ihalas, o sa tanang Ihalas family. Yes, Barangay Sambug, Corilla. Gikan ni Pari June Gutierrez.
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Happy birthday, ha? 29th birthday ni Maria Grace Ihalas, mga kaigsunan. So, may gabi isam ni Silvino Pacot da sa Villa France, Francia. Sa France, ha? Villa France, France. Maribel Lau, great ko sa igagawang karong nag-birthday. Ex-Kapitan Tami sa Langkis Duero.
1: Lily Hens,
0: ha? May gabi eh. Ricky Pukot, yes, Tanday Baklayon. Si Kibitins, dapat na ni Police Public School. Total, galing kod rana uban polis sa opisina. Di in fairness po sa umang polis. Puli, kuhan po sila eh. Wala po siyang multi-purpose police officer at police station. Tanang mga ay trabaho sa operation, trabaho sa finance, trabaho sa Intel Operatives, unya ikaw po, gi-assign pagig ka sa admin.
1: Wah!
0: Ha? Muna'y ubang reklamo po sa ubang police officer, ha? Tungod kay Diriyo, trapod sila sa mga police station. So, in fairness, ila ha. Arita Humamoy, giha sa CPG North Avenue. May gabi, Marbic Bagtasos. Ha? Good evening, Angilan Duero. Pedrito Porol, may gabi, pahibaw na is kamatayon ni Lina Bulyanday. Ana yang haya silang panimay sa Puro 4B Bingag Dawis, no? Ang iyang lubong ipahibaw ra niya diha sa ipahibaw ra niya karong Lunes pohon ato pa sa taon ang kuan ang sitawag ini pits oras sa Misery Game. Mayor Mer Arocha da San Agustin del Surigao del Sur, layo ano mga mayor? Ha? Si Hamod Yong Jay, good evening always diha sa Dimyao Taungon kan andam sa Poro 4. Ha? Maayong gabi ninyo diha. Chester Rizabas, diha sa ugma pohon ang ika 300 kapila na tuig sa Foundation Day sa Dawis, ugma. Ika 350 isais, mantingali, huwag ko masayop. Okay. Nay Panagat Festival, ipahigayon ugma, niya, na po'y rerouting. Sa ito na sayra, nakuha na ito gikan ni Mayor Miriam Sumailo sa iyahang Facebook post na ay rerouting sa traffic. So di magian ang center road ngadto sa atubangan sa simbahan ha. Para sa ipahigayon nga street dancing and ritual showdowns Panagat Festival. Yeah, buntag ana nanay nanay himuon nga programa lakip na ang State of the Mayor's address da, sa Lungsos Dawis by Mayor Miriam Sumaylo. Ha? Nya ini kagabi naa ang Governor's Night sponsored ni Governor Aris o kung van amintado naa ang Marinong DJ diha sa Dawis Municipal Hall Grounds. Oh, daghang tao gini ni. Hasta ang brown badge. Oh. Napay ubang mga artist nga wanha diha. Oh, congratulations sa LGU Dawis. Congratulations ha. Labi na sa ato ang administrasyon ni Mayor Miriam Sumaylo ni Vice Mayor Attorney Nikki Bulos Delgado. Mayong gabi. So, mauni kalihukan diha sa maunga lungsod. Okay? So, nakatod sa itong oras. Napoday si Kuan. Karong pizza 9. Domingo na si Telma. Kisa kaila mong Telma. Karanaan sa social media mga kaigsoonan. Og ang trupang singer diha sa New Dawis Municipal Hall Grounds. Ha? Mga kaigsoonan. So, muna nga ato ang hangyo na lang. No? Sa ato ang mga kaigsoonan dawisanon nga mag-amping sa abat ubang motorista nga moagi diha sa Dawis mga kaigsoonan. Adunay passport nga giuli diri. Sus bag-o para bag-o kayo. Wa pa ni ka kuan? Wa pa ni ka biyahe ba? Wa pa may tatak. O rag kang o kinsay nakaila ani ni Juan Cubos Arawiran. So kinsay nakaila ni Juan Cubos Arawiran palihog ingna nga naay ang passport diri giuli. Taga Carmen Bohol ni siya. So palihog kinsay nakahibaw o nakaila ni Juan Cubos Arawiran nga taga Carmen Bohol na iyang passport diri sa DYRD. Giuli mi ni Bert. Nakita ni Bert. Ah. So, kung kinsa tong nakaila. So, pahibaw Asia, ha? Nagatod sa tong oras, alas 10:49 na. Standby sa ato mga pahinumdum.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: DTX 500.
3: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong nag-give up. Kurang kani ako na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko bilib.
1: Alas 10:51 aritas mga panapos ng mga balita gikan sa tua mga alagad field reporters.
2: Bilaran by night.
1: The Barker Cell Remulador. The Barker, Kuya, go.
3: Okay, dagan salamat Kuya Ern dito sa lungsod sa Mabini na dakpan sa trucker team sa Mabini. Ang 49 anyos nga akusado sa kamananagat nga taga Barangay Poblasyon 2 Mabini. Bitbit sa kapulisan ng arestuaran kang gipagawas ni Presiding Judge George Tagaboba sa Municipal Circuit Trial Court 7 Judicial Region na nakabase sa lungsod sa Alisiel, Mabini, binitsahan Agosto 4, 2026, batok sa mga akusado kalapasan sa grave threats o gibutyag na rekomendado kini sa piansa kandidat sa ₱36,000 alang sa temporaryo ining kagawasan. Atong panimbaya o happy 86th birthday ni Tay Dudong Soy. O nga atong shout out sa Tibuok Soy family ni Nayayeng. Happy birthday usab ni Jose Biboy Rikiron sa Tarsher 1117. Nagsaulog sa iyang birthday karon. Ingon man sa atong classmate sa lungsod sa Duero, si Tami Lau. Yang sa barangay Langke sa lungsod sa Duero. Barukat gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Panapos nga balita, gikan dito sa Governor Celestino Calliares Memorial Medical Center. Alert to June Gutierrez.
4: Yes, daghang salamat kay Ern ng ato aday yung pahinapos no ato aday mga pahibalo sa mga kaparintihan, kahigalaan sa kuang sa kamatayon sa kuang tiyo Nilo Tanura Gutierrez nga nabugtuan gyud sa kinabuhi ganinang sayo nga kadlawon ang iyang haya patay nga lawas na sa iyang gipuyan diha sa barangay Ubuhan Sagbayan. Mga paibaw lang no ang ato ang mga kaparintihan ato ang mga side no sa katibuk-an labi na gyud sa Mindanao ang iyang igsuon sa Santo Tomas Davao si Delphin Junior may among kamanghuran sa kuntiyo mao nang pasubo lang gyud sa pamilya ni Titi Nilo Gutierrez nga nabugto ito na iya nga kinabuhi dugay-dugay pud ni taon yang anto sa iyang gibati nga sakit. Gikalang des matangan sa Galiaris Medical Center kan sa Leto Jungut Series ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang sarigan sa balita. DYRD.
1: O dito natapos ang atong panag-uban sa itong tulubanon Tagbilaran by Night. Sangan sa kinitibukang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Kini si Ern Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRDAM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRDAM is now signing off.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor in the region kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga ginuot ang doi ko kung sa akong angay ipumarun at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi tabangan ko niya nga hindi ko mabutas siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang in the region. Dangot lang mo sa makabuhay kay mo rin makatabang sa atong kinabuhi.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
3: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly. Bali!

0: Inay, DYRD Kanunay.
1: Pangutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutan na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: say ngalan na to, sir?
1: Paul Mercado, di ay ni, sir.
0: Mutaan na lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
1: O, sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX500.
2: DTX500, mabali sa mga butika. Balita!

0: alas 5:40 sa DYRD.
1: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
4: Sa kadlaw ni Ana, dihay batang lalaki o medyo idara na nga lalaki nagkahinagbo sa lasdalan. Unya, ang bata, matinahuron man, mingon siya, mayong hapon yo, tubag magtigulang, at tukos merkado dong. Unya, mingon ang bata, bungol man day kayo, ingon magtigulang, mayong hapon pod. Mga igsoon, sa pagsugod ni akong wali, muhangyo ko ninyo, lingia ang inyong mga tapad. Unya, ing nadayon, kung di ka maminaw, mawala jud ka sa imong paglakaw. Oh, sige, palihog. Please. Tinuod dili. Tinuod kayo. Ang tao nga di ka mao maminaw, mawala jud sa iyang paglakaw. Mga igsoon, atong hatagan og dakong pagtagad kining pagpaminaw. Kay mao ba ni atong tema sa tuig, naman tay gihimo karon no nga synodal journey as a church fully alive, isip simbahan nga buhi kayo, doon tay gihimong hiniusang paglawig dinhi sa Archdiocese sa Cebu. Nya karon tuiga ang tema sa atong synodal journey is a listening church, simbahan nga kamao nga maminaw. Kung maminaw ta, unsa atong gamiton? Sure mo? Pero kanang maminaw, no? Ordinarily, gamit as dilonggan. Pero usahay, tanawa na God, buingon ta, paminawa lang imong lawas. Kayo usahay bitaw, magluya ta, matay, kantuon ko di, kayo murag gain akong pamati ba? Unya, buingon ta, Brad, paminawa lang imong lawas. Sa pag-ingon na to, paminawa imong lawas, ato bang ipasabot nga gamitan ni mundunggan? Wa, no? O sa may itong ipasabot, ha? Paminaw ay mong lawas, laom ang pagpaminaw. Dili lang siya simple paggamit sa dalunggan. Pwede mo gamit ka sa imong kahiladman. Pwede ka mo gamit sa imong hanga kasing-kasing. So, sa atong pagtinguha, nga mahimong usa ka simbahan nga maminaw, atong gamiton, dili lang ang atong dalunggan. Kung dili ang atong kinatibuk-an, labi na gyud ang atong kasing-kasi. Amen?
5: Amen.
4: Kinsa man ang atong modelo sa pagpaminaw? Of course, si Jesus. Si Jesus, gyud. Ang numero uno na itong modelo sa kinabuhi. Si Jesus. Siya kamaong maminaw. Kasagaran na ito, magkapaminaw ta sa mga dagkong tao. Kanang adunay tingog. Pero si Jesus, makadungog siya bisan sa tingog sa usa ka buta nga dito lang sa daplin sa kalsada. Sa mga sanglahon, sa mga masakiton, makadungog siya. Kana importante kayo nga hagit nato, kay daghan ka nato, dali ra man ta makadungog sa mga dagkong tao. Pero ang mga gagmay sa katilingban, labi na tong mga tao nga way tingog sa katilingban, our challenge is to learn how to listen to them. Amen. O si Kristo atong modelo sa pagpaminaw, bisan sa mga tao nga gigutom, gikapuyan, naminaw siya. Again, dili sa dalunggan, kung dili sa iyang kahiladman, makabati siya. Kita kay bisag kalipungon na atong tapad kayo kakaon, di tayo makapaminaw. Di tayo makabantay. Labi na karong panahon na bidaw. No? Matingala lang ta nga, hala, ngano naghikog munto siya? Tiamo na. Duol na nimo, pero wa ka kaibaw nga dako na di siya problema. Wa ka kabantay nga ang maong tao naglisod na sa iyang kinabuhi. Mabitaw na yung ginagaingon nga every case of suicide is a failure of the community to listen. Uday, no? Dagang higayon, wa di takapapaminaw, no? Kinidakog yung challenge na tuntanan si Kristo, kabantay siya ang mga tao gigutom. Kinahanglan sila pakanon. Kabantay siya sa masakiton na nanuol niya, nangita o kayuhan sa ilahang kinabuhi. Munang kanunay gid siya maghatag og panahon, he felt compassion. Kanang compassion di man na siya ordinaryong kaluoy. Compassion is kanang bitawng ang kasakit sa uban nahimo sa niya nga kasakit. That is a good sign of a person who is a good listener. Atong pagampog, paghinaot, no? Ang atong simbahan, din sa Cebu, ang atong archdiocese, ang atong parokya, ang atong katawhan, mahimo untang sama ni Kristo na makapaminaw ug maayo. Tanaw ko dali ka naman ko sa tubangan, Diyod, naging nakasulat, oh, Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. So we are so happy and fortunate because we have our patron saint, Saint James, the Apostle, our model of a good listener. Abi ninyo, wabi ni siya magsugod na maayo maminaw. Gani, ambisyoso ni siya nga tao. Sama sa daghan nato. Nakinumdum mo sa istorya, no? Silang duha sa igsuon, giubanan pag yung silang inahan. Mihangyo sila ni Kristo, Lord, nigabot sa panahon nga maghari na ka, palingkura ba yan akong usang anak ni Simuwa, ako sa resto, o? Makarelate niyo daana. Kay inana man ta sa dagang higayon, mayingon din ta pre, huwag mamayor na ka pre, siguro abi yan ko pre ha? Oh, pre, huwag puhon pre ha, makaposisyon na ka pre, akong anak pre, tagay, trabaho pre, pahinunas nas munsipyo. Na di ba makarelate ana, no? O niya, ang pangutana, maayo na, dili. Kay nga no, tinuod man na, kanang muhatabang tao, makalugar na ko, ako na yung makapahilo na dili, ipahilo na, tabog ka. Pero na yung mga panahon, sitwasyon nga di na okay. Kay di naman siya matter of justice. Pananglitan, o, oh, nako na ko ranggo, nako sa munsipyo, o nako sa probinsya. O niya, kaila man ta, o kumpare man ta, ali, tagaan takag posisyon. Bisan kung naapay, mas angayan ni mo. So, mo man ay problema sa Pilipinas, maingon man dahin ta, it's not what you know, but who you know. So, looy in town tong atong mga kaigsunan, daghan ka na to, naway connection. Kaya bisag ka antigo ta, di ta mapwesto kung palakasan system. So, I hope nasabtanan ninyo, no? Makarelate po ni siya kay sa una, nagtuo man siya nga palakasay ni. Pero, anak kanindot ni Santiago, nakat-on siya nga maminaw sa Ginoo. Nakadungog man siya ni Kristo. Ang labing dako, kinahanglan nga mga lagad sa tanan. Para sa Ginoo, di man importante ang posisyon, kundili ang imong kagustuhan nga mga lagad sa tanan. Ang iyang ambisyon, nahimong misyon. Tungod kay, naminaw man siya sa Ginoo. Unya, tiaw ba? Nasayra na ito, nga sa 12 ka mga apostoles, siya ang labing una nga mitahan sa iyang kinabuhi para sa Diyos nga iyahang gisimba. Sa mga igsuon, unang paminawon ang Ginoo. No? Siya gyud ang una nato nga paminawon niya nalipay ko pag-ayo kay gipaningkamutan mang gyud ni Padresiano na naagyud mo'y Adoration Chapel. Pakpak sa tanan. Nganong importante man ang Adoration Chapel? Mao ni space for good listening. No? Kung maminaw ta sa Ginoo, so ta sa Adoration Chapel. Ako gin mong dasigon tanan sa inyong inadoadlaw ang kinabuhi, magkat-on ta sa pagduaw sa Ginoo diya sa atong Adoration Chapel aron maminaw niya. Saba man kayong kalibutan karon, oy. Kabantay mo? Oo. Ilabi na gyud sa social media. Unya ang nakapait pa gyud kay daghan nato karon opinionated. Unsa nang opinionated? Kanang nabay opinion dayon, mura nay kuyaw na jud ba? Daghan na nang bright ron, oy. Pananglitan kanang mo post ka bahig sakit. Ah, daghan na jud mo comment, murag mga doktor. Ha? Naasa ka ni siya kay eskwela, no? Kamao man saan mo hatag og diagnosis? Kanagyat, matinga ka. O niya, mag-isgod nga ikang mga balaod. Ah, kanag mo kumit, mura mag mga abogado. Mura nakapasar, baka ning mga tawhana. Oh, daghanad yung mga kuyaw lagi. Niya, ang kuyawan pa ko usahay, kaya kung mag-isgod, tagbahig pang simbahan,
5: adka na mo comment, murahag pari. Uy, ang uban, mo rin bispo. Tingil ngiga. Oh, mo niya ang ipasabot, many of our people are becoming opinionated. Gamay na lang ang maminaw. Ang tanan gusto nga na ay iistorya, na ay isulti. Mo nang kinahanglan kita nga, maminaw sa Ginoo. Human atong paminaw sa Ginoo, ana pa ta maminaw sa isig katao. Okay? Kung di ta maminaw sa Ginoo, maminaw ta sa isig katao, nakupuruhan sa imong paglakaw, masala agyog ka. Kung ang imong kasing-kasing na linya na gani sa Ginoo, makabantay jud ka dayon o kining gisulti sa laing tao, wa masubay sa kabubuton sa Dios. Advance sa pipiesta kaninyong tanan. Viva Santiago Apostol!
3: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
6: Igalaw mga mga buntag, ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga ning adlawng Sabado, Agosto 8, 2025. Patay ang usa ka lolo human na dasmagan og sakyanan nga gibinio sa usa ka sakop sa CIDG dito sa lungsod sa Cortes. Sa laing bahin, 30 mil pesos nga kwarta sa usa ka pasyente nga bagong nanganak. Sunod sa Teodoro Gallagher District Hospital, sa hagna gikawat. Kandida gapin sa 20,000 pesos nga ginaling droga na sakmit sa kapulisan at usa ka bypass operation dito sa barangay Bukton, lungsod sa Balilihan. Himuon ganong adlaw hangtod ugma Domingo ang entrance examination sa Philippine Military Academy diha sa Bohol Island State University main campus. Mawag ito mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye kang walasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag na.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mauna gi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Alas 6:13 na og karon sa detalye sa atong mga balita. Unahon na itong mga balita, gikan dinhi sa itong dapit. Laing kaso sa pagpangawat sulod mismo sa usaka tambalanan din sa lalawigan sa Bohol, human sa nitubong kawat dito sa lungsod sa Loon. Laing kawat ang nahitabo dito sa lungsod sa Hagna, partikular sa Chudoro Galagar District Hospital. Diin usaka pasyente nga matun pa, bag-o lang ng anak, gikawatan og 30,000 pesos sulod sa iyang bag dito sa maong tambalanan. Sa dugang detalye sa balita, si Earn Pahayahay.
1: Gireklamo ang Chudoro Galagar District Hospital sa lungsod sa Hagna human gingo gikawatan og 30,000 pesos ang usa ka pasyente nga bag-o pa lang nanganak. Suma sa reklamo sa biktima nga taga Valencia og wa lang kini magpahingan sa kahanginan human sa pagpanganak, gipapuyo sila sa usa ka private room sulod sa mong hospital. Matod pa sa reklamante, giingnan sila sa usa ka staff nga dili na lang ilak ang pultahan sa kwarto tungod kay adunay nurse nga kanunay mosulod aron magcheck sa kahimtang sa pasyente ug sa iyang kauban. Apan pagkabuntag, natingala na lang ang pasyente sa dihang iyang namatikdan nga wala na ang iyang bag. Sa uwahi, nakita na ang bag sulod na sa kusina sud sa compound sa mong tambalanan. Apan sa dihang gisusi kini na diskubrehan na nga unawa na ang 30,000 pesos nga giandam isip unta pambayad sa hospital. Lakip ang usa ka ATM card nga nasulod sa mong pitaka. Tungod nini, may pasaka og reklamo ang biktima kadto sa otoridad aron maimbisigahan ang maong insidente. Namahayag usawang pamilya sa ilang pagduda nga posibleng adunay kahibalo sa sulod sa muntambalanan bahin sa hinatabo. Ilabit na tungod kay sa sulod ra usab sa ospital nakit-an ang bag. Apan wala pa kini mapamatud o wala pa usab giila sa mga otoridad ang posibleng suspect. Ang tanang angulo sa insidente kinahanglan pa nga ma-verify pinagi sa imbisigasyon. Gipahiyag sa reklamante ang ilang kasagmuyo nga ilang nasinati og nang hinaot nga mapalig-on pauntang seguridad sulod sa muntambalanan aron malikayan ang susamang insidente og mapanalipda na mga pasyente kauban og ilang mga kabtangan. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pamahayag ang Galagar District Hospital kabahin sa mga reklamo. Ang insidente parayong panggimbisigahan sa otoridad samtang gihulat sa mga opisyal nga tubag sa maong tambalanan. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat Earn Pahayahay sa imong report. Alas 6:16 na. Atong siren usab ang pinagkauhing lakad sa kahimtang sa panahon. Gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa, Leonard Samar, maayong buntag sir.
2: Mayong buntag usab kini mo Sir Leonard ug mayong buntag usab sa tanan nato nga mga soking atik paminaw nimong istasyon sa DYRD. Ani kini pinakaulihing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Do na tay duha ka dawtang panahon nga gibantayan karong mga panuha nga naa kaning duha nga naa sa gawas sa par or outside of Philippine responsibility. Una kining mong usa ka low pressure area nga naa sa east of northern Luzon. Ug samtang ikaduha kining bagyo nga adunay international name nga si Dolphin or typhoon nga si Dolphin. Una kining maong low pressure area nga naa sa east of northern Luzon kaninang alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ana kini mahimutang sa 2600 km east of northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 18.7 degrees north 146.3 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, taas ang iyang chance nga mayroong usa ka tropical depression, mayroong usa ka tropical depression. Samtang karon is halayo pa ni sa ato sa kayutaan sa nasod ug wala pa ni direct effect din sa ato sa nasod. Samtang subang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining maong bagyo nga naa sa gawas sa par nga naay pangalan nga typhoon nga dunay international name nga si Dolphin. Kaninang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ana kini mahimutang sa 810 km northeast of extreme northern Luzon ug ana kini sa coordinate nga 26.6 degrees north 126.5 degrees east. Samtang padayon kini nga dala sa angin nga dunay gikusgon nga kabat ngadto na sa 155 km matagtak na hadoo sa sentro o ganun na kinigas tinis o paghuros hangin ng mukabat nga ito na sa 190 km matagtak na. O kini nagayrog sa direction, southwestward or habagatang kasagtan, nga doon ay gikuskong sa pagirog 15 km matagtak na. Kini mo ang bagyo, wala kini direct effect gini sa ato sa nasod, kundili ang iyang trough or ang iyang extension mo ay nakapikto ditong napita sa may Batanes o Baboyan Islands. Samtang padayon gyapon nga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kini gitawag na to og southwest monsoon o habagat, mao kini nakapikto sa Luzon o ingon mo sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Sambanga Peninsula o lakip na usab ang Misamis Occidental, Lanol del Norte o Lanol del Sur, o ingon mo sa ang Western Visayas. Karong adlaw kini mga lugar makasinatig maragumon ng kalangitan ang dunay katag ng mga pagulan, mga pagpadupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tuong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa mga kalungsuran ug nakibayan sa Tagbilaran ug ingon man sab dintong lapita sa Mindanao, sa ubang bahin sa Mindanao. Karong adlaw makasinati ilaman kita og mga pupanagsang pagpanago og ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan og ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulog pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan og ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa habagatan og paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopuslabi sa tibuok Kabisayan og lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol og ingon man sa tong lapitan sa Mindanao og samtang kadagatan ini mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6:03 sa kahaponon. Dinhi na lang ko top kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bureau of Station. Yun ang samar mayong buntag.
3: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Dugay salamat Leonardo Samar sa lakat sa panahon. Alas 6:21 na sa laing bahin sa itong mga balita sa kauluhan. Former House Speaker Martin Romualdez gitudlo nga nagpaluyo sa pagbaligtad sa pipila ka mga pamahayag sa Malita Boys. Dugang detalye sa UNTV.
4: At the camp of the accused. You know what we're talking about? You think the camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan.
5: Kampo umano ni former House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez ang nasa likod ng pag-recant o pagbawi ng salaysay ng tatlong ex-bodyguards ni Zaldy Co. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, wala namang ibang pangunahing makikinabang kung uurong bilang mga testigo ang mga nagpapakilalang taga-deliver ng mali-maletang pera sa mga politiko. Sa kabila ng pagbaligtad ng mga ito, sinabi ni Ombudsman Remulla na wala itong epekto sa kanilang mga imbestigasyon. Mayroon paan niya silang ibang mga ebidensya laban sa dating pinuno ng Kamara. Ngunit isang punto umano ang malinaw sa mga nangyayari ngayon.
4: There are people working on his behalf to obstruct the ends of justice.
6: Can we elaborate, please?
4: They're making people lie.
6: Who's making people lie?
4: Kami, kaya namin takutin ang Marines. Natakutin namin sila. It's to our advantage. Makikita mo talaga how desperate that camp is to take away the witnesses against them because we have built a solid case already.
5: Para naman kay Congressman Romualdez, ang mga pahayag na ito ng Ombudsman ay nagpapakita lamang ng prejudice o pagtatangi. Pinatutunayan lang din ng pagbawi sa pahayag ang matagal na niyang sinasabi na ang mga paratang laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at gawa-gawa lamang. Anya, hindi umano ganito ang patas sa paghahanap ng katotohanan. Hindi rin ito magpapasindak at haharapin ang bawat paratang gamit ang mga katotohanan at ebidensya. Itinanggi rin ni Attorney Levito Baligod na siya ang nasa likod ng umano'y scam sa pagbubuo ng joint affidavit ng ex-bodyguards.
7: Naintindihan ko yung sitwasyon nila. Pero huwag nilang sabihin na pinagkakakitaan ko sila or meron kaming scam na gusto isagawa kaya ginawa nila itong group or na pinili o tinakot sila or prinomesahan ko sila ng limpak-limpak na salapi.
5: Ngunit para kay Ombudsman Remulla,
4: Maligot is a colorful, is a very colorful character. That's what he is. I mean, from the PDAF days, you do your research on what Mr. Baligo did during the PDAF cases of Napoles. Pag-aralan nyo.
8: Sir, given these recent developments, can you say na trustworthy pa ba si Attorney Baligo?
4: Was he ever?
5: Pinag-iisipan na rin ng Ombudsman na isama na lamang ang mga ito sa kakasuhan kung tuluyang bumaligtad sa kanilang mga sinumpaang salaysay.
4: O, co-accused na sila.
8: Oh. Co-accused sila ni Martin.
4: Oh, magiging co-accused sila. Meron silang
8: in what particular
4: accessories. Case, accessories after the fact. Covering up. Pinagtatakpan nila. Oh. Ano? Diba? Kung ano ang nagpalit sa kanilang isipan, kayo na mag-usga.
5: Gait nito, gagamitin pa rin nila bilang mga ebidensya sa korte ang mga nabuong individual affidavits matapos ang mga isinagawang interview sa Office of the Ombudsman.
8: Hindi natatanggap.
4: Ang recantation is frowned upon by the courts. That is the way that the courts are supposed to treat recantations. Especially, ito nga, twice na nag-issue ng testimonies against Romualdez itong mga to. Kaya, when we bring them up as hostile witnesses, makikita nyo naman, nalabas namin sila as hostile witnesses.
5: Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Alas 6.25 sa laing abahin sa mga balita sa kauluhan, Palace Press Officer Claire Castro may buwelta sa mga pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa UNTV.
9: Dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo.
10: Ang tunay na professional ay nakikita sa gawa.
11: Tuloy ang palitan ng salita ni na Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa isang ambush interview kahapon sa Davao City. Sinabi ng pangalawang pangulo na dapat magpakita ng professionalism ang tagapagsalita ng Malacanang sa pagbibigay ng mga pahayag.
9: Ulitin ko ha, si Claire Castro is a spokesperson of the President at the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong si ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin.
11: Hindi naman nagaksaya ng oras si Undersecretary Castro at tagal sinagot ang pangalawang pangulo sa recorded video na kanyang ipinadala sa Palace Reporters. Sinabi niya na sumasagot lamang siya sa mga walang basihan na akusasyon sa pangulo. Dagdag pa nito, tumutugon lang siya sa tungkuling ipamahagi at ipaalam sa publiko ang mga programa ng pamahalaan.
10: Sumasagot lamang tayo sa walang basihang akusasyon sa pangulo at sa administrasyon na may bit-bit na ebidensya.
11: Pinuna rin niya ang umano'y pamemersonal ng vice-presidente.
10: Kapag hindi niya nasasagot ang aking mga nasasabi, magsisimula na siyang mamersonal at manira ng walang basihan. Hindi iyan professional.
11: Wala pang komentaryo si VP Sara sa bagong pahayag ni Yusek Castro. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Samtang sa balita sa gawas, giingong serye sa bullying sa Amerika, why wa mo talab sa Iran? Dugang detalye sa UNTV.
12: We'll see those days pretty soon again based on everything I see. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please.
13: Hindi na magtatagal pa ang giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay United States President Donald Trump, sinabi nito na mismong siya na ang kasama sa mga pag-uusap kung mayroon mang nangyayaring negosasyon. Bagaman, patuloy sa pagtanggi ang Iran na may usapan ngang nagaganap. Ayon sa ulat, anumang oras o sa lalong madaling panahon, mailalabas na ang pinal na bagong kasunduan patungkol sa Strait of Hormuz at ang denuclearization ng Iran.
12: Mess things up because people don't want to take their billion-dollar boats and accidentally get hit by a mine. But I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be.
13: Ngunit ang pahayag ni Trump ay kinutya lamang ni Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf at tinawag itong theater diplomacy. Aniya, hindi uubra sa kanila ang serya ng pambubuli ng Amerika na makikipag-usap umano tapos ay hindi naman tutupad sa pinag-usapan. Nasasabayan pa ng pagkakalat ng fake news o maling impormasyon. Ayon kay Ghalibaf, wala nang epekto sa kanila ang ganitong estratehiya. Kaya ang payo nito kay Trump, tanggapin na lang ang katotohanan na hindi nito kaya ang Iran at tuparin ang kanyang mga salita. Ang pahayag na ito ng Iranian official ay kasunod ng pahayag ni Trump na umano'y napilitan siyang ipagpaliban ng pag-atake dahil sa pakiusap ng Iran at ibang bansa sa gitnang silangan. Bagay na mariing itinatanggi ng Iran. Ayon kay Iran President Masoud Pezeshkian, kahit pa may blockade ang US, ay hindi sila ganoon kaapektado. Inamin ito na may iba silang ruta na pwedeng daanan kahit pasarhan ng Iran ang mga pantalan sa Strait of Hormuz.
14: علت این که الان علارغم تمام این محاصره ها شما تو بازار کمبود نمیبینید برای اینکه از مویرک ها داریم عمل می توان جابجایی خیلی بیشتر از توان قطار خیلی بیشتر از راه جاده است. راه جاده هم خیلی بیشتر از کلوباریه که مثلا با کلوبارا هم.
13: Payo ng Iran sa Gulf countries, dapat matuto na sila sa nakalipas na 5 buwan ng bakbakan. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Esmael Baqeyi, dapat na nilang tanggapin na ang presensya ng Amerika sa rehiyon ay hindi magbibigay ng proteksyon, kundi agresyon at gulo. Aniya, ang dapat mag-usap-usap ay sila na magkakaratig bansa upang makabuo ng isang matatag na kooperasyon upang mapanatili ang seguridad sa buong Gulf region.
15: Masuli na khahad dasht va ma nahayatan be unvan hamsayegan daemi bayad tasmim begirim ba ijad e'temad mutaqabel va hamkari sazande ba ham dige سازوکایی را ایجاد بکنیم که تأمین کننده امنیت همه کشورهای منطقه باشه.
13: نوئل پول یارکو، UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Inyong nabati ang unang bahin sa atong mga balita hatod sa may tinguha sa Marcela Feeds.

0: Dahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana nay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief. Totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag Parex B araw-araw.
8: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
9: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
10: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Alas 6:33 na niyang headlines sa itong mga nagbagang balita karong buntaga din sa itong dapit. Usa ka pasyente sa Chedoro Galagar District Hospital sa hagna gikawatan og 30 mil pesos nga kwarta sulod sa maong tambalanan. Samtang loon PNP wa paghihapoy suspek apan dunanay mga person of interest lakip ang giinganlag J sa nahitabong pagpangawat sud sa loon District Hospital. Nagpagawas og pamahayag ang maong tambalanan sa nitubong kawat. Ang tambalanan mitabang usab sa imbestigasyon sa kapulisan sa Luon. Nalisang ang mga estudyante magtutudlo ginikanan tungod sa hulga sa pagpamusil sa 5 ka mga tunghaan sa lungsod sa hagna kagahapon. Gikabalaka sa mga magtutudlo ginikanan ang gangsterism sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Nagpadayo na pagtukod sa Bohol International Convention Center sa Panglao na kayang muigo og napo kalibo ka mga tao. Samtang himuon karong adlawa hangtod ugma Domingo ang entrance examination sa Philippine Merit Military Academy diha sa Bohol Island State University main campus. Sa police report, patay ang usa ka luluhoman na dasmagan og sakyanan nga sakop sa CIDG sa lungsod sa Cortes. Malaumon si Mayor Benji Oliva nga buligon ang merkado sa mga mag-uma og mananagat sa Bohol pinaagi sa Regional Food Terminal nga tukuron sa Barangay Poblacion Weste Katigbian. Sa rehiyon, NBI Cebu ni pasakag reklamong graft batok sa 20 ka mga opisyales sa DPWH Cebu, 3rd District Engineering Office o gubang individual nga nalambigit sa flood control project sa Cebu. Mago itong mga ulohan sa itong mga nagbagang balita, ang kumpletong detalye inyo mabati unya sa alas 7.

0: mga balita. Dito lang sa Patrol Balita.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, por patro Malaysia City. Dugay-dugay na na kung imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga, hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og practical

0: Practical nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mugrabi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. O syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon o exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
6: TGX 500.
7: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
6: DTX 500.
7: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
10: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
11: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
12: May pagpaminaw sa itong mga nag-view sa itong Facebook Live o sa tanang mga naminaw po diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio samtang na nikay-sikay para sa pamahaw karong buntaga. Good morning, Doris Kaluyong sa Facebook Live ni Aida Lunghas Almedilla. Mayong pagpaminaw usab ni Terry Lasco Dalugdog Puhadas diha sa Kauswagan Katigbian. Good morning ni Dodong Jet Ridulia. May buntag ni Luzel Narisma. Good morning usab ni Josephine Humigop. Morning ni Yenyen Jola diha sa Fatima Cortez. Tumasilingan diha sa lungsod sa Cortez. Especially diha sa may New Lourdes Cortez. May buntag ni Silmar Timi. Good morning sa Baugo, Inabanga. May nga buntag usab ni Jerby Gilliena. Good morning. Pedrito Porol. Good morning, Cecilia Satera Calipes. Diya sa Bungahan Antikera ni Janmark Jungson ni Diogracias Tatan. May nga buntag usab ni Pans Anore. Diya sa Butuan City. Galanog-lanog atong Sibya diya sa Butuan City. May buntag ninyo. Ni Nionila Hayagan, mayong pagpaminaw usab Nathaniel, shoutout ni Andres Hayagan o Nathaniel. Good luck sa tournament. Salamat. Rolando Minion, mayong pagpaminaw diya sa Sagnap, Luway ni Silmar Timi sa Baugay na Bangga ni Dudong Sepe. Good morning ni Villa Caballero. May buntag ni Betty Humawid ni Frankie Nalaza. Diha naglantaw sa San Miguel, Bulacan. Ni Rizel Lanoy nagpaminaw diha sa Kabasakan, lungsod sa Sagbayan. Unya ni Raymond si Lucia, good morning. Midwin in the Inting, good morning. Ni JP Lawangon og ni Saturnino Lauay Senior, maayong buntag, DYRD.
13: Behold best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 or 0918319-4953.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.

0: Alas 6:47 na, minawtag mga balita, update gikan sa Tagbilaran City Hall, pinagi ni Kai Casinilio Bayukot.
1: Ongoing ang gihimong road concreting sa Manga Tip-Tip Cabawan Road. Kini mao ang update gikan ni Mayor Jane Yap sa kasamtangang priority project sa City Government of Tagbilaran. Sumala sa mayor, kabahin kini sa programa sa barangay-based development, diin gihatagan og prioridad ang pagpaayo sa mga infrastruktura nga direkta nga mapuslan sa mga katawhan. Gipasabot usab niya nga adunay dugang pa nga mga proyekto sa ubang barangay ug tagsa-tagsa niyang i-update kini sa publiko. Matod ni Mayor Jane Yap, nga gipadayon ang pagpaligon sa koneksyon sa matag barangay, pinaagi sa pagpasimento sa mga dalan. Ang mga road projects dili lamang alang sa kasayon sa pagbiyahe, kundili kabahin usab sa tumong nga ma-decongest ang trapiko, pinaagi sa pag-abli og bagong mga dalan ug alternatibong ruta sa syudad. Gipahibalo usab sa mayor nga sa umaabot ipresentar niya ang Tagbilaran Transport and Traffic Master Plan nga magsilbing basihan sa dagkong mga proyekto sa syudad. Lakip ang transport ug traffic management, street lighting program, drainage master plan ug road network improvements. Dugang pa ni Mayor Jane nga ang mga road projects nga kasamtangang gipatuman sa Tagbilaran nahimo samtang nagpabilin nga zero loan ang dakbayan. Kini nagpakita sa responsible o maayong pagdumala sa pondo sa Tagbilaran. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Oras alas 6:49.
2: Ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang labing bag-ong 24-hour Jollibee store nga anaan ni mutang sa J.E. Clarin Street, ablihan sugod karong adlawa sa grand opening karong alas 6 buntag. Ang unang 100 ka mga customer doon ay libre nga Yum Burger, samtang ang mopalit og Chicken Joy bucket makadawat og usa ka libreng Jollibee tumbler. Makapil sab ang mga customer sa usa ka Jolly Roulette diin magpadayon pa hangtod sa adlaw nga Lunes. Karong adlaw sab adunay libreng mga freebies sama sa Chicken Joy, Jolly Spaghetti og Burger Steak alang sa mga customer. Mulingaw sab sa tanan ang mga Jolly Town Friend mascots nga sila si Jollibee, Hiti, Popo og Twirly karong adlaw og hangtod sa Lunes. Kagahapon ang lawag, himo ang store blessing og ribbon cutting ceremony nga gipangluhan nila ni Kong Grisman na Babaya pag Tagbilaran City Mayor Jane Yap. Uban usab sa mga kadaguan sa Jollibee Food Corporation og Alturas Group of Companies. Ang 24-hour nga Jollibee J.E. Clarin na maoy kaunom nga Jollibee store dinhi sa Tagbilaran og ikasiyam nga Jollibee store dinhi sa lalawigan sa Bohol. Samtang sa laing bahin, andam na ang tanan alang sa himuon nga Catalino Marciana Fulyedo Grand Union 2026 nga ipahigayon karong Agosto 16 liha sa Abatan Riverview Resort. Giawhag ang tanang kaliwat Fulyedo Clan sa pag-register alang sa maong panagtapok. Aritas mga balita gikan sa atong mga patrol reporters. Atong unahon ang mga balita gikan sa Tambalanan. Patay ang usa ka lolo human gidasmagan sa usa ka sakyanan nga gimaneho sa sakop sa CIDG diha sa lungsod sa Cortes. Sa dugang detalye sa report, alerto Jun Gutierrez.
4: Sa Kay ang usa ka lulo human kini na smagana usa ka sikanan ya sa Alonso sa Cortez ang bikimagi pailang si Teodoro Balani maak si Tintay City anyos nga lumad kan tagabalan kay Lourdes Alonso sa Cortez sa tuwa na sayo atong adlaw nga hoybe sa malauna sa iyo nga kadlawon nga kini si Alulo diha kini naglakaw dapit sa may iskina nga bahin sa may alturas sa barangay La Paz Cortez ug siya nga pagtabok nga kani si Lulo naglikay kini sa usa ka motorsiklo apan siya nga paglikay dito himpuntarya hinuon siya sa usa ka skenan nga ang driver usa ka sakop sa CIDJ sa tuwa nga babaginabi ni Police Staff Sergeant Ryan Jan Maraga Police sa Alonso sa Cortez
5: ang gusto ang istorya sa katong kabanggari sundan niya motor niya karon tinga mo siya nga ansa sa ilus motor dere may tiguang in kuan din sila dapat cari buto sa oh kini motong lihayan niya wala yabot na kun mo lang ko na to isip ng lihay sa motor kung tiguang ba
6: ah pag lihay dito na padosi ha
5: oh lihay dito tong kuan niya motong alam niya gwit niya in kadlawon ingit ng pita
6: ah met kita diha beto
5: ubog man ang tiguang obo nagkay mga inom ba police ang gisuri-suri ka
6: ang gatong pulo against sa edit niya tigisa mo to
5: address niya sa Brown City ha.
6: Na unsa may agreement unsa na may ilang status sa karon tagtong na matayo kanang DDJ?
5: Kuan, paman buwag gi sa kuan, kuan buwag din na diyan sa strong sila tay sa kutanan sa kuan.
6: Ah, nana sa kuan gud. Nana sa game mo compromise sa kuan.
5: Aw nga lang sa compromise report na matayo gamay na kung compromise.
6: Ah,
5: ito aw ang buwag man buwag gi sa mga kuan sa DDJ dito kuan supportar. Kung diyan sa kutanan.
4: Karon nga buntag ato ang gisusi nga kining si Lulo nga nabuktuan kini sa kinabuhi kagahapon sa malas dusi sa tunga nga katun o makini nakaangkon mga grabing angon ubunok siyang kalawasan mindas siya nanali niya kamatayon gikan ang deris matangan sa Kalyaris Medical Center kanselerto dungot seris ang pent mo forever basta berita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
0: Samtang laing suspect sa pagpayuhot o gasyabo na dakpan sa usa ka bypass operation dito sa Buktol Balilihan, dugang detalye si The Barker Cell Rebolador.
4: Sa lungsod sa Balilihan, gidudahan nga tigpayohot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Balilihan at also sa kabaybast operation inabagan sa PDEA 7 sa Bohol na itabo dito sa Puroksay sa Barangay Buktol, lungsod sa Balilihan. Ang suspect 31 anyos nga lalaki nga nagpuyo sa Barangay Santo Niño, Balilihan. Base sa tao, gibutyag nga positibo kini. Nga napalitan og usa ka puto sa gituo ang shabo, kantidad sa 500 pesos. Sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing duha ka puto sa gituoan usab nga shabo ang nakuha sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibana-bana nga motimbang ato sa 4.25 grams, kantidad kapin sa 28,000 pesos nga ginadiling druga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations. Din gisaksiyan kini sa barangay official sa Buktol Balilihan o ga DOJ representative. Danukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Magutong naglangkob sa itong mga balita sa Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Good morning, Asterio Doisabas, og ni Jenny May Digamo Valiente, Junjun Sadero Lukip, Gistoni gumapak diha sa sagbayan og ni Aster o Bernabe Kulge mayong pagpaminaw o maayong buntag. Matay oras maigala mag itong naglangkob sa itong mga balita sa Patrol Balita karong adlaw nga Sabado. Salamat kayo sa itong mga kaigso na mga suking tipaminaw. Nungdungog tahangtod sa sunod nga higayon sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alin Doidora, uban sa Pikas Lawak, kagawad Engineer Jerry Cahis, og ni Bumbulero. Mayong buntag, keep safe, God bless us all.
3: Kaaso-aso ng mga balita, dinilang sa Patrol Balita. Patrol Balita.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, May Palag ang lakas mo. This news is brought to you by Newsip C Plus Forte. Newsip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open ha sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certifikasyon nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message ang among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
5: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagpangita ba ka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diat bang sa Ace Hospital sa Mansasa? Diya sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diya at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit. Mao nga mupili ta og butika nga makadaginot o diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca. Adtuwa o palit na!
8: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: BDMP Cooperative. Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, allotte loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposit, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokto.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: Ugaran sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit, usa ka pasyente sa Chudoro Galagar District Hospital diha sa lungsod sa Hagna gikawatan 30,000 pesos nga kwarta sulod sa maong tablanan. Atong paminawon si Alagad Earn Pahayahay sa kompleto detalye.
1: Gireklamo ang Chudoro Galagar District Hospital sa lungsod sa Hagna human gingo gikawatan og 30,000 pesos ang usa ka pasyente nga bag-o pa lang nanganak. Suma sa reklamo sa biktima nga taga Valencia og wa lang kini magpahingan sa kahanginan human sa pagpanganak, gipapuyo sila sa usa ka private room sulod sa mong hospital. Matod pa sa reklamante, giingnan sila sa usa ka staff nga dili na lang ilak ang pultahan sa kwarto tungod kay adunay nurse nga kanunay mosulod aron magcheck sa kahimtang sa pasyente ug sayang kauban. Apan pagkabuntag, natingala na lang ang pasyente sa dihang iyang namatikdan nga wala na ang iyang bag. Sa uwahi, nakita na ang bag sud na sa kusina, sud sa compound sa mong tambalanan. Apan sa dihang gisusi kini, nadiskubrihan na nga unawa na ang 30,000 pesos nga giandam isip unta pambayad sa hospital. Lakip ang usa ka ATM card nga nasulod sa mong pitaka. Tungod ni ini, may pasakaw reklamo ang biktima kato sa otoridad aron maimbisigahan ang maong insidente. Namahayag usawang pamilya sa ilang pagduda nga posibleng adunay kahibalo sa sulod sa muntabalanan bahin sa hinatabo. Ilabit na tungod kay sa sulod ra usab sa ospital nakit-an ang bag. Apan wala pa kini mapamatud o wala pa usab giila sa mga otoridad ang posibleng suspect. Ang tanang anggulo sa insidente kinahanglan pa nga ma-verify pinagi sa imbisigasyon. Gipahiyag sa reklamante ang ilang kasagmuyo nga ilang nasinati og nang hinaot nga mapalig-on pa unta ang seguridad sulod sa muntabalanan aron malikayan ang susamang insidente og mapanalipda na mga pasyente kauban og ilang mga kabtangan. Sa pagkakaron wala pay opisyal nga pamahayag ang Galagar District Hospital kabahin sa mga reklamo. Ang insidente padayon pang gimbisigahan sa otoridad samtang gihulat sa mga opisyal nga tubag sa maong tambalanan. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Lina Pasco. Naminaw karon lang lasaya, Tony Lasaya, Sir Romy Teruel, Ma'am Elma Teruel, usab si Emerson Pinos o AJ De Guzman nga naminaw karon. Loon PNP, wapag hapoy suspect, apan aduna na yung mga person of interest. Lakip ang igalag J sa nahitabong pagpangawat sul sa Loon District Hospital. Ato paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
3: Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan ug wa pa sila nailahan o nasuta nga suspect o responsable sa nahitabong pagpangawat sa sulod sa Congressman Natalio Castillo Senior Memorial Hospital sa lungsod sa Loon niadtong Miyerkules.
4: Under investigation gyapon sir kay daghan person of interest tungod kay sa ospital ra nahitabo ang pangawat. So tanan nga na dito person of interest lalo mga mga staff, mga nurse o na dito. So tanan sir murag nalisod min mag-imbestiga sir kay tungod sa kadaghan sa personay o mga professional na batalan.
3: Si Police Captain Rodney Bantolo, hipi sa Loon Police Station, nga nahinabi sa DYRD yung alagad kagahapon mibutyag, nga doon na nahinon sila mga person of interest nga nagdugang sa ilang investigation nga posibleng mahimong yawi sa pagbutyag sa kamaturan loyo sa mga pasangil sa pagpangawat. Usa sa mga person of interest sa kapulisan, maong usa ka ginganlag Jay nga gingumoy nakuha sa CCTV camera nga misulod gawa sa lawak sa biktimang si Isagani Tanyo taga probinsya sa Sugbo.
4: Si Certain J sir, pero isa siya sa mga person of interest namo sir. Wala pa ko naka background aning J sir na person of interest.
3: Maton ni Bantolo, gawas nga gisubay pa nila ang background o pagkatao sa mga person of interest. Nagpadayon sab sila sa pagpangita o mga testigo sa alegasyon sa biktima para makasangat na sila o kaso.
4: So far sir, ano sa investigation pa sir? Kung gaano katinuod ang allegation o kung sa katinuod nga may nawala yun o kinsang nagkuha. Kapangita na lang may kuno sir, witnesses para magtumbo kung ang person of interest maudog ito siya nagkuha or wala kay kung para makafile namin o regular filing sa kaso niya nga pagpangawat sir. Ang CCTV footage ang wala ako nakita sir pero na-inform ako sa nature sa kaso sir o nature sa insidente. Sa karon sir, witnesses na lang ginapangita na mo sir para makafile namin kaso sir.
3: Si Tanyo naghilag kami ng hope o nagpatabang sa stasyon DYRD. Humangikawat ang yang 9,500 pesos nga kwarta samtang siya nagpa-x-ray sa mga tambalanan. kasayuran samtang ipaabot usab sa publiko ang imuon nga investigasyon ni Provincial Health Officer Dr. Froserma Im Uy og Board Member Dr. Mutya Kismit Makuno kalabot sa mong insidente sa pagpangawat sulod sa Luon District Hospital. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: 18 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan sa pagpangawat diha sa Congressman Natalio Castillo Senior Memorial Hospital sa lungsod sa Luon. Matod ni Luon Police Chief Captain Rodney Bantulo, aduna sila yung mga persons of interest. Lakip na niini ang usa ka ginganlan og Jay. Onya padayon usab ang kapulisan sa pag-verify sa iyang pagkatao niya pagpangita usab sa mga testigo. Ang biktima nga si Isagani Tanyo, taga Sugbo, misumbong nga gikawatan siya og 9,500 pesos samtang napa-x-ray kini sa ospital. Samtang ipaabot usab ang investigasyon sa Provincial Health Office kalabot sa maong insidente.
6: Aning biktima niini sa Isagani Tanyo, sir, na hidangop pa diya sa itong police station aron madungog po sa iyang side, sir, o sa iyong mga panghitabo.
4: May buntag, sir. Nangato na siya diri, sir, sa nagpa-blatter na siya diri sa among blatter book na nag-anto siya diri sa opisina na ngayong tabang tungod kay nawalaan siya kwartang worth 9,000 sa ospital nung nadisgrasya siya.
6: Okay, so far, sir, sa pagkakarong investigasyon, asa naman tadapita, sir, sa atong investigasyon, kay nahitabo ni sa naging adlaw, o niya kagahapon, midangop siya sa ato ang istasyon, no, sa atong tulumanon sa inyong alagad, o niya kagahapon, tibok adlaw, aduna ba kita'y nahipos ni sir na medyo makaingunta na duol-duol na ta, aron na matumbok na to, o kinsay suspitsado ni ini, o aduna pa ba po yung mga posible ani na ma-recover ba ning maong kwartang nawala, sir?
4: Sir, sa karon, sir, pangita na lang may kuno, sir, witnesses para magtumbo kung ang person of interest mawag ito siya nagkuha or wala kay kung para maka-file na may o regular filing sa kaso niya na pagpangawat, sir.
0: Pamahayag ni Luon Police Chief, Police Captain Rodney Bantulo.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Philip BC, nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Perlita Perlido Izabas, nagtanaw gigan sa Maribohok. O sa si Artemio Pagong, nagtanaw ka na ito. Ryan Palak is watching. Justine Orculio o si Junior Orculio Vida o Tita Orculio de Asasan, Isidro Baclayo, nagtanaw. Ansoy Comido, nagtanaw gikan sa Kanangkaan Corellia. Gisuspenso ang klase sa mga tunghaan dito sa lungsod sa Hagna. Kagahapong adlaw, humanikatap sa social media ang giingong bahad sa pagpamusil. Sumapa sa Hagna Police Station, gihimo ang pagsuspenso sa klase isip preventive measure aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo o gubang kawani samtang gipadayon ang investigasyon sa maong hulga. Matod pa sa kapulisan, nga wa pay nabamatud ang hitabo nga may kalabutan sa mong bahad apan ilang gipakusgan ang seguridad o presensya sa mga pulis sa mga tunghaan isip paglikay sa posibleng peligro. Padayon usab ang koordinasyon sa Hagna Police Station sa lokal nga pagagamhanan ug sa mga opisyal sa mga tunghaan aron matino ang tinubdan sa mensaheng ni Katap diha sa online ug sa social media.
7: Yes, sir, regarding ana, sir, if nga man nga igana o ng lima ka schools nga napilian niya, sir, we were trying to investigate po kung kinsay suspect ana sa pag-post. Send na kami request letter sa ato ang cybercrime kung masina sila po lead na maitabang sa toa. Then kami po, binaktrack po na mo kung kinsa ang nag-screenshot kaning mga posts ani.
8: Naka-story mo ni Mayor Louis Monongol Chief?
7: Yes, sir.
8: Okay. Unsa may iyang instruction especially kung ma-identify kaning moong nag-upload sa social media?
7: Instruction ko ni Mayor, sir, is in case kung ma-apprehend, makuha na mo ani, amo ni sir i-apprehend, sir, then will take file kung sa charges ani nga niya nga dapat ma dawat.
8: Okay. Kining usom ni no. Kini na hitabo mo ni.
2: Usa sa mga tinugyanan sa balaod sa Hagna Police Station.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras DYRD Worldwide, 23 minutos pasado alas 7 sa atong DYRD Breakfast News. Gikabalaka sa mga magtutudlo unya ginikanan. Ang gangsterism sa mga eskulahan nga nisdakbayan sa Tagbilaran. Atong paminahon, Alagad Ray Tutas, kompleto ng Italia.
3: Gituki sa mga otoridad ang kabalaka sa mga magtutudlo o ginikanan kalabot sa gangsterism sa mga eskwilahan sa Dakbayan sa Tagbilaran aron mahimuan ang mga balaod noon o lakang sa legislatura sa kagamanan sa syudad. Nangulo si Konsehal Fausto Bibot Budlong, Chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa Sagunyang Panlungsod sa committee meeting nitong Huwebes sa Legislative Building sa City Hall. Uban nila ni City Councilor Charles Cabalit, Idi Burha og sa mga tinugyanan sa Department of Education kon DepEd, Tagbilaran City Division, Tagbilaran City Police Station, City Social Welfare and Development Office, Parent Teachers Association kon PTA, Bohol Explosive Ordnance Disposal Team og K9 Explosive Unit sa PNP.
9: Na po yung mga maestra na nga nangahadlok kay mga wa na may respeto niya sa gang, membro sa gang, kapatabang ang maestra. Bautong ingabot sila diri, kapatabang ni Mayor. So, ipasa man ni Mayor na ako diri sa committee. Bautong atong reaksyonan, katawag tag-meeting, diyan police, SWD, diapot ang Parent Teachers Association sa Bulay.
3: Nagpatawag og tigom si Budlong. Humanangayo og dinili ang tabang og aksyon kang City Mayor Giniap. Ang Dr. Cecilio Putong National High School kalabot sa nagkatas nga kaso sa anti-social gang recruitment, initiation rights o panagbingkil sa mga gang sa mga tinunan sa elementary o high school sa Dakbayan sa Tagbilaran human sa nitabong insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City o mga insidente sa pagpanghulga sa mga tunghaan. Si Konsehal Budlong Mingon, nga doon ay mga magtutudlo nga nahadlok kung kay doon ay mga sakop sa gang nga wala na irespeto. Mihatag og sugyot ang magbabalaod aron mapalig-on ang kaluwasan sa mga tinunan, magtutudlo og matubag ang mga isyu sa kahusay ug kalinaw sa mga tunghaan sa syudad. Lakip sa rekomendasyon sa magbabalaod ngadto sa kapulisan ang pagpahigayon og intelligence gathering aron mailhan ang mga leader sa mga gang, paghimo og information campaign o symposium sa mga tunghaan. Gawas nini, kinanglan usab paligunon ang koordinasyon sa mga giniganan o magtutudlo alang sa monitoring sa mga estudyante.
9: Mag-intelligent gathering sila para ma-identify ang recruit o mga leaders aning mga gang. Maghimo o information campaign, symposium ang mga kapulisan o CSWD adto sa Bulay. At the same time, ang PTA mag-coordinate sa school authorities na mahimo nila po ang mga ginikanan. Kaya aron ang mga ginikanan dapat po kayo role sa pag-monitor, pag-maymay, pag-advise, pag-kuan sila mga bata.
3: Nagpatabang usab ang mga magtutudlo nga makural ang Dr. Cecilio Putong National High School sa Barangay Kabawan aron mahimong luwas ang mga estudyante o magtutudlo. Gikan sa Sanguniang Panlungsod, Ginisiray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, ito ganin sa may nga tinguha sa Island of Cinemall.

0: Lendalhon mao ang duly accomplished application form gikan sa PMA official website, photocopies sa PSA birth certificate, Form 137 o Form 138 na adunay general average nga 85% pataas, duha ka buok nga 2x2 ID picture nga adunay white background, valid ID og Mongol pencil number 2, puti nga shirt, long pants og sirado nga sapatos. Matud ni Travero, kung dili maapas sa aplikante karong adlawa, mahimong mo exam ugma Domingo. Sa online applicants, moabot sa 150 katawo ang nag-apply o kinigilauman nga madugangan patungod sa mga walk-in applicants. Ang entrance examination mo ang unang yugto sa proseso sa screening sa akademya.
1: Yes, sir. Unta, sir. Huwagi ang po nga dagahan, sir, ang makadong ugma o sa Sunday. Kaya kung dili sila maka-exam, sir, sa Sabado, pwede sila na moapas o exam, sir, sa Domingo, sir.
0: Giauhag ni Travero ang mga aplikante nga mosayo sa venue sa dili pa magsugod ang eksaminasyon karong buntag. Giauhag usab ang mga aplikante nga susihon ang mathematics, English, verbal ug numerical reasoning ug pattern analysis. Kinahanglan usab sila nga mangandam alang sa physical fitness test nga naglakip sa 3.2 kilometro nga dagan, push-up ug sit-up. Ang mga malampusong aplikante moagi sa upat ka tuig nga pagbansay sa militar o akademiko ubos sa gi-update nga kurikulum sa akademya nga mosangpot sa usa ka Bachelor of Science in Management major in Security Studies. Ang mga kadete makadawat og libreng edukasyon sa kolehiyo, mga allowance og pagbansay og sa ilang graduasyon sila mahimo mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines nga adunay katugbang nga mga benepisyo og mga oportunidad sa karera. Gikan diri sa Bohol Island State University main campus Dakbayan sa Tagbilaran, kini si Zera Arcayana ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Sir Joe Tambis na minaw karon FL Urig. Ug usab si Sir Edie Urig, good morning usab sa mga trabahante sa Major Pharmacy ni Nani Mamlut Kurayag, Sir Lito Kurayag, Bibi Tiro, Sochi Tiro, Nestor Carter, ug si Ding Chias Boston diha sa John Dave Agribit Supply sa Impara Street, Tagbilaran City na minaw pud nato karon. Sa atong police report, patay ang usa ka lulu human nadasmagan og sakyanan nga gimaniho sa usa ka sakop sa CIDG dito sa lungsod sa Cortes. Atong paminawon ang report ni alagad June Gutierrez.
3: Ang usa ka lulo human kini nadasmagan usa ka sakyanan diha sa lungsod sa Cortes. Ang biktima gi pailang si Teodoro Balani Maak, si Tintay City Anyos nga lumad kan taga barangay Lourdes sa lungsod sa Cortes. Sa tuwa na sayo atong adlaw nga Huwebes sa malauna sa iyo nga kadlawon nga kini si lulo diha kini naglakaw dapit sa may iskina nga bahin sa may Alturas sa barangay La Paz Cortes. Og sa iya nga pagtabok nga kani si lulo naglikay kini sa usa ka motorsiklo. Apan sa iya nga paglikay dito himpuntarya hinuon siya sa usa ka sakyanan nga ang driver usa ka sakop sa CIDG. Sa tuwa nga babaginabi ni Police Staff Sergeant Ryan Jan Maraga, Police sa lungsod sa Cortes.
4: Ang gusto ang istorya sa katong kabanggaray isundan niya motor niya. Karon tinga mo siya nga ang sa ilus motor diyan may iguwang yung kuwan yung sila. Dapo? Kaya yung buto sa kilit motong lihayan niya. Wala nag-iabot na. Parang muna nga, nagkawala ito yung pag lihay sa motor itong iguwang ba?
5: Pag lihay ito, napadong siya?
4: Oo, lihay. Dadong kuwan niya. Motong alam niya, guwit niya. Yung kadlawon. Ngit-ngit ng pita.
5: Ngit-ngit na lihay ito?
4: Upo mo ng iguwang.
5: Opo?
4: Nagkay. Nakainom ba? Pwede siya ako suri-suri ka.
5: Ang gatong pula, agay siya ID dyan. Tignit naman ito.
4: Address niya sa Blown City yan.
5: Na unsa may agreement unsa na may ilang katuso karon ng tagtungod na matayo kanang DDD
4: kuan paman buwag sa kuan kuan buwag din na diyan from sila tay sa kutalan sa kuan
5: nana sa kuan nana sa game mo nga compromise sa kuan
4: awon dala sa compromise report na matay na gamay na compromise
5: ato
4: awon paman buwag sa tagay mga kuan sa DDD dito kuan supportar design sa kutalan
3: karon nga buntag ato ang gisusi nga kining si lulo nga nabuktuan kini sa kinabuhi kagahapon sa malas dusi sa tunga nga katun o makinay nakaangkon mga grabing angol bunok siya ang kalawasan minda siya nanali niya kamatayon gikan ang deris matangan sa Kaliaris Medical Center kan Salerto Dungot Ceres ang Pent Mo Forever. Basta Balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
6: Kapin sa 28,000 pesos sa ginadiling droga ang nahipos kinis kapulisan at also sa

0: rumah memeriksa sampah di seluruh Malaka Kota Filipino. Adonai akses luas
1: kini si Allen Doy Dorang, friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: 18 minutos pasado, kung na 18 minutos, hindi pa mag-alas 8, ang labing bagong 24-hour Jollibee store, ana ang kanyang mahimutan sa J. Clarence Street, giablihan na, sugod karong adlawa. Sa grand opening, kaganihang alas 6 sa bundag, ang unang 100 customer adunay libre ng mga yam burger samtang ang mo palit og chicken joy bucket magadawat gani usa ka libre usab nga Jollibee tumbler. Makaapil sa mga customer sa usa ka Jolly Roleta din magapadayon pa kini hangtod sa adlaw Lunes. Karong adlaw aduna sa libre nga mga freebies sama sa chicken joy, Jolly spaghetti, onya burger steak. Alang sa mga customer, muling usab sa tanan ang mga Jollytown friend mascots nga sila si Jollibee, Hetty, Popo o si Twirly. Karong adlaw o hangtod kini sa adlaw nga Lunes. Kagahapong adlaw, gihimo usab ang store blessing o ribbon cutting ceremony. Gipangunahan nila ni Congressman Babayap o tagbila ng City Mayor Jane o bansab sa mga kadaguan sa Jollibee Food Corporation o Galturas Group of Companies. Ang 24-hour nga Jollibee J. Clarin maoy ika-unom nga Jollibee store dinis Nakbayan o ika-siyam usab nga Jollibee store dinis atong lalawigang Bulanon. Samtang sa laing nga bahin, andam nasab ang tanan alang sa himoon nga Catalino Marciana. Fuliedo Grand Reunion 2026, ipahigayon Agosto 16 at doon sa Abatan Riverview Resort. Giyawag ang tanang Kaliwat Fuliedo clan sa pag-register alang sa maong panagtapok. Balitang regional. Pormal ng magpasaka o mga kasong kriminal ang National Bureau of Investigation Cebu District Office. Bato kini sa 20 ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways Cebu 3rd Engineering District. Uguban pa mga individual nga gingon na lambigit sa multi-billion peso nga flood control sa probinsya. Si Attorney Polo Martinez, tigpamaba sa Department of Justice, miingon nga ang 20 ka mga personalidad gireklamo kanin na lambigit sa duha ka mga anomalosong flood control project sa probinsya sa Sugbo. Wa nganli sa opisyal ang 20 ka mga individual tungod kay naghuwat pa kini sa kopya sa charge sheet. Lakip sa mga reklamo nga gisangat usab sa NBI mo ang technical malversation public funds, graft and perjury. Dugang usab ni Martinez nga gisugda na sab ang pasiunang investigasyon alang kanis 20 ka mga personalidad nga gireklamo.
3: DYRD Radio Balita.
2: Kahimtang sa panahon humanini.

0: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Mga sano o sana, dool na ang Health Caravan, brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, itong paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buwan sa pag-asa. May buntag ni mo diyan, Mr. Samar.
2: Aniya, kinig pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong atlawa. Doon natin duha ka dautang panahon. Nga gimantayan karong mga panahon ha. Nga naa kaning duha, nga naa sa gawas sa par or outside of Philippine responsibility. Una, kining mong usa ka low pressure area nga naa sa east of northern Luzon. Ug samtang ikadawa kining bagyo nga adunay international name nga si Dolphin or typhoon nga si Dolphin. Una, kining mong low pressure area nga naa sa east of northern Luzon kanina ng alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ana kini mahimutang sa 2600 kilometer east of northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 18.7 degrees north, 146.3 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, taas ang iyang chance nga may mong usa ka tropical depression, may mong usa ka tropical depression. Samtang karon is halayo pa ni sa ato sa kayutaan sa nasod ug wala pa ni direct effect din sa ato sa nasod. Samtang subang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining mong bagyo nga naa sa gawas sa par nga naay pangalan nga typhoon nga dunay international name nga si Dolphin. Kaninang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ana kini mahimutang sa 810 km northeast of extreme northern Luzon ug ana kini sa coordinate nga 26.6 degrees north, 126.5 degrees east. Samtang padayon kini nga dala sa angin nga dunay ikuskon nga kabat ngadto na sa 155 km matagtak na hadoo sa sentro ug ano na kini gastinis o paghuros sa angin nga kabat ngadto na sa 190 km matagtak na. O kini nagayrog sa direction southwestward or habagatang kasagtan nga dunay gikuskon sa pagirog 15 km matagtak na. Kini maong bagyo wala kini direct effect gini sa ato sa nasod kundili ang iyang trough or ang iyang extension may nakapikto ditong lapita sa may Batanes ug Baboyan Islands. Samtang padayon gyapon nga si sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kini gitawag nato og southwest monsoon o habagat mao kini nakapikto sa Luzon ug ingon man sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Sambanga Peninsula ug lakip na usab ang Occident Misamis Occidental, Lanol del Norte ug Lanol del Sur ug ingon man sab ang Western Visayas. Karong adlaw kini mga lugar makasinatig maragumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadopakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa mga kalungsuran ug dakbayan sa Tagbilaran ug ingon man sab dintong lapita sa Mindanao, sa ubang bahin sa Mindanao. Karong adlaw makasinati ilaman kita og mga pupanagsang pagpanago ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug ginubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulog pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa batang kasagpan nga may mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug ingon man sa tong lapita sa Mindanao ug samtang kadagatan ini mga lugraham kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 6:03 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagiikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Pura de Station. Yun ato sa mar mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. So, ito kini sa mayang tinguha sa Island at City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Nagang salamat at mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, 7 minutos, sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para mabilis galing sa sipon symptoms.
4: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
4: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana.
5: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango Bango.
4: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
5: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
4: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
4: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Balita

0: D-Y-R-D. Balita, Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kini sa mga baterya motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Si kanhi Senator Antonio Sani Trillanes IV ni pahibaw nga iyang gisuspenso. Ang mga kaso nga gisangat batok sa upat ka mga kanhi sundao human nila gibakwi ang nangaging mga affidavit o mga allegasyon batok niya sa ICC o ubang personalidad. Mato ni Trillanes, isip usa ka sundao kaniadto, naluoy siya sa kahintang sa mga gingong gipahimuslan tungod sa kakuwang sa panginabuhian sa mga tao nga adunay ngit-ngit nga tumong sa politika. Matod pa niya, manghinaot usab siya nga magsilbi kining bugat nga leksyon ang ilang naagian aron di sab kini mausob pa. Dugang pa niya nga nagtuo siya nga aduna pay laing mga kanhi sundao nga gilingla usab sa susamang grupo. Dugang balita Pilipinas humani ini.
2: TYRD Radio Balita.
0: D-Y-R-D. Balita, Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas at ganito sa tire. Queen Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Dalan, Binansyo Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Gibakwi na sa 4-18 ka kani Marines ang ilang pamahayag nga dili matod pati nood nga nag-deliver silag malita nila ni kani Speaker Martin Romualdez o Presidente Bongbong Marcos sa interview ni Maris Umali sa Kapuso Network sa 4 ka miyembro sa 18 ka mga kani Marines. Ilang gibutya nga dili tinuod ang ilang gipirmahang affidavit ni atong una silang migawas sa publiko. Nasayran nga gipugos lang sila sa pagtistigo batok sa mga personalidad nga ilang gihingan lang sa ilang unang affidavit. Matod pa sa 4 ka kanhi Marines nga gusto na nilang magpuyo nga malinaon tungod kay daghan na kayo sila og kaso o mga nadawat nga mga hulga.
4: TYRD Radio Balita.
5: B-Y-R-B Balita, Balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod na kanato sa Tire Queen na Goodyear Servitech. 7 katao ang namatay, lakip na ang suspect, samtang 15 ka mga samdan sa pagpamusil sold sa usaka eskulahan sa Thailand kagahapong adlawa. Matod usab sa kapulisan sa Thailand, usaka estudyante ang suspect sa mga pagpamusil. Sawa pa siya may antos eskulahan sa gawa sa Bangkok. Iyang gipusil una ang iyang apuhan sa ilang panimay. Matod pa sa kapulisan, 26 kabala ang nakita usab. O niya, lain usab nga dugang 34 ka mga bala. Padayon paghihapon ang investigasyon, kabahin kini sa motibo sa mong insidente. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
3: Nakakuha na usab o gold medal si Pinoy Paul Fulters nga si H.A. Obiena, human kini midaog sa torneo dito sa Germany. Ika-upat na kini kon ikapito na kini nga gold medal nga nakuha ni AJ Obiena. Giangkon sa Filipino Olympian nga dili lalim ang kompetisyon gumikan sa pipila sa nahimong problema sa warm-up apan malipayon siya sa nahimong resulta sa iyang sangka. Sa balitang artista, gibisita ni Alden Richards ang lain-laing eskwelahan dinhi sa Pilipinas ug iyang nakita ang mga nag-unang problema niini. Ang pagbisita ni Alden Richards sa kahimtang sa mga eskwelahan makita karong alas 9:30 sa gabi sa Kapuso Network. Kinialang sa dokumentaryo nga Rebuilding Broken Rooms, JMA Public Affairs Education Special, diin tumong sa programa nga ipakita ang tinuod nga kahimtang sa mga tungaan o manawagan alang sa daling aksyon. Tunatay mga pahibaw. Adunay ownership meeting sa mga miyembro sa Loan Service Providers Multipurpose Cooperative. Magsugod alauna sa palis. Karong alauna sa palis hangtod alas 5 sa hapon da sa gym sa Loan Town Square, Moto Norte, Loan. Nagpasibya mao ang Board of Directors gipaagi ni Ma'am Hisusa Visaya Comudas. Laing masulubon nga paibaw. Gipahibaw ang lubong ni Arnolfo Chavez himuon karong Lunes, Agosto 10, human kun ang misa alas 2 sa hapon sa Immaculada Concepcion adto kini ipahiluna sa Baclayon Catholic Cemetery. Ang haya anaa sila ang Pinoyanan sa Barangay Montanya, lungsod sa Baclayon. Nagpasibya mao si Konsehal Sindoy Gingging.
2: Bugti sa peso itandis dolyar o baga sa lapis kalibutan ng mga gutloa.
3: Ang US dollar 61 pesos o 43 centavos. Japan yen 37 centavos, UK pound 82 pesos o 6 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 83 centavos. Canadian dollar 43 pesos og 26 centavos. Singapore dollar 47 pesos og 54 centavos. Australian dollar 42 pesos og 53 centavos. Saudi riyal 16 pesos og 40 centavos. UAE dirham 16 pesos og 72 centavos. Euro 70 pesos og 7 centavos.
2: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen na Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service, Dalan Binancio, Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Aging panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ano mga pulong sa kalam?
3: Gihigugma sa Ginoo ang katarong og hustisya. Makita sa tibuo kalibutan ang iyang gugma.
2: Mukad to ang nagbagang balita karumbutangan. Yung nabati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan, sa mga Bulanon, D1.